0: Dako, abi ang damage eh.
1: Sorry,
0: dako kayo. Dari blas pick up nga gin sa picture mo nga ginhatag katropang France. May ara pagliis dalum nga motor?
1: Yes, ang tricycle na.
0: Ah, tricycle?
1: Tricycle dahil sa igang nga sa gwa, sa gadget yun.
0: Mm-hmm.
1: Si gadget lang na ang tricycle. Ang sidecar.
0: Oo. Oh. Grabe man ba?
1: Dunot-dunot na yung dalot. Tapos may isang ito kang motor nga yung gandasok sa gadget mo sa ulog na.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Uluhan sa sina nga, ano, nga pick-up.
0: Mm-hmm.
1: So, gandasok siya pag itong isa kasinggol yung motor na katropang akin.
0: Oo. Grabe ba? Damo kayo. Paano ni siya man? Dahil siguro ni kayo ginagan niya.
1: Kasi ba? Sige, di. Bukit itong road bla.
0: Ay, na ano.
1: Sige, ano na tanahin pa kanina. Sa nga naglabay pa. Aragi ako, may salawayan. Hindi niya ako.
0: Hmm.
1: Aragi ako, tricycle, single.
0: No, oh. Oh, mga motor.
1: Kapot ni ano na da. Balda naman eh.
0: Oo. Oh. Subong, mga tanahin ko mag-stricto pag inaton nga. Hindi naman gina-generalize ha. Ang aton nga mga motorcycle driver, pero kada mo gijapon nga mga kamote rider sa mga motor bla.
1: Mga ni Farwin ni. Balo ka naman dami sa kamote ya ginalubong na
0: mo. Mga pero kung mga aksidente na blang daw kaluluoy man, mumoy man.
1: Eh galing mo na bla. Mm. Na ito to kung sa barangay da na natang pwede may moda.
0: Ah, wala inutil na yung mga barangay subong.
1: Ano na Kapitan Carmona pala sa barangay sumahag.
0: Oo.
1: Ah, ito to kung si Kapitan may ano man na da, may may inisyatibo da kung paano yun na dati sa taon da kahit yung mga nag-apartay. Ito na taon na mga balay kita pa Irwin, mga balay na daan.
0: Oo.
1: Para na da sa may punong bala.
0: Oo, oo.
1: Pagkahali-hali, gila na ng mga balay. Dati ang sitwasyon na doon may mga tay-tay-tay lang bala.
0: Oh, tukod
1: na. Doon bridge bala. Oo, tiwari na dayas ang silingi niya nga doon. Kaya doon ka dalaw na dayadaan mo.
0: Dalaw na da.
1: Doga. Eh, mas mayo na nga i-park sa igat yung nalang ng mga motor na nila. Eh, hindi man nila mapasulod to mo.
0: Oo. Ay. Aryo, para sa mga kapitan ta, ano na mo, halin sa Barangay Kabog, Pakadto, Sumag, Barangay Filisa. Lapos sa Mursa.
1: Dumanan.
0: Dumanan.
1: Mursa, no? Yeah. Oh.
0: Palihog man ko, kada gabida, may ara na nagpinalumba.
1: May mga drag, may nag-drag race
0: na. Drag race na, no? Kantuin nyo, rovingin nyo, tagalaw na sa aga, kaya ara na sila. Gapalo, parago lang na. Tanda mo na yung katropang France, may ara man na sa mga lookout. Nga, kung may... matanda mo na. May mga lookout mo na da. Ti ang Banusia, luwas sa prone sa aksidente, may ara pagid sa mga binuang nga mga ano, nga mga motorsiklo. Kung kagahon.
1: Correct. Ang daan kapitan sa barangay ng Kabugo.
0: To.
1: Ano to, nagiging kung palatang ganggira na nila ang nag-aagalan. Or yung mga nag-aagalan.
0: Bansa ka na hindi, nakabalo na sila. Andar plan sa motorsiklo nga daan, labot na daan. Minurhot na.
1: Pag na, no? Pinalumba na daan daan. Which is the isa nito sa mga concern dira, no? Kaya rin daan niya nag-abiyay, katapawin mo muna oras, si... Kasi ako madalas na nila, bangun sa nila ni nga, ano ta, pinalumbaan na ito. Mano man ang gusto ka nila nga ano, kaya matayaan dira ay why may arat ay ang mga why nag-impress sining mga pinalumbaan na mo.
0: Oo.
1: Nga nag-aalong niya bla, ito yung basing ba niya pakatong sulubrahan.
0: Correct, oo.
1: Oh. Haga pa, katong sulubrahan.
0: Oo.
1: Oh. Kapag may mga emergensya. Kaya mo na yung ano na arap army nang dapat hindi yung anong sang aton nga ano, autoridad ka pala sa barangay, inuso sa ato nga kapulisan, dira eh.
0: Abot ah, kayong mga barangay kung kisa, hindi ba naika-implementar sa... actually, kinahatag na sa ila eh. May harata city ordinance nga pwede sila makakandak sa inspection or checkpoint. Of course, may harata sang deputize, sa LTO, kag sang pulista. Nga po, kag BTTMD eh. Nga pwede man mag-upo da sa ila, galinti, kagahon. Tulog danay eh.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.

0: may bantayan din ba eh we should look out an di ba layo lang yan ay padulo na police mo report ito
1: oh di ba amo to amo man to gambal sang dinto ga kapitan to sa Vista Alegre last time to
0: kapilyon no
1: oh yeah, siya mismo to ga progait man
0: correct ga utas ko sa kay di amo nang problema da no ang ano lang Farwin ang drug racing iti sa ko pala sang banusi ng barangay Vista Alegre man da
1: do
0: tapos sa Granada mo
1: oh abot na lang. Sige lang.
0: Gane. So, teka na, Farmer. Alam mo rin nga, saan nga nalit sa police patrol, no? Sa liwan, inipikit ang pampas ng Roborgos. Sila mga bukol-bukol sila kasi nang tumaras sa San Luis. Para sa nag-ogyan ng Pilos Pilipina, XFM.
1: Live Reports. Salamat kay Katropang Fran sa mga latest update, mga balita. Angot sa nagluntad tong aksidente, Domingo sang kaagahon. Dara sa Bacolod-Negros Occidental na Economic Highway nga nagresulta sa pagdalasa sa mga motorsiklo, tricycle, kagsang balay sa Economic Highway. Di ambal sa LTO today nakaschedule nga dagdagan sang show-cos order ang ining driver, no? Pero as of this time, wala pa sang makabigta development, wala pa sang initial nga negotiation kag mga plastada sa driver kag sa mga tag-iya sa mga salakyan, no? Bala mo kun hubog ka anan pa laktan pa sang tuyo, away na. Kabay pa ang ining mga drivers, mga katropa, ma-realisar man nila bla, ang kakulangan nila. Pagkatapos dira sa mga barangay naton, kung kis makita ta ang aktibo lang, pasensya ha, Alangilan ka Granada mo, no? Ang aktibo nga nag-operate ni mga katropa panaway sa mga motorsiklo, ha? Balan nyo, may ara na sang city ordinance ina, no? Ang mga nag-gadalagan, ba na? Ang mga tulog-tulog ng mga salakyan, ang mga motorsiklo, kung kisaway, ba na lisensya? Wala man nagani sa mga rehistro, pero gadalagan, no? Nakakadtutis sa downtown area, dis Bacolod, ho? Nakasunod ta, tulog-tulog kayo mo. Ang iya nga motorsiklo do kalabira naman lang no? Da, why na do why na sa unod puro nang tulan ha? Pero pag respektar kita nga masitaan tani sa mga traffic enforcers naton kag pulis ha nga ara sa downtown area wala lang do tinan-aw lang ha? Nga pwede man sitaon pwede man tawgon to kag i-call out no not necessarily nga dakpon pero kabalo ka mo may mga violation na may city ordinance ta. Galing kung kisa mga pulista, kagang aton nga mga traffic enforcer, kung wala sang may matulod sa ila, hindi man ay kasog mo. Magpanakop sa mga naga-traffic violators na rin. Okay lang ni silang mga jeepney, mga salakyan, dakbod nila, pero mga motorsiklo, bisan may akta, may ara na sa mga city ordinance at syudad, ginapabayaan dyan po. Araw, galagaw, das downtown ni Rio. Damo sang mga motorsiklo nga tulog-tunog kayo no kung mag-operate ka mo bisan not necessarily nga dakpo nyo because kabaro kita may ara sang mga proseso ina no may ara ka mo gadgets nga dapat ano and it should be proper operation sa atong mga law enforcers no pero mga katropa kabaro ka mo nga tunog-tunog na kayo ta bisan sa dulo bisan sita na lang tani no papilis na lang taon okay kabalo ka mo amoning nga mga motorsiklo hindi man niya ma-register mo sa LTO ang ibang ginihimo ni nila pagparehistro nila balik nila sa stock para makaparehistro sila para mag-inspection tiyan mo na pero kung tapos na makaparehistro na tiyan mo naman na ang matyagan mo malabay sa subangan mo daw traktora blaw no I hope na rin mentionedihan sang mga kauturan ta nga mismo ang aton nga syudad nagadumili sina may ara kita sang gin plastar nga layi sina meaning to say

0: Eh, hindi siya nagakigo. Kag maghimo ka layi, hindi man basta-basta magpasar ka layi mo. May mga basihan na sa, no? May mga reklamo. Ah? So that's why you craft a law to regulate such noise, no? Sa mga lugar ta. Pero ang aton nga mga barangay kapitan, abi, amo na gani kong kis, mga katropa, sa mga barangay eleksyon, mabalaan mo yung performing ng mga barangay kapitan mo, no? Kaya ang tao, bisan piyungan, pagka-eleksyon niya, daog na Japon nga kapitan. Ha? Pero mga kapitan nga daw gaalang-alang, amo na inagapamugong sa eleksyon. Ha? Kaya gusto pa nila ma-retain sa power, isa katuig, ha? Isa katuig, igambol nyo yan. Amo naman ha, kunway ka salig sa kulingon mo, mapa-eleksyon ka. Hindi ka magpa-eleksyon, pero kung salig ka sa kulingon mo, di pa-eleksyon ka eh. Ha? Oh, di ba? Oras na 8:14 mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Ariho sa kay Judy Cabrera maying aga, Lloyd Novales maying aga. At this last week na lang kuno sang ano sang habol pa sir kanto ano isa ano to why pa may ara pa ta highlight sang mascara dance, may ara pa sang highlight sa Dasun Gabriel Adlaw. So hulat-hulat no Sir Lloyd Novales maying aga. Ma'am Judy Cabrera dira sa Kaban ka lang. Thank you so much. Salamat, Gid. Sa kay Bungas Patid, no? Shout out, Gili, dari sa Sityo Bunga, Barangay Urong. Kaban ka lang, mga katropa. Thank you. Salamat, Gid, sa pag-upod, pagtutok dari sa atong tanatuntunan dari sa Bullseye, no? Check on ta pa ang pinakamalatest development to ganun kay mga katropa sa atong patrol. Mahapoy ko ano sa mga obligasyon ta kay para sibo kita katropang Chris, no? Balik kayo mga katropa, let's take a break. Medyo puro pa white anay pahibaro para sa mga kultura natin pagkatapos ini.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9. Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
1: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha kaya hindi na ako ng problema ngayon.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang moringa seed oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang moringa seed oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at moringa seed oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan.

0: Malay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako pala si Wilsimi Hepialago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: Marami na ang natulungan ng Sanfon Plus Herbal Capsule.
4: Mabel Villanueva. Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Sanfon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Sanfon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Sanfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking pakao sa

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
0: Santon Gold.

Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: balancing ang mga komentaryo. For them, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Si Sir Lloyd Navales, nakalagaw ni sa Mascaramo. Nakakadto ni sa Mascaramo. Excited. Kinaisip niya na ang mga inadlaw sa Mascaramo Festival. Oh, pilan lang kung nakadlaw last week na yung sumung. until 19 na, no? Nga mahiwat ang Mascaramo Festival. Hindi managtapos na. So this week, no? Ay, dasig lang sa mga inadlaw to, no? Pit sa dosis mong sa disnoibing highlight, pero ang aton nga mga display sa maskara daw, I think matapos until matapos pa October last, no? So ara pa japon ang breeze ang ano sang ang feel sang maskara festival there is Bacolod, mga katropa. Well, go na tulad kita sa mga bugana nga mahatag sini, no? There is sa aton nga lugar, so testingan ta, no? Kung ano ang pila ka mga update naton, pila ka mga bagay nga lang taon ta sa Mascaramo Festival. Kay di ba? Amo ning onset mga katropa sang aton nga aspirasyon mo, no? Nga ang aton pagpangabuhi mag okay, malibantar ang kapigaduhon, ang problema, at least malimtan ang mga bugat sa buot naton, magmulo mag-an for the time being nga nag-celebrate kita sa Mascaramo Festival. Kita nagahulat-hulat kita sang grasya, no, nga mag-aabot sa November. Pero antes na Sir Lloyd, antes pa lang niya sang December ta kag magbutang kita sa mga Christmas lights naton. Take note nga ano kita ma tambong tanay, mahiwat tanay sang piyesta minatay. November 1, November 2, no? November 2, supposedly, eleksyon mo, no? Tapos, hindi, buto. kay Ma'am Mary Jane Valio-Alio, mayong aga, mga katropa, pangapita, naka Santon Plus Gold naman ay kapi si ano mo, si Ma'am Mary Jane Valio-Alio. Oo. Salamat gid sa pag-upod sa aton palatuntunan. Morning sa mga mams, the mams Bacolod members. Thank you, ha. Kabay pa nga ayo-ayo lang tas mo anay, no? Medyo kalma na, no? Mga katropa, Mascaramo Festival talking about is kita sa mga nagabaligya sa makalipas ang duha ka semana sang 2026 na kapaldo man slayhan na ka ayo-ayo may ha, kita sa mga kiskota. So si Konta ang pinaka update na to mga katropa sa mga report ni katropang Francian Kesho, no, sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Naka standby karon sa aton linya FM live reports. Oh, katropang Chin, may aga
3: mayong aga katropang Irwin.
2: Aha.
3: Nagbisita kita ka sa Irwin, no, dito sa mga kiosko sa may Bacolod Public Plaza. Kag aton tuging hibalo kung anong mga sitwasyon nila dito, kung mayo ba lang nila mga benta. Kaya di ka sa Irwin sa pagkabalutan, no, nagalapit na ang highlight.
2: Uh-oh.
3: At after sang sininga highlight, si amo man ang pagamat-amat sa pagtapos, no, sa nila pagbalingan sa mga kiosko. Sa Tiparwin, ato na interview kagina ang manubaligya sa souvenir nga mascara t-shirt sa Blanca Tiparwin.
2: Oo.
3: Kag ang mga karito na Blanca Tiparwin nga nagabaligya sa mascara, mga magnets o kung yung mga mascara, bala nga pwede suksokong sa Tiparwin.
2: Oo.
3: Nang Katiparwin ng ato na pagpagamatian, si alias Jade, isa ni siya ka manubaligya sa mga t-shirt.
2: Pero ang tisa na katropansyan, pilang baligyaan na isang mascara t-shirt niyo?
3: Si isa base sa pag-interview sa kagina sa Katupang Irwin, ang yung ilag, yung base price niya, 350 na siya.
2: 350?
3: Pero ang design na, back-to-back na siya Katupang Irwin.
2: Oho.
3: Tapos, ang 350 na Katupang Irwin, from size XS to large.
2: Oho.
3: Tapos, the additional sila ₱50 kung extra large to XXL na Katupang Irwin.
2: Okay. So, kung 350 na siya, maigugit sa 400?
3: Katupang Irwin.
2: Mm-hmm. May lang sa katropang...
3: Yeah, nakasila ya, Katuparwin. Mm-hmm. Kita mo na Katuparwin ang t-shirt na sa tubang lang niya ang print. Oo. Si mas bulubarato na siya.
2: Pila na siya?
3: 300 or 250 ang iguan si naka-Tupper.
2: Damol man? Mayo man ang...
3: Kaya hindi na sila. Mayara man sila ka-Tupper Irwin mong pililian. Mayara sila cotton. Ang pandex na naka-Tupper Irwin.
2: Oo.
3: Kag mayara man mga dry fit.
2: Oo. Barato gurong dry fit siya ay, no?
3: Oo. Mas bulubarato siya ka-Tupper Irwin.
2: Oo. Kay gaplano si ka-Tropang Kriso. Mabakal siya. Kay mang maskaragid siya kuno.
3: Ay, grabe. Sana all na lang eh.
2: Anong maka-fitness iya man? Kay daw ka... Ano? Oh. Ah? Wala da extra small?
3: Abaw ka.
2: Oo. Oh. Kay ng iyan...
3: Extra small pa gin.
2: Kay iyan natakos ni pang bata mo?
3: Ate, may haraman sila ka-Tupper Irwin pang bata, ah. Mati pang baby, pagin ka-Tupper Irwin.
2: Oo, 22 ning hawak, yaday.
3: Ay.
2: Mm-hmm. 22 niya.
3: Extra small, ginagunong ituan ka-Tupper
2: Irwin. Yeah, mga pangitas.
3: Sige. Diyan ka-Tupper Irwin, back to back, sa sulod ka sa guwaan.
2: Oo.
3: Hindi lang na.
2: Oh, 350 pero 350 gajang base nila, base price nila.
3: Oo, ka-Tupper Irwin.
2: Ah, ang maskaraya katropang Chen, tagpila ni.
3: Sa pag-interview to ka-Tupper Irwin, depende sa size ng ilang maskara ka-Tupper Irwin. Ang mga magnets na ka-Tupper Irwin na sa ref.
2: Oo.
3: Nga do ang design niya is maskara man gid ya ino.
2: Oo.
3: May ngalan, dabi nga maskara 2026, ang ila to nga pagbrigya. Duwa 150, ti, mga 75 iguan ang isa ka to Perwin.
2: Ah, okay. So, souvenir ni saya. Oh, pero ang maskara, hindi siya ginatakot ba na?
3: Oo, ang mga ginasuksok, sir, ka to Perwin, ng iguan, siya kung 200 to 300, depende sa size.
2: Ah, sa maskara?
3: Mayara, pang, oo, ang mga masuksok, yati, mga 200 to 300.
2: Oo. Oh.
3: Tapos, ang mga inog-design, nabala, inog-decorate, nabala ka to Perwin.
2: Mm-hmm.
3: Nga dudag ko na gid si mahala siya ya mga 2000 daw ang dali tatay to ko na interview ta.
2: Kaya plano kami ni katropang Chris mabakal. Why na ya problema kung ano kakapal sang guya?
3: Wala man garo ko doon.
2: Kay para pang pangano namon sa mga politiko bla, panghatag bla. Oo.
3: Pang ipang cover sa mga muak.
2: Oo, sa mga muax nila, hindi naman mentsindihan. Ano ni klase sapat sila? Oo. Oo, at doblang ang paldong-paldobla. Pero, ti Maskara Festival, gayo home subong maskara eh. Ang maskara gila niya. Gayo home. Why that sa mga medyo ga kulukos mood ka maskara?
3: Ti, ka-Tupper Irwin, kung nakos-mood yan, yara, kaya gabligya, yung half lang na blang ka-Tupper Irwin, matalang na blang ginatabunan. Ti, kung nakos-mood ka ka-Tupper Irwin.
2: Oo, ay oo. Nami na. Ang half lang?
3: Oo, ang half lang ka-Tupper Irwin.
2: Ti, pero ang presyo, half man eh, no?
3: Ti, independent na yung ka-Tupper Irwin sa design.
2: Oo, no? Araw-araw kita po niyo, amuling half ang matalang manan. Nag-plano kami ng katurupang Chris Malagaw, mamaskara kami mo. Kaya para daw okay man blaw, daw maskara man ang dating na mon blaw.
3: From head to toe, ginagalaya ka to Perwin, yung costume niya galiya.
2: Oo, para hindi ta mabalaan nga nagalagaw ta.
3: Ba't yung balaan? Ano mo ito karoon gasaot sa Perwin?
2: Ang plano, ganit naman, may intra-intra kami sa gasaot. Kita mo na nga, may gasaot-saot na sa tunga sang ano, sang dalan. Kay do, yawat pa man ang piso-piso mo.
3: Oo, oh, ang dumay box lang sa tubang pa to Perwin.
2: May box. Amo na muna kusos mo.
3: Oo, mapiso-piso man tayo mga turista sa inyo ka to Perwin. Yawat pa ng lima-lima.
2: Oo, oh, para... At least makadawa-dawa, no?
3: Ma-ano niyo pa na, ma-kuha niyo pa na inyong kapital sa t-shirt.
2: Gani. Ay, naku. Pero sadya, ang Maskara Festival, anong pamatsyag mo doon ka sadya? Manda mo man tao, katropang Chen?
3: Sa tignang nakalagaw ko, bikagabi, katropang Erwin, no?
2: Bawsa na all.
3: Naunahan.
2: Oh, sige ah. Nakalagaw. Damo man. Okay man.
3: Okay man, kato pa Erwin natin. Dira lang kaya galing ka lagaw sa plaza, no? Wala ko kaya ka palabot niya sa NGC.
2: Diris plaza, damo-damo man tawo.
3: Damo-damo man.
2: Mm-hmm. Okay, so do maskara. Kay compare tang maskara sa una, doga, doga, ulan-ulan. Subungin ako kami sa katon panahon, ho? Wala sa...
3: Huwag ka ulan lang siya. Hindi, araman niya ka sa Parwin. Eh, doon nag-ulan man.
2: Oo, pero dali lang.
3: Pero kauntat man lang sa'yo rin.
2: Oo, dali lang. Sige, anyway. Amo na yun, may mga maskara ka baligya. Tiko mo siya ng pagpakabuhi. May na-istorya ka mo.
3: Kato
2: Parwin? May ara ka mo sa na-interview to. Kung kumustang kita nila. Kaya medyo interesting ni mo. Kita nila for the next, for the past 2 weeks sa nga celebration katropang chen.
3: Yes, Kato Parwin. Pamatian, tada Kato Parwin, no, si alias Jade. Isa rin siya ka vendor sa mga t-shirts na souvenirs, Kato Parwin.
2: Aha.
4: Kamusta naman yung sa inyo pagbalik niya sa kay last week na lang?
5: As of now, compare last year, mas ano pa saya, sir. Last year compare ngayon, mahina pa. Pero maybe this coming, hoping nga, mas ano pa yung benta namin. Kasi ano, mahina pa.
4: Pero miss, every day may araming kumakabenta?
5: Yes, mabuti.
4: More or less lang,
5: konti lang, ang konti lang. Kasi madami kasing nagtitinda dito. More on sales talk na talaga kung paano mo i-deal ano, sa customer, paano mabenta, gani.
4: Pero, miski, di ba, marami kayo
5: mas
4: what do you do?
5: Kasi wala siyang year, mabenta siya other, ano. Pero, need namin i-dispose to. Paano siya, wala man siya year. Paano siya namin.
4: If yung designs, meron niya.
5: Ako siya, makaw siya bargaining. Pero kuha naman niya, by sizes naman niya, ready-made naman niya, ma'am. So, bali, XS, sampo, small, parang ganyan. Pero mabenta siya, mag-reverse kami. Mag-ano ba, kaya ready-made naman niya. Ang among full sub, bali, back-to-back na design is tag 350. Bali, XS to large, bali XL to XL up, mag-additional kami ng 50. Mm-hmm. Meron doon kami tag ano, tag 250, mm-hmm. half lang, front lang ang design, tapos sa liquor is plain lang. 250 ang price, tapos yung pagbata namin is tag 200. Sa cotton din namin, tag 300, dry fit, tag 250.
2: Barato lang din, dry fit.
4: Alam mo, kapangabay kami sa customers, manamis.
5: Hindi ko sabi ano?
4: Ano na ang kambay nila sa
5: mga ano, yung mga design, ano nga benta. Actually, yung mga pabata din ang mga full sub front back design kasi mahiling sila sa mga trino, kagayan yun, t-shirt as kapang bata.
4: What time to miss the open and the close?
5: Actually, mag-open yung mga ano, 7, depende tapos close, 11, okay. Depende po sa tao, kasi mag-base po kami sa mga customer. If madami pang customer, matagal kami mag-close.
4: Until when na lang bisigin yung sa maskara?
5: Until 55 siguro kami.
2: Para sa ano niya, sa mga shirt niya, katropan siya, no? Medyo hindi pa nami ang kita.
3: Hindi pa,
2: kundi pa naman may kota-kota man sila mo sa capitalization nila. Why nila may ginarintahan nga mga ano, no? Nga mga kiosko, no?
3: Ara man ka to Parwin, ang nakalibot na sa plaza, ka to Parwin, no? Kada kaya wayan,
2: 25,000, oo? Mm-hmm. 25k na, monthly.
3: Ang depende na kung ano kadako. Bala kalapad sa nila, kasi ito nga din rentahan.
2: Mm-hmm. Magduha ka ka bloke, 50 mil. Kung isa lang be, 25 mil.
3: 25,
2: kapag. Why pa nila mabawi ang ilang kapital? Ilang renta?
3: Diba, kay double balda, kung mga kunod, hindi pa ginita mo na dako. Bala, wala ka lang nun ay balugid kung nabawi ang nila. Kung
2: mm-hmm. Kaya po mangkotoy mo ni Slav, pigaw good. Mangkotoy mo permi, pigaw good.
3: Pero, Pato Parwin, nakapag-interview kami si Yaya, ang Balia, nga, hasta pa sila ya 25.
2: Oo. Oo.
3: Ang mascara shirt.
2: I think so, yeah. Oo. Mati na rin sila.
3: Yung, ang iba niya nga mga Fuscuti, hasta na naging na sila 18, eh, sa highlight, pagka 19, wala naman na sila.
2: Ato mga ilimnan, ato mga pagkalaan. Oo. Ah, 19 lang git sila pagka 20. Why na sila?
3: Pika 18 no, Katupang Win on Sunday ang aton highlight. Pagka buwas siguro Katupang Win ang matamat naman sila tapos.
2: Ah. Pero hopefully ah, basta makabawi man sila. Galing ba pa makutuman mga santi, permi pa mangkot mo sila. Mayo man inyo kita, sunyo wait pigado git. Ah, why pagid ka?
3: Pero ang Katupang Win, pika highlights. Damo-damo ginaguro, mga turista, mga malagaw, baladera.
2: Oo.
3: Basi, damo, manami magbakal sa mga souvenirs.
2: Oo, basi pa lang. Hopefully, ah, kay damo magkakadto din ang mga taga-ibang nga lugar para mga maskara. Ati ang ilang mga, ano ni, kay mga maskara, basi mabakal mo niya.
3: At si Pastor Arvin, aside to no sa mga t-shirts na masamin natong makita, hindi tama na malipatan yung mga karito-karito na pala nga nagabaligya at ang maskara ko kato for a win.
2: Oo.
3: Kag tiyalin sa muna may mga amo naman ganyan ng mga baligya. Kato pa namin lang ilang taon na sa subong balaara man sila Japon.
2: Oo. Oo.
3: Pero kato for a win, no, ginibalot ah, kung ano ba lang mga presyo sila, kung bakal pa niyo, kung tatok pa niyo, ginapon sa subong.
2: Oo.
3: Nang pamatian, tadabla ka si Parwin, si alias Jerry. Isa siya ka marubaligya sa mga souvenir mascara ka to Parwin.
2: Oo.
4: Tarmis ka naman mo lang pili ang nangyari sa mascara
6: nito. Ah, sabi ko, ikaw pa? Ikaw pa rin, kung talaga pa man ang highlight, mabala lang nito yung coin. O sabi ko, ikaw ko nang
4: mabala. Wala pa man.
6: Oo.
4: Pero kung pa mo tayo last year yung time?
6: Nang nabaligan, may patok eh, daw na mo bisitab na. Kasong daw hindi man yung tama kasi ito siya lang bigad mo. Sabi nga, ito naman yung mga permit na sila.
4: May permit
6: naman yung
4: sa'yo?
6: May permit naman yan.
4: Ito
6: kami nakapasal ko ng sumbahan.
4: Pwede ka muna kalipot sa kanya?
6: Oo, pwede kami nakalipot sa kanya.
4: Ano ba yung mga
6: souvenir?
4: Pang ano,
6: pwede
4: mo
6: isa-isa? Oo, sabi nga kasi pang pwede sa mga pamilya, mga ano na yun, mga bisita, mga balakal sila, tumamu sila.
4: Ilang
6: minuto
4: yung presyo?
6: Yung presyo, ya. Depende, sa kalagoon.
4: Mga more or less,
6: yung presyo? Ari, may mag-wet niya, 2,150. Sa 75 na yung bila. Gawin may tag 100, yung may kulintas. Ari, ang say, dako-dako man yung presyo, yan, sika dako man mo. Sa, kuwan, nabi. 2,000. Pero may ayaw pa man na.
4: Ang hindi tayo gabra, tayo maginapaan.
6: Hindi ako ganun gabra.
4: Alam mo man tayo yung turista na nakapal.
6: Pero yung
4: mga
6: Muslim,
4: mga turista, ang
6: napakal. Yung
4: mga
6: dilim
4: na lang sa
6: buko. Ano sa bakulo dyan? Yung balakal sa mga Muslim. Kasi taga bakulo dyan. Pangayaw, may harang mga taga-alab.
4: Namas ka sa loob.
6: Tapos yung highlight yun, fully kami dahil. Pagka
4: na-18 na wala na
6: kami. May naka-18 lang highlight sila. Kung ano yun, pagka-18 ang kado, fully kami dahil sa balay.
2: Ay, amo nag-repeat sa Jutsu, Jutsu Grito. Oo, katropansin. Ang ilang, 2,000 ang isa ka, fully designed ka maskara, no?
3: Oo, Kato Carwin. Ang doa gina-design na Black Kato Carwin, no, gina-decorate, amo na siyang tag-2,000. Pero hindi pa na ako ng maayuan.
2: Pero maayo ka, guro. Madlaga mo na 1,800. Ayo ka 200. Mahal gin mo na sa hao?
3: Di, Kato Carwin. Hindi ka man dimambal na mahal lang amo na pala. Kay handmade, gini. Sila din yung
2: lopra. Sila man yung gayo mo.
3: Oo. Kung ano, may ara sila yung damo mandala design sa silian.
2: Oo. Importante may kita sa maskara. Mumalingat ang mumaling tinutuyo.
3: Kasi wala man sila yung mga kiosk do ano lang nila. Permit lang daw kung makang nakapaparwin.
2: Oo. May kinabayaran man nila? Permit lang guro?
3: Wala. Kato-kato-permit. Pero amo na ikapatis lang sila permit na makapaligya sila balaw.
2: Makasulod sila. Oh, pero makadawa-dawa ni sila kay Wesley rin taya mo. Mhm. Sige. Pero sadyang maskara. Basta maskara sadya.
3: Sadya
2: gitu ko Erwin. Amo naman ato ni inspiration da. Nga medyo mag okay nga aton nga ano. Nga plano kami basta makalagaw man kami ha. Karos gabi kami naman ni Katro Pang Kriso.
3: At sige, good luck Katro Erwin.
2: Hoy daw tangan.
3: Wala.
2: Eh, basit ba makabali kami ni Katro Pang Kriso ba? Sige, sige, Katropang Chen, thank you, salamat
3: gin. Sige, Katropang Chen, no, muna nang balita, laging nasa patrol, and si Katropang Carson Kesho, XFM News.
7: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropang Franchen Kesho. Salamat gin, no? Balaan mo, Maskara Festival, kadamo sa mga hugot na tundi. Damo sa mga na gaha, mga recollection ba? Sa una, high school, grabe nga kinanglan, malaag kagidya mo, no? Magayo ka kwarta sa kay Mamsi, no? Para makalagaw ka to sa Maskara Festival. Pagkatapos, ma-ano ka, ma-enjoy-enjoy ka to, masadya-sadya ka to, no? Para maka lagaw-lagaw ka mo sa mga classmates mo. Subong niya, daw lang alang na. Luwas ka, gutok, init pa. Pero sige lang, anyway, lang taon na mga katropa kung anong pinaka-latest naman, no? Ang, okay. Ang Philippine Coast Guard, mga katropa, nagaraom nga magaramo pang inbound passengers naton sa nagahilapit nga highlights ang Maskara Festival 2026. No, kung ang pinakamang headlines, ang pinakamang detalyes ni mga katropa with katropang Febby John Ungon sa aton nga patrol.
7: XFM Live Reports.
2: Katropang John?
8: Katropang Win, mayroon aga.
2: Aha.
8: So balita katrawangin na inang sa aton ng PRG, no? Kanina aton nga na interview ng commander sa Philippine Coast Guard sa Northern Negros Occidental. Nga si Commander Adriel Anakan.
2: Aha.
8: Nga nanungod din sa mga pasahero na aton ginapaabot para sa aton yung highlight kay aton mas karaki. Suno sa iya katropang Alwin, wala pa ko masubong, no, sang sang atin ng mga turista o sa atin din ng mga pasahero, kaya normal pa ang ilang ng mga operasyon, no? Sila ano naman sila, nag-coordinate naman sila sa Marina Region 6 o sa Maritime Agency of Authority na base kuno nga magpagbuwa sila sang relaxation period, no, advisory natin kung magbuwa mo din na hindi na masunod yun ang schedule sang mga biyahe.
2: Katropang John,
8: no, tinignan natin yung mga vessel sa dagat at malakas lang sila na ano nila na din.
2: Katropang John, maghambal kita. Katropang John, katropa
8: magdugang, no, John, sa mga personnel sa atin na piyedre sa bread ko para kung
2: may
8: mga bulig ito na para man mag-control sa traffic sa mga pier. Kaya gina-expect ni Mila, Katropang Erwin, no, na dasi by Friday or Saturday kay highlight ng itibong sa ato nga maskara sining nga semana. Kasi sa mga muna ko nung adlaw pa nga dami ang mga tao. Kaya manatabang rin as of now, normal pulit bilang operation.
2: Oo. Oo. Katropang John?
8: Yan ka lang
2: mga Oo. Maghambal ka relaxation period. Ano na siya man?
8: Suno sa kay Commander Anakan, Katropang Win, amo na siya ang period, no? Na hindi din masunod ining schedule niya biyahe sa aton nga roro ko at mga fast track. Nga, kung mapuno iya ining
2: mga na
8: nila, mga barko de, automatic mabiyasin lang nila sa ilang ruta.
2: Hindi
8: sila magulat kung sa specific time pang maghalin sila. Once na mapuno, lakad. balik-balik na.
2: Applied ni siya sa Roro kag sa mga fast crop na ton?
8: Yes, applied ni siya sa Tropang Irwin, pero nakadepende na ginapon no, sa kompanya sa atong Roro kag fast crop. Pero ito, laban-laban, kato pang ayun, magkasunod naman lang sila sa, ano man, sa Marina, sa Region 6. Most probably, it will be applied
2: Kay Basi, sa pangkakit. Sakto na kay Basi, bala mag, from Iloilo, damo nga mag, dinaguso pa kadto sa Bacolod para sa Mascara Festival. So, kung puno, malakat. Pero, hopefully, madugang sang biyahe sa Iloilo kag Bacolod. Kun amo na sistema?
8: Amo na karo pang win, no? Kung tumuntian, baka to pang win, si Commander Anakan, nahanood sini, no? Sa ginexpecta nilang influx din sa mga pasahero. Kaya kung ano pa ng mga dugang ang detalye niya, dapat balaan sa atin ng mga pingpalamati sa to pang win. So, kung nakiyan natin sa to pang win si Commander Anakan.
9: Pagkawa sila sa advisory, sa relaxation, sa trips, sa ano, na hindi na masunod ang mga trips sa go or pascat. Pag napuno siya, lakad na siya tayo. So, pagka meantime, sir, wala pa kami ng isolation sa buong. Pero may mga passenger seats sa center kita na mga preposition sa pier, particularly by head coaster, to assist yung mga passengers na in-clock sa Kabiluilo.
10: Now, sir, regarding sir sa Pierre, blesser, how can we assure our passengers na, although let's say wala pa magin siya sang influx sang mga passengers, if ever there would be, how could we assure that their belongings or they themselves are safe, sir, kung magbiyahe sila o kung mag-wait sila sa Pierre?
9: So we have additional personnel sa passenger assistance center within the terminal mismo sa San Pierre na to assist all the passengers, especially yung mga bata, mga PWD or elderly natin sa may mga pag-deposition natin sa mga additional personnel sa passenger assistance center.
10: Pero as you have said, wala pa man gid masyado sa what are the chances, sir, na magdamo siya since manug highlights na kita sa Mascara this week?
9: Expected naman sir, Friday and Saturday, sir. Friday and Saturday. So, we are coordinating, sir, sa local Port Authority natin, sir, on the Pacific Assistance Center na mag-assist sa mga passengers natin. So, normal operations kami sa Subong. Pero we are ready to accept sa mga any passengers assistance. And then kung may mga emergencies naman kita, sir, we are willing to assist. Hindi lang kami mag, in the post, sir, we are coordinating with the Bureau of Fire Protection, with the CTNRMO. In case emergencies, sir, nandiyan naman sila, sir, to support ang host guard sa space of here.
10: Pero last lang, sir, regarding, sir, sa biyahe sa aton ng mga vessels, madugang kamo sir sang trips or mabuhinan kamo kung magdagdag ng mga tao?
9: It depends on the shipping company, sir. Pero we're expecting, sir, na ma-schedule, sir, during relaxation pag may ano, si Marina, sir. Hindi naman siya daw schedule once na mapunong sa sir, lakad ang barko. It depends on shipping company, sir, kung nakita nila, sir, na needs an additional trip. They're open naman, sir, wala naman. Since relaxation, sir, option ng shipping company to adjust their trips. Usually, sir, nagbindag sa trips.
2: Toho.
10: Sige, sir. Amala na, sir.
9: Ang wisam na to, sir, mayroon na siya additional vessel. Kasi pwede si sir, ang wisam, yung wisam express. Subong sila dugang trip, subong kaya ang wisam, sir. May dua, isa sila ka unit, so dua na ilang unit. So, may isang trip na silang dugang sa Iloilo, Bacolod. sa pascrap na to.
2: Ah, okay. Oo.
10: Sige, sir. Okay, sir. Amo na siya, sir. Thank you again, sir. Sir,
2: okay. Katropang dyan.
11: Thank you, sir. Thank
2: so, amo na, may possibly nagdugang, Wizam nagdugang na sa mga trips nila, probably sa highlights sa Mascara Festival. Sa aton nga in anticipation sa mga influx bla sa nga itong mga pasiro pakadus makulod. I hope ha basta magkatugin mo sila. Katropan dyan
8: katropan yun naman ano ng so far si Bong pascras pala nato ang nabigangan no ang sa Wisam kabay ang roro nabigangan man since magiging na siguro ang mas maka bilibara to ang aton yung mga visitors mga ito dyan no?
2: Kag roro damo sang ma-accommodate sa roro eh ang roro abi ma dako ang ma-accommodate ng mga pasahero sa roro gana sa lakyan abi. Oh, pero ti we'll see, no? I hope tani makalagaw disla. Ay para maka kun damo makinadto di mayong kita sang aton nga mga nagrenta sang Cusco dira sa Mascara site. Ti gina expect ra man ato nang aton nga mga restaurant di mabuta man, no? Sa mga turista.
8: Kaya ang mga ginakabrabang yun, dako din na nabulig sa atong yung mga tunog-tulig dyan sa plaza. Kaya subungan mo na, medyo wala pagkita ito significant mga events kaya na nag-highlight sa man lang. Kaya medyo matumal pa ang ilang atong sa ito kabay. Magdamo, magiging ng mga pasahero kabay Friday kaya Saturday. Kabay nga preparado man sila katrabang ngayon eh, no? Magdamo ilang ng mga manapakal.
2: That's why, oh. Pero paglantaw mo, nakalagaw ka na sa maskara.
8: Ako katapangwin, wala pa. Sinito ko nga si Mana, doon katapangwin malagaw. Ay, like good.
2: Why pa sa nago, why pa gin pasugtan, ha?
8: Wala pa katapangwin. Kaso, wala ka pa na pasugtan, katapangwin.
2: Kaso buabi kung mag isa-isa ka man na maglagaw, mano ka to, maura-ura.
8: Wala ka man to. Kung ikaw man lang isa't eh. Wala nga man, Mr. Yung mga hangin. Pero bang ngayon, saan hindi talaga maipod kay?
2: Mayo, ginay yung maipod dyan. Saan
8: trip nyo?
2: Nang ano bala? Walking while... ano? Handshaking? Si Katro Pancres, kayo miuhom di sa ho? Why pa din sa kalagaw, uros maskaraya mo?
8: Ah,
2: di ba si
8: Magitanay, baka may
2: nakatrabangin. Ah, ti, pero iyo. Di na ka magsugat, anay. Di ba si mag... masubuan ka mga duwa. Ay, nako, maskara tuod, no? Pero sadya sa una, depende, no? Depende sa tao kung paano ya i-interpretahon ang Mascara Festival, ah. Ang ibang mga tao, gambal mo sa kasubo sa maskara, daw ka namin kung sa nagligan. Pero depende man sa tao, abi. Kung paano mo i-celebrate ang maskara, kung may kakwarta, tinagaw-lagaw ka, enjoyment man Japon, no? Kung may ara, kulukwarta-kwarta, kulukaw ka out, at least na experience mong maskara. Pero amo tong hambal kay Inaw, sige sa mga Cusco Blas, sige mga taga-bakulod, wala na yung gabakal, yes, ang mga, ano di, kalabanan, mga turista na gabakal sa mga balagya, di. Ang ila kauna di, ang ila kag enomia.
8: Kaya naman natin katulang yun, no? Kung taga-bakulod ka malang, usually ang dua na katulang yun, ako sa una, ang dua ako na sa una, di, 30 pesos, please pay 5-5.
2: Oo. Oh.
8: Pagkabot na yun sa plaza, tuloy na dito tapos.
2: Oo. Pariyota? Usually, di. Okay. Budlay man magasto ka mo. Ang kwarta mo, maubos na dahil. Munang, ano lang, lantaw-lantaw lang. Tapos, mapuli. Okay na na. Maskara na to. May mga panagwaon man. May mga, I don't know kung may mga artista, ha? Nga maabot, ha? We'll see, ha? Tanawang ta.
8: Kaya, man ang trabaho yun, no? Man ang balita na to, dili si Patrol. Ini si Katropong Sobidjan ngayon, Exxon News.
7: XFM.
2: Depende ni sa aton. Katropang John, thank you. Ah. Salamat sa mga latest update. Just to recap mga katropa, ang aton nga highlight would be 18. No? So, set your schedule. If you go a little earlier, pakat na lang. If you go a little earlier sa Mascara Festival, the same time ang mga kuturan nga ma-schedule gidya dalang pamilya malago sa maskara pagkatapos maguro enjoy man to, no? Depende ni sa tao, depende ni sa inyo mga katropa kung may time. Kung may time man, may kwarta, mayara budget, mayara ta budget para sa maskara. Do mo na bla. Nonetheless, it's still Maskara Festival mga katropa. Pagsugod sa abrigaling, no? Kag pag-celebrate naton sang aton tradisyon kag kabuhi diri sa Negros nga pinaagi sa ining mga selebrasyon madumdumanta ang inagyan naton sitwasyon naton dekada 80 nga piot budlay ang sitwasyon pigado ang Negros Occidental nagselerado ang mga sentrales, no? Nagninit ang trabaho sa kampo. Dagdag ang ekonomiya sa Negros Occidental. Ang aton nga mga tourist accommodation, dagdag balda, no? Ang aton nga mga negosyante di gabatsyag sang ining tuman nga kapigaduhon, no? Kag subong 2026 na batsyagan ta naman ha. Ang ina nga mga sitwasyon, that's why importante ang Maskara Festival para sa aton nga mga bakulod nun, no? Why man taga-bakal, why man taga-gasto para sa maskara, but because this is intended to entice the mga turista nga magkatudi para matilawan ang pagkaon sa bakulod, matilawan ang accommodation sa bakulod nun, no? May experience siya ang Maskara Festival. No, this is a celebration of our culture. There is a Bacolod, and I hope mga katropa mangin mabinungahon ang resulta. Luwas sa mga grabe nga mga issue sa plang daan. Daw nakita mo to ga taas na ang kilay sa pinakamakuturan to. Way pa na matapos ah, no? Tapuson para kuno sang tiyesa ang inang mga ulubrahon dira sa Bacolod City Public Plaza mga katropa as well with the BCGC nga ginahulat pa nagsapol na di, no? More and above ang aton ginalantaw kay nagtatak na sa utok sa aton nga mga Bacolod nun ang 80 milyon pesos, no? Saan aabot ang 80 milyon pesos mo para pagwapuhon ang Bacolod City Public Plaza kag ang aton nga 300 million para pagwapuhon man ang BCGC mga katropa mabiya, no? Daw dako nga budget mga katropa. Gusto ko lang magkomento man bala. Today Maskara Festival, ga-enjoy kita. Gusto naton mag-enjoy. Gusto naton malipay. Makita naton ang itsura sa mga maskara nga mag-reflect, no, sa mga emosyon naton sa aton nga tagsa tagipusuon sa tawo nga napunan sa pag-asa, no, despite sa mga kabudlayan, despite sa mga sitwasyon nga ginaagyan naton sa sining panahon. Magapadayon kita Japon mga katropa sa pagpangita sang kabuhi sa likod sa mga pagtilaw. Pero sa ining mga nagakalatabo sa plaza kag sa dito sa Bacolod City Government mga katropa nga hindi pa natin magamit to, supposedly ma-enjoy pa natin da, pero hambal sa tiyesa way para matapos. Nagdugang pa sila ko ng 28 million pesos para sa construction dyan mga katropa, no? Hindi man ta mag pakilala nga kabalota, pero sa paglantaw to medyo daw ka duluda na. Hindi lang pwede istorya-istorya, no? Kay ti ara na napunan na sang pag paramokotanon sang aton pumuruyo, no, tani may bistigahan, no, ano ang kagastuhanan nga nagpuno, no, sa ining aton nga fountain dira sa Bacolod City Government Center kag sa Bacolod City Public Plaza nga amo nang disenyo, may pagpanugot ba na sa aton lokal ng pangulohan nga ang aton da nga plaza buhuan para sa mga para sa para sa fountain gani. Kaya hambal nila, magadok ato, nagatubod ang fountain, managaw ka to, manakatlakat ka to, may kasigasiga to, o dok namin ng taon, pero basa-basa kayo ang ato niyang plaza. Tiyan ang purpose na, ang purpose gani sa plaza, maka lingaw-lingaw ka na, makasaot-saot ka muna, makazumba-zumba ka muna, recreation para sa pinakamangkuturan ta, tapos ginbuho-buuan, kag ginpaandar tong inyo ang fountain to.
11: Sinabi nyo na lahat eh.
2: So, amo na yung problema.

aton nga BCGC kag sa plaza. Ha? Dere guro sa itlog, itlog guro, medyo mahal-mahal gurong kada itlogs na eh. Million man eh. Oh. Ang aton dere mga katropa, kwentas klaras kapag hatag sang detalye para sa publiko naton, para manula na tong pagpangduda. Ha? Nga mayara sang pagsabotahe. Ha? At the end of the day, mga katropa, ang aton paminsaron, kwarta ni sang publiko ang ginagasto nila mo. Kwarta ni sang pumuruyo ang ginagasto sang tiyasa. Ha? Nga opo diri ang lokal na panguluhan naton na sa gasto nga patuhoy nila sa aton plaza kag sa BCGC, no? So kung magistorya kita kay depensa to sa tiyasa, linya medyo kulang monitoring, kulang sa tao, way sila mga regional office to supervise sang day-to-day nga beautification sang aton nga mga sites diri sa Bacolod City, mga katropa, no? Pero mga katropa, mga byan, ma-okay ka mo sang rason nga mo na nga because kulang tao nila, hindi ma-supervise ang insakto, and nagapangayo sila pasensya nga nag-amo na yung resulta. Nga instead nga nagwapo kag nagtaho mga aton Bacolod City Public Plaza, naglain pang sistema. Na apektuhan ang aton nga Mascara Festival kag ang primero nga palindugan to sang tiyasa angot sa mga timelines kag ginahatag nila. It seems nga it's putting blame, they are putting blame sa aton local government sa mga sitwasyon, no? So tani maimbestigahan ni pilagid gasto ta. Di amo man to balang kong commitment sang ano, sang alkalde nga ti ipagwa ta na tanan na kun pilagid man ang nagasto ta. Ang mga bill of materials kon pilang gasto da bisan sa mga bula-bula da sa plaza, balaan ta para maging transparent kita. Amo ba na ng mantra sa public service, mga katropa mo? Transparency para sa mga kagastuhanan. At year of the day, sa nabal naton, hindi mo na kwarta sa mga politiko. Ato na yung kwarta na ginagasto nila nga nag-angkon sa pagduta sa aton pumuruyo, Daris Bacolod. No? I hope tani makita ni kag mabatsagan sa tiyasa ang ila mga ginihimo niyo. Oh, di ba? Oh, kay kun nami man kun taho man ako, hindi man magreklamo ang tao siguro. Kun daw ka igo man ang sakto nga budget, mga katropa, hindi man magreklamo ang tao. Aryo kay Sir Leopoldo gimarangan nabaliya hindi na napagpangita ang budget, sir, kay natulon na to sa bakunawa. Oh, gani man, sir, no? Ay nako, daw gani nga muna bala kasakit lang. Gapadayo na kamunay nga mga sistema sa atong gobyerno, wala pagbag-o, no? Ang kwarta sang tao ginagasto sa wala sang hindi ka bala, hindi bala worth bala para sa atong gasto, mga katropa. We feel there's a lot of thing to explain para sa halin sa mga tiyasa kung paano nila ginagasto ang kwarta sang tao, mga katropa, no? Though madumdumantang version sa mga flood control. Ang flood control, 90 milyon pesos, sobra milyon, 100 milyon pesos ang gasto, mga katropa, mga byan. Pero nakitaan ta, overpriced. No, kita mo man to, mga ginagamit yung mga materialis, hindi man amura kapulido. Makakita ta, bisan sa mga mata to, mga katropa, ang mga proyekto nga ni, hindi akpa. So, di rin nagkagto ang kwarta sang tao, mga katropa, mga byan. No? Anyway, oras nato, 9:13 na sa pagpagalaga nato sa atong panatuntunan. Dari sa Bullseye, mga commercial tanay, kantuan ta, pinaka-latest update. Mga katropa, dugay-dugay, storyhan kamuha sa final nga mga latest update sa presyo sang petrolyo nga ginaprobahan sang Department of Energy as of today. No? Para sa mga kauturan ta, medyo may nagsuli. pinsar ko sumaka. Pinsar ko nagnubo. Sumaka. Pagli. Ay, naku. Alright. So, antes na. Katuon taman ang latest update, mga katropa, sa Bulkan Kalaon. Kumusta na ayhan ang Bulkan Kalaon? Ano pang preparasyon? Ano pang nagkakalatabo? May ara ba na delikado sa mga aktibidad sa Bulkan Kalaon? Dugay-dugay, mga katropa. Pagkatapos, gid lamang sa mga panumdum. Standby. Bullseye.

0: XFM 90.3. XFM 103.9.
1: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako po, si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee

mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further,
2: may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: mga katropa, nagligad to nga daw, mga katropa, naglupok ang mga kanaon. Ang problema, kay ti, daway mo natin ikispektaran to, ang kanaon nga maglupok, kay ti daw naglinong-linong naman to. Ang mga nagkaroon kong kisang, medyo kululbaan, kay kung maglinong isa, base makibot naman ta, just like what happened in February, na tabo ang mga minor eruptions, no? Pero pasalamat lang ta kay way ulan, no? Kay kung may ulan-ulan, bau kabudlay gid mga katropa ko. Ma'am Lia Lobrado, morning, happy Monday. Yes, ma'am, thank you sa mga kulturan tas kabakalan. Thank you, no? I-trace ta, yung mga katropa, sa 20th century, kinakalupok ang record natin sa, anuman, sa kanoon. 2000 to 2026, may ara sa mga series of eruption and series of ash emissions. No. December 15, mga katropa, may ara man sang 5-minute minor eruption ang Bulkan Kanaon, December, that's 2015. Okay? White pa na isang nakita itong grabe ng mga paglilupok, mga katropa. No? Dito man na naplastar ang restriction sa pila ka mga areas, no? Ang 4 kilometer permanent danger zone, no? 2016 December 9 may ara sang eruption man, paglupok, mga katropa, nga nag labot sa December 9, 2017, nga naglabot sang tatlo kag apat kilometro ang ining flumes ngo kun ang abo nga pagwa sang bulkan, mga katropa. So in other words, it's an active volcano. So ginalauman ta ang paglupok sini, mga katropa. In recent year 2024, may naglupok man sa mga katropa ho, February, amo ni sa number naton, 2025 mayara sa mga minor eruptions, no? And February 15 naman, mga katropa, 2025, ara man, naglupok man sa mga katropa, mga biyan, no? 2025. And October 24, 2025, may ara man sa mga minor eruptions, no? Nga na-record ang kanlaon. October 2023, mga katropa, October 23, may ara sa mga pag October sang nagligad nga daw, no? Those Sundays, ha? No? Check on ta sa Feebox, mga katropa. We have Sir Daryl Aro, kung anong sitwasyon sang Bulkan Kanlaon as of this time. Sir Daryl, good morning, welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
1: Sir, good morning.
0: Oh, good morning, sir. Sir, may ara kita recorded nga minor eruption sang Bulkan Kanlaon, sir? Yes, sir. Anong status subong, sir?
1: Yes, sir. No. So, itong October 10, may na-record itong moderately explosive eruption. So, nag-start yun, sir, isang 12:46 ng hapon. Mm-hmm. Nagtapos yun, sir, sa 12:48 ng hapon.
0: Uh-huh.
1: Sa hapon, sir, nito, seismic signal niya nga ng papita. So, may kataason ni sir nga gini. Producing person nga ash plume.
0: Uh-huh.
1: Nga may kataason nga 5,000 to 6,000 kilometers.
0: Uh-huh.
1: Nagpaka-train ni sir sa north to northeast.
0: Mm-hmm.
1: Direction.
0: Mm-hmm. Okay. Sir, anong nag-trigger, sir? Paglupok niya?
1: Possible, sir. Nag-build up ng pressure, sir, no?
0: Uh-huh.
1: Kung madumdaman natin, sir, dito, ng September, October, sir, no? October 3, madamag ito ng mga seismic counts niya na record. So, ang P-Box, sir, nag-release man kita advisory mo, for mga public.
0: Uh-huh. Sir, is it a natural happening? I mean, is it natural occurrences sang Bulkan Kanlaon? Is there something to be afraid of?
1: I think kita sa alert level po, sir, no? So expected na, sir, na may mga moderately explosive eruption kita ng record. Since si Tanauser, no, very active kita niya.
0: Oo.
1: May mga damo kita ng mga volcanic earthquakes na na-record. So, among mga volcanic earthquakes, naka-indicating siya sa ang magma nag-pasaka.
0: Ah, okay.
1: So, meaning active sa tama si Tanauser.
0: Oo. May lava flow na nagluntad, sir, during the eruption?
1: So, for certain time nga nag-erupt sa sir, sir, cloud cover, so wala kita masyadong visual during some eruption. Pero, since mataas ang improduce siya nga action, so makita man natin doon nga nag-erupt siya.
0: Okay. Sir, kay gin brought up na naman sa imo because nga may several videos nga nagagwa nga daw nagbugagin sa bula kalayo, bra. These are all fake videos, sir. Just to confirm.
1: Yes, sir, no. Wala kita visual nga or nag-report na tuod na may kalayo ang nagbugagin. Kasi AI generated din ito
0: na ganit man
1: in-post sa social media. So, ang importante sir, no, nga sa official nga page na lang naman sila mag-check para makonfirm kung tuod ba lang katatabo sa
0: Oo. Sir, i-compare natin, sir, ang paglupok to the last previous February, I think, no? Ang minor eruption man, which din ang medyo worse, medyo grabe.
1: Yes, sir. So, di sa may ginatakot kita sa inyong basiyan.
0: Oo.
1: Kung ano kakusog siyang eruption. So, may mga intakang monitoring kita, sir. So, dinadetect ko na sir kung ano kakusog ng pressure or ang sound. So, based sa overtensin nila, sir, no, nga eruption na sa 265 pascals ang record natin. So, mas manubuin ni sir compared sa December sir na pinakakusog natin na sa record. Around 300 sir.
0: Okay.
1: So far sir, ang pinakakusog sir yung December sir na 2024.
0: Oho. At least sir, medyo
1: may... Ma-compare sa yung October 10 niya eruption sir sa sinilang July sir nung sa 220 around 220
0: pascals. At least may ara kami sa mga comparative para makambal kita. Okay, hindi sa muna ka delika, hindi sa muna ka lala ang lupok subong. But sir, ang lupok sir, it's though okay na, how do I say this? Though okay lang siya naglupok subong kay para daw mahawas daw maginuwa to blang naga supon sa baba sa bulkan daw mo na sir?
1: Yes sir, to na sir na. Kinsa ang amon ang ways ng tandaan sir na nagalupok para mag-release pressure. So once nga nag-build up pressure niya sir, amon ang paglupok na magtangkang mo.
0: Ay.
1: Kung panahon ka, mas lumayong nagpakapagwa sa pressure.
0: Oho, at least no. Yes, sir. Sir, why isang advice ang FIVOX naton for evacuation so far?
1: So far, sir, wala man sir, no. Kita report na may mga evacu. So, depende na sa video, sir, no.
0: So, kung city.
1: Kung ang area nila na-apektang it ka tama ng
0: Oho. Sir Darrell, any message sir para sa aton nga mga kuturan para sa pumuloy naton nga marapit sa bulkan kanaon, Sir Darrell?
1: Yes, sir. No. So, advice ko nito ng FIVOX, sir, na likawan kita pagsulod sa 4 km per maninding dito. Hindi nito ang makapilitado. In case na may mga asphalt sa ila lugar, so, ang pwede lang matiyan, no, di magwa. Itik ng gana nyo. So, kung pinanlan dito sir, yung magwa, pwede na mag-air sa mga Mm-hmm. Para hindi delikado sa atong mga kalawakan. Tungkol sa dulot ng ASPON.
2: Aha. With that, Sir Daryl, thank you so much. Salamat, kid, sa pag-accommodate sa amon, sir. Salamat, kid. Good morning.
1: Yes, sir. Thank you, ma'am. Good morning.
3: Franca, diretso, Bullseye.
2: Inyo na ba tayo, mga katropa? Si Sir Daryl Aro, sang V-Box, mga katropa. Angot sa sitwasyon sang kanaon matapos ginagya minor eruption. Amo man eksakto tong hambal ni Sir Daryl nga may ara sa mga pressure sa sulod sa bulkan nga kinahanglan ni pagwa nga hindi na magtipon dito kag dapat i-release abi sa bulkan, mga katropa. I don't know if it's a natural na activity sa bulkan para malikawan tang dako pagid ng mga katropa delikado nga magpaglupok sa bulkan. We can just imagine way back 2024-23 there were evacuations na tabo and nagsalang aton pinaka mga kuturan na budlayan mga kuturan ta sa ining sitwasyon. We hope and pray, mga katropa, that that will not happen again kay kabutdagit, no, ang propiedad sa mga kuturan naton, propiedad sa mga kabiyana naton, mga utod naton dito malapit sa bulkan, apektado kag gabuhi mismo, no. Nakakadto tato sa evacuation center, nakita tang sitwasyon. Bisamabal ka nga at least ara sila sa safe nga sitwasyon. Okay pa Japon, no, pero hindi, mga katropa. Lain gid abi kun aras balay ka. Lain gid abi ara ka sa imo pa, sa imong lugar. And until nga nakagwa sila, nakabalik sila sa ilang mga puluy-an. Subong. Okay na, no? Pero ara Japon kulba bla ang mga trauma sa mga bata ta, sa mga kabataan kag sa pamilya nga kita ta, grabe, no? Ang pinakamudlay lang gid ya, mga katropa, kung paglupok sa bulkan ga bagyo ga ulan, no, may lahar bla nga maigo, no, may lahar flow kag mag-igo sa mga parimalay. Ay, naku. Puraya pa dayo lang. Damo sa mga trahedya, no? Damo sa mga insidente, no? Phenomenon nga daw makapamangkot ka ba na? Anong tabo sa kalibutan man, no? Ang Nepal, mga katropa, subong, nakita naman to nga may ato naman to sang grabing flash flood, ha? Sa halin sa bukid to, sa taas ng bahin, no? Sang Himalayas. So daw hindi ta mention yan. Ang Indonesia naka-experience man daw apat ka bulkan ang nagupok sila. Oh, do muna, mga katropa, no? Ma'am Lira Brado, good morning. Thank you. Hi, di kami maka-witness sa maskara kay saka ng pliti sa series. Oo, tuod na, ma'am. Do 250 na bla one way maka pakadto pakarika ma 250 gid. Pero mga katropa, kun ano man ginaagyan ta subong ang mga sitwasyon, padayon lang ta, ha, hindi ba dulaan sa pag-asa. Ara man to Japan, ara man ang Japan ang aton nga pag tuo, no, nga someday soon mag okay ang tanan, makabalik kita sa normal nato yung pagpangabuhi, no. We are on crisis as of now. Mangamanta. There's the El Nino na dapat preparahan man. May mga sitwasyon nga kinahanglan ta preparahan. Okay? So both mga katropa, ang El Nino abi, it could be devastation of properties of mga plantations ta. Especially nga aton nga mga manugtubo, aton manughumay, apektado ni siya. May ara sa pag kulba no nga ginalantaw ta angot sa food security diri sa pungsod Pilipinas. Kakulangan sa tubig nga posible magaluntad. That's why hambal gani sa presidente, hambal nila nga dapat mag-conserve na kita tubig. Sana all mag-conserve. Ha? Kay mga lagko ang mga kumpanya niya, why may nag-conserve? Ano man lang ni? Sige man ito buong ilang tubig da. Ang tawang nag-conserve, hambal nila at least makanubo-nubo ka sa nga imong barayaran sa tubig. Kuna muna ang solusyon, Taneti, okay. Tananta eh, sana all na lang. Kay kung mag-conserve kami, alang-alang, hindi kami maligo. Pero ang iba niya, pinagustos ang pool nila. Pinagustos ang gamit sa tubig. Doon ang manabla? Oo. Sige lang ah. Preparahan ito mga katropa because ang ining El Nino could be calamity nga mag ano sa atun, may ara na synthesize ka mga local government units nga nag declare sa state of calamity. Dari sa atun ni Cross Occidental mga katropa, medyo pulo pa salamat pa kita tungod ang atun nga sitwasyon, di gawin ulan pa kagapo nag-ulan pa. Ti ang hambal to sang mga ano ta mga kuturan singin nila dapat magpreparar ang tubig mo da ang gaulan-ulan pa subong dapat anon mo na tawag sini tipunon mo na para pag-abot sang panahon nga kilanlan mo mayara ka na sang gamiton gani man kabay pa ha. Ay nako. Pero sige lang. Do damo pa man siguro sang base pa man, no? Hindi pa man ay mag-igo sa aton sobra ang ano? Ang Super Niño. Pero kita na eh, nakita na sang pila ka mga scientista, mga eksperto ta nga maapekto gid sa aton nga pagpapuliti. So, ako na kisa, away ka naman hihatag mo na sa kaitaasan. No? You know? Miracle happens. No? 9:40 mga katropa. Ang akon nga mga responsibilidad at ihaboy tanay mga katropa, mga biyan. Balik kayo pagkatapos sa mga panumdum. Salamay.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Makaraya is sarap piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang
10: mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kugid bala ang epekto?
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante kada gabi o

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3, kag pampapasgog sa aton nga tulang, pampagkana sang utok, kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madami ta, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-sister pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sansong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuyaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sansong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Sansong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Balancing ang mga komentaryo.
8: Pwede,
7: yung nag-atras ang public opinion.
9: Objective.
7: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
10: Nga medyo isong pasalayan.
7: Ini ang Bullseye.
11: Balik din mga katropa sa pagpakaragin natin. Medyo excited pero ako makuturan ta kay nagalaom ta nga may ara sa mga adjustments sumong sa presyo sa petrolyo. No? Gatong natin din mga katropa. Ito nga mga jeepney drivers. Medyo gaurat-urat man nga base may ara sa good news. No? Pero unaon ta na ang good news mga katropa. May ara sa pagtaas kag may ara man sa pagnubo sa presyo. Okay? Una, ang nakita natin diri mga katropa, this is, I think, amo na yung final nga, ano, nga approved na sa Department of Energy ang posible pag mga adjustments natin by tomorrow, no? 13, sa October 2026. Okay? Aryo, ang diesel, may pagnubo nga 3 pesos. No, mayuaw. Para sa mga motorista natin, though okay, ang kerosene nagnubo man sa 1.70 ang iyang movement, alright, kada litro. Pero ang bad news, amoni, sa mga motorista ta, may pagsaka sa presyo sa gasolina. Laban o bawi naman lang nimo, no? Ang saka sa presyo sa gasolina, katropa, 1.50. So, liwaton ko, effective ni siya tomorrow, October 13, ang adjustment sa aton nga presyo sa petrolyo. Diesel, may pagnubo nga 3 pesos. Gasolina, may pagtaas nga 1.50. Ang kerosene, may pagnubo nga 1.70 kada litro. Effective na siya, buwas ang ini nga mga adjustment, mga katropa, mga abiyan. Pero daw, ang normal na, amo na ning normal subong sa panahon ta, ang taga sobra, ano? Sobra 70, 90 nga mga presyo sang gasolina. Daw hindi tama imagine sa una, no? Gaprogiot na ito sa una. Pag labot 50, galalain na tagani, no? Sige na ta singgitan gani, no? Pero subong mga katropa, daw ay pagita. Ambot lang kung paano natin inimasolbar mga katropa, tubtubsan o kita, magahulat nga maglinong ang Middle East. Kay tubtub sumong na wipe pagidya sa mga plano nga magpuas-puas ang ining mga kinaguan ko. Ang Estados Unidos daw nagapatigaman na gabi ni Piso Manguro. Ang pila ka mga ang China nagsirado sumong sang ila pagbaligya sang ila supply sa mga gatong dala sa pungsod Pilipinas kati medyo init gidwanta sa China mo pero ang hambal nila nga hindi na sila magbaligyaan ay sang ilang mga supply sang oil ini in anticipation sang nagalala nga problema dito sa Middle East. Nga sa karon dito sa I think Riyadh, no? Isa to ka airport, ginbombahan naman to sa mga rebelding Houthi. Sige, Japan ang pinalupad to nila sang ilang mga ano ho? Missile, kag ilang mga drones. Kaya iko target ini mga military installations, kag mga airports sa mga US allied countries, mga katropa, mga biyan, no? And it's getting worse. We don't know yet kung sa diin tubtubsan o nisa, huwag takba no, kung hasta saan o matabo ini ang mga kinaguan sa Middle East para makapahuway man ta sa pagpinta-pinta ta sa presyo sa balaklon. Pero me, sa mga panahon nga ni mga katropa, no? Pero sige lang, ha? Let's hope and pray nga maging okay ang mga inadlaw ta, dason nga mga binulan, mag-okay ang kita para makahabal ta, okay lang ha, makakaya ma-absorb ha, no? White oras mga katropa sa pagpanganaganta sa ngalan sa atong technical partner katropang Chris Librando, sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President Dr. Remilito Oya, para mas katropang Win Salinas nagapanam tuktubuas, God bless.
3: Bullseye XFM 90.3.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Strong pain, fast and safe. Yes! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangkay sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee, a great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.5.

0: 9 XFM.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
4: 0955-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: XFM 103.9.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kapikati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming maraming salamat sa Santon Plus.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: masakit siyang namungkungagin tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko sa salak naging buhat mo? Putigan ka! Gintapati mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlong iban mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko makimo nga kaungtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo! Sadiin!
2: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: na, Dunggay? Ha?
1: Kaya hindi siya magpati kung ginasugo ko? Nagatimpla mo mukhang gatas para sa anak mo, Chay? Abang siya ya, hindi niya pagkuhaon sa kuna si Mary Grace?
0: Kag nga wala ka nagpati kung suguon ka niya, Hana?
2: Kaya balo, naginasa nga inog titinas ang bata, ya? Wala siya yung naghahanda daan. Nagahigda-higda lang siya sa supa. Magputis ang cellphone niya, Chay. Natamaran siya magatipan sa anak niya, ya? Guhato niya kuya nga yaya. Chaperon ko niya. Hindi kuya laya, no?
0: Matuod, ina Hana. Apang dapat, magbulig ka man dire.
1: Pahali na naman siya mula dire, Chay.
0: Hindi mahimo, ina. Ano na lang ang ihambal sa mga tao? Kung kamo na lang ang duwa na rin ni Briggs na mabilin sa balay? Abi, paipusa tong bata mo sa liho. Kay kagahod.
1: Oo, Chay, ah.
0: Sa din si Briggs?
2: Ambo, Chay, ah. Naglakat man to siya kaina. Kay maubra na siya kuno.
0: Kun abo, nagasigi pa siya sa iya trabaho?
2: Oo, Chay. Amo man ang siling niya. Chay, mabaskog naman na si Sally. Pwede na siya makapangita sa ngubra, ah. Apang wala siya gyapo naghalindri sa balay. Para nga mangita siya sa ngubra.
0: Ah, pabay ilang ah, kay hambalon ko siya. Kinaluoy man gani ako sa akon anak. Nagahambal na siya, kaginakapoy na siya kuno. Kagusto na niya magpauli kung matapos ng iya kontrata.

0: si mga pahalinon ako dire, no? Wala, oh! Hindi ka na magbutig! Nagapamati ko bala! Samta naghahambalanay ka mong anduha!
1: Ote, ano karon? Matuod ba na? Kinahanglan nga maghalin ka na dire, kagdala na yung bata mo.
0: Para masolo mo si Brex?
1: Oo! Kami nga duha ang dapat nga mag-live-in, kag hindi ka mga duha. Hindi na yung bata ni Brex ang bata mo, no? Iyan na yung sang ibang nga lalaki. Pero ining ginadala ko, amo niyang amon anak. Kay di rin yan amon ginhimo sa balay nga ini.

0: nagabo man ato? Katuan ko be? Ah! Ay! Si Grace! Siyang nahulog sa tanan! Ah! Ah! Oh, Diyos ko! Diyos ko! Grace! Dry! Ano ka?
1: Agay! Kasakit! Buligay ko, Gi.
0: Ay! Dali, dali ka, dali ka. Maguyat ka sa akon. Kay papungkong, gi ka sa sofa. Karika, karika. Ah, sige, sige. Pagpungko ka na. Pungko. Ay! Uy nga nga nahulog kay mo iasagdanan, girl.
1: Bidalakwabi nga basura sa ngakon, ama. Iaboy ko tani sa gwa. Apang nakadalinas ko. Agay, kasakit ang tiyel ko. Masi ko na bali, ni.
0: Ay! Nagabanog, ho?
1: O Diyos ko, paano ni man? Hindi na ako ni kaubra. Madama pa naman ako sa galastuhan. Kaya ang pabunyag pa si Sally sa giyanak.
0: Ay! Pabayi siya da! Kinanglan nga makalakat kayo sa ospital. Para nga masikasong tiyel mo nga ina. Kaya kung bali ina, kinanglan nga masiminto.
1: Ay, hindi ko yung pasiminto, Yagi. Madugayan ko to, ya. Kamahal pa sang bayad, diri. Hot and cold compress ko na lang, ni.
0: Ay, hindi. Hindi ka gani magbinuang, ha? Para yun nasa kaugalingon mo. Gani, hindi ka na magpadugay-dugay pa. Mapa-hospital kita.

0: Ginputusan na si madamol na bandage kag plaster. Kag bisan paano, makalakat ko. Kag hindi lang ina ha. Nagsiling si ma'am nga babakasyon ko no ako mga duwa ka semana.
1: Ay, matuon?
0: Oo, babakasyon ko kuno anay. Kag duwa gid ka semana. Kamapauli ko anay sa Pilipinas ah. Dito ko mapayo sa nga akong bali.
1: Bau ah, maswerte ka day. Mahiyo guro, mapahulugulo ako sa agdanan ay para papulion man ako sa antike.
0: Buing! Ay, hogali. Hindi ako magpahibalo sa amon nga mapauli ako. Kibuton ko sila gi.
1: Ate, sano ka mapauli?
0: Sa madrason nga buwas ah. Kay si mama ang nag-book sa akong flight.
1: Ate, sino ang matipan sang tigulang sa ibabaw?
0: Ang isa ka maid. Nga dito nag-obra sa utod ni ma'am. Ulamon lang kuno niya. Samtang wala pa ako makabalik diri.
1: Ate Mayo man na. Para nga makapahuway-huway ka man sa makadali.
0: Excited ako gani mo. Masami man kami nga nagasagulano ni Brick sa cellphone. Pero lain gidya eh. Kung makita ako siya sa personal. Amo man si Sally kag si Hannah. That's

0: on, o si saon ko pa, kung paano ng amon nga sinuktan.
1: Edi bala, naging gasto ni Bricks kay Sally kag saya anak ang inyo sinuktan.
0: Ay, wala ah. Ginapadalaan ko si Sally sang kwarta. Ginkasugtan abi namo ni Bricks nga ang kwarta nga ginapadala ko sa iya para niya sa amon balay. Kay ti, may kwarta man siya mo. Kay nag-obra man siya. Kag ginapadalaan ko ya sang separado nga kwarta si Sally para hindi mabukinan ang amon sinuktan ni Bricks.
1: Amo gali?
0: Ogi. Excited na ako nga makapauli sa amon ah. Excited na gid kuya.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag-pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya ito sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, sa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus.

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: naman? Anong ginasinggitan mo? Gabi pa gani ni? Ano nga gabi? Adlaw na! Naton, sige paghihapon ang kukupanay ninyong aduhan ni Briggs! Do hindi ka na yung mahukas sa iya?
1: Ano labot mo? Hisakaw? Baho ka na, bihihiya mo! Pangsot ka na! Kay man, ihinas ang bata mong ginapanghilamos mo! Hindi pareho sa akon nga hamot, kuya. Daw bulak nga sampagita.
0: Sampagita sa kagaga mo eh! Diga mo na to! Kay may kinahanglan to, kuya, kay Briggs, no?
1: Oy! Hindi na sa pagsudla, ha? Kay nagkakatulog pa na sa wala. Kapoy na siya.
0: Kapoy siya sa pulaw ninyo hasta mag-aga?
1: Isa ka gidyan, no? Hoy! Ilisipon na lang adlaw mo, Teresale.
0: Adlaw mo na to ng ilisipon. Malayas ka diri kung mag-abot na sinang Grace.
1: Tanawon ta eh.
0: Gani!
2: Ipos ka magda! Nagkakatulog ko na eh! Tungkuhon ko ka ng ulo niya!

0: Si Dondon man ining masugata ko. Uputi ni siya ni Brick sa brabi lang si Kyo.
1: Chunito, may adlaw ah.
0: Ay, mayong adlaw man Dondon. Hindi mo upod si Brex?
1: Si Brex? Ako kwan? Ah, hindi na. Kinaghalin ni sa Samon kumpanya.
0: Ha? Naghalin? Eh nga aman.
1: Kagamay ko sa swildo. Amo na nga nagpangita naman siya sang lain ng ublubrahan.
0: Ay, amo gali?
1: Oo, Choy. Amo inakot nga nga hindi na kami magkaupod sa ubra.
0: Amo gali. Ah, sige, salamat, Gid Dondon, ha?
1: Wala sa kanuman, Choy, ah. At sige, ah.
0: Ah, sige.
1: Wala. Natingala siya. Kung naawala na kami nag-aupo ni Brex. Ang matuod, napahalin si Brex. Tungod late siya per me kung magsulod. Kaghubog pa. Ganigin pahalin na lang siya, eh. Kag wala na siya nagapangita sa ubra. Kundi nagasugal na lang siya. Ano kay nagasalig na siya nga may nagapadala siya sa kwartalin sa abroad mo? Ay, ahay. Maka maluluoy man si kumari, Gris. Doa ka babae ni Briggs ang iya ginasagod.

0: hustugid ang ginsiling ko sa imo si Ma. Hustugid!
1: Husto ang ano?
0: Wala na sang obra si Brex. Naghali na siya sa iya ginaubrahan.
1: Sino nagsiling?
0: Si Dondon.
1: Ano?
0: Kagsuno kay Dondon. Nagapangita siya kuno sang lain nga trabaho. Apang masami ko siya nga malabayan sa sugalan. Te, kundi amuged. Nagasuga lang siya. Kagambot kon may nabilin pa sa kwarta nga ginapadala sa iya ni Grace.
1: May, matuod hindi bala inaalito?
0: Hindi man siguro magbutig sa akon si Dondon.
1: Amugali? Wala na gali siya sang obra? Kag nagasalig na lang siya kay Grace?
0: Nagsalig sila tanan kay Grace.
1: Subunggid, manawag ako kay Grace.
0: Ay, hindi anay.
1: Kag nga ah.
0: Amat-amaton na nato ng pagsugid sa iya. May iba si Blacon mahinalian siya? Kag kung ano pang matabo sa iya? Ay ho, gali. Mangusisa anay kita parte sa mga ginapamakal ni Brex ng mga materyales para sa ilabalay.
1: Ara man kuno sa idalom sang ilabalay ang mga materyales. Natabunan sang trapal. Tagasalig si Grace nga madamo ng nabakal ng materyales ni Brex. Makadto ko to ah. Kung makalakat na karon si Brex, para bala nga hapos ang akon pagsuhot-suhot sa idalom sang ilabalay.
0: Ate, ambot sa imo. Pero maghalong ka nga hindi ka madakpan ha?
1: Ano kung madakpan niya ko haw? May rason ko yan ang mangusisa. Bangod bata ko ang nagapangabudlay para makabakal sa materyales para sa ilabalay. Dali makadto ko to karon.

0: eto na. Naglakat na si Brix.
1: Ay, abaw. Kanami pa sang iya hayon-hayon eh.
0: Makantun ako sa ilabalay ah. Lantawon ko. Kung matuod ang mga hollow blocks kagsin na natabunan sang trapal sa idalom sang ilabalay. Si Hana lang kagsisaling at ulin to. Kaya di, malakat ako dito sa bunggid.

sa idalom sang balay. Uy, ara matuhod ang trapalho? May natabunan? Anay ka bala, kay tukison ko. Hala! Ano ni? Isa katumpok nga balas? Ay, wala man di materyales. Sa din ang mga sin ka mga haloblaks? Ang wala man diri? Kun amo, wala nakabakal si Brick sa mga materyales para sa ilabalay. Kag naubos lang niya granat sarang kwarta na ginapadala sa iya ni Grace. Mungka nami sa guniya eh. Manawag ko kay Grace subugin.

0: husto kagid dito. Wala sang nabakal ng materyales si Brix. Ang nakita ko dito sa idalom sang ilabalay, nga natabunan sang trapal, among isa katumpok nga balas.
1: Ano?
0: Huulit.
1: Animal nga Brix. Ginabutigan lang galit niya kita?
0: Ang pamangkot, kung ginano niya ang kwarta na ginapadala sa iya ni Grace.
1: Ah, ginasugal eh.
0: Ang wala sang huya. Abing cellphone ko ba na? Kimanawag ko kay Grace subong gina.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
0: Na XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko lang yata sa mga balita. Blabson, amin bigit mga DJs nila kan.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kun naka X.
3: Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
5: Imo.
4: FM 103.9.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha-mangustin at gamma-mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha-mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
8: The secret of health.
9: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal.

0: Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
0: Marami na ang natulungan.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: Sister Pain. Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamang.

0: Southland Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
3: Mga katropa, exciting dito!

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagontrobersiya. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang

0: Metrobang News Centro.
1: XFM Time, alas 10:42 na mga katropa. May nga gasyo dahil sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsiling kaman sa bunga bahin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan, ang Centro.
0: XFM News. Centro sa mga balita. Centro sa mga impormasyon. Centro.
1: Mga katropa, Lunes na Lunes, Oktobre 12, ito ay 2026. Kagang inyo dali kaupod si katropang Franz Sandro Burgos.
0: Centro.
1: Kita din mga katropa maginop na humalin na alas 10:30 sa aga at ito ba alas 12 sa uto agad sa pilak mga importante nga mga issues nga ito din tutukan talakayin kag diskusyonan eh. Siningad lang mga katropa sa mga nagamonitor na subong sa aton sa Radyo Man, sa Facebook, sa YouTube, sa streaming app naton kag kun sa diin ka man nga nagamonitor din sa amon sa XFM Bacolod. Good morning sa inyo mga katropa. Ang XFM Bacolod, babatihan ninyo kami mga katropa sa radyo. Yara kita sa FM band, sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM sa Sagay City, sa radio frequency mga katropa nga 87.5. XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa XFM San Carlos City, sa radio frequency naman nga 98.9. And also sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7 mga katropa. Kag hindi ka mo magkalipat. Bangod sa YouTube, sa Facebook at sa YouTube malantaw niyo naman kami mga katropa. A Facebook fanpage nato na muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube nato na muning XFM 90.3 Bacolod mga katropa. And also, hindi ka mo magkalipat nga inyo man ma-download nga libre nga itong official streaming apps ng XFM Philippines. Tara sa inyo nga mga Android phones, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-access, kag ma-install o kung ma-batihan dara ninyo mga katropa ang 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kaya magkita sa text line sa XFM Bacolod. Muning 0915-628-7926. Sa liwad 0915-628-7926 mga katropa. Alas 10:44 na. Subong nga gaano aton dapat tutukan. Mga diskusyon na naton kagtalakayon. Siningadlaw sa Lunes, Oktobre 12 lang sa itong kapalatuntunan. Ang Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, magtuto kita karon sa supply sang kuryente. Ano ba lang aton dapat ring bantayan kag ano-anong aton nga iga preparahan. Kay mga katropa, kay posible nga barason nga bulan mabatsagan ta na ang kainiton nga dalasang El Nino.
0: Sentro.
1: So, ti mga katropa, ato ni karon pakigangutan ang AVP sa City Electrification Program sa Negros Electric and Power Corporation o NEPSI kasi Engineer Lumel Tambanillo. Oh, ano ang tikang buhaton man sa karon sa NEPSI especially mga katropa sa nagahana na ang kainiton nga mabatsagan naton nga dala sa Super El Nino. May mga pwede kita nga mahimo sini. Ang aton nga power consumption maleser bala o kung posibleng nga may maapektuhan sa supply naman ang brownout, rotational brownout aton ma-experiensyahan mga katropa pero nagadepende ina sa functioning no nga mga supplies o kung mga sa grid naton and also ang gina-provide sa pila ka mga planta. No, coal power plant sa mga hydrothermal dira, no? Geothermal kag ibang pa nga mga energy sources mga katropa nga mahimo i-provide for the grid and to supply for the power distributor ilabi na gidri sa aton sa syudad sang Bacolod and sa ibang pagid nga mga franchise areas mga katropa no sang sambiting nga mga power distributor amo ni subo na aton nga ginapangitaan na daan sa paagi gapanguna ng iban sa aton mo, no? Ginapangitaan na daan sa alternatibo ng mga pamaagi, te kita ga invest kita sa mga rechargeable bing nga mga electric fan, rechargeable dabi mga katropang or let's say solar panel nga mga suga. Kati kung oras ang gagabi yun, no, hindi na kita yung mag-consume kids ang dako nga amount sa kuryente para magsanag ang aton nga ugsaran, no, kung ang aton nga balay, mga katropa. And also para mapabili nga maging komportable ng aton nga pamilya, di syempre ang iban sa aton ga-invest sa mga rechargeable nga mga electric fans na mention ta para mag sa oras ang inugtulog, komportable ang tanan. No, kahit yung kabalo naman kita, kapaang, kainit, okay lang kung magalawig ang tigululan. No, may lang tanib lang kung mabugnaw, di walang tiyempo naton. Pero galing kisa, hindi ta mapaktan mo. No, ang kapaang mga katropa, amugin yung kontra sa tanan. No? Kung gusto mo tanib mag-conserve sang energy, pero galing ti kinanglan mo gin mga katropa, gamiton para makapahuway sang husto. Mangin mahapos sa tanan nga pagiho ta. Oo. Pagaling mo lang ginibala. Isubong ga ano na kita, no? Ga prepara ng tanan. Mas maayo nga nakapangama na kita. And later on, mga katropa, discuss na pag-in eh, no? Ang rice industry sang grupo, no? Mga katropa sa pungsod, nagaplano for the possible importation sa 200,000 metric tons of US rice sa kada tuig sa pag-umpisa sang 2028, mga katropa. No, so ginalantaw dire ang Philippines maka-import sang 200,000 metric tons nga bugas kada bulan halin mismo sa United States o kon US rice ni sa mga katropa sandig ni sa napermahan nga memorandum of understanding o kon MOU sa so, tungasang rice industry group sa duwani ka mga pungsod. So mga katropa, ang PRISM ni ako ng USA Rice and the Philippine Rice Industry Stakeholders Movement ako ng PRISM nagpermahanay ng isang agreement na sila mismo mga katropa ang nagpabor, no, para matigayon na ni kagmahatagan na sang ligwa ang pagsulod sa mga imported rice alin mismo sa Amerika. Sentro. So mga katropa, idalom sang MOU nga ni ang PRISM nag-procure, posible nga maka-procure sa 100,000 metric tons, no? Bag or bulk rice halin mismo mga katropa sa Amerika sa 2027 next year. Kag mga katropa, posible nga magasaka ni kunong volume into 200,000 metric tons sa pag-umpisa sang tuig 2028. Ikabalo naman kita mga katropa ang bugas, no? Katilingala ni. Eh. Kun nga agin ano naman ni siya na padalma naman ni be. Kag nga nagsulod naman ni sila nga mga brain cells ang nasambit ning importation from America sang bugas ta. Lipat sila, why na nila gintigan anang pila to gani ang utang sa Pilipinas man, no? 7.2 trillion pesos for the next year's budget. Oh. Imagine na bala? 7.2 trillion pesos ka national budget for next year, 2027, mga katropa. No? So, why gininila gintiganan ang para sa, para hindi natabalay nga mag-import kung tani? Ah. No? Kahit ibalda naman yung aton ng mga local farmers dire. Oh, amun yung pinaka-importante, subong mo, dako-dako na sang budget nga ginhulam ta. Tapos may mga importante nga mga talalupang doon o kung hatagan sang palaligban bala i-prioritize kung tani nila nga mo naman, no, why gid niya na hatagan sang why gid gin ulikid kay ti ita kabalo, no, maybe they have some other plans for the 7.2 trillion pesos based sa mga katropa sa ilaning nga pag ano na sa ilaning ginpagwa nga report, no, gin-prioritize ang education. Gintigan-an nga 1.7 I think trillion pesos for the education, which is we don't have any question for that. Kay bangod mga katropang 1.7 trillion pesos nga nalakip sa 7.2 trillion pesos nga national budget is for the preparation sang pagpatukod sang classrooms and kung ano pagida mga katropa ba si pala ma wala labot sa flight control scam, classroom scam naman ang imuo nila. Dako-dako sa budget for the education. Kagdira naman na sila ba si mangita naman na sa lusot agad nga magpangawat da. Oh, ang 1.7 trillion pesos for the budget para sa education. Hindi tani mga katropa pagibutang sa alang-alang nga. Ang quality education for the children, for the students, mga katropa, mo giniing nagapanguna mo every time ang national budget, tsaka mo giniing na-prioritize ang education. Or galing mga katropa, nalumduman nyo to nagligad ng mga tinuig. I think that was lapit na 10 years ago na. Ang mga textbooks to, nga Diyos ko, ang information nga gina-provide sa textbook, sala-sala. Pila pa ka-bilyones ka-pesos ang ingasto for the pag-produce ng textbooks para tunaan sa mga kabataan ni Gumoron sa lasalang information. Ginpang basura, ipangaboy lang to, ginpang aliid lang to sa dubudiga, sa mga eskwilaan kayong mga informasyon, sala-sala. Ang unod sa textbook, sala. Titani mga katropa, ang amunin kita ko nga budget, hindi tani paguyangan. Hindi alas ka na tuwig, yagap, ano tayo mo nga, demand tayo sa pila katrilyong kapesos. And also, damo sa mga proyekto nga dapat proyekto sa gobyerno nga tagan, tas ang importansya. Oo? Oh? Gautang ta perme kada tuig trilyon ka pesos. Tapos ang mga importante nga mga bagay hindi tayo mahatagan sang ano no, sang preparahan ta para mapasanyo ang inang programa. Kag hindi ta nabla siling mga katropa ma problema kay nga anong pisa na mo. Kung may budget gyud man for the next year, dugangan ta na lang para mas masanyog pag inang mga programa sang gobyerno, tigaling mas prioritize pa nilang ilabulsa kag galing. Yo. No. Ka nagtrending tong pag-ibihibi sa isang kongresista to nga si Swan Singh to matapos nga ti ginaaligar nga the next saldiko ko no ay pura gaba hindi lang pura hilayo lang kita sa muna maning espasyon saldiko ay patagya po nadakpan oh. Pero mga katropa ang korupsyon sa pungsod naton do ka doon na nagid no doon nagtatak nagidyabla sa dugo bla sa Pilipino nga muna. Eh, tingtanay nga mga politiko, grabe mo, galaway mo. Trilyones ka pesos naman ang utang sa Pilipinas ng dugang dira. Pero galing ti pilaguro ang budget naman nga para sa ila eh. No, base bla pork barrel kag ano naman da nila bla. No? Base dira naman madritso ng pila ka trilyon ka pesos ta sa sining nga mga kongresista nga eh. Nga naga mulodlong mata nila sa national budget for next year nga ba o trilyones pesos. Pila naman na kabilyon ng kuto nila na. No? Kamulo naman na nila. Pero yung rice importation, duway gito? O, imbes nga para ni Tani sa aton, dari nilang malibot-libot ang budget, ang igasto for the importation. Hindi na lang. Dari nilang dito na lang sa luwas. Eh. Sila to yung gamanggaran. Kita dari mismo ng mga local farmers. Sada yung muning ang ano, mga katropa. No? Ang mga balakoon ng aton ng mga ano ng mga local farmers din. Kaya dapat ani mga tropa ang pila ka milyon ka pesos nga balor for the budget para sa sining nga mga tikang obrahon. Tigana na lang ni sila para mapalapad pag kinuhabi kay diri sa atos Pilipinas ang ahaw-ahaw lang gid nga kulihot nga duta mapinatyanay pa para dira. No. Nga dapat na ko tani sila. Kaya para mapasanyog ang sektor sa agrikultura diri sa pungsod Pilipinas. No, doon nagbaliskan ng paya. O kaya ang other countries nga nag-rely sa aton for the learnings para mapasanyog ang ilang agricultural sector silang napungsod. Subong yung mga katropa, kanami na. Sentro. Kita din nga ginkatuan, agod nga din magtuon, ay nagbaliskan ng paya. Do kita pa din sa kuno ng kulihot when comes sa produce, pag-produce sang bugas. Kahit kita mismo mga katropa, nagasaka na sa mataas nga ranking when comes sa rice importers mo. Oh. Galabaw na kita yung mga tropa. Basi dugay-dugay, top 1 na ta. Hindi man na muna kadako atong populasyon kung ikumparar ta sa China, sa India. Wait, do pila lang gani na kaporsyento ang kung kita nga mga Pilipino, tipunon, tabitanan, kag kung ihaboy ta to dito sa China, pila lang nakaporsyento sa populasyon sa China ang populasyon dari sa Pilipinas? Di ba? No? Gamay-gamay lang populasyon, takong nisipon lang gid. Tay mga katropa, why is it nga dapat tani mag-invest na ang atong gobyerno for this certain kinds of program nga hindi na kita maghalay pa bala problema bala ay next year paano naman tani ka ano man kuha sa budget for the importation man ay nako ba kuanta na kanong komento si Mr. Winnie Sancho baka tropa angot sa sining mga ano sang programa sa gobyerno no alas 10:57 na Centro. Mga katropa karon ba say before kita mag-proceed sa kay Engineer Tambanillo mga ilang kita update sa FIVOX sa kay Canlaon no kay just this morning si Canlaon nagbuga naman Centro. Pero hindi gin man tanto mo nakadamo nga plume pro yesterday no early morning sa Sunday October 11 ba mga katropa do medyo taas-taas man tong binugaya pero galing niya sa Sabado toya do kadako gito yas ang bugaya no perting sigab sinigabong niya man check kita na ibala sa FIVOX mga katropa latest update ang naton sa kay Canlaon monitoring sa FIVOX para sa sitwasyon subong kay do ka asod-asod na emo ni sa mga katropa no barado naman is Canlaon rason nga ti bumuga naman. Ang init dito mga katropa sa idalom sang duta, posible nga gusto na to tani magibwal. Ahay, tigaling nga hindi to sa dali-dali makasungaw kay barado naman siguro. Centro. Check tani yung update sa FIVOX. Para sa ilang monitoring mga katropa sa kay Bulkan Canlaon sining mga inadlaw, no? Check naton. Okay, respect kalinya from FIVOX si Sir Darrell Araw mga katropa. XFM Canlaon update. Sir Darrell, good morning. Welcome sa XFM. Sir Kopod, masubog si Katropang Andrew, Sir Darrell.
2: Yes sir, good morning.
1: Sir Darrell, good morning. Dira sir, no? Sir, mga ilang kami latest monitoring sta and update sa situation ni Bulkan Canlaon kay Kaina, sir, doon nagbuga naman siya, no?
2: Yes sir, no. So, for the past 24 hours, so, Thursday and Sunday at Atlaon up to Thursday and Sunday na Tanganga. So may na-record kita ang total of 13 volcanic earthquakes. And based on yung visual observation natin, sir, tagwa si Tanlaon sa moderate to luminous na situation. May katason na 600 meters sa pagkatong sa direction sa west to west-northwest. And a total of
1: okay Sir Darrell pero sir ang mamangkot na ko bala sir bali those Friday Saturday Sunday and then Monday morning no do bali Sir Darrell ang sunod-sunod ning mga inadlaw ayan maano pa ni sa Sir Darrell masundan pag ini ayan sir may possibilities pag ini.
2: Yun po, may posibilidad din sir na makasundan. Kumadumduhan natin sir na sa February, kadawain ni naglupok ang Canlaon. So,
1: gani man, no?
2: Sa February 19.
1: Yes, sir.
2: Nasundan ni sir sa February 26. The same month. So, possible sir na may masundan na consideration niwa.
1: Okay. Pero, Sir Darrell, may ano pa ginagina-expect ni naton? Do may mga natukiban ka mo ng any activities sa idalom sa bulkan, sir?
2: So for sure, wala kita significant na changes sa itong monitoring data na ginagantay. So, may ara mag-i-turn na ato man i-inform ng college i-post sa itong mga social media.
1: Okay. Sir Darrell, ongoing lang yapon ang inyong mga ano no, mga reminders especially sa mga residents within 4 km permanent danger zone and Sir Darrell, if magsunod-sunod ni Bisir Noe tama na ginapangabay, kung masundan pag ini siya Bisir ang munibing mga activities, ay han ano na ta, ready na kita for the possible pagin nga pag saka sang alert level na to, sir?
2: Yes sir, itong may mga scenario, sir, no? Depende sa scenario, sir. Kung magsunod-sunod sa gida ng pagluto, pwedeng, ano, sir, i-rate na ito ng alert level. So, alert level 3, sir.
1: Sir Sir Darrell, balis na Saturday afternoon, and then early morning sa Sunday, and then early morning man kaina sang today Monday. Sir, ano na ni sila daan? Counted na ni sila for the possible nga pag increase ang alert level nato, kun masundan pagid bay the following days ni kanlaon si pagbugas ang pulumi, sir.
2: You mean sir ang asing
1: since ang Saturday itong eruption niya makaunta na naayhan nito bilang ano tado mga parameters na for the increasing sang alert level nato.
2: Oh, so kung may mga init sir, hindi man na patawag na may masundan dahil na eruption. So,
1: okay.
2: Meron man ibang mga parameters ng ilalantaw natin. Anong gas ang ginamester natin na gas emission data na ang ito. Ang numbers of earthquakes na mga na-record natin pagdang ground deformation ng pandaan.
1: Okay. Sige. Sir Darrell, thank you very much for this discussion and also for sa sining ng mga updates sa inyong monitoring sa Kaykanlaon. Good morning, sir. Thank you again.
2: Yes, sir. Thank you, man. Good morning.
1: Sir. Yes, sir.
0: XFM. Kanlaon update.
1: Mga katropa, ito na ba ten, Sir Darrell Arroz ang FIVOX, no? Mga katropa, ang gusto talaga dyan i-clarify kay Sir Darrell from FIVOX is kung ang mga sunod-sunod ng bugas ng Kanlaon, eh, no? Sunod-sunod ang kainakagahon tong ang gabi, nakabugtaw ko kay nag-alarm ang NDRRMC naman mga katropa nga nagpaandam nga posible sa mga lugar nga maka-experience sa ashfall, no? Pero mga katropa, ang sunod-sunod ng mga eruption sa bulkan, muning balantayan naton. Kay ano ni Ayanabot Silingon sini, no? Anong gusto nga ipabutsyag sa aton sang bulkan Kanlaon? Kay do sunod-sunod mga katropang eruption
0: sentro.
1: Pila man ka bulan ang naglipas mga katropa matapos nga naglupok naman sa liwan. So as long as mga katropang wala pa man sang any declaration, prepare lang kita. No? Hindi man naton gusto ko mag-cause panic, pero importante preparado lang. Kabalo sang imuunta, no? Sa mga lugar dira nga masamigig kakapiktuan every time nga maglupok ang Kanlaon, preparar lang kita. Alas 11:04 na mga katropa. Padulungan ko si Engineer Lumel Tambanillo, no, sang FC. Kay diri kita mga katropa mag-discuss, no. Aryo, si Tita Nyo Sharon Garino. May ano naman, no? May mensahe naman siya. Oh, siling niya ko, no? The country may suffer from higher electricity rates and more power outages. Oh. Mga katropa, ha? Sa nagahilapit ng Super El Nino, kung sinindari mga katropa, posible ang epekto sa El Nino makakos sang or let's say mabutang sa sitwasyon nga ma-threaten ang strain sang energy system naton, ang linya sang supply sang kuryente kay mga katropa, and posible nga may surge sang consumption bangod sang kainiton sang panahon.
0: Sentro.
1: So we will expect another higher rates sang electricity mga katropa. Pero dire lang gid kita subong ma-discuss together with Engineer Tambanillo sang NEPSI regarding mga katropa, ano ang ilang mga alternatives, no? If the power grid mabutang sa lang alang ang pila ka mga planta nga naga-provide sang sufficient amount sang electricity supply mga katropa, o kung sang energy dito masi magpalya, ano pwede nga himuon nato? Another rotational brownout will be expected naman. Pero mga katropa, kamusta hunta ni ang sabahin sang NEPSI, ano ang ginapreparar sa karon sa atong power distributor and sa pag-provide sang service nila for all nga franchise areas nga na-cover sang NEPSI mga katropa bangod sa nagahana nga Super El Nino. So piyak ninyo na makaupo na ton Engineer Lumel Tambanillo. Sir, good morning. Welcome sa XFM, sir.
2: Centro. Good morning, Andrew.
1: Yes, sir.
2: Sa ating mga listeners, subong sa ating programa, subong na may nag-assisted.
1: Yes, sir. Engineer, thank you, Gida, for this another discussion para sa consumers na ito, no? Sir, kay may mga studies na ang aton nga mga ang Weather Bureau, especially yung Pag-asa, nga by the month of November or before mag-abot ang bulan sa November, mamatamat na natin experyensyahan ang epekto sa El Nino. And also, sa first quarter sa 2027, dira ginang do peak sa effect sini. Engineer, sir, for the following months and for the coming year, bala sir, ano na nisubong ang gina-preparar sa NEPSI? Preparado na yan for the possible effect and impact sa El Nino, especially sa pag-consumption sa power, sa kuryente o kung electricity? Engineer?
3: Mayagid nga, John, okay,
1: yes, sir.
3: We have been consistent with the rehabilitation sa naton nga El Nino.
1: Okay.
3: So it's why na na-prepare naton ang initially kung El Nino, we expect nga mataas ang temperatura, so mataas ang temperatura, taas ang demand, and then tama ka stress sa mga aton ng mga alambre. But of course, since when we started our rehab, since we 2024 until now, the
1: yes,
3: consistent sa pag-implementa sa aton ng mga rehab, kadamon na sa aton ng mga primary lines ng mga backbone ang na-prepare ka sa ina na sitwasyon like for this coming ng mga El Nino. Recently, ang aton ng mga power transformer sa substation,
1: yes,
3: may ara kita nga ginis lang tinangadaan nga transformer dira sa may Gonzaga substation.
1: Oo.
3: So, ina nga transformer na daw medyo daan na ginakayo, ka gina load na lang siya light para hindi siya mag-init. Subong gina-isplanta na siya ongoing, subong ang pag-replace, kapag install, kapag test, kag-commission sang bago nga 36 MVA na power transformer dalanda ng iyang mga accessories ano mga ang iyang mga protection kagang tanan nga mga bag-ong accessories to upod sina sa bag-ong power substation naton dira sa may Gonzaga substation. So
1: okay,
3: hopefully ma-start na naton nga ma-load sa ma-energize at ma-load na sa October 15, that is on Thursday. So

0: or the possible effect ni El Nino, ni Super El Nino bla engineer, sir?
1: Yes, ang aton nga line is ready da.
0: Okay.
1: In fact, we have advanced our rehab ano kadamo na sa mga alambre na pangisda naton kag mga posti nga gabok na pangisda naton.
0: Okay.
1: We are very prepared for the El Nino.
0: Mm.
1: Kasi hindi gini siya ando kasi kadamo na sa na pangisda naton nga mga daan nga alambre mo.
0: Mm.
1: Ang isa din ka ang kakaigo sa aton yung mga El Nino, aton mismo ng mga primary wires.
0: Yes, sir.
1: Po kada ako na plan ng pang-rehab. From the 69 kV sa aton nga ang Bacolod pa sa 69 kV na aton.
0: Okay.
1: Na-rehab, totally rehab din na aton na ang Bacolod na pa sa 69 kV. And so, ang aton yung mga power substation na aton, gina-ready man na aton.
0: This is yes, sir.
1: Ining na ang nasa bo sa tunga atong ginahimo subong aplikasyon sa may gindaga tako ni siya ka makahatag na release sa kaga maga-less ang stress sa atong ng mga alambre.
0: Okay. Okay. Pero engineer sir, based ang gida sa inyo binga data sir, so far how many percent na kita especially sa atong ongoing rehabilitation bala engineer sir?
1: Lapit na taguro mga 40%.
0: Okay. 40%
1: na aton rehab and we do not stop. We will continue to complete the rehab.
0: Yes, sir.
1: Aton nga 5-year distribution development plan.
0: Engineer Claro, kala sir, 40%, no?
1: Yeah, more than 40%.
0: More than 40%, okay. Pero, engineer, sir, ang 40, more than 40% ng rehabilitation naton, bali, ang remaining ni bali, sir, how about yung sir ang sa mga ano? How about ang sa mga highly urbanized, especially Bacolod City, sa pila ka mga covers ang franchise area naton? For example, sa Bacolod, Talisay, especially sa ibang pagkita engineer do dral. Ang 40% do dral lang ginada sila anay or how about sa mga far flung area, sir?
1: Ayo, ang kabilugan na siya ng 40% dapat. Most of our rehab is naka-focus din sa mga dagko ng mga load natin.
0: Ah, okay.
1: Bacolod.
0: Yes, sir.
1: So, may harap pa sa mga coming mga bagong substation sa Capitol.
0: Yes, sir.
1: Kasi sa Mega World, no?
0: Okay.
1: Hopefully, within 6 months, matapos na iman na. We continue man sa atong bagong 69 kV, pakatos sa Capitol, new substation.
0: Yes, sir.
1: And of course, ang aton yung mga rehab sa mga iba niyong mga area, ang mga primary lines sa pang-isla na naton.
0: Okay.
1: Kaya muna naging pang-isla na naton yung mga bare wire.
0: Yes, sir.
1: Yung three wire conductors. Tananing area, Bago, Morsia, Silay, Talisay, even Don Salvador, Benedicto, namo na tanda pang-isla ng mga daan ng mga lambre.
0: Tamo na gali, no? Okay. So, bali, engineer, ti ang sa palabuto na ning mga binulan and also next year, sir, if, kung ano ginawa, no? Kaya tama na ginawa, nga bay nga maglalagin mga situation. Well, ti sinepsi, ano ang pwede ni sir mapalabot, gidbi, especially mapasalig naton for the consumers, especially sa galala nga sitwasyon, especially sa pagsulod na sa El Nino, engineer, sir.
1: Walang aton sa mga pataang aton assurance sa aton ng mga consumers dito sa Central Negros that we have prepared our facilities, our substations, our primary lines, ang mga aton ng mga distribution transformers, yung pang-upgrade na naton, ini ng mga critical ng mga equipment ano. Ang aton lang nga, of course, we have to prepare as consumers man for this coming El Nino. And we, knowing ang aton nga Visayas bridges, medyo sambot man sa aton nga supply, we must learn to manage our own nga mga load, labi ng mga cooling equipment.
0: Pero engineer, sir, ang NEPSI, do you have any, ano sir, nag-ask man kamo sa NGCP if, ano ni sila, may bastante, ayahan ba lang, supply if there is an upsurge bala sir, isang consumption? Sir?
1: Well, as ng El Nino, gina-expect ni nato na mag-saka ang demand. Okay?
0: Okay.
1: And recently, we experienced ang mga rotational burnout. But that's inayang cause na iya ang nagigato ang mga damo, ang mga force outage sa mga planta.
0: Oo.
1: Which subong nagsibara

0: naton na bahala na siya, no, na na-eliminate na siya. But let's hope nga na mag-continue lang ni sila operate ang mga dagko ng mga planta ano sa may Cebu sa Panay para malikawan natin ang again mag-rotational cutout.
1: Yes, sir.
0: Sa Visayas Creek.
1: Okay. Pero engineer, no, for the lesser nga effects ang disappointment pala sa consumers, I mean, no? Engineer, posible nga matabo gid man sa tion nga maglala ng sitwasyon during the El Nino ang rotational brownout, engineer, matabo gid man?
0: Well, hindi taka pa-coaching nga.
1: Ganyan, okay.
0: Hindi ko kambal nga.
1: Mas mayo man na ganyan, no?
0: May arang nga makina nga sa ka-breakdown mo. So, although nga nagbalik na ng mga ang dagpo sa planta, mm-hmm. which is why subong hindi na na-experience subong ang rotational burnout. But let's hope,
1: yes,
0: I'm praying ini ng mga makinaryas mag-continue mm-hmm. lang to function all throughout the El Nino season.
1: Okay. Okay, sige, no? Pero, engineer, I will make it clear lang, Ged. Pila na ka-percent ang aton ang NEPSI for ano Red Day para sa El Nino, sir? Based
0: well,
1: sa inyo yung
0: pag... Ano? As far as facilities, Sinigus Power is concerned, no? We are 100% ready.
1: 100% ready. Okay,
0: and
1: sir.
0: We have been rehabilitating the lines since 2024. Okay. And you observe niya until... sa subong we continue to gina-execute ang atong mga proyekto sa atong 5-year distribution development plan.
1: Yes, sir.
0: So yes, we are ready for the El Nino.
1: Okay, mayo man. Sige, engineer, with this, sir, thank you very much for this discussion, no? Fruitful discussion, especially sa benepisyo sa ato yung mga listeners and for the public and sa mga consumers sa effects ng El Nino. Engineer, thank you very much, sir. Good morning.
0: Welcome, Gide Andrew, and good morning.
1: Yes, sir, God bless you, sir. Salamat kayo.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, well, amuni ang balas aton sa NEPSI, no? They are 100% ready for the possible impact sang El Nino or Super El Nino. Ang ibang gani mga katropa, gindescribe din nila mga katropa ang ining nga phenomenon, Godzilla El Nino ni.
2: Sentro.
1: Scary pamatian sang Godzilla. Kahit kadako-dako dahan sang sina mo, no? Si Godzilla, bla, no? Kabalo naman kita. Dako-dako. Higante. Ito yung mga katropa, amun yung pag-describe sang mga eksperto a Godzilla's El Nino. So, para mas ano na lang mga katropa, do hindi gid bala tanto nga do kabugat sang impacts pamatian ti Super El Nino lang.
2: Sentro.
1: Kay ko si Godzilla El Nino, Godzilla El Nino do la pakon nga Godzilla hindi kagikitaon. Tidi mo na mga katropa, no? Pero ang iba din sa aton, especially sa sektor sang electricity or sa enerhiya, nagapangita naman sa solusyon, no? So, 100% na yung NEPSI ready for the possible impacts ng Super El Nino. Pero mga katropa, ang ilang rehabilitation is more than 40% to provide a better service para sa aton, no? Kita ng mga consumers. Pero mga katropa, let's go back dere sa gin-discuss naton kay Ina sa mga statement dere ni DOE Secretary Sharon Garin. No? Kaya nga bali pag dere mga katropa, kung madumduman tahan, no, balikan ta ang reports ng NDRRMC, there are 106 cities and municipalities nga nag-declare na daan mga katropa sang state of calamity. And there are 388,000 people affected, mga katropa. I believe, noong 388,000 people nga ni, under na nis na mga katropa sa governance ng sininga 106 cities and municipalities nga nag-declare sang state of calamity because of the coming effect of Super El Nino, no? So are there ring ambal man ni ano mga katropa ni Garin, no? Expected nga may impact gid man sa supply sang kuryente. So hindi man ko no gusto nga pag-describe ko galingon niya nga doomsayer siya. No, mga katropa, but silingon niya nga ti do parang ano na gid ulihin ng tanan o kundo dapat gid man makabalak-an sang publiko ang iyan nga ihambal. Pero mga katropa, may mga ano lang kuno, may mga solusyon lang kita, no? Kahit siyempre mga katropa, nagligat to danak experience na kita sa rotational brownout because of the supply, no, nubo ang supply from the grid sa NGCP naton, no, grid sang National Grid Corporation of the Philippines, kung ano NGCP, nga provide mga katropa sa mga power distributor, tido lang alang gitong supply. Kulang. Rason nga nag-experience kita sang bao, grabe nga bro na tanay. No, doon ang utos na ginang kalabanan sa ato. Ilibinig mga politiko naton, kuno abi, nga nagkakabalakas mga pumuluyo. No? So, kung gusto lang guro nila ipabutsags Pilipino, sa mga pumuluyo nga, oh, akong hero niyo. No, akong Superman niyo.
2: Centro. No,
1: ako si Spiderman. Sino pagida nga man. No? Mga katropa, pero ang punto, Dre, is, base, bala, balik man gyapon sa aton. Kaya may kung mag-invest kita mga tropa sa mga renewable energy, basi igoon man kita gapon ng mga consumers, dira mag initiate kita nga mag rely sa mga renewable energy just like solar. Mga katropa, kabalo na ba kita daan ng iba niya nagamatamat ng invest ng dako nga amount sa kwarta para sila mismo maka magtayo yon ya bala ang supply sa kuryente sa sulod sang balay apisar ga brown out, no? Wala bala problema. Tanan nga mga makinarya sulod sa balay, gagiliho, para maging komportable ang kada isa sa aton.
2: Eh,
1: Ario, tanan nga aton na ginating gobyerno ang manguna. Kung paano nila makatropa matagan sang pagmagaan sa balatsyagon sang tagsa ka mga Pilipino. Kaya di, ang fenomenon nga ni mga tropa, this is another burden for us mo. No? Dugang isang mga tropa nga perwisyo sa aton. Natuloy just kita nga mga ordinaryo. Nga RCB, why kita bla mga katropa nag-rely especially sa agrikultura. Oh, ang ato yung palangabuyan bla not related sa agriculture. Okay, tiara kita sa ano mo, no? Especially sa industriya, mga katropa, sa opisina, no? Ang how about yung mga manguman na to, ngang ilap lang abuyan nag-rely sa ilang mga pananom? Aray mga katropa, sila gina yung number one. Kung sino pa bala mga katropa sa gira, sila yung una patay. Sila yung una matumba. Kaya nga, sila yung sa front lines. No? Every time yung magbinumbahan na yung mga katropa, una nga lupok sang bumba, ang impact sini, sila yung manalod. Kaya mo nisubo mga katropa ang sitwasyon. No? This is how we describe the situation. Oh, para sa aton nga mga mangunguma, ang epekto sa ngil ninyo, patsagone nila, after how many months maglipas, kaya ang ginatunaan-daan mga tropa based sa mga pagtuon, base bala ang patubas madelay for how many months kaya tibangod nga makuyos. Hindi bastante ang moisture nga ara sa hangin and also ang supply sa tubig para magapabilin nga basa ang mga talamnan.
2: Centro.
1: No? Kaya iti, siyempre mga katropa, kinanglan inasang pilaka volume sa tubig para ma-maintain ang gina-require nga tubig o kung makatag sa bastante nga sustansya para sa mga tanong para magmayong patuba sa mga mangungumanan.
2: Centro.
1: Pero galing ti mga katropa, ang gobyerno, I don't know lang, kaya iti ang ilayang bahay niya, dugi na pahilay nilang istorya. No? Dugahilay ang istorya. Imbes ngang pagpalabot sa bulig, diretso na to sa mga nagakinanglan, pero galing ang agi ni nila, o ginapahilayan pa nilang istorya, ginapakibitan pa nilang istorya, huwag nalang tanda, gindirect bala. Ginpunto, gindirect na lang gid, gintutok na lang gid bala mga tropa para diretso na to malabot sa mga nagakinanglan, kaya sa posible, nga makabatsyak sa epekto na El Nino.
2: Centro.
1: Temo ni subong mga katropa, gaano gigita, no? We are expecting dako ang expectation sa gobyerno naton sang mga nagakabalaka bangon sa epekto sang El Nino kung paano ni nila i-address mga katropa ang situation sa tion nga maglala ini.
2: Centro.
1: Diba? Di man naton mapaktan mo. Di man kita makasiling subong nga amuning matabo. Hindi. Pero mga katropa, ginapaandaman lang gid kita nga sa amuning nga mga binulan o kung sa amuning nga kwarter sa madason nga tuig, dira mo gin mabatsyagan kung ano ang epekto kag kung ano kagrabe ang ining El Nino sa subong ning mga tion mga katropa.
2: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro. Alas 11:25 na. Magapos kita for a while mga katropa, sugpunan tani karon. Discuss ta sa rice importation kita, no? Kahit siling kuno sa mga grupo nga ni nga nag-import sang bugas, bulk supply sang bugas para man giapon sa epekto sang El Nino. Ginatake advantage sa El Nino. No? Tanan na lang gini nga mga palusot, mga katropa, gamiton in the name of Super El Nino. Para lang gini mga katropa sa ilan nga mga personal, mga tinutuyo. But ano ni paglantaw sa consumers group, mga katropa, sa panimago naman nga pagduso. No? Ginapangabay ang 100,000 metric tons for next year. And sa 2028, mga katropa, posible madugangan ini ito malabot 200,000 metric tons. We're not really sure kung ng 2028 may Super El Nino pa nagyapon. Kaya siling sa Weather Bureau ta until 2027, ng first quarter sa 2027, na tingas na labot sa 2028 ang pag-import nyo sa bugas. Tapos ang inyong primary reason is about Super El Nino. Possible nga bulk water. Amin na bulk supply, mga katropa, bulk supply sa bugas. Inano? Kita nga mga Pilipino, dapat mo niyang subong mga tiyon ng mga tropa. Panglang taon ta. O, mang tuki-tuki. Tapon, ano ginibala? 2028, may Super El Nino pabalagya po. Nga, mahambal na derebi sila sa ilang primary reason nga. Because of sa muna nga phenomenon. Kinanglan ta mag-import sang pilaka gatos kalibo. Nga, kagpila na guro ka milyon nga sako sa bugas. Ang kinanglan dire. Mga katropa, check na ni later on, balikan ta ni. Makaupo na itong dugi-dugay si Mr. Winnie Sancho. Pero standby, mag-ablay pang sentro.
2: Andrew Burgos sa sentro. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga tisyo siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone
4: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
4: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
4: The Secret of Health.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Mabilibili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
11: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
4: Premium D3, your premium partner in health. Sister Payne.
12: Si Michelle Nagali is

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music. Magkatapos bugtaw ka, blah, mayarap ka sa mga balita. Blah, sun, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita dapat.
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Dimo!
4: FM 103.9.
6: Sentro sa mga balita.
7: Sentro sa mga balita.
8: To be evidence-based now.
6: Sentro sa mga impormasyon.
9: Sentro sa mga impormasyon.
10: Sa prosecution, ito ang testigo nila.
6: Sentro sa serbisyo publiko.
11: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligtas.
6: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
12: Sentro.
6: XFM News. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
13: Alas 11:37 na mga katropa, nagabling na ito ko pala tuntunan ng Sentro. Kagpadaan nyo din nga kaupot si katropang Franz Sandro Burgos. Dari kita mga katropa sa madasan na ito yung topiko, no? May kang tanong nga po mga katropa sa preparation sa iban din nga mga sektor angot mga katropa sa posible nga epekto sa El Nino. So, dari kita, no, kay estimation natin kaina nga may mga grupo nga they are planning nga mag-import bugas, especially from America. Mga katropa, na inaobserbahan lang ko, no, ang pamangkot rin mga katropa nga ginisuportahan sa gobyerno sa Pilipinas nga mag-import kita sa Amerika sa bugas, no? Dari sa aton sa Negros Occidental, may dako dari mga katropa nga problema ang aton dari nga mga fisher folks. Oh, mga fisher folks, mga crab, ano bla mga katropa? Nga mga gapanganakopla, kasag, no? Mga mananagat na to. Kahit tayo nagligan mga katropa, waay gani ginbaton sang Amerika ang aton nga blue crab dari sa Negros Occidental. Especially dira si mismo sa Banwas ang ibibigalona. No? Pero nga may iba nga grupo mga tropa, they are planning sa amuni nga bagay. Base matabo naman ng liwat mga katropa ang ginasiling ng pag-monopolize.
6: Sentro.
13: No? I-take advantage na Manila ang sitwasyon. No? Pwede ta kabalo. Di ta ni masigurado nga ang imported ni ma-avail ini bala sa mas barato nga presyo o kon base lang mga katropa ipang anon lang ni nila ne. Pabayaan naman ni pang magkalat ano bla? Magkalat nagiptipan na lang blaw. Sang tago, mag-agup-upan bla, no? Bangod sang tago, da nga tago, nga dapat tani makadto sa mga ginagutom nga mga pumuluyo. Pero ano yung mga katropa, check natin si Mr. Winnie Sancho, no? Ang sabayin sa mga Negros Consumers Watch. Ano nang ilang masiling? No? Because there are groups dito sa Pilipinas nga gaplano nga mag-import sang bugas para dari sa aton, no? So, do ka... I mean lang mga katropa, hindi nga mga statement, no? Do puro na lang gidya bala siling nga do paayo na lang gidya do may aragalis ang madalom nga rason o may aragalis ang madalom nga tinutuyo. Aris piya kalinyo makupo natin si Mr. Winnie Sancho angot sa sining nga talakayan mga katropa.
6: Sentro.
13: Sir Winnie, good morning. Welcome sa XFM. Kupod mo subong sir si katropang Andrew.
14: Ay, yes, Andrew. Maayang uto.
13: Yes, sir.
14: Maayang uto sa ating mga tagpalamati, no? Labi na din sa mga rice farmers, no, in the local industry.
13: Sir Winnie, thank you again sa mga time, no, sir. Bali, anong masiling tani kay may plano 2027 100,000 metric tons tapos magabot ng 2028 another 200,000 or two malabot na sa 200,000 metric tons nga importation sang bugas from America. Kita pa ya sir winning makuha dito, sir.
14: Well, actually, ang total sini na import nila makakulong ba eh? I understand na magalabot ni siya sa 5 million. 5 million na metric tons. Now, while it is true that the goal of the government is commendable, for example, gusto nila ma-augment ang domestic rice, no? And of course, to address, no, the rising consumer prices, this are legitimate demand. However, no, sa ako ni pagtanaw, Andro, the scale and timing of this planned importation raise great concern, especially sa atong local rice traders.
5: Okay.
14: Kaman, ang ginatawag na itong lifting the quantitative, ba? Ginlift ni mo ang quantitative aspects, no? Sa rice importation na maglabot sa almost 5 million metric tons. Ang guwas ni Andrew, pareho ba lang tabos kalamay? Oversupply, no? So, it will have an adverse effect on the farmers. For example, makulaps ang farm gate prices. Example, kundi ang aton farm gate prices, sobra 20 mo, kaya man 20 ang aton na production cost. Now, because of this intended importation, base ang aton estimated farm gate price mo na sa 14 to 16 pesos. No? And it will push small farmers into losses, no? Pero wala nang gireklamo, may naklamay sa muna. Kung taman, katamo ang klamay. Kundi, makulaps man ang iyan ang inatawag farm gate prices. Kaman, ining mga bugas na halin sa guaya, may ano nisla tawag ng anong ini ng may ari, subsidize ni sila ang iba, no? From their country of origin. Diway lapot na makulapse ang farm gate prices, kundi ang guayas na da, there will be a loss of income, no? Sa mga small-time farmers, there are about 2.3 million rice farmers all over the Philippines. Now, this issue is good for the consumers for a while, no? Magabarato ang presyo sa ang bugas. But it will bring long-term harm to the farmers. Tidi na nga itong flabion. No? Tani kung mag-import, mag-in sila, ikuan ng bala, hindi lang mo katamaan ka milyon na niya, milyon metric tons. Hindi lang mo tamaan ka kadako. And then, may buffer stock lang kita. Ano na taning importante? Kamanti, may mga oportunista naman yung mga traders ang mahampang, diri mo. Pareho man bala sa sugar industry. Di, why naging baliwala na ang ginatawag na itong rice tariffication law. Kagang masubo, di, of course, sa mga gagmay na farmer siya, malubong sa utang eh. Kamanti, naulam ka na ito para sa imong kuan mo, para sa imong mga abono, mga kinariyo mo, ang tanan-tanan. Kaya hindi ka nakabayad, kinagbarato na ang kwan, ang presyo sa bugas. Kundi may ara ka ginatawag na long-term indebtedness, no? So, muna ang akong pagtanaw, no? Kinanglan balansihon. Ang ginlawang ito nga thousand-thousand, ibalik nila para nga may ginatawag kita balang ang ginatawag na law of supply and demand, dapat i-retain. Pero nung pinataka, ang naglas ng kwan ka magbaha, di ang bugas sa Pilipinas, kay kung nung in-address, sabi ang kalabutong El Nino, whatever, may aragi na yung mga oportunista, ng mga unscrupulous businessmen who will take advantage of the situation, Andrew.
5: Okay. Pero, Sir Winnie, ang iniayhan, do you think may ano ginisang gobyerno ta? Dugin, pasugtan gini nila? Dugin, tagaan nila yung signal for this plan, Sir Winnie?
14: That's why ganito ni, dapat may transparency. Kaya ano ang ginahin mo sa Department of Agriculture? Sa una, ang kabangdanan man na ang nagbaha ang klamay dire, kamo man ang Department of Agriculture. Kaya mo lang regulating body, dapat mo.
5: Yes, sir. Sir Winnie.
14: Who will regulate the regulator?
5: So, sir, may natalupangdan lang ko bala, Sir Winnie. Kaya so, nga, dapat, dumay, sir?
14: Dapat ibalik, hindi.
5: Gani man?
14: Ibalik sir. Sa... Yes, sir. Yatawag natin bala sa lamisa.
5: Oo.
14: Kag mitinga liwat. No?
5: Yes, sir.
14: Kinalang balik sa boardroom. Hindi ka sila okay. Na mapagulpi lang ta kayo tungod may palaabuto ng mga linyo.
5: Oo.
14: Mabirada ito dahon sa okay. Import.
5: Sir Winnie. Bukas, no?
14: How about our farmers?
5: Sir, dumagin front lang sila, sir, nga Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o kung ng prise mo?
7: How is that?
13: Ang PRISM, niblang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, do front lang ni nila, kay do amuning nagperma sa agreement.
7: Correct. May araman mga munang mekanismo mo na para blado hindi mabalan.
13: Oo, doon yung front lang niyo.
7: May araman na fronting na organization na nagatingwa, ano? But in the long run, kung di dyan eh, ang buwa sining oversupply. Oversupply diyang ugas. In the guise of helping the consumers, it would be at the expense of the small farmers, no? Sabi mga gagbay lang ang mga kwan, ng mga mangunguma. Amun siya apiktado. Tuwain mo na isang pila ka hektarya ang ilang mga duta. Eh.
13: Okay.
7: Imakamanage na sila, no? So save the farmers by re-evaluating siguro, Andrew, re-evaluate the scheme and kinanglan may stakeholders meeting para nga matagaan man sang ligwa ang opinion. Yun yung magagmay ng mga mangunguma sang hindi mo na pwede nga ipatulon ng nila hook, line, and sinker, no? It has to undergo process wherein it would redound to the benefits of the farmers rather than harm the industry to which they have been dependent, no? All their lives for a long period of time.
13: Gani man. Pero tagalin pa makontinue mo na, Sir Winnie. Anong effects ni sa aton? Mapuno balayhan o kung malabot naton ang ginakinanglan nga supply sang bugas for this kind of initiative man, Sir Winnie?
7: Okay, for a while, may kwan siya ining positive na epekto. Barato bugas mo.
13: Barato bugas.
7: Kaya makuna ikuan sa gobyerno. Oh. Successful. Okay. Ang namun na importation, nagbarato ang bugas.
13: Mm-hmm.
7: Nag-bring down ang presyo. Good. Say, how about the farmers?
13: So, okay.
7: What will happen to them? Kaya karoon na kuha, nag-collapse ang ginatawag natong farm gate prices. Kung na below the cost of production, kung ang cost of production mo 20 or 25, biligyan mo ang imong per kilogram siguro na, ibaligyan mo ang imong humay sa 14, 15, kundi losing business proposition.
13: Oh.
7: That is the point. Who will benefit and who will get hurt by this situation. That's why nagambag ko kayo na good for the consumers for a while, but it would be a long-term headache for the small farmers who are struggling at this point in time in order to continue their means of livelihood.
13: Okay. Sige. So, Sir Winnie, no? Thank you again. Say mo nga tiyempo. Subong, sir. Salamat kita. God bless, Sir Winnie.
7: Thank you. Okay.
13: Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Central. Mga katropa, ito na batihan si Mr. Winnie Sancho sa iyan yung komento, no? Ang mga rin mga katropa sa importation sa bugas sa aton. There are group nga nag-initiate mga katropa nga para, actually ang agreement, no? Memorandum of Understanding na permahan na para matigayan na ni mga katropa ang importation sa next year, no? 2027, 100,000 metric tons. By the year 2028, mga katropa, posible malabot na ni ito 200,000 metric tons. I'm not sure sa 2029. No? Basib lang mga tropa, magasige naman eh. Dugang kada tuig. Ti yearly, kano mo? Yearly? Ti, magsiling kita yearly. Kada tuig, may sakang 100,000. No? Ti, muna nga ito nga dapat bantayan. Pero ang gobyerno din mga tropa, siguraduhon lang ang ining ginahimo nilang atikang ang makatugid man sa nagakinanglan. No? Alas 11:50 na, padulong antes katropang Wendel Balinario. Kung ako nalang balita ni katropang Wendel, early ingress sang Gugma Foundation sa Lacson, ginpasugtan ko na sang syudad. Centro. Oh. San o ni ayan ang early ingress nila? Kuha na itong mga balita. Kami interview kay Mayor Greg Angot Dre. Piyakling niya. Balita sa syudad, we katropang Wendel Balinario. Katropang Wendel, please come in.
9: Yes, Katropang Franz, hindi natubutan na sa syudad sa Bacolod City Government at natin temprano pa i-preparar ang lakson trip pa kontemprano pa nga i-matukod ang mga kiosk. Giraw ko na ang English, Katropan France, no? Kaya dumduman, una ito nga gin pamalabagan o kung wala gin paboran sa nga sangguni ang Pangluso Dr. SP ang proposed sa nga Gugma Foundation nga i-preparar ng daan ang lakson trip sa on October 12 man, no? Pero ito ang ilatag ng programahan niya, October 14 pa, alas 9 sa gabi, magasugod ang increase sa lugar. Pero ito ka trapang trans kanina, naging pahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa interview natin nga igintugutan na sa syudad na sila karon sa gabi, ka trapang trans, makasugod na sila amat-amat, no? Sa ila nila iyang pagpasulod rin ng mga gamit, tugtog kaagahon. Kasi magbalik lang niya sila tukod ang dalan sa regular na ti wala yas ang closure pagbalik naman sa aga. Subali pag alas 7 karon sa gabi mamatamat na dira ang mga staff na mag-put up sa mga kiosk. Tapos may partial road closure na halina alas 7 sa gabi tuktob alas 5 sa ang kaagahon. Kag pagbalik naman niya alas 6 sa ang kaagahon magbalik naman po kastiwata ang nasambit nga dalan. Pero suno kami yung Greg, nati ang mga stage balaya o kung ng mga intablado ang pamutang dira sa Lakson Trip, ang ibutang lalaya ng dates na lang yung balaya, antes ang highlight o kung na antes yung 16. So probably dapat ipang putak nila yung stage 15 na ya o kung October 15 na. Pero sa 12, 13, 14, ti ang mga kiosko lang dira danay, ang ila pamutang mga tents kag iban pa. Kaya ti suno kami yung Greg, ginatugutan ini, kaya ti ginidurso man niya sang sanggol yung panlunsod, ang ilan nung nasambit niya nga nakasugtan sa sanggol yung panlunsod, ginidurso ini sa City Mayor's Office, kaya ti ang gugma, nagpangabay man no, sa City Mayor's Office niya, nga mas early tani, mas maayo nga ipreparar, no, kaya ti daw awat na mala, alang-alang na, kung hindi, pag ipreparar tuntano, kaya subungadaan katrapang trans na hibaluan, nga madamo gali ang mga kiosk na patindog gradaan tungkol madamo ang mga sponsors subong na tuig, madamo ang mga brand sabi nga nagkuha sa mga kiosk ko dira sa may Lakson Trip. So kinahanglan nga na put up early para nga ti hindi alang-alang no nga tapos ti ginaulikid man ang mga nagbayad yung mga brand dira bala sa may lugar agud nga ti makabaligya man sila sa tarong maka ano sila dira makahimo sa nila ng mga aktibidad. That's why to suno kami yung Greg dati amungag yung suktan man. At ito mangkot man, si Mayor Greg dati sa taya, wala may kaantanan niya kung ini bala mag lapas sa abis sa bintasuntanan sa SP. Pero saya nga ti wala man tungod niya tingin endorse man gani in City Mayor's Office kung depende sa iyaya. Pero pi sa karon na katropang fans la umana sa gabi kati yeah. Magasugod na dira ang increase sa kati
5: okay.
9: Maamat-amat naman ang trapiko dira yan sa basis ng Lakson Trip. So ti okay. La umanta na nga medyo mahinay kati may partial road closure na ipatigayon pero magabalik man niya sa liwata no sa aga nga ti may full yang access dira ang mga ano na naman sa liwat mo okay. Sa Lakson. Pero tiyan mo na may gamay naman yung pansansya kahit ti may kaantanan ini sa celebration to maskara pa sa 2036 kahit ti ang Lakson Trip isa sa mga venue no sang syudad kung sa diin nga ti dragot sila nag-boom ang mga ano mga aktividad kag syempre kung baga dra nag-kuha sang dako man nga income
5: okay.
9: When it comes sa pagbaligyan na ito sa mga sponsorship and brand kadrapang brand.
5: Sige.
9: Kaya mo lang na naging pakayating yung regal sa taya kung nga aking tugutan ang mga foundation sa ining early interest dira sa my Lakson Trip. Para sa dugang detalye kadrapang brand, mayroon ang dira sa pahayag yung regal sa taya.
12: We discussed with the members of the City Council a couple of days ago because ang concerns ang foundation is more of ma-short give ang preparations nila. Since this year, damo-damo sila sa sponsors, damo-damo sa mga paudara sa ilang preparations. Idara. So, tight kayo ang kumastart ka 14. No? So that's why nga after the meeting, kakaligin pa sa SP na resolution was getting endorsed sa City Mayor's Office.
5: Okay. Sige. Katropang Wendell, no? At least nabatian ta. No, rasta doon ginakulabos. Na sige, so, bali, saan doon maumpisa gani? October?
9: 12, karoon 12. Sa gabi.
5: Ah, karoon. Kaya dumay half, ano na mo, road closure na, no? Ang yung, Lacson.
9: Yung branch, no, sa gabi, eh, pa lang man, ah. Kasi wala naman masyado sa nga nag-apply, no, mga alas 9. Guru sa gabi, katapang branch.
5: Okay.
9: Kaya yung binayo man mismo ni Mayor Greg na i-adon man ang tiot. Wala kayo man nag-atabay, iho, no, kung kaaga, kung
5: okay.
9: Parang niya tingman damit ka dyan ang dalan.
5: Yes. Sa, oh, kay, hindi ba permisyo? Kay traffic mo, no?
9: Yes.
5: Sige. Thank you, guys. Katapang Mindela.
9: At katapang Franz, ang may nakakit, higit Bacolod City Government Center, sa mga kapapa, wala ang mga bukol-bukol sa tawas, mag-tansaw na bus capsule. Para sa nagawag yun, ng Pilipinas, sa katapang Wendell, Marino X.
5: Manda mo salamat sa Katropang Wendell Balinario, mga balita, mga tropagikan sa Bacolod City Government Center. Alas 11:57 na bang oras ko doon ginakulabos na hindi lang magkalipat ang mga produkto sa Yes to Health. Mabakalin nyo sa Gapon sa Yes to Health Wellness Center ng Ginam Tandres at Dan Lizares, Barangay 39. Syudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide. No? Kakain sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropain nyo ina nga mabakal. Tandayin ninyo no, ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Magbakal ka mo, dapat may tatak sang Yes to Health. No, batayin ninyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang color maroon ng iyang box, mga katropa. Sentro. Sa mga katropa natin, ranga nag-monitor sa mga gusto mag-upod, no? Tutok lang gyapon sa ato Facebook fanpage din sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa. Good morning kay Cindy Chavez, Shane Roado, kay Enrico Tanara, Chris Dublar, kay Mary Jane Balualio, Camille Kamakalalag, kay Ma'am Rihanna Diestro. Good morning, mga katropa. Eh, no? Salamat sa pagtutok tiri lang yapon sa XFM Bacolod. Mga katropa, standby ka magabulos ang XFM Network News. Tiri lang sa XFM 103.9 Bacolod. No? Idulong sa XFM Mega Manila ang mga national and regional news. Salamat mga katropa inyo ang kormansi, katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat, Gade Mengudto, and God bless us all, mga katropa.
15: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
16: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
19: Edgar, saka service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil wala nang sakit ang aking likod.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: XFM 103.9.
22: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. season. What are you waiting for? Register now at winzir.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Colors, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Headlines. Balitang international, katropa, isa patay. Labing isa sugutan sa panibagong atake dyan sa Riyadh Airport. Headlines. Sa balitang showbiz, mga drug artist magsasama-sama sa Vinyas Deluxe Birthday Show sa October 24. Headlines. At sa Sports Converge, pasok na sa quarterfinals matapos patumbahin ang Titan sa PBA Governors Cup.
2: Balita sa buong Pilipinas.

0: la tropa, 12 de mayo, Aropone lunes, 1 octubre, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo, sumasa nyo sa lahat po na XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Like din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Bradio Vera.
1: Ako si Brian De Pao.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakatakdang magbukas sa 2028 ang pinalawak na cargo hub ng FedEx sa Clark, Pampanga. Inaasahang magpapalawak sa pagpapadala ng mga produkto ng maliliit at katamtamang negosyo sa ibang bansa. Yan ay ilan sa mga oportunidad sa pamumuhunan at tinalakay po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang working visit sa Singapore, kung saan ay pagpulong din siya sa mga opisyal ng pamahalaan at mga leader ng negosyo. Kabilang din sa mga tinatay ang $700 million na pamumuhunan po ng Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation at panong dagdag na pamumuhunan ng Vena Energy sa renewable energy sa Pilipinas. Nakapagpulong din ang Pangulong BBM kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at matiyak ang pagpapatuloy ng mga prioridad ng ASEAN.
3: Sa mga pangunahing katuwang ng Pilipinas sa ekonomiya at tiniyak natin na mananatiling masigla at malapit ang ugnayan natin sa pamahalaan at sektor ng negosyo dito. Our objective is not simply to attract investments today. We must also prepare the energy supply, the infrastructure, technology, and human capital necessary to sustain the industries of tomorrow. To power our growth, we will keep studying all viable options for our long-term energy security and build the technical capability to make informed decisions for our future.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
1: Sisimula ng Senado sa Miyerkules, October 14, ang pagtalakay sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Ito ang kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa rin si Gatchalian na matatapos ng prosecution team ang paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Martes. Nauna nang inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang budget kabilang ang 116 billion pesos na pagbabago sa alokasyon na umani ng mga tanong at batikos mula sa ilang mambabatas. Inaasahang boboto ang Kamara sa pinal na pag-aproba sa panukalang budget sa October 12 bago ito isumite sa Senado para sa karagdagang pagsusuri.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, defense panel, kinilatis po yung testigo ng prosecution na forensic analyst. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Atis ng defense panel ang testigo ng prosekusyon na si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, October 12. Sa cross-examination, tinanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Cabrera tungkol sa kanyang karanasan sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa graft and corruption na yung paggamit ng pondo ng bayan at paglabag sa Republic Act 6713. Inamin ng testigo na wala pa siyang nahawakan ganitong mga kaso bilang abogado, gayunman igreate niyang madaling maunawaan ang mga elemento ng batas at alam ito maging ng mga estudyante. Nagkaroon naman ng palitan ng argumento ang depensa at prosekusyon matapos questionin ni House Prosecutor Attorney Chel Jocno ang tanong ni Attorney Ferrer dahil sa pagpapahiwati gumano na walang sapat na karanasan sa auditing ang testigo. Ibinasura naman ni Presiding Officer Chief Escudero ang pagtutol ni Jocno at ipinaliwanag na inihambing lamang ng depensa ang pahayag ni Cabrera sa kanyang isang taong karanasan sa naturang debisyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kailangan magpakita ang prosekusyon ng matibay na ebidensya na nag-uugnay sa umano'y ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte sa illegal na paggamit o paglilipat ng pondo ng gobyerno. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Calilong na hindi sapat ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa nasabing bangko upang patunayang ninakaw ang pera dahil kailangang matukoy ang pinagmula na taktual na galaw ng mga pondo. Binigyan din ng analyst na kailangang maipakita ng prosekusyon ang malinaw na paper trail na magpapatunay sa mga aligasyon sa halip na umasa lamang sa epekto ng mga inilalabas na impormasyon sa publiko.
4: Baka naman kasi they're just withholding it at the moment and then later on they're going to bombard the defense with all of their evidences that to the point that the defense could no longer withstand this and at the point that the defense can no longer hide beyond or behind the procedural mechanisms of the trial.
1: Sa ngayon, sinabi ni Galilong na inaabangan niya kung may papakita ng prosekusyon sa mga susunod na pagdinig ang dokumentong direktang mag-uugnay sa umano'y illegal na pinagmulan ng pera.
0: Mga tropa, posibleng magkasanang hindi dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang senador mula po sa minorya ayon kay Senator Robin Padilla. Anya, wala pang napag-uusapan ang kanilang grupo tungkol dito. Pero posibleng talakayin nila ang hakbang dahil sa paniniwalang may mga nangyayaring paglabag sa konstitusyon. Napansin nitong mga nakaraang pagdinig ang pagliit ng bilang ng mga senador na dumadalo sa sesyon habang ang ilan naman ay maagang umaalis o nahuhuling dumating. Gayunpaman, sinabi ni Padilla na patuloy niyang sinusubaybayan sa telebisyon ang mga paglilitis kahit hindi sa personal na dumadalo sa Senado. Samantala, kanina alas 10 na umaga, sinuspindi agad ni Presiding Officer Jesus Cordero ang impeachment proceedings matapos pang opening prayer nang makitang walang minority senators ang present sa session hall.

0: pangyayari. Samantala, nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na inamin umano ni Legarda sa kanya ang pagsisisi na sumama nito o sumama ito sa Cayetano Block.
1: Usahan ni Senator Joel Villanueva hindi pinangalan ng politic forces ng pagtatangkang sirain naman ang kanyang reputasyon kaugnay po ng aligasyon sa katiwalian sa mga proyekto ng flood control. Sa ika-apat na po at walo na anibersaryo ng JIL o Jesus is Lord Church sa Luneta Grandstand, sinabi ni Villanueva na mabigat ang nag-iepekto ng mga paratang sa kanya, lalo na raw sa kanyang pamilya at sa kanyang religious community. Itinanggi po ng senador ang mga aligasyong tumanggap siya ng kickback mula sa mga questionable proyekto ng flood control. Nauna nang iniugnay na ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, si Villanueva, sumunay irregularidad sa mga proyekto sa Bulacan. Kabilang dyan ang sinasabing pagtanggap ng 150 million pesos sa pamamagitan ng isang aid. Inirekomenda rin ang Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa po ng mga kasong kriminal laban sa senador at iba pang individual kaugnay ng mga hinihinalang irregularidad. Gayunpaman, nilinaw ng komisyon na hindi nangangahulugan ang rekomendasyon na napatunay nagkasala na mga inireklamo dahil nasa mga kinaukulang awtoridad pa rin ang pagpapasya sa kanilang pananagutan.
2: XFM News Nationwide.
0: Ibinasura ng Court of Appeals ang apela ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na makalaya mula sa pagkakakulong. Sa desisyong inilabas noong October 5, nilinaw ng korte na hindi ang Bureau of Immigration ang nagpapanatili sa kanya sa kulungan, kundi ang desisyon ng Regional Trial Court sa Pasig City. Ayon sa Appellate Court, walang naipakitang paglabag sa karapatang si Guo o ni Guo sa mabilis na paglilitis. Sa ngayon, mananatiling nakakulong si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos mahatulan sa kasong qualified human trafficking.
2: XFM News Nationwide.
1: 2.64 billion pesos na refund sa Meralco customers, pinagutos po ng ERC. Patropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live! Report!
3: Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Manila Electric Company o Meralco ang pagsasauli ng 2.64 billion piso sa mga consumer sa loob ng umigit kubulang 6 na buwan. Katumbas ito ng average refund na may git 10 centavos kada kilowatt hour na ilalagay bilang himulay na item sa mga bill ng kuryente. Ayon sa ERC, nagmula ang refund sa sobrang nakulitang distribution charge ng Meralco kumpara sa aprobadong sigil matapos isalang-alang ang mga naunang refund at adjustment. Pinaikli rin ng komisyon sa 6 na buwan ang refund period mula sa orihinal ng panukalang 12 buwan upang mas mabilis na maramdaman ng mga consumer ang ginhawa sa kanilang bayarin sa kuryente. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpabala si Senador Erwin Tulfo sa mga kumpanya ng kuryente laban sa hindi makatarungang pagtataas ng singil at mahinang serbisyo sa harap ng inaasahang matinding El Nino. Hinimok ni Tulfo ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission na tiyakin ang sapat na supply ng kuryente at pigilan ang sinasadyang kakulangan sa supply na maaaring gamiting dahilan sa pagtaas ng presyo. Ayon sa senador, dapat manatiling makatarungan ang singil sa kuryente at hindi nadagdagan ang pasani ng mga pamilyang Pilipino. Batay sa pagtataya ng mga weather forecaster, inaasahang lalakas ang El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre at magpapatuloy sa unang kalahati ng 2027.
2: XFM News Nationwide.
1: Inianunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang pagbibigay po ng katumbas ng isang buwang bonus para sa mga empleyado ng Office of the Ombudsman. Ginawa ni Remulla ang anunsyo sa kanyang unang taunang ulat nitong Lunes, kung saan nangako rin siyang patuloy na susuportahan ang kapakanan at profesional na pagunlad ng mga kawani. Sinilubong naman ang palakpakan ng mga empleyado ang anunsyo ng bonus.
0: Itong 72% ng mga Pilipino ang naniniwalang nakatutulong ang bukas na pag-uusap tungkol sa mental health upang mas maunawaan ito ng publiko. Batay sa bagong social

0: Station survey mula September 21 hanggang 27, 78% naman ang nagsabing nakatutulong ang pagbabahagi ng sariling karanasan upang hindi maramdaman ng iba na nag-iisa sila sa kanilang pinagdaraanan. Sa pagtataya ng mga respondent sa kanilang mental health, 18% ang nagsabing mahusay ito, habang 38% ang nagsabing katamtaman at 2% naman ang nagsabing mahina. Lumabas din sa survey na 29% ang unang lalapit sa kanilang mga magulang kapag may pinagdaraanan, habang 27% ang lalapit sa kanilang partner. Tumaas din sa 11% ang bilang ng mga respondent na lalapit sa lokal na pamahalaan mula sa 2% noong nakaraang taon, habang 10% naman ang lalapit sa mga profesional sa mental health mula sa 4%.
1: XFM News Nationwide.
2: Balitang lokal, tinakda po ng Manila North Cemetery sa Manila October 27 bilang huling araw ng paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura ng mga nicho para sa Undas 2026. October 28 naman ang huling araw ng mga libing, habang mula October 29 hanggang November 2 ay bukas ng sementeryo mula 5 umaga hanggang 8 ng gabi. Ibabawal din po mga katropa ang pagpasok ng mga sakyan sa sementeryo sa nasabing mga petsa. Hindi rin papayaga magdala ng baril ng matutulis na bagay, alagang hayop, mga alak, gitara, malakas na sound system, madaling magliab na mga materyales at mga gamit sa sugal. Nanawagan ang pamunuan ng sementeryo sa publiko na sundin ang mga patakaraan para mapanatili ang kalinisan, kayusan at kaligtasan sa paggunita sa mga yumao.
1: XFM News Nationwide.

0: sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sumasa sa inyo katropa sa pamagitan po ng XFM 101.7 Canloon, XFM 106.1 Kabangkalan, Negros Occidental, at XFM 95.3 Brooks Point, Palawan. Diretso muna tayo sa Tubigaraw. Ang balita dyan, si Remulia nilinaw na maayos na po ang issue kay BM Respicio ng Reyna Mercedes. At pinuri ang PNP bilang most trusted agency. Katropa natin sa balita, JP Sacking ng XFM Tubigaraw.
2: Kahit yung Vice Mayor ng Isabela, best friend ko, ay put it behind. Tapos na yun, wala na kami pag-uusapan. Bro, di ko na bahala. Okay? But as far as I'm concerned, I have set my pace and I should take it no further. Okay.
3: Kasi
2: as a country, we should move forward. Dapat
3: diretso
2: lagi ang tingin natin.
3: Hindi naiwasang maisingit sa mensahe ni DILG Secretary Gambit Remulia ang panghaling rin ng Mercedes Vice Mayor Attorney Harold Respicio sa ginanap na Unified 911 Emergency Response System Turnover Ceremony sa Police Regional Office 2 nitong 9 ng Oktubre ngayong taon. Dito nililaw ng kalihim na tapos na ang issue nila ng Respicio matapos dumabas ang negatibong resulta ng drug test. Matatandaan, ipinag utos ng kalihim ang naturang pagsusuri matapos akusahan ang vice-alcalde na gumagamit umano ng ilegal na droga. Matatandaan pa na binayaran ni Remulia ang 28,000 piso na ibastos sa pagsusuri matapos ipakita ni Respicio ang resibo. Ayon sa kalihim, mas nais niyang ituon ang atensyon ng DILG sa mahalagang programa kaysa sa individual na isyu. Kasabi nito, nagbiro din si Isabela Governor Dito Albano na kulang pa ang naturang pagsusuri at kailangan pa ng neuro testing. Kasabi nito, itinuturo namaana ng DILG na tagumpay ang pagpasok ng PNP sa most trusted agencies sa ilalim ni General Nartates at tinyaktuman na magagamit ang 911 para sa mabilis na pag-responde. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Sacking, XFM News.
4: 41 kilong shabu, pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas. Sayas na samsam sa Cebu City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 278.8 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buybus operation sa barangay Mabolo, Cebu City kahapon ng umaga. Umabot sa 41 kilo ang nakumpiskang hinihinalang shabu na ayon sa mga otoridad ay pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas sa nakalipas na 10 taon. Isinagawang operasyon bandang alas 7 ng umaga sa Arca Street sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Ayon kay PDEA 7 Regional Director Jewel Plaza, isang buong surveillance at case build-up ang isinagawa matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant. Batay sa intelligence report, umano'y kayang magbinta ng suspect ng 5 hanggang 10 kilo ng shabu kada linggo para sa mga drug distribution network sa Cebu. Kinilala ang suspect sa alias na Jana, 30 anyos, isang motorcycle taxi driver at residente ng barangay Basak, Pardo, Cebu City. Bukod sa 41 kilo ng hinihinalang shabu, nakumpiska rin ang marked money na ginamit sa operasyon, isang cellphone na umano'y ginagamit sa transaksyon ng droga, isang sasakyan at iba pang gagamitan. Kasalukuyan na sa kusudiya ng PDEA 7 sa Barangay Lahog ang suspect. Inihanda ng mga kasong may kaugnayan sa pagbebenta at pagmamayari ng ilegal na droga alinsunod sa Section 5 at 11 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kapag napatunayang nagkasala, maaari siyang maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo at multang hanggang 10 milyong peso. Mga katropa, ugaling uminom ng cellphone at coffee mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Samantala, motor napper. Dinagipo ito matapos maka-aksidente gamit ang minakaw na motor. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
6: Live report.
5: Nadakip pang isang lalaki na hinihinalang nagnakaw ng motorsiklo sa bayan ng Etiaga Isabela matapos masangkot sa isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masayasur sa bayan ng San Agustin, Isabela. Kinilala ang may-ari ng motorsiklo na si alias Ben, 51 anyos, residente ng Barangay Pangalsur, Etiaga, habang ang suspek ay si alias Felipe, nasa Hustong Gulang, residente naman ng Barangay Santa Monica sa bayan ng Etiaga. Batay sa ulat ng PNP Etiaga, unang naiulat sa himpila ng pagkawala ng isang kulay pula at itim na motorsiklo na nakaparada sa harap ng isang commercial na billiard hall sa Proxa East Barangay Pangal Norte sa Etiaga. Agad namang nagpalabas ng flash alarm ang PNP Etiaga sa mga kalapit na himpila ng pulisya upang ipagbigay alam ang insidente at makatulong sa paghahanap sa nawawalang motorsiklo. Kalaunan, iniulat ng PNP San Agustin sa Etiaga Police Station ang isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masayasur na kinasangkutan umano ng motorsiklong tumutugma sa paglalarawan ng nawawalang motor. Kinumpirma ng may-ari ang motorsiklong sangkot sa aksidente ay ang naiulat na nawawala dahilan upang dakpin ang suspek na nagmaneho nito. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act habang nagpapagaling sa isang pagamutan sa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowen Munchang, XFM News.
4: Masusing investigasyon sa shooting incident na kinasasangkutan ng tatlong pulis, ipinagutos ng ICPO Director. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Utos ni Police Colonel Wilbert Parilla, Iloilo City Police Office Director ng Masuring Investigasyon sa nangyaring vehicular accident na nagresulta sa shooting incident kung saan involved ang driver na doktor at tatlong responding police personnel ng Iloilo City Police Station 2. Base sa investigasyon na nagresponde ang mga police personnel sa 911 call sa Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City kung saan nasagasaan ang kotse ang sari-sari store at ang nakapark na tricycle. Agad na humarurot ang sasakyan matapos ang insidente. Hinabol ng mga kapulisan ang kotse at kanilang naabutan sa Barangay Cainin, La Paz. Sa interception, ipinahayag na nag-attempt ang driver na sagasaan ng mga pulis, rason na kanilang pinaulanan ng bala ang sasakyan. Nakatamo ng sugat ang driver na doktor at nasa intensive care unit ng ospital. Nirelieve ang tatlong responding police officers at ipina-turn over ang kanilang service firearm sa crime lab bilang parte ng standard operating procedure. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Pang Brian, tuloy na lumabas sa tropical cyclone domain ng pag-asa ang bagyong si Koguma. Habang may isa pang tropical depression na namataan sa layong 3,030 kilometers silangan ng Central Luzon, at inasa hindi papasok naman sa Philippine Area of Responsibility.
1: Pagbabadi ayon sa pag-asa ng Intertropical Convergence Zone o IPCZ ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samantala, mga tropa Easterlies ang umiral sa silangang bahagi po ng Northern at Central Luzon, habang Northeasterly wind flow naman ang nakakapekto sa Extreme Northern Luzon.
1: Posible namang makaranas ng mga localized thunderstorms ang iba pang bahagi ng Luzon.
0: At ang araw po ay 5:47 umaga, nakita, at inasahan lulubog mamaya 5:38 na ng hapon.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Suntone Plus Capsule. Katropa, isang nasawi at 11 nasugatan sa panibagong pag-atake sa paliparan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kahapon, isang araw matapos lamang ang naunang strike na ikinasawi ng 13 katao habang mahigit sa 300 ang nasugatan. Ayon sa mga otoridad ng Saudi Arabia, tinamaan na hindi pa nakilalang projectile ang Terminal 4 ng paliparan at nagdulot ng sunog. Iniulat din ng mga otoridad na naharang ng kanilang air defense ang mga missile na patungo sa ilang lugar sa bansa, habang isang drone ang nasira matapos maharang sa Eastern Province. Matatandaan ay inako ng grupong Houthi sa Yemen ang responsibilidad sa naunang pag-atake at nagbabala ng mga sunod pang mga strike laban sa Saudi Arabia. Dahil sa mga pag-atake, pansamantalang inilipat sa online learning ang mga klase sa mga paaralan sa Riyadh hanggang Webes, habang patuloy din po ang pagsusulit sa kaligtasan ng mga paliparan.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Coffee Mix. Magkasama-sama ang musika, drag performances at kulturang Pilipino sa birthday show ng drug artist na si Vinyas Deluxe sa October 24 sa Rampa Club, Quezon City. Tampok si Vinyas versus The World, The Vinyas Deluxe Birthday Show, ang mga drug artist na sina Precious Paula Nicola, Brigidinga, Minty Fresh, Arizona Brandy, Kriana, Hanabeshi, Taylor Sheesh, Shewarma, Tiny Deluxe at Lance Reblando. Nakilala si Vinyas matapos sumali sa unang season ng Drag Race Philippines noong 2022 at muling lumahok sa Drag Race Philippines Laysan Royale noong 2025. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, katropa, atin sa atin ang premium D3 soft gel capsule. Lakas sa bawat kapsula. Mag-premium D3 protection sa buong katawan. Pasok na sa quarterfinals ng PBA Governor's Cup ang Converge P Fiber Sixers matapos tambakan ng Titans sa score na 152-119 sa Araneta Coliseum. Nanguna po si Juan Gomez Dillano sa Converge matapos magdala ng 32 points, 12 rebounds at 13 assists para makuha ng kupunan ang ikaanim na panalo sa 10 laban. Nagambag naman si import Cameron Clark ng 30 points habang nagtala si Justin Baltasar ng 20 points at 11 rebounds. Samantala, umusa din sa quarterfinals sa Magnolia matapos talunin ang Barangay Ginebra sa score na 112-93.
2: XFM News Nationwide.
0: Uy, 74 days na lang, katropang Brian at mga katropa, Pasko na naman. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayon Lunes, October 12 na po tayo, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
0: Para po sa nagkakais ang Pilipino sa Pilipinas, kami ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
4: Nga, XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM kid.
6: Inanyang music ah.
4: Nga, XFM. XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music magkatapos magkakablam ay arapin sa mga balita blam sa nabi bigit sa mga DJs nila kan.
6: Wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason kung naka X. Simply
4: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
4: Nga XFM kid how.
7: Timo.
6: XFM 103.9.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Mabilbili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Sa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Maas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at uyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Release sa mga butika.
1: Makalage na ko.
0: XFM.
2: Patropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mahayugad daw sa inyo tanan, mga suki naton nga mga nagapamati sa programa The Secrets of Els. Ari kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslano naman sa ring mga health tips and information. Ari kita diri sa pag-discuss sa mga sikreto sa ato sa ring kabuhi, sikreto sa mga pagkaon nga ginapasulod sa lawas ta. Nga kun kaisabi naton ay ti nabusog na kita, healthy na kita, galii mo kay nabusog lang kita pero makadulot sang kun kaisa perwisyo sa ato sa ring ikaayong lawas. Amo ning pinaka importante subong nga aton sini nga diskubrihon kay pareho sini kon kaisa ang mga ginakaon ta mas damo gali ang nutrients nga makuha ta sa parte sang pagkaon nga ginahaboy ta. Pareos ni sa pinya, ginahaboy nato ng panit, ginadamol-damol tagid ka panit kay hambal nato na manamit ya kon way sang sagupra sa mata. Gali mo kay ara si dalom sa matig-an nya sini nga panit sa guwa, ara gali da ang nutrients kag ara gali sa ginahaboy haboyta nga iya bala sini nga pinakatunga gid bala nga matig-a nga hindi ka nakadulot kon may bingaw nang imo sini nga ngipon ay dira gali mapuslan pa naton ina kag damo dira ang ginatago yang nutrients. So mga bagay-bagay ini nga aton amat-amat yang gina-discovery diri sa programa The Secrets of Health. Kag sa ato sini nga pagparagad sa The Secrets of Health, live kita ang mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Kagbasi may mga palamagotanon ka modera, feel free sa pagpadala sa aton sang mensahe sa live streaming sang XFM station yung inyo ginapamatian para ma-forward diri sa aton upo nang ato sini nga consultant. Kag mahataga naton sa nagakaigo sini nga sabat. Kay today, special ining adlaw sa ato siring pagparagad kay upod ta sa siring mga tineo ng ato siring isa sa mga naturopath practitioner, doctor. Sa ato siring pagparagad, we have Doc Erwin Lapos. Doc Erwin, welcome na sa ato siring programa.
1: Yes, Sir Josel, welcome sa atong programa The Secrets of Health. Kag yari kita agod naman magahisgot kung paano naton amligan ang aton ikayong lawas. Paano naton batuan kung kisan nagabato kita sang kapigaduhon na Sir Josel. Pero ang panglawas naton, paano naton ini ginabatuan kung ara kita sa ginatawag naton nga problema sa panglawas, balatian. Amo na kung kisa, biskan kulang aton nga kwarta, miska kisa ang aton nga gusto nga kaunon na Sir Josel, hindi naton mabakal bangod kay kulang iwat gid ang kwarta. Pero kung may ara lang kita maayo nga panglawas daw, sobra pa sa aton nga nakadaog sang luto. Kay nga man damo sang damo kwarta subong, damo man problema, damo balatian. Amo na nga mas importante subong nga biskan pigado man kita, ara healthy, ara mapagsik, mapag-on ang aton lawas. Kag kinahanglan gid, no? Kada adlaw, muning ginasiling naton, nga bantayan naton una ang aton mga ginakaon. Kikugis ang ginakaon naton, kisa mo maning gatuga, labi pa kung may mga balatian kita. Ikaduha, paano naton suplementuhan ang aton nga lawas? Sir Josel, agod nga biskan bugdaw pulaw bugtaw nga aton obra, ara man gihapon ang aton nga kabaskog sang aton lawas. So upod na dire maning ginasiling sang kadam-an na Sir Josel, kisa ginahimalaot ni nila nga ang ano bala ang inibalang X, ano gid bala ang meaning sang X o ano ang matawag naton?
0: Ano? Ako na lang mahatag abi meaning niya, Doc.
1: Oo,
0: ano ang X?
1: O paano nyo gintratar ang inyo

0: X ang ang Yes to Health. Kag kung Dok Samaritan ang paghambalan, kilala ang bisngan mga bata.
1: Oo.
0: Pagkikita nila sang Dok Samaritan nga pangalan, makanta na sila din ang mga bukol-bukol. Yes, ang X, masiling nga yung X kay kung kisa, hindi na naton malawag Sir Josel.
1: Oo.
0: Pero hasta subong mga kaluluhan, kananayan nga ara sa aton ano, ara sa aton mga uma, Santon Plus, ang Yes to Health nga Santon Plus, amogid ang ila na uyunan.
1: Nothing beats the original.
0: Doctor. Yes, amo na siya since 2011, panahon sa pandemya, Sir Jusel. Wala kasang iban nga produkto nga nagapadayon hatag sang maayong informasyon sa ere.
1: Mm-hmm.
0: O sa mga radio stations at television, the only Yes to Health nga nagdala sang Santon Plus Herbal Capsule. Amo na nga kung gusto ginyo legit, kag sigurado, ano, kumasiling kita, Sir Jusel, ang ano, ang Yes to Health or Dok Samaritan sang una, amo ginang kausa mo. Tudluan na ton sila paano likawan ang makapalala sang ilang balatian. Like for example, common nga balatian subong ining ano, ining kung sa tawagon na ton sa kanta bala nga Killing Me Softly.
1: Oo.
0: Unti-unti amat-amaton kita patay. O hindi ka anay mamatay, utdan ka anay tiil, utdan ka anay kamot. Before mauto din ang tiil mo, Sir Jusel, maagi
1: pa na sa... Tapos pa kung asahon ka pa, kaya hindi ka kakaon sa mga gusto mo kaunon?
0: Yes, amo nang ano. Adi, ang iban, bahala ko nung wala tiil, kaya daw mo manabuhi nga wala tiil. Pero, sad to say, nga once nga mapilasan ang tao nga may diabetes, maano, dugay mag-ano, magpali ang iyang pilas.
1: Mm.
0: Biskan opirahan ang iban, una, tudlo lang eh. Hasta naglabot na diri sa may, ano, sa may puno ka kamot. Hasta nga, hindi naman pwede ot doon ng liog. Kagari pagid ginakadlokan na Sir Jusel sa mga kadamaan aton nga mga kalalakian. Inabalang maayo na lang kuno ot doon ang pagkalalaki. Kaya nga man, hindi na magamit. Mm. Bangod sang epekto sang taas nga blood sugar. Sa damo na to nga programa halin pa sa una sa iba't ibang nga iba-iba nga mga radio station diri sa Western Visayas, pirmi na itong ginakampanya. Kung gusto ninyo dali mag-ayo, dali maumpawan, likawan gid ang mga kontra sini. Oh, kabalo naman kita, anong kontra sang pagtaas ng blood sugar? Oh, masiling ta, carbohydrates. Paano na itong piliyon? Kaya hindi man sili nga...
1: Pero number one nga source, latest survey, subong Dok Erwin, ha? Sang pagtaas ng blood sugar, ining mga ginapang-inom na to, siring yung mga sweetened beverages,
0: yes.
1: Kag ang promotion bala nga in one?
0: Yes. Damo subong nga mga artificial nga inomon.
1: Oo.
0: Isa na nga promotor, mas baskog ang promotor. Bala mo, liquid siya mo.
1: Oo.
0: Pero, are pagid, kung hindi mo makontrol gali, Sir Jusel, ang pagkatambok, ang obese bala, ay masugot kag sa hindi. Hindi lang ang imot yan, ang bilbil mo ang maglubo. Pati ang imo nga blood sugar, once hindi mo na siya ma-control. Kadamaan sa mga matambok, ang iyang ano sina, ang iyang rest, ang iyang balatian, hypertension, diabetes, o type 1, type 2, may type 3 na. Biskan diin nga klase nga diabetes, contributor dira is ang pagsubra nga timbang sa isa ka. Tawa mo na nga sa aton, ma-talking about nga ari magkita sa Healthline. So, ikaw mismo nga kami, gina-edukar na mo. Hindi sila nga, obligaan ka lang ka santon, dira. O, obligaan ka na lang ka bulong, kato ka lang na dito sa clinic. Hindi na amo ang aims na to sa Yes to Health. Ang aims na to sa Yes to Health, tudluan ang isa katao, isa kapasyente, nga dali siya mag-ayo, maumpawan, kag mabalik sa normal. Sino man hindi namian nga panahon sa kagabihon, nami imutulog. Tapos kung damo mga gabalatian, subong tamo na varieties ang ano balatian. When we say virus, damo na ga laton-laton ari na sa aton palibot subong plus sa aton ba in environment, no? Kabalo kita nga last naglupok ang bulkan nga kanlaon, Sir Jusel. So madamo ta sina nga pwede mahimo sa aton lawas nga magkabalatian kita. Pero ano ang sikreto sa mga pagtuon? Kag hindi lang ni siling nga pagtuon sa mga sinauna nga mga tao.
1: Mm.
0: Base sa survey

0: i-contact ang inyong mga ex.
1: Ang pinak-
0: nila pa-check-up nila, clear naman. Oh. Na mag-maintain ka payasang bulong. Nga okay naman, normal imo blood sugar, normal imo blood pressure. Ano lang ang dakong kabulig? Ang pag-inom sang Yes to Health nga Santon Plus Herbal Capsule. Ini siya mga component, when you say Santon, is a general term sang super antioxidant.
1: Oh. So,
0: kung aton isa-isahon, kulang man ato, Sir Jusel, sa ano, isa-isahon naton, hindi lang 100 kaklase. Nga pa ito chemicals, nga ara, dira, amo na ang iba, nakibot na lang. Nga nag-inom sila Santon Plus Santon Plus Herbal Capsule naton, kagang aton nga Yes to Health Vitamin C.
1: No.
0: Parisan sang premium D3. Ang ila mga bukol, una-una nang may mga bukol ng mga tao, ang bukol abi Sir Jusel, sign ina siya nga may peligro sa imulawas.
1: May abnormality.
0: Yes, da ano na siya. Amo na akong kisa kung bag-o pa lang mga bukol-bukol sa imulawas, oh. Masiling na ang gachik nga. Ay, dapat nato ni biopsy. Wala pa na gasakit ha? Makita lang nga may nakapa ka lang nga bukol, wala pa gasakit. So dapat kuhaan na to ni sample para i-biopsy kay basi cancerous ni. Kay once ang tao matubuan bukol, pakadto gid ina, kumbaga grade 1 hasta mag grade 6, pakadto ina sa cancerous nga problema. So ang matabo, ang natabo sa kadaman, sa sige inom sang Santon aton nga Yes to Health Santon Herbal Capsule, gulpi na gumok ang mga bukol-bukol nila.
1: Mm.
0: Kag ginsige pa dayon, bisikan mga nanay naton, damo kita sang mga testimonya, bisikan diri lang sa Iloilo, Sir Jusel.
1: Oo.
0: Okay, diri ka umpisang Doc Samaritan sang una. Damo testimonya nga sige sila inom sang Santon Plus Herbal Capsule, sang Yes to Health nga Santon Plus Herbal Capsule, na kupos ang ilang mga bukol-bukol. So masiling ang iban ti dula naman na sa iri kay na daw nalipatan na sa kadaman.
1: Mm.
0: Ara lang gyapon na siya sa mga butika, available gyapon na siya.
1: Damo
0: pa ang hiyang sina.
1: Ginpabaskog ka ginpaipiktibo nga Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yes, amo ni siya ang halin pa sang una. So kung dirigalita sa salakyan na Sir Jusel, kung i-compare natin sa motor, mas nami pagidya ang motor nga akaraan mga team X.
1: Hapos kayo hon.
0: Hapos kayo hon, kagdugay maguba.
1: Oo.
0: Pero mga computerized subong mga motor, kung magsala ka lang tapping ta sa mga signal light mo, mga wires dira, pwede maguba ang program sa imong motor kag hindi na halin sang 2011 nga inim nanay sang Santon Plus, sang Yes to Health Santon Plus Herbal Capsule, damo sang mga naumpawan sang ilabalatian. Wala na sila ginauntat ang iban, kita nila, pa-check up nila, clear naman.
1: Oh.
0: Na mag-maintain ka payasang bulong. Nga okay naman, normal imo testing na. Ni, subong mga motor, nagamit.
1: Ang urig.
0: Urig ba ni?
1: Oo. Oh. Amo na masami.
0: Oh, silinga.
1: Akurig lang akon.
0: Oh, tapos silinga galing kay ano, mahal ang original. Mahal gin man ang original. So sa gamit?
1: Oo.
0: Oh, biskan mga equipment sa ano, equipment sa computer, mahal ang mga gamit nga branded, nga genuine, nga original.
1: Mm.
0: Pero masiling na ang iban nga nagtipid nya diri lang ko sa replacement.
1: Oh.
0: All day okay ang replacement, pero ang durability niya hindi manami, ang performance hindi manami, kay nga man, replacement. Pero masiling ta nga original nga Santon Plus Sir Jusel, biskan ano, biskan original siya, hindi siling nga mahal.
1: Mm.
0: Kay nga aman.
1: Nagdugay gani sa Doc Erwin is because nga napamatud-an sa mga nagamit sininga, dakong bulig sa ila sininga mga balatian.
0: Yes. Daw na komo na lang nila. Amo ni siling ka ano sa mga nakilala naton niya nga daw pagkaon ko na lang na ang Santon Plus nga original.
1: Mm.
0: Kay matumar ko na sila duha sa aga, eh wala naman sila ginabatyag, duha sa hapon. Kay para ko no nga nami ilakaon, nami ilatulog. Actually, ang Santon Phytochemicals, amo ni siya ang, kumbaga sa cellphone, amo siya ang ga-charge sa aton lawas.
1: No.
0: Quiz, sad to say, labi pa konpigado kita, Sir Jusel. Masami sa aton, mga kauturan aton nara sa uma, Oh, bisikan diri sa city. Ah, makaon kita. Nakatigang na kanon, Sir Josel. Pero problema paano isudan. Tiang madali, bakal noodles.
1: Itlog sardinas.
0: Itlog sardinas. Kung ano git, tipid git, kapos git sa budget, ano, ng tinabal, or ginamos, or uga dira nga pertika.
1: Oh, hindi ka mahal na subong sa uga.
0: Medyo mahal lang nga liya uga subong. Ti, ano na, nang, amo nang basic nga pagkaon.
1: Oh.
0: Ti, din ka, din ka, ano, hindi naman taka bakal prutas kay,
1: ang, why ka dira makuha vitamin C?
0: Oh.
1: Why ka dira may makuha sining, may antioxidant.
0: Yes, ang antioxidant kinanglana adlaw-adlaw sa aton lawas. Ang vitamin C kinanglana adlaw-adlaw sa aton lawas. Ti masiling nga makaon ko para makuha ko ang vitamin C sa aton sa RDA recommended daily allowance.
1: Hmm.
0: Dapat Sir Jusel kaon ka 15 ka pungkan. Ti tagpilang pungkan subong?
1: Tagbitsingko.
0: Halosun inigili ka ka bakal sudan.
1: Di mambal nga, din ka makuha alisin.
0: Mabay lang kilala ko kaya bakal litson, okay lang, no?
1: Di mambal nga kinanglan mo alisin.
0: Oh.
1: Kala lang ka, oh, sino sinyo da mausap abikaron sang, ano?
0: Oh.
1: Ahos?
0: Ahos. So, amo na mabudlay kung kisa sa aton, gautong nalanggit kita bangod sang aton kapigadon. Amo na nga, ari ay, ang idea, no? Kung kapusgid ka mo sang inyong budget, nga hindi ka mo makakaon abunansya nga prutas, nami imtani ang prutas kong ara. Galing kay Kisa, wala gid kita ibakal, inom na lang ka mo sang Santon Plus Herbal Capsule. Kay inisya subok na nga suplemento. Pambansang suplemento ini. Kay halin na sang, ano, halin, na, halin pa sang una. Sang,
1: for 15 years, ha?
0: Ga-excess siya sa market. Meaning, damo pa ang, kung sa Tagalog, tumatangkilik, damo ang nakauyon kag nakasaho. Pamangkutan nyo si nanay kung anong ginainom nila. Santon Plus Herbal Capsule. Kag ang nakanami, pagid si ni Sir Jusel, halin pa ni sang una nga ginahimo sang Doc Samaritan. Hindi purely business nga kuhaan na kamo kwarta, basta kayo mabintahan na kamo, mabaklan lang kami. Hindi, no. Ang tanan nga mga users ang aton nga Yes to Health products.
1: Ay, may libre nga konsultasyon.
0: Libre nga konsultasyon sa aton clinic.
1: Mm.
0: O, bukas inahalin alas 9 hasta alas 4:30 sa ngapon, ara sa may iyang building, no? Sa Marayo, ano na siya? Barangay Aruyo.
1: Yulo Street.
0: Yes, o. Oh. Barangay Aruyo, I mean. And then, ara malapit lang sa Midtown Hotel. Ara dira ang Yes Well Clinic. Libre ang konsultasyon. Miskan pila pa ka minutos mo pamangkot si Doc Ray Pinado, dira itudlo na niya kung ano himuon sa imo balatian. Ikaduha, may mga recommendation nga suplemento nga pwede mo amat-amaton nga baklon. Ikatatlo nga ginahimo sang Yes Well every Bermans, Sir Jusel, may ara kita pa-promo. Ibalik namon sa inyo ang inyong pag-maintain sa aton nga mga produkto. Inang ginatawag na itong loyalty nila.
1: No.
0: Inyong inyong mga gingamit dira nga mga produkto sa Yes to Health, hindi nyo pag-iaboy. Kay may coming kita, no? Ginaayos lang naton mga papilis. May coming kita nga raffle promo. Sang nang ligad nga bulan na Sir Jusel, taga diin gina itong nakabaton sang grand prize.
1: Dibuy na si SM Shooty Boy sang Canlaon City.
0: Oo, Canlaon City. Si ang aton nga XFM Canlaon, taga dito sa ila ang nakabaton sang grand prize. Pila to Sir Jusel?
1: 50,000 pesos.
0: 50,000 pesos. Mabudlay na
1: weekly,
0: po niton.
1: May weekly pa nga 3,000.
0: Wala labot sa weekly. Nga taga 3,000. So may consolation prize pa na siya. Kay ang matabo si na Sir Jusel, weekly ginarapol ang inyo nga ngalan. Ang mabunutan nga pangalan.
1: Oh, wait na question. 3,000 dayon.
0: 3,000 na dayon. Wala na pa sila nga. Ano, nag-ayo ba ka sa Santon? O ano ba, pila ka damo na yung mga. Wala na. Wala na pangita. Balid ID lang nga ikaw na si Suanso nga naka makabaton sang 3,000. Pagkatapos, ang tanan nga hindi mabunutan sinang weekly draw, ginaipuna naton para sa grand draw. Kaga na kanami sang grand draw, tumataginti nga libo-libo nga papremyo sang Yes to Health kag XFM. Sa mga kauturan naton dira, no? Hindi paghihabuin yung mga iniman yung mga blister, mga sachet sa aton nga
1: kape.
0: Santon Coffee. Ang Santon Coffee naton, the only healthy nga kape. Soon, Sir Jusel, available din sa mga grocery naton. Nga mas mahapos aton mga kauturan, no? Labi na diri sa Iloilo. Kag, hindi ka mo magkabalaka. Kung may mga problema kamo sa panglawas, bisitahe aton clinic, pangonsulta kamo dito, libre lang gid na. Kag sa mga gusto bala nga makasure nga iagid sa Yes to Health ang
1: produkto. Pagkita nilang tatak, ha?
0: Tatak, Yes to Health. Green na siya nga logo sang Yes to Health.
1: Oo.
0: Dapat may Yes to Health gid. Kag kadwa.

0: Sir Jusel, para man nami sa mga taga Negros kag Iloilo, pwede gi kamo dito mabakal sa tanan nga produkto sang Yes 12. Kag kung mga pika mo, nga asigi pa kamo antos da sang kape nga nakulbaan kamo kay may caffeine. Imbis nga wala kamo problema sa pagka
1: sagi ka inom ka kape ka magreklamo siya ka sulab sulok sulok.
0: Oo, oh, mga asidik. Dira, inom kamo santon na coffee mix na ton. Ang aton santon coffee mix. Bakal ta sang subong mga motor. Itang meaning pruwidi siya inumon sa may mga balatian kag ang aton pagid nga premium D3 coffee mix Sir Jusel. May mga kauturan kita dito sa Kanlaon. Nagsigi lang siya pangapi kay hopeless na siya nga ngiya bukol nga wala na gid ibang solusyon ko no. Paoperahan kay dako na diri ang iya bukol sa may likod sang iyang talinga. Sige siya pangapi na lang ginalingaw-lingaw lang iyang kulingon pag nagkilala niya ang premium D3 coffee mix. Sige siya ginisla niya iya kape. 2 weeks to 3 weeks niya nga sige lang pangapi sa oras lang nga namian siya mag-inom kape. Inom siya sang aton nga premium D3 coffee mix. Naghumok ang yabukol kag nagkupos no hindi bang gid sila nga magic lang.
1: Oo.
0: Pero may ara gid ya alibyo sa aton lawas sa mga nga basta tatakles to health nga mga produkto ang aton nga Santon herbal tea sa mga hindi maka ano hindi maka inom bala lunok bala
1: kag,
0: kapsula
1: kag importante ning ano naton mo Santon herbal tea. Bangod man kay gabulig pa niya sa digestion. Yes. Lasig matunawan ikaw. Every after meal bala.
0: Tanan nga mga acid sa aton tiyan, gina-evaporate yan. Muna nga tapos mo inom sa ano, tapos mo inom sang herbal tea, makabatyag ka na nga madighay ka. Pero pagkatapos mo, di kay perti kagaan ang imo tiyan. Bangod kay tanan nga acidity sa aton tiyan, gina-evaporate na niya. Kaya kung hindi na madula, gariak na, biskan ano kaunon mo, biskan good pa na siya nga, ano, alkaline pa na siya nga ginakaon mo, kakaon ka raw vegetables. Amo nang iban sila nga, Duk, hindi ko kakaon pipino. Kaya nga man, grabe ka sulab, sulok-sulok ko.
1: Ito yung acid na galutaw.
0: Ang acid galutaw, gariak na siya. Pero once na ma-evaporate na siya, madula na na, kaya sige kainom sa aton nga Santon herbal tea, makabulig gid ina sa aton nga mga kauturan nga may mga acidity. Kagin nilang dira, kung ano ang ara sa Santon capsule, ara sa herbal tea. So kung subong masiling ka nga, hindi man nami ang kuan, hindi man nami ang hindi man, hindi ko namian subong mainom capsule, kaya daw ano akong tutunlan.
1: Gasakit.
0: Oo. Inuman mo, ano eh.
1: Cease the pain.
0: Oh, cease the pain. Kaya nga, ang cease the pain, natural ang iyang pagpatanggal sa mga gabanog, gasakit. Muna galing nga cease the pain, meaning paunta to niya ang sakit. Kag sa mga kauturan gali naton na Sir Jusel, nga sige bala, ano, sige bala exercise or biskan sa mga buntis para hindi ka mo magka muscle pain, hindi ka mo magka anong gina ano bala sa mga nanay nga mga gahangin-hangin ang lawas, banyosan nyo sang Santon liniment. Ang Santon liniment mga kauturan, amunis yung balanyos nga may upod nga pagmamahal. Kaya nga aman, once nga imo ni Ibanyos, tanan nga mga lamig-lamig dira sa aton nga mga muscle, nga among kokos ang pain, discomfort, ang iban, pirmi, gina, ano ang tawag, ginabiring, amo nang nami ihaplos nyo. Labi pa kung may mga namaga na tuhod, namaga nga tiil, pwede niya ihaplos sa mga buntis.
1: Nainog ka pala manog pamatsyagan, imo abaga, imo sininga mga ano bala, kaunuran.
0: Yes, mga driver tadra nga halos 24 hours gapungko sang ilang ilang mga salakyan, mga jeepney drivers, mga taxi drivers, sakit na ang ilang ano mo likod pagkagabi. Baklan nyo si Mrs. ang Santon liniment, tapos antes ka matulog niya, Mrs., matigulang naman kita, maangga-angga ko si Moban Yusi ko anay sa likod para matanggal ang sakit. Pagkaaga, balik na naman sa obra. Amo na ka nami ang aton nga Santon.

0: subong mga motor. Ah, kung magsala ka lang tapping ta sa mga kakong ara kita sa maayo nga panglawas Sir Jusel, ka easy man lang sa ngaton ginay. Kakong ara kita sa maayo nga panglawas Sir Jusel, ka easy man lang sa ngaton ginay ginaobra kong gisa. May mga kauturan kita nga daw halos hindi na matulog sa gabi kay duty sila gabi. Pero kung gainom ka pirmi sining combination sang tatlo, ang aton nga premium D3, ang aton nga Yes 12 Santon Plus herbal capsule kag ang aton nga Yes 12 Vitamin C. Ini silang tatlo ang nakita ninyo nga wala na kamo maintenance dira. Pwede niyo ni himuon nga maintenance. Kaya nga man organic ni siya kag herbal, wala sang side effect, wala overdose. Ang iban gani Sir Jusel dekada nakainom. Kaya nga man mas dugang ang ilang kapagsik once nga mag-inom sila sining aton nga combination. Sa mga kauturan na to na...
1: May isa pa, Dok, ha? Basi lipatan tayo niya. Ang inyo, kung gusto ninyo makabakal, sa clinic lang niya available kag sa Yes 12 Store sa Bacolod City, kada bakal ninyo sang isa kabak sang Santon Plus herbal capsule, gusto ninyo mag-avail sang Yes to Health Vitamin C 50% off sa vitamin C.
0: So meaning tagpila sa mga vitamin C tag
1: 700
0: ang ano.
1: So mabakal mo lang 350.
0: Oh, mabakal mo 350. Grabe ka dako nga discount no. Sinilang na no?
1: Sinilang yan nga Bermans.
0: Until maubos ang stocks. Kay
1: karon kun magambal ko Bermans sa November pa lang ubos na basi manarapunan ko no.
0: Wala ta kabalo sa next month kung ano tawag ni nang
1: maubos na.
0: Oh, ang iba nabing mga dagko nga ano ga-hoarding sila sa ngatong produkto mo.
1: Oh,
0: so para maka-maintain lang ano. Pero amo ning gi-assured naton nga sa assurance naton nga hasta subong nga sige patalawag diri available pa nga aton stocks. May 50% discount once nga magbakal ka sang Santon Plus herbal capsule, then pagbakal mo sa at regular price. Pero ang price subong Sir Jusel sa aton store lain labi pa kon sambalo nimo nga dugay nagigkubala nga user sini.
1: Oh.
0: Oh, ihatag na sa imo ang promo price. Tapos kung mabakal kag additional sang vitamin C sang Yes to Health
1: 50% off.
0: 50% off. Amo na ka nami hindi silinga nga kinahanglan na namo ninyo kwarta. Ang Yes 12 gabulig man sa ton mga. Amo na ginabalik na naton gina para may ano, may import man kamo ngay moon, obra kamo sang inyo nga mga entries para maka-avail kamo sang aton nga
1: sobri lang kapital.
0: Sobri lang
1: sa lapi.
0: Sa lapi.

0: iban nga may pagigadaog. Oh, sila niya, ahas niya. Laban-laban din ito magdaog sunod ako naman. Ah.
1: Oh,
0: naubos ang, ng surte, Bladok?
1: Ang chances ni Sergio Silva sa Rapol, nakita ko sa una nga dasig ko makadaog sa mga Rapol-Rapol.
0: Mm.
1: Ano, nang damuon gid ang imo entry.
0: No.
1: Oh, kung hindi ka man kadamo entry, so may tendency nga ang imo to entry panahon sa ano, matabunan sang damo. So muna na, the more entry, wala mang kagastuon sang ang subri lang.
0: Oo.
1: Kay diri man lang nasaton nga
0: kung
1: mga
0: kay sa kon malako no ang ano bala, kilid sang subri,
1: mm.
0: Gamay nga laway.
1: Oo. Amo lang na.
0: Dilapan mo lang uno para mabasa, oo. Para magpilit bla.
1: Amo gina pero
0: sa lapi nga sobre kay gamay nga laway
1: ang iban na bi Sir Josel ginatipid-tipid na laway kay kasi may iban nga gilawayan. O sa mga ano ha, enjoy yourself para sa ton ano, ara sa ton na butika sa mga tatay dira bala kung kisa ano medyo mahina na ang performance.
0: Mm.
1: O enjoy yourself pa ara sa ton nga ano. Amun siya ang dati pa nga upod sang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Oo.
1: Mga lalaki dira nga kung kis abala, hambalon na lang nga, maayo paya ang ubo mo kay dawala naghalin sa imo, tapos tiga-tiga pa. So, enjoy yourself ha. Sinyas lang kamo sang sinyas ni ang running ano president sang una.
0: Ano, Stephen Curry?
1: Stephen Curry, amo man ayalin niya. Wow. Tapos si, ano, si Isko. Mio Risco Moreno sa mga nilaga niya, presidente. Amo na siya mo.
0: Intindihan na ni Ma'am Gina.
1: Intindihan na na. Oh, kadto lang kamo sa aton nga mga, ano, sa aton nga store, sa aton nga clinic. Kag sa mga gusto, may araman mga kauturan ito, hindi namin mabasahan ilang pamangkot sa aton nga live. Ihatag ko ang akong personal number. O gusto kayo, gusto ka mo makipag-textmate sa ako, hindi lang sa ano, hindi lang sa mga iban-iban.
0: Hindi lang sa personal nga bagay.
1: Oo.
0: Storyahan ta, makapayo sa ikayong lawas ta.
1: Oo, may pamangkot ka mo, Dok, ano himuon ko sa kaon balatiyan na muni-muni. Ari ako number ha, ano nyo, ilista nyo. 0928-287-4637. Liba to
0: 0928-287-4637.
1: 7.
0: Mm.
1: Amo na inyong tiksan, tawagan ninyo biskan ano nga oras 24 hours masabat na to na. May hasta subong may sige pa panawag sa akon aton nga katropa dira sa may ano, dira sa may Haniway.
0: Mm-hmm.
1: 78 years old na siya.
0: Oh.
1: Halin sang una aton gini siya nga ano, listener sa aton nga program. Wala pa XFM dito pata sa mga iban nga mga network diri sa Iloilo. Sir Josel, ang iya lang gid pamangkot sa pirmi sa akon kay subong ano nang edad na gid may edad na gid siya. Iya pamangkot sa akon amo niyo nya dok nga agalain gid ang akon nga pamatyag kung hindi ko kainom Santon Plus Herbal Capsule. Siling ko ang imo lawas hiyang na gid.
0: Mm.
1: Kag may ara man mga suplemento nga hindi mo makuha sa pagkaon. Amo na imo lawas gapangita gid. Tapos ikaduha niya nga pamangkot sa akon, Sir Josel, siling niya, Dok, nga wala available Santon Plus subong diri sa butika lapit sa amon. Umuna siling ko siya para hapos, door-to-door delivery, pangitaan niyo ang Yes 12 store sa Shopee o kung sa Lazada. Sa TikTok may araman.
0: Mm.
1: O, pangitaan niyo, dira niyo i-click kay door-to-door na i-deliver ang mga produkto nga wala sa butika. Kung isabi, mga butika naton,
0: short of stock eh.
1: Oh, hulat lang sila sa ano sila dulungan, hindi sila ma-communicate man sa aton mga SR.
0: Mm.
1: Muna ginapa-monitor ginaton kay sayang ang mga tao ga gapliti na sila pagkadto sa banwa pag abuto pag labuto
0: ba
1: wai stock. So kag ari pagid hindi ka mo magpati ha. May mga tao subong nga ano ning ginatawag na opportunista, Sir Josel. Ginagrab nila ang kahinaan sa mga tigulang, mga tatay, mga nanay, mga lulo, mga lula. Gina-offeran nila nga may santon kami din nga sa buti ginabutang, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: O hindi na siya legit, fake na siya, pwede nyo i-report sa barangay. Ipa-hold nyo, o ipa-pusasin nyo sa mga tanod kung pwede. Kay ato na ipadakop kay sila nang gabaligya sa mga counterfeit kagapang into sa mga tigula. Tigulang pa naman nila nga kuan.
0: Siguraduhon gid nila nga may tatakis to health.
1: Yes.
0: Kay base kon nagarepresentar bala kag may oh. Maglibo

0: about na sa inyo, basi may magpakilala nga siya, iyan ka yes to health.
1: Oh, may nakambal pa nga, pakaisa ako ni Doc Erwin.
0: Oo.
1: Oh, ang mga produkto ni halin sa iya, ti manangkabuti. Ang aton capsule, wala nakabuti, naka-blister na. Oh. So may yes to health gin nga pangalan sa blister pa lang. Para legit ang inyo nga mabakal. Kag para
0: kasi
1: safety.
0: Kasi mga dok may magsunod-sunod sa color, sa yes. packaging. Mm. Halong kamo pangitaon nyo gid sa box, ang hinabakla ninyo. Pangitaon nyo gid niya may tatak yes to health.
1: Yes.
0: Kaya damo na subong ang naga,
1: bisan sa butika. Sa butika, Sir Jusel.
0: Oo.
1: Bala mo, damo man pareho sa content sa ngaton nga Santon Plus.
0: Oo.
1: Ti, magpagpamangkot nila sa butika, may Santon Plus ka mo dira, ma'am. Ang iha-atag nila, ang replika, meaning ta replika, pareho content, malunggay ang mangustin, pero hindi to Santon. Hambalon nga, amulay ni Santon nun, barato pa.
0: No.
1: Digi ka muna, pangitaon ginin nyo ang tatak yes to health. So, para safety, dito ka mo sa mga dalagko ng butika, biskan diri sa sa aton nga
0: ay pwede clinic, ka mo kabakal sa clinic ara da kompleto gidara ang linya sa produkto sa Yes to Health. Even sa ato sa rin nga mga outlets, Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, sa Generica, sa Watson's available.
1: Yes, no? Amo na sa mga kautura na to, na? Kung nakita ninyo nga may mga problema inyo nga panglawas, hindi ko mo magkabalaka pakonsulta sa aton clinic. Kag sa mga kauturan man naton nga layo sa clinic, pwede ka mo magtawag sa ako na anong ipamangkot nyo, ano himuon nyo, tudluan ta ka mo mga herbal nga available sa inyo palibot, paano na ma-manage inyo nga balatian nga hindi maglala.
0: Ago, pero kung may kulukwarta sila subong do,
1: yes,
0: mas maayogid ka to sila subong sa clinic mo.
1: Nga
0: may promo dito ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Kag ang Yes to Health Vitamin C.
1: Yes, pwede gid ka mo makakadto dito. Kag sa mga kauturan naton, bukas ina aton clinic. Halin sa adlaw nga Domingo, tub-tub, Biyernes. Kag kada Domingo dira, medyo madamo sang tao. Amo na sa mga kauturan naton, kung makadto ka mo ito, agahan nyo lang gid kay taas ang pila, no, sang mga Liga Domingo akagapon. Naglabay ako dito sa parkingan gili sa guwa daw alanganin. So mo na nga kung may time ka mo kay 6 days man nga open aton clinic, pwede man sa iban nga adlaw. Pero kung Domingo lang available niyo, mo na agagahan niyo lang kadto. Kaga Sergio Sela nga aton nga mga kauturan nga

0: sa parkingan gali sa Guwa. Ang balita nga ako na kita, halos whole Cebu, Subong, ano, ga-declare nga no classes bangod sang HEST.
1: Oo.
0: Nga halin sa Bulkan. Or,
1: ang abo pa na, dalaya.
0: Ang abo pa na. O so, halong gid ka mo da, kaga, nami gid mabakod aton immune system.
1: Mm.
0: Kaya sa panahon sang COVID nga nakarecover kita, ang iba na hindi gid magpati, tigaulo gid, magasulod guwa.
1: Actually, viral infection, Dr. Erwin,
0: yes.
1: Ang premium D3 softgel capsule ta, may virgin coconut oil.
0: Amo na siyang manami, kay nga man, ang kombinasyon sang vitamin D3 naton ara sa premium D3, ang moringa oil. Known as mga 180 ka klase sang content dira nga makabulig sa aton lawas. Intra na dira ang ginatawag naton super antioxidant plus ang VCO. Ang VCO gina-eksperimentuhan na nauna pag umpisa to sang COVID.
1: Mm.
0: Pero nakita sa aton science and health department nga taas yang sang potency nga matrap niya ang mga inflammation, mga viruses nga hindi niya mapakalat sa lawas. Sa mutong ang iban gina-recommend nila nga mag-take sang pure nga BCO.
1: Oo.
0: Ang lain lang kay pertika mantika na mo.
1: hindi manami ang sabor.
0: Yes, no? Pati kung masiling ka inom ka pure nga katasang dahon ka balonggay.
1: Ambal ka tupad balay ko siya may had pada pa imnon mo ko whiskey mo.
0: Oh, mayo pa ya whiskey. Amo na para hapos kag hindi ma paltahan makainom gid ka mo, gamit lang ka mo sa aton nga premium D3. Ini nga kombinasyon mas sure gid namon sa Yes 12 nga ang inyo nga ikayong lawas magapabilin nga ara sa inyo. Kaga siyempre no sa mga kauturan naton hindi gid magkalipat nga taguag gid ang inyo nga mga blisters ang product sa Yes 12. Kaya sa masunod nga sinimana i-announce nato na dire nga magasugod na ng aton nga para pulsang Yes to Health products.
1: Okay. Sa mga kauturan ta, kung din ka mo pwede ka bakalagin sa mga outlet bala to, chain of drugstores nationwide, pwede ka mo nakabakal. Pero ang kumplito, gidyang alinyada sa nga to sila nga produkto, ara sa mga Yes to Health store, sa Negros, sa Bacolod City, may ara kita da, sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes 12 Wellness Center, may libre dira nga konsultasyon. Wala inabayad, servisyong katropa ina sang Yes to Health, kag sang XFM Philippines. Kadto lang kamo dira, don't worry, kung kay sami nagapila, gid man. Pero dasig man ang, ano ang ins and outs sa ato sa mga nagpakonsulta dira, pwede kamo dira magiyahan sa ato sa nga konsulta ni Dr. Ray Impinado kung ano ang dapat naton nga likawan ng mga pagkaon. Kay pareho sini bala basic example. Balaan mo nga allergy ikaw iya sa pasayan. Pagkatapos makaon ikaw iya Dr. Leo sa Dr. Erwin, makaon ikaw sang utan nga ang subakya pasayan nga tiway man kuya nagkaon sa pasayan utan man lang kag sa bawa kon ginkaon.
0: Amo na akong kisa Sir Josel nga aton abi naton kung okay lang pero ang iya nga katas dira ang uric acid na upod na dito sa pagpabukal. May mga allergen pa na siya nga kung kisa maka ano sa aton sa aton lawas magreact magka allergy kita pa po kon mga kautura naton nga sensitive. So hindi gid manami amo na nga siling kamo kung makaon kamo utan pure nga utan ang inyo kaonon kag nagadepende man sa pagluto.
1: Oo.
0: Kay 80 to 70% nga iya nga potensi sang isa kagulay ita kautan madula Sir Josel once nga masobrahan mo na siya luto. So mas manami kung bulong ang imo nga ano imo nga tinutuyo sang ina nga mga utan eh ma, pwede inom ka na lang supplement mas mahapos pa.
1: Amo nang pinakamahapos kay tikon na magdigamo kamo da karon for example hambal ti maluto ta ka balunggay. Kay balo kamo nga mas madamo ang nutrients na makuha ninyo sa lisos ang balunggay sang sa dahon niya kay ang dahon niya kun inito ninyo nagakadula especially ang vitamin C kun malata. Pero sa iya sining oil nga gina-extract dira sa lison niya nga ara da sa premium D3 soft gel capsule ta puro-puro ina.
0: Yes, no? Amo na sa mga kauturan na to, ha? Pangitaagin ninyo ang yes to health nga tatak sang aton nga mga produkto. Sa mga ano, ha? Mga gusto dira nga magpakinis ang inyong mga kutis. Kung nakita nyo, damo patal-patal, damo pikas-pikas, labi pa kun sa itsura. Amo na kung kisa, Sir Jusel, ang appearance gid sa katawa, ara gid sa ano, sa hitsura. Kay kita nga mga Pilipino, gibi naman na siya nga hindi kita puti katama. Although may mga gifted nga puti, mga hybrid sila, puti gining ila panit. Pero ang wala man lang mga punggod, kag wala mga pikas-pikas, wala mga dark spots, kanami man tulokon biskan murina. Or,
1: basta mahining lang daw.
0: Mahining lang. So ang nami dira nga himuon ninyo, may mga pikas-pikas kamo, may mga punggod, may mga ano, may mga katol-katol dira sa inyo nga mga panit. Gamitan ninyo ang Santon Herbal Soap. Ang Santon Herbal Soap, may papaya, may moringa extract nga makabuligid, ha? May aran siya antibacterial nga inang mga ano bala, inang mga punggod niyo nga hindi basta-basta madula, amat-amaton niya na dula, kaga i-rejuvenate niya, ibalik niya ang kakinis ang imo nga mga supat.
1: Kapin pa ang mga may mga body odor bala. Hindi man buta malun sining may angsod dagid kamo, ang iban sini dasig lang mag-aslom ang balhas nila bangod kay damo virus, damo bakterya.
0: Yes.
1: Sa ila sining lawas, gamit kamo Santon Herbal Soap, ini gani sa guya ninyo, gusto nyo gid magkinis pagid, specifically made sa guya ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Yes, ang Clear Skin, ang ano abi, kinalain sa Clear Skin kag sa Santon Herbal Soap. Ang Clear Skin na Sir Jusel, para ni siya sa mga ano, ang purpose ni ma-maintain bala nila ng mga hilig mag ano, magbutang sa mga astringent sang ilang mga na guya.
1: Magkinis ka magputi.
0: Oh, hindi mga mayara mga tao nga sige butang sa mga ano lang ay butang sa guya para maproteksyonan nga hindi ma
1: moisturize.
0: Hindi maguba ang panit. Ang inyo nga ipanghugas dira. Kaya siyempre, anti sila matulog, ila man na tinloan ila nga guya kung damo sila foundation ginabutang sa adlaw. Mga ano na mga protection ng hambal nila. Pero ila man na tinloan sa gabi. Amo nang gina-purpose ang Clear Skin, meaning amo nang gamiton mo pang patidlo para nga during night time sa imong pagtulog ga-relax man ang imong panit kag gina-restores niya ang mga na-damage sa cosmetics nga ginagamit. Muna ka nami ang Clear Skin naton, pero ang Santon Herbal Soap naka-focus siya paano i-maintain ang imong panit nga hindi dali masunog sa adlaw, hindi dali mag ano magmapa-mapa bala nang
1: kampang.
0: Kampang. Amo na siya ang nimo on sa aton nga Santon Herbal Soap. Ang iban aga among ginagamit Santon Herbal Soap pagkagabi Clear Skin.
1: Oo. Importante sini makitan mo gid okay nga may punggod gagali. Kay kon kaysa himasimason mo lang,
0: yes.
1: Way ka kabalong kamot mo gali puno sang bacteria kag viruses.
0: Oo. Kag bisan gatubang ka salamin hindi mo na makita Sir Jusel ang punggod mo kung gubay mo mata.
1: Amo na ang punto.
0: Importante gid nga mag-inom gid ta suplemento nga may mataas nga lutein. Ang mga suplemento para sa mata, para sa katarak, glaucoma, pterygium, iban pa sige luha mga irritation sa mata. Ang namay nga suplemento lutein, beta carotene, bilberry, vitamin E, andi tapos astaxanthin. Ina siya nga mga suplemento, kung isa-isahon mo na bakal, Sir Jusel, may 100 plus ang...
1: Ati Malberry, mo pala nga danso, mong isa mong kahako, pila nang bili. Oo,
0: duga, ano, mahal-mahal na ang nami na lang diri. Kaya ang Yes to Health, may provided kita nga suplemento para sa mata. Gikumbay na inang lima kaklase. Kagana ka nami, sina, Sir Jusel, kay hindi mo malasahan ang... ang lasa sa iban nga mga content.
1: Ang aftertaste bala.
0: Aftertaste, no? Ang siyasantin, ano na, maaslo mga mapaklapakla na mo kung liquid mo nga i-take. Tapos mabudlay pangitaon. So, inom na lang kamo sa aton nga Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa Sir Jusel, himoy na sa Yes to Health. Kag, amo na siyang combinations, kinahabal na ton. Nga kinanglan sa aton mata, kung may cataract, iridium, glaucoma, kag kung kisaan, na prone gid kita, mga bata ninyo. Ano, hindi magsugot nga, hindi mo paggamiton cellphone. Kung hindi sa cellphone.
1: Ay, hindi na subong bata lang,
0: computer. Dr. Erwin. Mga atanan nga edad ah.
1: Ay, sus, ang malam subong niya gani, amo nang ginasaway sa bata. Nga, aran na mas nanay, hindi na gani, kamurot ko na kabukay na. Pero ang cellphone niya, selling niya, way gabulag
0: mataya. Biskan ang movie nga, hindi mo maintindihan kay Chinese, Korean character. Ginapasunod na sila tanaw. Gamaraton na itong mga kauturan. Labi pa kon, stress sila after sa ila work. Amo nang ilang reliever. Pero, amo ni gani nga ang aton mata, aton man nga halungan. Mag-Vision X kada adlaw. Sa mga kauturan na ton, kung kapusgit sa budget, pwede mo iwan sa day. Pero kung may budget, labi pa kon, dako na problema imong mata, 3 times a day, wala gid problema. Kay natural ina siya, Sir Jusel.
1: Oo. So, Vision X Plus, Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang ato sa nga Santhon Plus Herbal Capsule, ang Premium D3 Soft Gel Capsule, ang Clear Skin Beauty Soap or Herbal Soap, ang Santhon Plus Herbal Soap, ato sa nga Santhon Herbal Tea, upod man ato sa nga Sis the Pain, Vision X Plus, ini tanan mga quality products inis ang Yes to Health Incorporated. Available sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy. But if you want the complete nga produkto ta, gusto nyo gid mag isa-isa bakal, kadto ka mo sa clinic or Yes to Health store, sa Bacolod City, may store kita, dari sa siyudad si Iloilo, may clinic kita, nga may libre nga konsultasyon kabahin sa serbisyong katropa nga gina-provide sa Yes to Health Incorporated, kag XFM Philippines. Galing kita walang ala, nagigita sa tiyempo sa ato sininga pagparagad. More stories, kag dugang sininga mga health tips and information sa masunod sining edisyon sa ato sininga programa The Secrets of Health. Taganta lang anay tiyempo ato sininga consultant this time, our naturopath practitioner, Dr. Erwin Lapos. Dr. Erwin?
0: Yes, sa mga kauturan naton ha, hindi ka mo magpadula sa inyong paglaom kung may balatian ka mo. Ari kami magabulig sa inyo, tudluan ka mo kung paano may balik ang inyong maayong panglawas. Basta magsunod lang ka mo, no? Dere sa aton programa, amunisya ka namin ang aton programa kay ginatudluan ka mo paano halungan ang aton lawas. Kag ang pinakamin object naton, ma-clear gid ang bilog ta nga community nga hindi magmasakit. Sa mga kauturan na to na, hasta naman sa dason nga panahon na. Ini naman si Dr. Erwin Lapos, mayong hapon gid sa tanan.
1: Salamat gid sa ato siring consultant, ang ato siring naturopath practitioner, Dr. Erwin Lapos. Salamat sa tanan niya nagupod until sa masunod naman niya edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabor. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Samsung Gold. Coffee

0: Tulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa Anawad daw mapagbiyahe ang Sestapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sestapain.
0: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namamblema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan.

0: Line. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister

0: pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald. Ibag ko kung alis ko bring nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto

0: sorry, wala takalo ko, inalipatan ko. But anyways, happy, happy Monday everyone. And dupaya mo ng buhok ko man. Mahangin pa sa labas? Mahangin ata. Alright, happy, happy Monday everyone. Sa mga katropa tadiranga nagatutok. As always, dire sa ilang paboritong istasyon. 103.9 XFM Bacolod. Maayong hapon! Alas 2:40 na sa hapon, kagampecha subong, Oktobre 12, 2026. Amang ko talaga na, ano sudan mo? Makbet. Ano yung mga sakit? STD. Ang muna nagkaon ko, Macbeth para healthy ko. Kami sakit ko nga, ESTD. O, established na yan. Sige, salaan nyo ko lang. Do mga... Ay! Alright, syempre no, sa mga katropa tatara nga nagtutok subong sa X-Rated. Ikaw po nyo nga, nag-iisa lang always naman subong. Kahit eh, mga 1 week pa wala si Sexy D, no? Si Uncle Bob ninyo anay, ha? Hinay-hinaya nyo ko kay hadin pa ko sa kasakitan. Charot! And yun, shout out ko dagali, no? Ang gimbaklan ko sa mga ceramic, how do you call this? Ang doon kita mo ng mga pag... magpa-cremate ka dumi ara ceramic nga ginabakal. Nalibot ko na ang bilog gabakulod kundi inabaklo no ang ceramic ni Smoothie no. Wala man sa mall, wala man sa mga China na mga Lamart or mga ano da no, wala gid kundi in ko nakita. Didto ko ya nakita sa may tangob, hindi sa Panukoy ha, sa mga Gaubrajar hindi. Didto ya sa may Korean. Sa may Korean surplus da bala. Bok adamo, lang dagali ya barato patagwan tagwan 15 isa to 50 idako. Ceramic pa na ah. Ang ginabutahan nila sa kung ano-ano na blanga do pang cremate yung bla. Ang sinakabarato. Pero kung orderon mo na sa ano ka, mahal no? 800, 900. Muna ka guys, kung gusto nyo, damo lang, damo. Pag ito sila mga gusto nyo, mga bangko, karaoke, mga speakers, shoes, pinggan, tanan. Halos kadamo to sa mga gamit nga Korean made no, galing sa Korea. Pero ang gabaliga, Pinoy. Una shout out sa inyo sa pagpahayo. Thank you so much, grabe. Hindi pa yo ang gibla nila. Ang tag for 50 to 50 na lang, oh, di ba ka buot? Ang tag to 51 50. Aha, buot. Tamo Pinoy tama yo kita ya, no? And of course, doggy na shoutout ko na galing, no? Ang talan niya mga katropa taga nagtutok sa aton nga YouTube live stream. Walang iba, no? Pakitaan nyo lang ang XFM 90.3 Bacolod live streams. Kaga, syempre sa mga katropa taga nagtutok naman niya via cellphone, via Facebook page naton, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share, and follow. Thank you so much. Kag sa mga gusto yung magtawag ba, ang isa yung matawag, isa kuno sa akon. Ang yaging ko yung number, akon, hindi yung yakaradyo. Personal kaya, ma'am, ha? Ang number nga dapat yung i-dial, ha? XFM official hotline number is 0915-628-7926 or 0950-522-2818. Muna yan dapat yung atawagan, ha? Ka, gusto ko lang shout out, no? Si Bro Gav. Bro Gav, get well soon. And to your wife, Miss Sheila, nga very accommodating. Hindi ka kadto. Kuya, sa balay niyo, busog ko yan, no? Thank you so much, ha? Madamo ganyan salamat. Kaga, syempre, thank you sa inyo nga pa-lunch. Da, no? Kanamit, ginsang sinigang, naging luto. Thank you so much. Ang balami, harap ito, ice cream cake. Hindi na! Gano, kuya nga daan yan. Maluyaon. Uy, we're magits. Oh, perfect. And syempre, no, gina shout out ko gali. Ang tanan-tanan nga the Lost Boys family ko, no. Congratulations to us. Later kita na ikita sa aton nga opening dira, no. Simple gathering lang, hindi pa man siya soft opening, but it's a gathering kay sa wakas natukod ng aton nga HQ or aton nga headquarters for the Lost Boys. Siyempre, no, hindi na magiging imposible kundi sa aton nga team effort, no. Gusto ko lang pasalamatan ni si Bro Combat, Bro Sweetcorn, Sarge H2, Bro Julian, the young master, buddy, Tol Marby, Bro Joey and Miss Nancy, Bro Limar and Miss Sunshine, Bro Bert and Sis Kitchy, ang aton nga manager nga si Bro Lil Bidonia from Good Moto Trading, no. Shout out kung gusto niyo magbakal sa mga big bike, adto lang mo sa Good Moto Trading. Pakita niyo lang si Manager Lil. Shout outs to Barry Works, no. Kag nagkitanay kami to ni Bro John Thunder, oh, di ba? Kami ginareklamo naman to sa sayang motor nga gahod, no. At the same time, shout outs to John Ray, no. Kay Bro Noel, Engineer Jobs, Mauricio Brothers, Paul, Mauricio, Sal, Bro Ridan, Bro JR, Pre JR, no, sa barko ni sila yung mga sima naman is Bro Sijan, Bro Jason, I mean Bro JR, no, duwan ng JR di mo, kag si Bro RV, Libuon, Ganzon, no, shoutouts. Kasi tanan nga the Lost Boys, no? Kung may manalipatan mo ko da, tawara lang ko, ha? Kag, syempre, gina-shout ako taman din, no? Nga itong mga katropa, gina-invitahan ko kamo karon, ha? Pwede ka mo to kaupod sa amon kaon and katakanta sa aton nga headquarters sa the Lost Boys. Dira lang na siya sa Tabok, sang Tito's Car Wash dira sa Villamonte, malapit sa Temple sang Villamonte, ha? Pagpakadto ka bala sa may shortcut na bala pakadto sa Mega World nga gamay nga dalan, ha? Before sang Shell na sa Taboke na ara dira ang Lil's Diner, ang Sangyop, karat ang headquarters. And of course, no, gina shout out ang mga katropa at ano, are, katropang Melanie Martisano, oh, may hapon, o sa wakas, nagkita na igita, ha? Kaya nagpangalakas tila na ako sang Sabado, timing gid nga maagyan ko malang ang ilang lugar, te nagkantugi ko sa ila, no? Happy kasi sila, kaya dalaan ko to sila 20 kabilog nga sa Shaysang Santon Plus Coffee Mix. Oh, taga pulo-pulo sila ni Josie Martisano. Kagang mga kabataan to, pinagtagaan taman sa mga kinagmay man nga mga pasalubong halin man sa mga sponsors ta halin sa guwae. Mga simple nga mga hygienes bala like habon, shampoo, toothbrush, toothpaste nga pinutos na bala pero halin na siya sa guwa. Thanks to my mom, Leanne Bryant. May bilin pa ko mo, kaya abi ko wala na, pero may mga bilin pa. So, thankful gi ko katama, no? Kaga, muna gani, hindi man ako, muna ka manggaranon nga klase vlogger or DJ or tao. Importante, may ara lang ko sang, kung ano lang ma-share. May mga coloring books pa ko to kang Crayola, mga bata naman nga gagmay ato na pangtagaan sa dalanon soon. Simple nga mga bagay, muna blang ba nila nga, simple lang ang ginwish ang ininga pamilya Martisano, no, ang makita ako nila, pero at least bragin gintuman ko kag sa effort man sang The Lost Boys kay ginupdan gi ko nila ya sa La Castellana, no. Thank you so much. Didto ko gyud ginsagit ginsingit sa babaw sang cross sang panorama dira sa may La Castellana. Run freeze buddy, di ba? And I promise myself not to cry no more, no, because I will be happy because he is with our Godfather. God the Father. No. Ari Padre, oh, shout out dire kay Jay Hansel Panuncillo, no, maayong hapon Uncle Bob and XFM. Maayong hapon man, brother. Ari Padre, no, si Akatropang Elvira Gilogo from Kabangkalan. Good afternoon, Uncle Bob. Barrio, Shout out to you, no? Belated happy birthday, Kuya Gav Blake. O, oh, diba? Nakikikuya ako. No, shout out sa iyo, bro. Get well soon, no? Matama, salamat sa inyo nga sinigang ni Ma'am Sheila, no? Matama, maging salamat sa inyo for being so kind and generous as always, no? Nagkakadto ko na sa inyo, Balay Busog, Kuya Perme, no? Shout out ko, no, kay Inday, bro. Marian Sarol Tagasipalay. Sarolin mo palido, Saranggola. And syempre, gusto ko pasalamatan man, no, si Rhea Cheng and Sir Carl of Tanduay, Bacolod. Madamang salamat sa banderitas na ginatag nyo. Thank you so much. May takod na ko to. Ma-feel ginamon to ang piyesta sa Bacolod, sa Mascara. Thank you so much. Madamang salamat, brothers. And congratulations for your new position, Sir Carl of Tanduay, Bacolod. Ay, Bacolod ka lang gali, Ma'am Elvira Gilogo. Habi ko, ara ka na sa Kabangkalan. I was not updated. Wala ako na updates. Basi out to dates na ako, no? And speaking of update, no? Siyempre, kailangan i-update natin kalawasan, mga katropa, no? All we need to do is, siyempre, kailangan natin mag-tumar, no? Sang aton nga, paborito nga Santon Plus Herbal Capsule. Uncle Bob nga, kinanlan ta magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule. Kini mo ini sa mangustin kag malunggay. Ang mangustin pala nga daan is antioxidant, no? Kakas mga toxic sa to kalawasan kag kinatagahan ta sa vitamins and minerals halin sa malunggay. Isa sa mga pinaka functions ang ining klase sang food supplement is to avoid mga bukol-bukol, no? Gina-remove yung bukol-bukol, tumor, high blood, hypertension, myoma, diabetes, kagwa ano pa nga mga masakit nga pwede natong kuhaon, gina-prevent. Ang aton nga Sunson Plus Herbal Capsule, mga katropa, makabulig ini sa inyo nga mga fatigue, no? Kay anti-fatigue ini, anti-obesity, anti-depression, anti-anxiety, no? Subong para man nga uso ang anxiety na. So, nawala man na aw. No? May anti-pain kita, anti-inflammatory, meaning mga pagbukol, pagubag-gubag, kaya yan, no? Anti-glaucoma, anti-vertigo, anti-diarrhea, anti-parkinsonism, and anti-fever. So, ano pa yung naulat nyo? Kung talagang yung anti ang gusto nyo makuha, huwag na kayong mag-antay. Bumili na ngayon ng Santon Plus Herbal Capsule!
1: Wow! Ka-perfect!
0: At syempre, mas nami kung parisan mo pagidsang aton nga Sunshine Vitamins. Walang iba, syempre, ang aton nga Premium D3. Ining Premium D3 ta, mga katropa, isa inino sa mga paborito taman imnon kay nga nagahatag inisang ginatawag naton nga vitamin D3, no? May ara inisang virgin coconut oil, malunggay oil liwat kag vitamin D3 nga makuha ta lang sa sunlight, ladies and gentlemen. Ang iya naman nga trabaho is to remove all the virus and bacteria sa aton kalawasan, okay? So may Santon Plus Herbal Capsule ka na, may Premium D3 ka pa, sure na healthy ka na. Tanata ang produkto himo inisang doon na freeze pa ko yun, nakita ko si James King doon na freeze ko si mo kagwapo. Char! No, imo ini transa Yes to Health Incorporated nga rigapati, health is wealth, kaya mag Yes to Health. Ang ato ng mga produkto, pwede nyo ginibaklo, no, sa mga butika malapit sa inyo. All you need to do is pangkuta lang kung meron sila sa mga product sang Yes to Health Incorporated. BFAD approved, kag halal certified. Pwede gid tumaron sa ato ng mga kauturan nyo, Muslim. At the same time, pwede nyo man baklo sa tanan nyo mga butika malapit sa inyo or orderon through Shopee. Mga katropa, all you need to do is pakitaon nyo lang ang Yes to Health Incorporated naton nga siya para ma-make sure nga mga baklan nyo legit and ma-deliver sa inyo door to door. Kag mga katropa, kung gusto niyo naman ikantuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center naman, ara naman dira ang tanang tanga produkto ngayon mo sa Yes to Health Incorporated. Dira lang na siya namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. And gina shoutout ko man diri no si Ma'am Lilia Lombrado, maulan nga hapon Uncle Bob. And mayong hapon ko no bal ni Maring Elvira mo, Ma'am Lilia no from Kabangkalan no. Good afternoon Maring Elves. Enjoy your mascara celebration. Ma'am Elvira Gilogo din ka sa Bacolod. And thank you so much Galino sa pag-invite sa amon sa grand opening no. Once again, Miss Looney from Nalea by Dolce Beauty Lounge. Thank you so much. Nakibot siya nga upod ko si Ping Medina, ang artista bala sa Batang Quiapo no. Actually, maupod kami tanik panyaga galing kay Kadamo, kay kusang errands, Kadamo ko gung pag-ubra kag nag-meeting pa kami sa Camellia. Kasi namula ninyo Uncle Bob dan Vice President din eh. VP ko ba? VP ko sa Camellia Homes. Di, first time ko ng meeting sila. First time. Kinga sa kusa ko. Giguyamal ko. Sige. Cancel ko na yung panyaga kay Ming, by, ni Ping Medina dito sa Silay, no? Dito tanay kami manyaga sa MC Seafood Restaurant. Kay para lang mag-ibway. Kay importante nagidya nga ara ko kay damo ko pilirmahan. So muna nagadto ko, no? Shoutouts dira, no? Sa aton nga mga two beautiful ladies dira no sa aton nga OWA office no kagaya sa mga maintenance ta dira kag mga kaupoy ko da no they press dira no shoutout sa inyong tanan. Charito Heights lang ang Uncle Bob, ati malapit lang gali dire eh Charito. Di masyaranta ka da ah. Masyaranta ka da Ma'am Elvira. Dra ko manyaga, boss. Ubuson ta ka mo, talan gusto makita, oh. Layo-layo na gani lugar ni Melanie, ano? Alam, igatawag pa yan sa akin. Wait lang, ha? Hoy! calling. Is you calling in a loudspeaker? Alright, and syempre no mga katropa, kalayo-layo na ginigan isang balay ni Melanie Martisano. Pero imagine nyo ha, gingkantuan ko gina ang balay ni Melanie Martisano sa Lapak Duldul, La Castellana, Barangay Robles. Kabalo-bala ka mo nga kanami, it's ang feeling bala no. Kaya ang feeling abi mo ikaw lang isa makadoto. Pero ginupdan ka sa imo nga mga brothers sa The Lost Boys no. Kag gimpakaon pa kami da sa sikat nga kalan-an dira sa may baluarte dira sa La Castellana. Shoutouts no. Thank you so much brother ni Combat no nga nagpakaon. Thank you so much sir, madam, maging salamat, nice meeting you. Grabe, the best mitagmit ila pagkaon. Kita na itato sa ila Maring Elves Uncle Bob. Sige po, digid sa no. Hambala ko kung sa no. Kaya magkita na ikita ni Drog mag-jismisan. Dito ta manyaga kila Ma'am Elvira. Kakaon man ko laswa. Huwag man ko pili sudan. Importante makita talang ka muno habang buhi pa ako. Bochar! Nakakataba ng puso bala mga katropa nga makita mo ang mga naga-comment dire sa programa. Kaga happy gig ko no nga nalipay gid ay ang Martisano family nga kambal gi sila sa akon sa personal ko no. Kagwapo gid sa akon. Ay!
1: Guapa.
0: Wala sa manong guapa gali. No, importante makatag ta kalipay sa inyo. Amanagan, hindi ko yung sikat nga tao, no? I never consider myself a sikat, no? Kahit pari, umulang tatyapo, pagkabugtaw sa aga, biskan sino mo ka, biskan ano mo ka sikat. Look at Ping Medina. Si Pinky Dean, artista na na, di ba? Award-winning na na, no? May mga movies sa Netflix, indie films sa Batang Quiapo. Pero magsulod na kita na kami sa sila, ay nagka-totbag lang siya. Kasakay siya sa Grab, kasakay lang siya sa InDrive, kasakay lang siya sa mga kuno ano. Why na siya mga karte-arte, ha? Kasi hindi mo siya pa kanon, makaon siya. Tapos sa same time, ha? Wala na eh. Gaubos mo niya pasinsya sa mga picture. Imagina ka, kaon kay Gambal siya nga. Kaon pa tagani po. Lions Park, thank you so much, Sir RG Tano. Madami din salamat sa Lions Park sa paglibre sa amon pagkaon ni Sir Medina, no? Tapos naging pa-massage ko siya sa Nalea, bawa na gahuragok kayo siya, no? Mga 1 hour sa tulog. Mila pare, ilang oras na ba ako tulog? 1 hour. Thank you, Kids Sweet, sa pagmasahe sa iya. Sunod lang kung mapamasahe, Sweet, ah. And, syempre, mga katropa, mahal galing pliti sa series Uncle Bob. Ahay, mahal ang pliti. Tidra ka na lang. Ako lang, anay, tidra yung makantua. Kaya di ako ang akong lapit kay Mamilbira. Magbalik ko sa Kabangkalan, nagyan, takada. Kaya mapainubaan kami sa Sunday. Guys, saya Sunday kami no anniversary sa Kawasaki. Good Motor Trading, dira. I think we have 40 people coming from Bacolod to Kabangkal. Ami to Hinubaan, no? Hulatan nyo kami sa Sunday, aga pa, mga alas 7 hasta 6 to 7 or 8, no? Malabay kami da gahino-rago nga amon nga mga tambutso. Kaya nga, puro kami big bike, 40 kabilog. Pakanto Hinubaan sa may cave. Dito hiwato na nga amon nga fun ride, anniversary ride sa Kawasaki. Eh, pasinsyahan nyo naman kami ha, kaya mamukaw naman kami sa inyo daala nun. Alright, so once again mga katropa, no? Karon, nga po, mabasa kita karon sang sulat, no? Try ta ko makabasa ta sang duha, depende na sa ato nga time. Kag syempre, I'm proud to say nga nag-launch na aton nga kanta, no? Actually, ibang radio station ginapangayo ang aton kanta, no? Kay kanamian gid sila, pero I'm proud to say nga dirita niya gin una launch ang song ni Uncle Bob ninyo aka kabokal sang banda nga Six Rings Attached ang bituin sa XFM. Happy gi kuya nga. Dire kuya, no? Download nyo, ang mga kapangayo, download nyo na lang sa Spotify. Maraming kamang ko! Alright, but anyways, no, it's 3, what do you call this, 3:02, no? Mamati kita rin sa malipot nga painumdum kag musika, no? Kay mabalik ako later on, no? Samtang nag-break time kita, mamati kita rin sa kanta ko nga bituin, ha? Tani ma-memorize nyo na ni ang bituin nga kanta kay kanami, gidni, no? This song is for all of you guys, no? Mabalik ang inyong programa nga X-Rated ko po ninyo nga Uncle Bob. Dire lang syempre sa inyong paborito nga estasyon. 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo, exciting arinang bituin.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon.

0: Herbal sa katawan, Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo magkaan.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
5: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika. Sanzon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sanzon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
3: Sanzon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanzon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: XFM 103.9.
9: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
10: XFM kid how?
11: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
10: Nga XFM kid.
11: Ay nanyang music ah.
10: Nga XFM kid.
11: Ay pura ka lang music magkatapos buktaw ko mamaya natin sa mga balita. Blabso ang bigit sa mga DJs nila kanto.
12: Wala sang konkreto nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
12: Simply
10: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
10: Nga XFM kid how?
14: Timo.
8: XFM 103.9 X rated on XFM.
15: And we're back! Alas 3:21 na sa ngapon, kagining oras ginatulong sa inyo sang aton ka paborito nga kape. Wala giba ang aton nga Sanzon Plus Coffee Mix. Iti iniya nga kape ya mga katropa, isa giniya sa mga gina-recommend ko no. Labi na gid sa mga katropa tanga may hypertension. Na acid. Or na hadlok magpalpitit ang ilang nga corazon. Inilang gid ang kape nga para sa inyo kay non-caffeinated ini nga klase sang kape ang Sanzon Plus Coffee Mix naton mga katropa. Mayaray ni sang moringa, may mangustin kag soya powder nga naga pa healthy sa kape kag naga pa suwabe sang sabor. In other words, nagkape ka na healthy ka pa.
10: Wow, perfect.
15: Isa sa mga gusto ko pag ini sa kape no, kay makabulig ini sa mga kababaihan naton nga may hormonal imbalance. Balansihon niya ka day ah. Pero pag inaulat nyo, mag-Sanzon Plus Coffee Mix na, come on! Himo inisang Yes to Health Incorporated, nga rigapati health is wealth, kaya mag-yes to health. Duga nga, tamiyaw din ano sa ato ng mga katropa, no, paring JR, na purod. No, nag-iisang Pilipino lang sa barko, ako no, no, na homesick siya. Hindi ka dapat homesick, kaya rin kami diri para sa imo. Ang The Lost Boys family mo, kagang mga pamilya mo eh, misis mo, kabataan mo. I know nga kabudlay gid maging seaman kay my dad is a seaman, no. Budlay ang kabuhi sa isa ka seaman kay ara ka mo sa tong alawod, dagat lang makita nyo. For example, pareho pa ni sa imong sitwasyon nga ikaw lang Pilipino, the rest is foreigner, no? Kabudlay alantaw ka sa programa ko pare, no? Kay kasi si paring Limwell, makita na yung kami sa Disotso. Kay may isa ka renta car nga newly open naman, no, nga kinanlan sang akon nga presensya. Paring Limwell, kita nila kita sa 90, no? Ano nga lang sang ilang renta car sunod mabalanta na. No, lantaw naman tadi kay bro kabukal pangkakasumsik. Hindi ka maunsik. You're already at home. At home ka mo dire sa XFM Bacolod. Kagsyempre, no? Alas 3.24 na. Hindi tayo pagpadugayan pa, no? Ari ang sulat, no? Gipadala sa aton sang aton nga katropa nga siyempre gintiguluhan sang nadula nga sing-sing. Dear Uncle Bob, tagwalang ako sa ngalan nga Buboy. Nagsulat ako sang ining storya sa akong kabuhi sa inyo diri sa XFM. Tungod gado hindi ko gid mapunggan ang akong ginabatsyag kag kasubo. Sinilang nga mga inadlaw mga Uncle Bob, nawa dula ko ang sing-sing. I mean, nadula sang akon nga asawa ang amon nga wedding ring. Siyempre, ang kulbaba kasubo, no? Kay bangoda, ina nga sing-sing, it signifies or amo ina ang amon nga ginatawag nga a wedding ring. So, it's very important and special for us. Amon nga ginakasubo ko kay siyempre, ito nga bagay para sa amon mag-asawa. Wala gaunta tang ibi sa akon nga asawa kay tukon hindi yaman ginungod nga madula ang sing-sing. Pero minan lang siya kasori sa akon na banggahibi. Kisa nagaluhod siya sa akon. Kaya hindi ko man masikmura nga makita nga nag-ibi ang akong asawa. Kumari ka ni Uncle Bob nga nagkambal ko sa akong kogalingon nga hindi man sala sa akong asawa nga nadula ang amon nga wedding ring. Nahuya siya kuno sa akon kay gabi kag ka importante kag may sentimental value ang sing-sing na amon. Pero mas masakit sa akon ang kubab nga makita ang akon nga asawa nga ginabasol niya ang iyang ako galingon. Gusto ko ipabatsyag tani sa akon nga asawa ang kubab, no, nga ang importante buhi siya. Ang importante, wala na dula ang iya nga pagpalangga sa akon, kag ang amon pag-uptanay. E para sa akon ang kulbab, ang sing-sing pwede ko lang ubrahon liwat. Pwede ko lang ibutang ang ngalan liwat nira. Pwede lang madisponeran ang tanan ng mga material nga bagay. Pero kung ang kabuhi na ang ginaisgutan nato ng kulbab, hindi na ginmabalik ang kabuhi kung once na dula na. Mas piliyon ko na lang ang madula ang sing-sing niya kaysa madula ang iya pagigugma sa ako ng Uncle Bob. Mas piliyon ko na lang wala siya sang sing-sing kaysa naman may sing-sing siya pero lain ang iya nga palangga. Amo na ang sad reality ang Uncle Bob, and that is the truth. Kaya ang material nga bagay sa kalibutan were meant to be destroyed, kakadula, kakaguba, kag pwede madisponeran. Subong, ginabalan ko akong nga sa Uncle Bob nga hindi siya mag-worry. Kinagambal ko sa iya nga pwede lang namon paubrahan liwat. Kagtakso ng iya nga mga tudlo. Kag since kabaluman kami kung di na mong ipaubra nga mong mga sing-sing, for sure may hara siya sang kaparehas. Sige, sige order na mong. Subong nagmayong iya pamatsyag ang Uncle Bablo kay gin pamatsyag ko sa iya nga it's not about the ring. It's about our relationship. Uncle Baba, kumiyara ikaw sa mga tinaga or mga maayo ihambal para mabuhi na ng iyang worries or ang iyang self-pity sa sakogalingon kag pambasol, basi pwede mo mahambal sa akon kag matagaan ako sang mga dapat ko nga himuon para mabalik ang kalipay sang akon asawa kag hindi puro lang pamasol sa iya ko galingon. Once again, maayong hapon sa inyong tanan dira kag thank you gid sa imong programa Uncle Bob dira sa X-Rated kay may paulot-wasa na kami sang amon nga kinabatsyag. Once again, taguwa lang ako sa ngalan nga Buboy. God bless you, Uncle Bob, and more power to you, station. Alright, Buboy. Thank you so much. Madamong kiging salamat sa iyo, magkipadala nga sulat. And, hindi lalim, no, Buboy, no, nga madulang isa kabagay nga kabalo ka mo nga importante. Hindi lang kay bagay, no? Kisa ang mga tao sa kabuhi ta, mga pets ta, no? Mga ido, kuring, isda, pispis, no? Manog, no? Ito pa rin pala sang manog, no? Kisa ang balon ta ang nga abala ginagamit ta ang word nga ahas ka, no? It does not mean nga kung manog ka, malain ka. Ang manog tandaan ta sapat man na siya Japon nga nagkakabuhi diri sa aton kalibutan nga kinanlan na magkaon. And the behavior of the snake is just a normal behavior of an animal. Kalain no kay dugin na dugin tapik ta sa iya, no, or dugin bansagan siya nga serpent, no, or malain nga pagkasapat, no, kay meaning ta idor ahas. May ido man nga kapangagat sa tagiya. May kuring man nga kapangaros. Tingabi man ogi dyan, no, ahas ka, inagaw mo siya sa ahas. Ahas ka, tapos ahas ka, kakupo-kupo man, kag patuka-tuka sa manog. Diba? It's really unfair, no? Hindi ta dapat i-judge ang isa kasapat, no? Because of sa gesture niya, no? It's animal instinct. But anyways, katropang tawag ni Buboy, stay put ka lang dira, no? Kay later on, no? Kung magbalik man ang gida ko, later on sa aton nga episode, i-advisean ta ka, no? Mahangita diri sang ambal mo tan naming at tinaga, no, para mag maayo ang pamatsyag sa imong asawa. Pagitaan ta na pagi. Shout out tagali kay Bro Dennis Discipulo sang La Carlota City. Kung gusto niyo naman magpakayo sa inyong mga big bikes, motorcycle, tricycle or any of those ginmention ako, no, kaduin nyo lang dira, no, ang shop niya, ang Dense Motor Parts and Services dira sa likod sang McDonald La Carlota. Mailan na nga pagpangapipre, ha. And syempre, no, kina-shoutout kung manggali, no, ang mga katropa tadira nga arasubong sa MCC Food Restaurant, no, mga katropa tadira, no, shoutout kay si Marim Paki. Paki, kung tawag na mo siya. MC Nix. At sa tara niya, Koa Family, da. And Buboy, hindi ka lang magsaylos ang imong estasyon, no? Kaya mabalik pa ako, tagaanta ka sang saburusong advice, ha? Ha, all you need to do is stay put lang, hindi gimagalin kay magabalik ang inyong programa nga X-rated. Kaupo ninyo nga Uncle Bob, no? Siyempre, diri lang. Sa, do, wala pa si engineer, ha? Wala tong talaga si engineer, no? Diba si, nagkuha pa sang iyang Kofi. Sa mga gusto gani ha, may ara ko nakilala gina no nga kuha igid ang number ko kay matawag di sa kuno sa akon kay ma-share sa iyang story. By the way, hindi lang pwede man i-message mo na lang diri sa aton na official Facebook page no. Ikaron tawagan mo ko pinpal ka na karon duha. But anyways though, wala pa si engineer, sige, at matag na lang ta, advice kita. No, Buboy, kung nagpamati ikaw dira, katropang Buboy, actually, natural na, no, sa nga manugunan, no, manugunan si misis ni mo sa nga singsinga na dula. Kahit hindi na to basta-basta singsing, it's your wedding ring. It symbolizes love, loyalty, commitment, the sacred vows ninyo duwa, no? It's you and her, no? Kumbaga, ikaw na kag siya. Amo na ang ano sang sing-sing, no? I have one. No, I was given by my wife. Shout out to my wife. Anyways, no? And syempre, katropang Buboy, pero believe ko sa imo, no? Nagapag-ibabaw gitang imong pagpalangga sa imong misis. Amo na ganing ma-advise ko lang sa imo, I think wala sang tinaga, no? Or I don't have to, you know, give you those words, no? Mas nami nga ikaw natural magwa sa imo. Kung ano lang nabatsyag mo, ah. Kung ano sa feeling mo nga ginabatsyag mo nga mas nami ihambal, I'll just give you example, no, nga puro sa ginambal ko gina, no, ang sing-sing simbolo ni sa nga inyo pagpalangga kag sa inyo pagiging isa bilang mag-asawa, no. Simple nga pagkupo sa imo asawa, dala halok, no, pagambalon mo nga nadula man ang sing-sing. Importante, wala kaya nadula sa akon kag wala nadula ang imo pagpalangga. Chakto man. No, mugi ang pinaka-importante, no? Kaya ang aksidente, kakatabo niya, nagkaka-ano, wala may makapulong sa aksidente. It happens, no? No? Wala sang gusto nga madula ang mga bagay or mga tao sa kabuhi naton or mga sapat or mga pet or ano man dira, no? It's just so happened that it is what it is. That's life. Hindi naton pagpinahan ng kaugalingon niya. Hindi naton pagbasulo ng kaugalingon niya because what had happened is probably, kumbaga, it was meant to happen. Kung sa pagbakal naman sang sing-sing, kag sa pag-replace, hindi nyo man kinala magdali. Kabalo naman na sa mata sang Diyos, sa mata ng tao, kasal ka mo. Actually, this ring is just, kumbaga, it signifies, it's a symbol of love. But you know what? The most important is the feeling. Ano mo nang sing-sing kung the feeling is like you have the ring but you don't love that person much. Ano mo nang ring kung it's just a symbol but not a statement, no? So, ring is just a ring. It's the feeling that is more important. ini nga panahon na katropang buboy, no, this is your time to, you know, make bawi-bawi to your wife. Make her happy despite of what had happened. No, magpakalalaki ka, dala siya sa mga lugar na gusto niya, and then surprise her na mahatag muliwat ang singsing na ginapangitaan niya. Okay? Alas 3:38 na sa nga po, mga katropa, no? Matikit rin sa malipot nga painumdum kag musika. Break time kita na, mabalik ang inyong X-Rated nga programa. Kao po rin yung Uncle Bob, syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
14: X-Rated.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: C

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X rated on X FM.
3: And we're back. Alas 3:50 na sa kapon, gagining oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito naman nga pamaniyo sa aton kalawasan. Ang Santon Herbal Liniment. Hindi naman niya ang aton nga pamanyos nga maayogid sa aton na lawas. Kaya nga may ara inis sa ginatawag nga therapy no, sa aton. Labi nagid ko may mga stiff neck ka, may varicose vein, may mga muscle pain ka, no? Ka-aromatic kag. Of course, don't panic, it's organic. Pwede mo ginigamiton sa imong mga pagmasahe kay mister. Pwede mo man pang kakasakit sa ulo. No? Kag at the same time, pwede nyo gamiton sa inyong kabataan nga may mga kuto. Apply lang sa gamay ha, hindi sa scalp kundi sa buhok. Kundi in may mga lisa or may mga cuts. Kay mismo kamo makasaksi. Kaya hindi sila kaagwanta sa ining mga kots nyo. Hindi sila kagwanta sang baho, sang aroma. Medyo makahangkahang nga mahamot. So, pag inahulat nyo, gusto nyo sang balanyos nga makakasantara nyo mga sakit-sakitan sa kalawasan nyo, mag-Santon Herbal Liniment na kamo. Mapakal nyo kini sa mga butika malapit sa inyo or pwede nyo makatuan ng aton nga Yes to Health to Wellness Center or order on through Shopee. Dugang shoutout dira no, ambal ni Ma'am Lilia Lumbrado, ang sing-sing material lang nga bagay. Ang importante kay nang duhamel hugot nga o ano man do naglain ang lingwahe mo. Ang bagay nga importante riya kaw nang duhamel hugot kag ano gid bala ang hugot mo. Hindi ko maintindihan ang pangsulat mo. Hugot nga palanggaan ay kagwala sang may nadula sa inyo nga duha, magpasalamat ka. Correct. Ang importante, ara ka mga duha. Okay. And syempre no, shoutout lang galing no, sa aton nga The Lost Boys nga katropa man no, si JRMJ Galor. First time ni naman kita nai sa Kabangkalan, pero daw piling ko, we're brothers. Kapulula sa bala sa kadlaw sa akon. Kaya am I that funny? No, I'm not funny. I am comedyante. My life is comedy. Balik lang, balikin nila, no? Kaya ko yung mag-istorya nga, ako lang isa. Pero give it a chance, mga katropa. Give it a chance, ha? Give it a chance. Kamigin dyan, kamigin istorya ka. Muli ka nino, kung kisabala, kung may gusto nga mag-bisita di sa ako, no? Kag mag-kanto, di ka mag-chika-chika, i-PM nyo ko! Para to, hindi ko dibuang nga doon, ako lang isa. Kung may gina-promote ka mo daw, rano man ang gusto nyo, no? Kanto ka mo di sa akon. Kipara naman, ara, invite ko di bala si Manager Bla. Ma-istorya kami, no? Oh, shoutout, kaya sa tanan niya mga Tigers da, no? Congratulations! Unang sidlak, congratulations sa inyong tanan. Thank you so much sa pagkuha sa amo, no? Ni Barbie sa inyong unang sidlak event. And once again, guys, ginapanawagan ko, no? open agali, no? Or we have a very small celebration or gathering karon sa Dalos Boys Headquarters. Ginaimbitahan ta kamutanan, ha? Sa mga gusto lang magadto, makikanta sa amon, makikaon, makiinom, makisinadya kay sinis maskaran, ha? Dira lang na siya nahamtang sa Villamonte, no? Dalan na tabuksan Tito Car Wash sa May Lil's Diners 24 Hours. Or kita nyo nang simple ang temple da bala nga malapit sa Lopez is nga ginagyan ta bala? Na may temple na da. Sa temple da sa tabok na arang ginada makita nyo da sa bangga, no? Actually, sakop na lang sa, I'm not sure kung ano, Villamonte para sa Japan, no? Unhan na siya sa, lapit na siya sa May Alagyan, bala pa kadto Mega World nga do shortcut ta bala before mag shell na ara da kadto inyo lang da, ha. Ulit anay kita dira, no? Kay magkakatakanta ta dira ka maghappy happy. And hopefully no maka open na kita ya probably tomorrow or the next following day. So ano pa ginaulat nyo, no? Calling all the lost boys. Magsigdala na lang ta kung ano mga madalata, ha. Tanay kita 6 PM ang dinner ta dira sa The Lost Boys Headquarters. And shoutout sa tanan yung mga naga-ML. Medyo mabuanggi ka mo sa laka ML nyo. Pati ako ginadala ahig nyo.
4: MLO ako.
5: Hindi ako nalito sa maskara. Ha? Pwede po ipong paksa. Para sa mga nabiling activities.
3: May manawag?
5: Manawag kami.
3: Ah, so bom. Ah, sige. Okay. All right. So, that was our manager, Mitch Lipa, no? Nalipatan ko pa yung mag-mute. Kadlaw bala ilaw, ho? About regarding ni sa aton nga mascara, subong na, aton ni Pagwaon. Sir Mitch, ipagwaon ta diri or may manawag? Ah, may manawag. Okay. Hindi nga aton nga... May patch madagali, abi ko, adri lang ang patch. Alright, no, syempre, no, alas 3:57 lang, hindi ka mo maghalin, ha, kay may istoryahon kita kuno nga, nga important person, no, with regards to the mascara festival activities, mga katropa, no, para babalaan nyo kung ano mga activities diri subong sa aton sa mascara, no, maligani nga ginahulat-hulat na lang ang aton nga how do you call this? Nga color, no? Sino na sayahan? Abangan. Ah, media. Ah? From mascara program, no? Or ang mga sangay, no? Ang mga important people ta sa mascara nga mahatag sa aton sang information with regards to the activities starting today up until the highlights, no? Bati kong highlights is gonna be October 18, no? Pero kami sa 17 kami ninyo yung makita ya sa stage, sa Pepsi stage, no? Kita na kita dito, ha? With my band, Six Strings Attached Band, no? And shout. Shout out to Antonio Girogalin. Shout out sa family Girogalin. Dira sa sitio Kamingawan, Antipolo Negros Occidental. Ari diri nga patch akon, Sir Mitch Lipa.

0: Alright, so sa ko na lang naton nga istorya, hon diretso, no? Alright, atun isa mic na lang. Okay, don't worry. We're gonna wait for the person, no, to call us and para ma-interview kit nato, no? Magamit ito. Isa lang galikad lang ganang atong gamitin para mabatian tang ang person na atong pag-interview hon, ladies and gentlemen, no, mga katropa. Alright. Hello, good afternoon to Mama Mimia Arban.
1: Hello, good afternoon.
0: All right, good afternoon, ma'am. We would just like to batian sa gabi. All right.
1: Hello, sir. Kapukal, may hapon.
0: Ay, may hapon. And it's good to hear your beautiful voice again, Miss Mimia, no? Mimai, sorry. Salamat ito, spelling ko man. Ay, no, wrong spelling, wrong. Or anyways, no, ma'am, can you give us insight or any information with regards to the highlights or the events for our Mascara Festival 2026? Let's go.
1: Okay, so currently we're at the highlights na, no, sang atong celebration sang Mascara Festival 2026. And currently here at SM we have the sashing of Mascarina. So we have a lot of surprises and events pa, no, nga we offer naton sa mga Bacolod noon and sa mga turista man nga magakatod sa Bacolod. So today, it's October 12, we have Market Day 2 sa plaza. May araman tabidang sektor karon sa gabi sa may plaza man and the sashing and preliminary Q&A sang Mascarina for this year. And we also have different man nga mga competitions. There are a lot of elimination rounds pa for Singkara. And we have also Mega Puppets nga pagahiwaton sa October 14, Grand Finals ang Mascarepen, may Toda Day man kita. And of course, by October 15, may the Battle of the Bands, kag mga sporting events pa, and also the Coronation Night of Mascarina.
0: Wow.
1: Pag-abot agad sa last 3 days ng Mascara, we have on October 16, Miara kita hataw sayaw sa plaza. And of course, ang ginahulat sa tanan ang Electric Mascara, 6 PM na siya sa Mega World Upper East, going BCGC. Simultaneous ina sa Grand Finals sang Singkaraman, which is a singing competition. First day na siya sa Lacson Tourism Strip, no? So, damo kita kantuan, may ara man ta live fest Bacolod 2026. So, damo kita antabayanan ng mga idols naton nga mag-perform. May ara man ta iya ni Congressman Javi Benitez nga Pickleball Cup. So,
0: wow.
1: That's on October 16 pa lang. On October 17, we have street dance and arena competition, school category. So, damo gini pagalantawo na aton nga mga ano no turista kag mga fellow Bacolod noon kay highlight na ni naton. May ara man tag Glow G Music Fest and Live Fest Bacolod 2026 man kay ika second day na siya sang Lacson Tourism Strip na damo gid sang kalantuan dito.
0: Wow, grabe, no?
1: Yes. Siguro ang last day na lang, sorry. The last day would be the October 18, no? Ang pinaka-highlight sa tanan, street dance and arena competition sa barangay category naman. And ang ato na siyang arena street dance, so dara na siya sa SM City, Bacolod, no? Pero ang ato naman niyang awarding ceremony will be held at Bacolod Public Plaza. Same man na siya sa school category nga sang nga hiwaton sa October 17. So, same man na siya nga matabo, SMCT Arena, and then awarding sa Bacolod Public Plaza. And the last day of Lacson's tourism strip man na siya naton.
0: Wow! Grabe, no? Mga katropa, no? Nabatihan niyo man itong grabe kadamo sa aktibidadi sa subong nga Mascara Festival 2026, no? Thank you so much, Gid, no? Kay kay Mama Mimay, no, for Arba, no, for giving all the informations with regards to the event, no. Doon may nabatian ko to, Sir Mitch, no, nga singkara tanig. May ubra ko natin, naging trako ba, no? Di ka ni Battle of the Band, kay iti may bandaman ko, galing iti siguro, it's not, yeah, tagtara lang sa iban, kay dumambal sa karo, ginubos mo na tanan.
1: Give chance to others.
0: Give chance to others. No, di ba kay Christmas na ko naman. Alright, matapagin ka, salamat, no? And congratulations to all of your events and good luck sa mga events nga subong nga katabo dira sa SM, no? And I hope na it will all be how do you call this nang successful and smooth flowing lang gidan taranta ka mga aktibidades. Kung may mga kung may gusto ka nga ihambal, no, sa mga nagapamati subong nga mga turista sa aton nga programa, ano, ina, let's go.
1: Sa tanan nga mga turista, kag mga taga Bacolod, no, lagaw gid kamo bisag din nga parte sa Bacolod, especially in Laza, BCGC, kag sa mga malls, kita mo kami ginhanda nga mga events para lang gid sa inyo. Kay sa sini nga maskara, we share the smile and we celebrate gugma.
0: Wow, congratulations once again. Thank you so much, Miss Mimay Arban. God bless you, and I hope to see you soon. Okay, bye-bye.
1: Thank you, Gid. All right. Good afternoon.
0: All right, that was Ms. Mimay Arban of our Mascara Bacolod person, no, or Gugma representative, no. Amo to ang mga event na nga dapat naton pagabantayan, no, sa damo ang ginmention ni Ma'am Mimay, no.
2: The coordinator
0: of the Mascara Media Coordinator for Mascara Festival, ladies and gentlemen, thank you so much. And at the same time, no, gina-shoutout ko gali, no, to upgrade Tagayers Forever team dira sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, new team group, no, from Benny Vlogs and Tanduay Boys. Madamo gigi, salamat, shoutout sa inyong tanan. Wala na kita sa oras, alas 4, size na sa ngapon. Kinitanay kita dito sa The Lost Boys Headquarters. Siyempre, this is your ka-vocal, Uncle Bob, Drisax Rated, every Mondays to Friday, 2 to 4 p.m. sa inyong paborito nga istasyon, 103.9 XFM, Bacolod. Katropa nyo, exciting, goodbye!
3: X-Rated.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan.

0: Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM 103.9.
1: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

for the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Ginbasura sa Court of Appeals ang apila ni Anay Alcalde sa Banban, Tarlac nga si Alice Guo nga makagwa sa prisuhan matapos nga ginpahayag sini nga iligal ang iya pagka-aresto sa Bureau of Immigration. Sa desisyon sa First Division sa Court of Appeals sa Oktobre 5, ginbasura sa Korte ang argumento ni Guo kaging klaro nga hindi ang BI ang nagpabilin sa iya sa prisuhan. Sunod sa Appellate Court, gin-detain si Guo base sa joint decision nga ginpagwa sa Pasig City Regional Trial Court Branch 167 para sa Qualified Human Trafficking Case kag hindi bangun sa anuman nga warrant halin sa BI. Dugang pa sa Korte nga wala sang ebidensya o kung bastante nga basihan nga nagapakita nga ang iya pagkabilanggo ang naglapas sa iya constitutional nga kinamatarong sa madasig nga pagbisita o kung trial kagkahiluwayan. Ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil. Ini ang ginadulong man sa inyo sa Herbicin Syrup. Ang Herbicin Syrup sa ubo na may plema, i-herbicin mo. Para sa digaugyan ng Pilipinohon sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Kumain ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

0: Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region, 4:33 on the clock. So, sa Sinihang Adlaw, ika 12 ng Adlaw sa bulan sang Oktobre. Kamusta na dira ang inyo'y ang manuglapit sa tunga, no? Nga mga inadlaw, Sinihang bulan. So, katasig lang, no? Manug, I mean, pila na lang? November, December. Duha na lang gigiya ka bulan ang nabilin. So, but si Limon, sinaya, naghihilapit na gid ang ginabulubuntayan sang tanan. But then anyways, niya nga adlaw, Oktobre 12, ako na naman liwat ang magaservisyo sa inyo. Ang servisyo ko, ang magupod sa inyo, para sa ato niyang extra drive. Driving na naman! Portion para sa mga katropa natin who's going home right now or hindi gani niya padulong sa downtown area, sa plaza, para yang or sa NGC, para yang ma-enjoy, no? Ang pila na lang kaadlaw nga nabilin man or semana. Duwa na lang actually kasi semana nabilin para sa atin yung Mascara Festival. And also, I would like to inform you nga today, October 12, special non-working holiday. Uy, kibot sila. Hindi yan para sa aton, kundi sa iba. Sa iba niya lugar diri sa Pilipinas. You know what? May pila ka mga lugar nga subong niya special non-working holiday. Sa Talisay, Batangas, tungo din na iya sa commemoration sa Battle of Batangas. Sa Zamboanga City naman niya, that is in honor, no? Para sa Fiesta Hermosa, nga kung sa diin ang Nuestra Senora La Virgen del Pilar. Amo ang ila sumungaya nga gina celebrate. While dito naman sa Negros Oriental ay holiday man sa ila because well, ano din state, pero under proclamation number 1476. While sa Cagayan City, Isabela naman niya, special non-working holiday man sa ila, no, for the government offices para sa kapiestahan ni Our Lady of Pilar. And sa Getafe, I don't know how to pronounce that one, wala, bago pa lang ako nakabati sininga lugar. Dito yung sa Bohol. Getafe or Getafe, no? Special non-working holiday para sa ila Foundation Day sa ila man nga lugar. And also, of course, sa ato naman ya, no? Bugo sa kalibutan, hatagan ini, no? Sang awareness, especially ang mga naga-experyensya sang rheumatoid arthritis. Oo, ang may mga rayuma dira, kaga musculoskeletal disease. Ayan, kabudlay. Nga i-pronounce ang mga... Amo na ko, wala ko nagkuha sang career, no? When it comes to the field of medicine. Sa field of medicine, I mean. O, kaya doon nabudlay yan, hindi ko dahan. Subong palang ganin, balakwit ng dila ko. Ano pag itaya, kumagatag ko sang resita o kumbulong sa mga pasyente, o diba? Anyway, amoy na subong niya ha, may awareness day kita. That is all throughout the world. World Arthritis Day ang gina-celebrate or gina-hatagan gid sang importansya man para maging aware ang halos tanan, especially sa mga edad bala, no, nga amuin na ang ilaya nga gina-batsyag. Okay? So, para naman nga mabuligan kita, of course, may suporta man dapat. Halin mismo sa Yes to Health Incorporated. Kag isa na dira nga makasuporta gi sa aton, no? Ang para sa aton yang nga heart. Amoy na ang aton yang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, hamakon mo may araya sang mangustin kag malunggay. Nga kung sa diin, ang ining duha ka puwersa nga ini, ang saranggid nga makabulig para sa aton yang gut health, sa aton nga heart health, and labi sa tanan para man sa aton nga yang ikaayong lawas and liver wellness. So, dapat gid na mag-take every day, no? Sang ato niya nga Santon Plus Herbal Capsule. Himo sang Yes to Health Incorporated. And, hindi man niya budlay pangitaon kay nga, ah. Sa tanan nga mga butika nationwide pa, ha? Like Mercury Drug, Watson's Pharmacy, TGP, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy. Ay, mabakal nyo gid niya. Pero diri sa aton may dugang pa ha. Just in case sa inyong lugar, lapit nira ang Grace Pharmacy kag Sincere Drugstore. Hambalan nyo lang ha, ang Santon Plus Herbal Capsule ang inyong kinahanglan. Let's just enjoy ang iniyang adlaw, Lunes sa Lunes. Pero oo, nakapatak na, alas 4:38 ang aton niyang oras. Amakon nyo na, kadasig lang gidyas ang ato niya nga tiyempo, buwas Martes na. Pero subong, ang ato niya nga programa, no? Ang Extra Drive. So until 6 o'clock na naman si Mommy G, pag-aupdan gig ka mo, enjoy the music right here on 103.9 XFM.
1: Extra Drive.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Anton Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Anton Plus Herbal Capsule.
3: Ako po si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagpinto sa bagit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabili sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!

0: Plus. Casino Plus, your trusted gaming friend.
1: Isa na naman, kamaayong adlaw para sa tanan. Istorya naman natin ang isa sa pinakakumon nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabate parte sa appendicitis? Bayaw kamot, bao do halos tanan nakabate. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Bao ay gitsa may nagbayaw kamot, pero ga-smile sila. Very good, nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga daw tudlo na siya kadako. Kag ginabatihan nga may duha ini ka primary functions. Nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon, dako ang iasini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton siningatyan. Kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. But silikon may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga nag-aapid o kung nag-aangot sa large intestine.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kag painful ina siya kung may appendicitis. Kahit tungkol may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon, kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa atong lawas? Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptomas na masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa ngimusini nga dyan, kag nagabalik-balik ang sakit sa madula, sa masakit, sa madula, sa masakit. Pag upurit ka, kay nagapanalaytay ang sakit sa tuong abahin sa ngimusyan. Suno man sa pagpanalausaw ta, kung tanugon mo, maubo ka, kag maglakat-lakat ka, masakit, dula nga na mo magkaon, lain matsyag mo, kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa pag lupot-lupot. May nabatian ko na ganing hambal sa mga katigulangan. So, pagkatapos mo nga ikawon, pahimunong ka, nagay ka lumpat-lumpat. Kaya karon appendicitis ka git.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito kasang cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Duha ka mabakod kag mabasko nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabuling sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sang turmeric, ang yasin nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inisang activity sa principal protein nga nag-regulate sang inflammation. Ang balunggay may anti-inflammatory properties man. Nga kung sa din nagapugong ini sang mga inflammatory enzymes, agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang, di ganyan yung saluyot, wais lang kabalong, nami ini sa hipertensyon, imuon mo ni tsa, dula, sakit sa ulo mo, mga sakit sa tiyan. Kagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative, na-laxative, ang muna siyang anti-constipation block, bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon na margoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaghanagan sang swelling kag inflammation kag makaprevent sang pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapasko nga immune system. Nagasupport sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay hindi tamanggali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine, ti din blagatapik ang appendix kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig manini sa pagpanamig sang function sang aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga mangin healthy ang aton body tissues.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, pula ka lang music magkatapos bugtaw ka pala may aralis mga balita. Blabson, abi bigit mga DJs nila kanta.
6: Wala sang konkretong asal.
7: Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
8: Timo.
9: XFM 103.9. Extra Drive with Mommy G on XFM.

right there with I don't wanna miss a thing. Gusto ko man nga dapat wala lagi ka mo may ma-miss sa Siniya nga Mascara Festival, mga katropa. Amoy na, Dani, dapat gina-take it ninyo every day para ina ba lang makalibot ni ka mo, maka-enjoy ka mo yaya nga magpamasyar. Diri sa Dakbanwa sa Bacolod para sa aton festivities. Try ninyo ang premium D3 food supplement, ano? Isa ka soft gel capsule nga kung sa diin makahatag sa aton sa nga aton nga daily wellness para sa aton nga yung lawas. Hindi lang lawas dato, kundi pati na ang aton nga yung bones. Kag also mabuligan man kita, no? Kay ti syempre kadamo sa pagkaon diri sa aton nga sa Bacolod, dapat matistingan yung gitanan. So makabulig man ini para sa aton nga gut health, okay? So hindi gid magkalipat, again, premium D3 soft gel capsule. Ini ang himo sa Yes to Health Incorporated. And mabakal ninyo, kaya riba nang diri sa Bacolod, sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Nahamtang sa may door number 46, Binko Buildings, sa Lizares Street sa Bacolod. Kung ako sa inyo, kinahanglan na ninyo nga magbakal, mag-inom, adlaw-adlaw sa aton nga premium D3 soft gel capsule. Himo sa Yes to Health Incorporated.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus

0: kapina, gamot pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako Valise Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: nang bumalik ka na sa akin.
1: XFM time, it's now 5:29. Nadumduman niyo si K-Cal, mga katropa, no? Ang Filipino singer-songwriter nga kung sagiin naging popular ini siya pagkatapos nga siya ang naging grand finalist para sa first season gig sa talent competition nga Pilipinas Got Talent. And nag-compete ini siya bilang lead singer ng Ezra Band. And ever since, ano, nag-perform na siya as solo artist. Kag nag-release ang pila ka mga singles, included na dira ang song nga Niebe. O, nadumduman na ninyo. Sikat na sikat gini siya sa mga kabataan na sa itong time, ano? Mga 2010, no? 2010 nga naging grand finalist ini siya sa Pilipinas Got Talent, and ever since kinagpagwa na siya sa mga songs niya, singles, no, labi na ang Niebe, dito nga nag sikat ining si K-Cal, pero daw kadasig lang, ano, daw nadula man lang siya dayan sa music scene. But then anyway, damo pa ni ganin nag question because ang iyang sexuality. But galing lang kay nakabutang diri lesbian, okay? So member sang LGBTQ plus A. Grabe no, kasagad si iya kanami sang iya nga tingog. Kadamo sa nahumaling actually sa iya. Sang iya kasagsagan sang iya nga career and music. Anyway, ang oras naton, it's now 5:31, and that time check is brought to you by Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang himo sa Yes to Health Incorporated. Kabalubala ka mo nga ang Vision X Plus ginhimo gid niya para nga mabuligan ang ato niya nga mata. Ilabi na subong nga bo ko damo ang dagdaan sa mga aksidente sa dalanon, dapat sipat man ang mata naton on the road. And Vision X Plus can help nga masuportahan ang ato niya nga clear and everyday eye wellness. Mayara ini sang lutein, beta carotene, vitamin E and zeaxanthin. Subot silingon, pinili lang ni para gani sa ato niya nga mata. So every day, always take man sang Vision X Plus. Ini ang sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar sa atin Yes to Health Wellness Center dira sa may Lizari Street. And also, you can order this online paggamit sa inyong Shopee or TikTok account. Here's more para sa atin yung mga katropa dira nga on the go na, no? Sa ila dira yung mga private vehicles or ni ganyan nagsakay sa mga salakyan or so even sa mga taxis. Here's Soap Dish this time with Pwede Ba?

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag blota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
1: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-retail. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumalimplo. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
8: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Casino Plus, your trusted gaming friend.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Naa, XFM kid.
3: Ay, nami ang music ah.
1: Naa, XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit yung mga DJs na lakad.
4: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
4: Simply,
1: may how kita pag...
5: enjoy lang.
1: Naa, XFM kid how?
6: Tingin mo!
7: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

Light and Shade by Frolly Polipi. That song was brought to you by Casino Plus, your trusted gaming friend. Parehas man sa gilay ang song Light and Shade. Para you feel light, ano? Kapi pa ko nagasakit, ag-imo yung ulo. Taga mo na dapat sa solusyon. Paano? Yara, ang ato niya yung Santo Plus Herbal Oil. Maka-provide gini ni para yung masooth, no? Ang imo balay yung sakit sa ulo. Ang mga mild muscle pain nyo dira. Kaya tungod nga, bo grabe, gid ang hampak nyo sa, sa pickleball, ano? And syempre, sa mga nag-gym dira, syempre nag-akwat-akwat kamudahan sa mabugat o hindi gani nagadalagan-dalagan ano sa treadmill o bang sakit ang inyo nga mga muscles, pwede git ka pa man yun sa atin niya nga Santon Plus Herbal Oil. Again, it can help soothe ang inyo yung mild headache, that can help ease ang mga mild muscle pain, made of natural herbal formula. So wala sang dapat kang kabalakaan, ano nga it's harmful sa inyong skin or kung makalanghap ka mo sini. In fact, kahamot pa san sini ang sahi sa aton niya yung oil. And aside from that, makaparipel pa sa ginatawag yung kagat ng lamok or lamok mismo, ano? Kahit sa subong, kabudlay, kisaan nag-ulan-ulan, kisaan nag-init, ang ibang dara sa sobrang kabisi, hindi na kapaglipo sa ilang balay, bago ka damo-damo, nag-ilis ang pitik-pitik. Nag-hulat na para yung mag-buminto ang mosquito, gita. Kagang lain lang dira, no? Basi may arayas ang dalang, ginatawag nga dengue. So, manami, mayara kita balon always din makita magkadto para sa aton yung kaugalingon kag para sa mga kabataan naton ang Santon Plus Herbal Oil iningi mo sa Yes You Health Incorporated nga kung sa diin sa tanan ng butika ya available na gid inin like Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, and Sincere Drug Store or sa mga butika malapit sa inyo dira ano. Kagang pinakamanami, kasi nanpumuno ko na nationwide daan, available na ini. Pero kung gusto mo door-to-door delivery, pwede man ka-order via Shopee or TikTok account. And lastly, sa ato niya sa Yes to Health Incorporated, mayara kita sa Yes to Health Wellness Center. Dira na hamtan sa may door number 46 Vinco Building sa Lizari Street. Maagyan nyo lang dira, very mahapos, accessible gid, no, sa ato niya ng mga buyers. Kag, of course, users. I guess this is the end para sa ato niya programa on a Monday. Don't forget, tutok lang sa gihapon, ha? For nice music, ilabi na nga gusto ninyo, may aragi ka mo kaupod, samtang ka mo ang nag-drive para ka-cool down sa inyo, dira yayang kainiton. Okay, stress sa ubra, stress sa pag-attend sa klase. Kag, stress pa kayo, hindi ka lagaw sa maska. Nag-ulat-ulat pa, timing lang ginaa, makaswildo ka, no? Kaya, bagod nga ang highlights naton will be on the 16th pa, okay? That next week actually, ang ato niya yung highlights for the Masquer Festival. Enjoy the rest of the evening, mga katropa. Hindi kayo magkalipat, ha? After ninyo magpanyapon, mag-inom gets ang ato niya nga, Santon Gold Herbal Tea. 5:53 na ang ato niya nga oras. Up next ang ato niya nga extra service kaupod si James King right here on 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
0: Mga katupa, exam.

0: Plima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM time, alas 6:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Patay ang isang lalaki matapos ng babungguan kag malapakan sa taxi sa Dala Araneta, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kagahon sa Oktubre 12. Ang biktima ging kilala si Kailas Delvin, 26 anyos, kag residente sa Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod. Sa DICS Investigation sa Traffic Enforcement Unit o TEU, hika ng motor sa sur, kag ini ang padulong sa norte ng bayan sa dalan, kag pagkadangat sa lugar sa aksidente, ina nakabunggo sa isa ka-tricycle nga ginamaneho sang wala matumod nga driver. Matapos nga mabungguan ang biktima, ang tricycle ini ang nahulog sa ginamanehong sining nga motor, kag natabuan man nga may aras ang taxi nga nagsunod. Kag ini ang padulong sa kangay nga direksyon. Natigayon ini nga mabungguan. Nakagumsang seryoso nga pila sa biktima nga nagresulta sa iyang kamatayon. Samtang ang driver sa tricycle ang nakapalagyo, apan natigayon nga maaresto ang driver sa taxi kag sa karon nakahunong sa kustodiya sa kapulisan. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata mag Vision X Plus para sa nagaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9.

0: bring it on.
1: Musica, istorya, istorya.
2: Ano?
3: Parini.
1: At iba pa.
4: Extra service.
5: Extra service.
4: Extra service.
5: With James King.
4: With James King.
5: Sa XFM.
1: Mga katropa, alas 6:16 ang gabi. Oras ang ginadulong sa inyo sa Herbicin Syrup sa ubo at may, na may problema, i-herbicin mo. Napatayan nyo si Jennifer Lopez, kaga si, of course, si Justin Timberlake, mga katropa. Pasunod, Sexy Back, tapos... Jenny from the block. Well, ang ginagawa mga songs as well, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Herbicin Syrup sa ubo na may plema, i-herbicin mo. Mayong-mayong gabi sa tanang mga nakatutok, kag nagapamati na gid sa aton nga programa sa Extra Service. Kaupon si katropa James King all the way down to late de petsa 12 na kita sa bulan sa Oktubre 2026. Kailangan lang na lang mga katropa, antes mag-Christmas, ayaw kong isipin dahil baka magsala ako. Well, welcome sa aton nga extra service mga katropa. Hindi magkalipat sa hindi nga oras, nami man na magtimpla. Of course, nami gidya magtimpla sa Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, o kung Santon Gold Coffee, mga kape. Sang yes to health mga katropa. Mga kape nga masustansya, no? Healthy gid katama, very beneficial. That is why kung wala mo pa na try, i-try mo para mapamatundan mo kung ano ka beneficial ang ining mga kape sang yes to health nga available sa mga butika sa inyong lugar. Ilabi na gid sa aton nga yes to health store. Pag-aopda na kita mga katropa, mag-astorya na kita. Well, kung may sugid ka, isugid mo man. Gumala. Pamati lang kamo, tutok lang kamo da mga katropa. Ay, ari ay, maganahan gid kamo sinyo. Butang kong maganahan kamo. Pwede. Pwede lang mga katropa. No? Natuntuan yung systems loss na plano nga daw dulaon mga katropa. Ay, abaw. Ang ini nga system, systems loss bill, no? Ginaprobahan na sang House the Energy Panel. Eddie, wow! Ginaprobahan na sang House Committee on Energy ang Systems Loss Bill kagang committee report para sa Murang Kuryente Act. Sininga Lunes, siningat daw lang sa Lunes mga katropa, Oktubre 12. Ginaprobahan na ba? Dulaon na gid ang ano? Ang systems loss. Ang systems loss ba mga katropa? Amo itong daw mga gina-charge sa mga consumidor kita, no? Kung may nag-top, may nangawat sa kuryente kag mga guba mga tropa, mga guba nga mga ano nila ginasukot sa atong systems loss ng tuhulad. Well, sa version sa siningahag na mga katropa, ginfile ng the House Speaker, Bo G.D., kag Majority Leader Sandro Marcos, nakasulat sa pagkakas sa

0: Systems lost the bilang separado ng parte sang bill sa kuryente. I-separate na nila mga katropa. Hindi na nila kita pagsukton. Oh, di ba? Ah, iniagod nga hindi na kuno ipasa sa mga konsumidor kita ang gasto, no? Nga tugas ang pagpangawat sang kuryente. Gubang ang mga metro, kapabayan sa operasyon sang mga utility company, hindi na guno nila pagsukton kita ang konsumidor mga katropa. Anyway, magandang balita yan! Dahil siling nila ang kuryente bala, kisa daw tubig man, mangitas ang iban nga pagi para may... mangitas ang lulutson ko, no? Kasi mangitas sila sang lain nga pagi para masukot nila kita. Sige ako. Ay, depende na. Depende na, mga katropa. Tani, hindi lang, no? Oh, kung... pangitaan ko ng lain nga sulutot. Ikaw naman. Huwag mo turo. Ginatudloan mo mo. Ang kuryente daw tubig. Mangita, alain nga lagyan kung hindi ka kung ginblock. ang hagna pang block mga katropa. Eh, di, hindi na siya ka, hindi na ano, hindi na kagi na. Wala na sang ano, basi mangi, wala na sang systems loss. Kaya ako panukot. Basi lain naman at huwag nila. Ambot na? Ambot sa imo. Anyways, katropa, ano? Ang ini nga gabi, mag-a-updanay kita. Kag, of course, sa mga nakapuli na sa ilang mga panimalay, sa mga, sa ombudsman, may one-month bonus sila, maayo pa sila. Oh, okay. Oh, lipay sila, no? Madamos ang nalipay, mga katropa. Labi na gid ang mga taga-gobyerno. Ay maayo gid na mga katropa. Ha? Diba? Oh, kita yate dapat mangin ano kita. Makabalo kita maging kontento. Tinong maano ta ko sa gobyerno sila, no? Kita ya bisan din ka. Oh, mga katropa, ano pa man ginobra mo kung ano ngatag si mo, amo lang na makontento ka. Tama? Tama, mga katropa. Sige, ano? Well, sa itong programa, extra service, mga katropa, hindi magkalipat, may aras ang ginatawag nga urig. Urig nga makabulig para sa mga kayong lawas, no? Taas ang iyong antioxidant properties, mga katropa. Very beneficial. Pangitaon mo gid ang urig. Original nga Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Inang pangitaon mo mga katropa. May mong gustin, may aras ang malunggay. Sara nga mabuligan ikaw para magmayong imong pamatsyag. Sara makapatunaw ang original nga makapatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas mga katropa. Oh, sara gid nga, you know, dulaon ang ining ginawa po tawag nga pagpalamanog sa imong lawas. Oh, ang stress mga katropa. Makabulig gini sa imong brain. Para hindi ka makalikaw kasi ginatawag nga mangin malipaton na pastat ka sunod pa sa ato ng mga alternative doctors ang Yes to Health. Pastat ka consistency. May ginatawag ko consistency. Tuloy-tuloy. Like 60 days. Tuloy-tuloy mga katropa. Very effective. Dako-dako gin katama. No, sunod sa ato ng mga alternative doctors. Ang effect. No, ang benefits ng Santon Plus Herbal Capsule. 6:22 ang ating oras, mga katropa. Oras ginadulong sa inyo sa Casino Plus, your trusted gaming friend. Ini ang extra service with katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service with James King. Dirty Papa.

0: exciting, bro.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki akong tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya ba na kay wala na nagkasakit ang akon ulo? Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit.
1: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing,
3: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin.
4: May free collagen.
3: Ang guta tayong kapa.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Mga katupa,

0: Extra service.
1: Extra service with James King.
2: Atin oras, mga katropa, alas 6.42 na sa gabi. Ini ang extra service. Kaupod si katropa James King. Iradulong sa inyo sa herbicine syrup. Sa ubo na may plema, i-herbicine mo. Good evening sa mga drivers natin. Kumusta ang biyahe natin, Manong? Manang? basta tanang mga nagabiyahe sa dala na mga katropa. Modernize, ukon, traditional, koloro, maghalong sa mga koloro ng mga katropa natin. Bawang masako sa mga dakpanay, mga katropa. Dapat i-ano natin ang mga papeles natin. Bisan mabudlay, bisan ano sa oras, mga katropa, pero naintong kompleto mga papeles na. No? Naintindihan ang iba niya, nabudlayan gid, no? Wala sang inugbayad, inugbakal pa ang inugbayad nila, inugbakal pa sang pagkaon sa ila pamilya para may unod ang lamesa, no? May kaunod sa lamesa, mga kabataan. Kaling kung kisa tingwaon lang natin mga katropa hasta makompleto natin ang mga papeles natin. Ano? Halong-halong sa giyapo na sa mga katropa natin. Sa mga classmates natin, padayon lang mga katropa ng mga classmates ang pagtuon gid, no? And subong kabalo naman kamo. Kabalo kamo, kabalo kami nga, kabalo kamo. Bisan mga mapa-adults o so kung teens, mga kabataan, mga katropa, tanan kita kabalo, no? Nga kinanglan natin, of course, i-control ang paggamit natin sa mga screen. No? Yung makontrol natin, malimit natin ang screen time natin. May epekto ini sa atin nga ikain lawas, mga katropa. No? May epekto gidya. Perme ka muga ni galantaw sa screen, sa cellphone. I'm sure galabay dang mga ano, mga advantages kag disadvantages, mga katropa, sa ginatawag. Or let's just say, disadvantages kidya. Ang malayin nga dala halit sa mga sobra sa screen time, mga katropa. Sa brain nato, sa mata nato, everything, mga katropa. Yan eh, buligay ang bulog na pamilya kung paano makontrol din eh, no? Kaya lang iban nga mga pungsod, nag-ganon na, mag-regulate na mga katropa. Labi na gid sa mga kabataan, nag-adaron 15, nag-adaron 13, kinakontrol nila. Kaya ang iba naman niya, wala na nag-ano sa ano, mga AI, no? Ang iba, nag-aware na. Ang iba niya, may ginhimo ng atikang para hindi matamaan. Parang future ko no sa ano. Then anyway, mga katropa, subong yan, medyo mayayong tiyempo, may pagulan-ulan, may paggalom. Pero gina-anticipate natin sa gihapon ang ginatawag nga Super El Nino o kung Strong El Nino ang ginatawag. Dapat kabalo kita kung anong mga precautionary measures o kung preparations kayo muna natin para handa kita. Hindi kita mahalitan, mga katropa. Hindi mabutang sa risko ang atong mga health. Labi na gid ang mga katropa natin. May mga underlying conditions na kung may ginabatsyag na, mga katropa. Nakaralabanan dira, no? Amuman, of course, mga senior citizens natin, alalayan natin sila, no? Sa tiyempo nga, pero tigid kainit. Ito subong na nahambalan na kita. So, muna gani, ginahulat-hulat natin. Alas na pa na sa next year, labi na gid, pag-abot sang summer, pinakamainit pagid, mga katropa. Sa subong niya, bisan pa paano, bisan na gintapos sunod sa pag-asa, natapos ng tigulan, mayara kita gihapon sa ginatawag na pag-ulan-ulan ng mabadyagan, kung kisa sa hapon, kisa sa gabi. Well, kaya kabalo naman kita mga katropa, mga Pinoy, kabalo, paano maghalong, paano halungan ng ilay kayang lawas. Madamo na nakabalo na kayo nakakilala sa mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. Liwata, pangitaon nyo gid ang original na Santon Plus Herbal Soup. No? Or original Santon Plus Herbal Capsule. No? Lain pa ng herbal soup, mga katropa. Ginadala sa mga barangay, sabi kami, nalipat ko, barangay 29 to barangay 22. Mga katropa natin, yung sampulan natin sa mga produkto sa Ngesta. So health, enjoy nyo gid na. Salamat, mga katropa, sa pag-like and share nyo. No? And of course, again, para sa ibang pang produkto natin, ang aton nga original nga Santon Plus Herbal Capsule, di magkalipata, pangitanong rig, ang color brown bala. And of course, ang bayara kita, premium D3 soft gel capsule. Ang mga may virgin coconut oil, malunggoy oil, kag D3 vitamins. Kag ang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Gold Coffee Mix, premium D3. kagbadabo pag gid sa iban. Pangitaan nyo lang aton Yes 12 store. Ato kamo sa aton sa may Lizar Street sakop sa Barangay 39 Bacolod City mga katropa. Sa mga nagapanyapon na, may ilang pagpanyapon na miya, tapos panyapon matimpla dahil ng inyong Santon Gold, mga katropa, herbal tea yan, makabulig sa inyong digestion para namin tulog yung mga katropa sa gabi, magandang tulog nyo karon sa gabi. Well, sa politika, mga katropa, padayon sa gyapon ang mainit nga istoryan ay pag-abot sa ginatawag na impeachment trials ng vice presidente. So pilakadlaw pa ni mga katropa. Oh, sa subong yan, nabali na kita man ninyo ang naging mensahe ni Vice President. Oh, sa nagpaday ng iyang mga katropa, iyang impeachment trial sa Senado. Padayon ng mga nagaboto ang madamo pa nga mga witnesses. Padayon ng inaway mga katropa. Kita ya, padayon man kita. Natod pa nga buhi. Obra kita maayo. Sa estudyante eskwela maayo. Oh, sa gatuhon maayo. Yan. Oh, kita ya nga mga katropa nga mga muning oras yan. Nag-agi pa sa mga tindahan. Tiyangge o kon sa merkado. Nagabakal pa na yung panyapon para may may kaunon man ng pamilya buwas, aga. Ang mga nagahulat-hulat sa ilang mga sweldo, maabot na na. Masahin yun na bala mga katropa. Maabot na, maabot nga. Maagigin na, I should say, maagigin. Maagigin na yan, mga katropa. Maagigin yan sa inyo nga mga kamot madanon. Joke lang ang mga katropa. Although it's half meant. Alas 6:49 ang oras natin mga katropa. No? Sugiran ko kamo dugay-dugay para sa atin nga espesyal nga balita. Kaput si katropa James King sa Extra Service inyong 103.9 XFM Bacolod.
0: Exciting!
3: Exciting!
2: Here's a song brought to you by Casino Plus, your trusted gaming friend.

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa ginting na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa,

0: Plima. Coleus amboinicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: At sa prime time, alas 7:05 sa gabi mga katropa. Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Isang patay kag madamong pilason sa panibagong pagpangatake sa Riyadh International Airport. Adlaw, makaligad ang pagpamambasang Saudis sa din 3 semanang napatay kag masobra 300 ang injured. Sunod sa Saudi-led coalition forces. Sa Yemen, unidentified projectile ang nagigusa na sambit kag paluparan kag nagresulta sa pagibwal sa kalayo. Pagluwas sa napatay, siya manggin report ng pilason sa Saudi Civil Aviation Authority na intercept sa Saudi Air Defense ang cruise missile sa vicinity sa King Khalid International Airport. Na-intercept man ang drone kag ang ballistic missile ang naginlonsar padulong sa Kamis Musaid. Nagpagwas ang emergency alert sa ABA apag natapos ng pagpamumba. Kinakabig ang insidente ng deadliest in the kingdom sa masobra dekada. Ginasaradong airport kasunod sa pagpang-atake. Kagin ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Improve ang digestion, magsantong gold herbal tea. Para sa Nagogyon, nga Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News. XFM News.
1: XFM 103.9.

0: Oras, mga katropa! Ala, siya na ba ni Quadro? Kaya, oras, mga katropa! Ano itong ginawakal? Ano itong ginawakal? Yeah, my goodness! Sino itong... Oras, mga katropa, ginadulong sa isang Casino Plus, your trusted gaming friend. Pahing gabi sa tanang na nakatutaw sa Gihapon sa... Inyo Katropa Station 103.9 XFM Bacolod, dineng extra service. Kaysa kabalita special, mga katropa, ginakumpirma natin sa AI kumatudin ni... sa diin, ang naglutaw ng isa ka storya sa isa ka Chinese nga babae, mga katropa, no? Pagkatapos siya makitaan, ginadulong sugat siya. Hindi nga babae, iyar na sa iyang senior age, mga katropa. Ginadulong siya, no? Sugat tulong siya sa isa ka, mahalalon nga salakyan. Bentley, kuno, mga katropa. Minilyon ni, no? And then, madamo ang nag-assume nga daw, customer, binila customers. Pero binila makita, binila customer siya, mga katropa. Manggarano nga customer. No, kung pariente sang executive, kung sang tagiya sang restaurant, nga nag-obra lang sa kitchen, mga katropa. Pero actually, nag-panghuga siya sa mga pinggan, no? Nga nasarnas ang mga, well, nag-obra siya actually as dishwasher. Sang mga co-workers, ang ginpamangkot ko nga nag-obra siya sa amuni, no? Na dishwasher siya, tapos may gadulong sugat sa iya na mahalalo ng salakyan, no? Ang sunod sa ila daw natakan na kuno ang ini nga senior sa iya nga pagka-retire. Sa iya nga retirement, mga katropa, no? So sunod sa na kuha nila nga pisar na aral lang siya kuno sa balay all day, no? Gusto niya kuno may structure ang iyang pang inadlaw, mga katropa. May social interaction, may meaning, so may meaningful ang ginobra niya kasi ang oras siya, mga katropa. Hindi lang aral lang siya sa balay, no, wala ginobra. Well, nag-resonate ang ining istorya, mga katropa, no? Kagag nang challenge sa mga common assumption sa mga tao nga nag-obra lang po para sa kwarta, mga katropa. Well, base sa mga pagtuon, ang retirement, mga katropa, no, consistent din nagpakita sa madamo ka mga senior citizens na-miss na nila. Wala na sila, bro, nag-retire na sila. Na-miss na nila ang ilang mga rutine. Friendships, kisa, sense of purpose, daily activity, kung ano ma-provide sa employment. Para sa iban, ang complete retirement ko, no, can feel surprisingly empty pagkatapos sa... dekada nga ikaw nag-aobra. Tuo din na, mga katropa. Although, madamo nag-comment din nga the stories ang mga AI short films. Pero tuod man, mga katropa, no? Actually, makita mo sa mga AI nga. Pero, nagagwabi, nagapangibabaw, tuto ba lang daw... mga senior citizens nga retired na wala obra pero damo kwarta ang mayara sa Gihapon sila sa nagatingwa sa Gihapon nga mayara interaction, may ginaobra, meaningful lang yung mga oras, hindi tong sa balay lang nagapungko kung wala sa sulod balay lang may ano man na, mga katropa, no? Tedious para sa ila. Kasi may may ma-develop kang habit nga kasi hindi man nami, ha? Kaya gusto mo kung ara ka lang sa balay, gusto mo mga laba ka perme, mga gusto ka pang gan perme, ikaw lang na gusto mo may ginakig ang ka perme. But then anyway, I'm sure hindi man tanan. May aras sa mga senior citizens, retired na. Nga may aras sa Gihapon interaction. Ang iba nagagwa, nag-jogging, pero may interaction. Nagkakato sa mga friends, nagkakato sa mga gatherings. No? Nagkakato sa mga meaningful nga mga gatherings, spiritual gatherings. Atong nag-communicate, may aras Gihapon na. Ang iba ng abi, mga katropa, may arabis ang iban nga daw may ginapacheck siguro kapoy na magwa. And going back, kung nga lang kita sa sulod balay, mga katropa, no? Kabalo ka mo, may tendency nga maka-develop kita sa isa kabatasan nga daw hindi manami. kung kisa kung hindi natin na i-control ni mga katropa. Kung gusto, ara ka lang sa balay perme, tapos nandan mo, manglaba ka na lang manglaba. Gusto mo yan, hindi kayo makumpleto ang adlaw mo kung hindi ka manglaba. Mga akik ka kung hindi ka makapanglaba. Kita naman kung hindi kong gusto mo, kukara ka sa silver light, tapos makadevelop ka sa habit nga, maninlo ka, maninlo, hindi mo na gusto sang, ano, hindi mo na gusto sang lamay lapta, kung may makita ka lapta, nagapangakig ka na. Oo. Oh, magadevelop na dahil ng daw batasan nga daw, di gamay lang, ano, gapangakig ka na. Oo, oh, tulad lang mga katropa, ano. Dapat ka ba lumang kita magbalance eh, kasi mag-control sa atin nga, ano. Balo kita kung paano kita mag ano, when to when kita maghatag sang leisure para sa kagalingon, when kita maghatag sang time para kita maging ano, responsable sa panimalay, when kita maghatag time para may you know, hindi tong nag-init ang ulo natin. Diba? Example lang be, no, may mga ginikanan nga magpuli sa balaya, kada magpuli makita lapta gapangakig dayon. No? Ang tendency tinaksi na kung everyday mo nagkakatabo, daw, mangin habit mo na. Minsan hindi ka na matakan na mga ano. Diba? Matakan na mga miyembro sa pamilya. Minsan hindi ka makinanglan mga akig, nagkapangakig ka, kinangin habit mo na gani. Nagin habit mo na, kaya mo na lang na permeng ginaimo mo. Daw, hindi mo gusto ma-break, dapat i-break na. Diba? Pares man na sinagagawa, hindi nga story yung mga katropa, no? Sa isa ka Chinese woman. Hindi niya gusto maka, you know, maka-develop sa isa ka, hindi man namin, ano. Gusto niya fruitful, meaningful, no? May interaction. Gusto niya atong kadadlaw, may productive siya. Yun. That's the word. Sige. 7:30 ang ato noras, mga katropa, sa 103.9 XFM Bacolod. And speaking of sulod sa panimalay, katropa, kabalo ka mo. Diba, mga kabataan natin, kung aras sa sulod balay, hindi pare sa sanggang mga una, sanggang tiyempo, ano, dekada 80, 90, mga katropa. Ang mga kabataan, aragid sa gwa, well, nag-change sa magid ng ano, mga katropa. Karon, ang mga kabataan, kalabanan sa balay, wala masyado interaction. Ang interaction nila sa screen na, sa social media na, mga katropa. And may ara naman na itong daw mga gakaharas, no? Gaka-biktima mga kabataan, events sa social media o kung sa mga gadgets, mga katropa. Karon, ang House of Representatives, ginaprove na siningadlaw sa sang Lunes, mga katropa, no? Ang third and final reading sang bill kung sa diin ni nagatuyong mangin i-safeguard, mga katropa, no? Nagatuyo sang safety kag gina-regulate, mga katropa, no? Kung ma-regulate ang may arasang regulatory measures para maprotektahan ang mga kabataan sa social media kag patok sa online gaming platforms, mga katropa. Sa 287 affirmative votes, no? 3 negative votes, 0 abstention, ang lower chamber ginaproved ng House Bill number 11566 sa ang proposed safe and friendly environment para sa mga kabataan, or safe and friendly environment for kids in digital spaces. On Safe Acts, mga katropa. Safe Acts Act. Ang iningalai or bill, mga katropa, ginatuyong i-minimum, no? May aras ang minimum age requirement para sa social media, no? Kag covered sang digital platforms, pinaprohibit ang kabataan na below 13 years old nga mag-create o kung mag-maintain sa ginatawag nga account. Oh, parehas man sa ibang pungsod sa din ganito, somewhere in Australia, nag-Europe, mga katropa. Na ini ang mga tikang makabulig, hindi pa huli ang lahat, kumbaga, hindi pa huli ang lahat para protektahan ng mga kabataan at magsinuman against, you know, ang mga halit sang social media, gaming. Well, inang latest natin, mga katropa, balita, impormasyon, no? Dulong sa inyo sa inyong katropa station. Dulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Para sa imo'y kaing lawas, katropa, nagapanguna di rin aton nga Santon Plus Herbal Capsule. Ang original, ang brown bala, ina ang pangitaon mo. 7:33 sa Extra Service with Katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa Vitamin D3. Nga pampapasog sa atong natunan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santhon, nga buganas sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-Sister Pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-Sister Pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: The pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkapangita
9: Pagkana,
10: lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa,

It's time for me to say bye for now, mga katropa. Bye for now, but not forever. Goodbye. Salamat gid gamadamo sa pag-upod sa programa nato ng Extra Service ini nga gabi, no? Petsa 12 sa bulan sang Oktubre. Matungana naman ang bulan sang Oktubre, mga katropa. Te ano ang plano nyo? May plano ka mo? Oo, eh, no? Ilakad lang na lang. Bayda. Basta labin. Katropa, hindi magkalipat sa mga produkto sa Yes to Health. Produkto nga saranggid mabuligan. Mag-nami imo pa matyag, mag-ani imo pa matyag, kay maging healthy ka. Kay kung healthy ka, happy ka, di ba na? Maging katropa, mabuligan ka sa mga produkto sa Yes to Health. Nagapanguna, ang atun nga, of course, sa mga produkto, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang original, ang brown ba lang? Obdan mo yun isang premium D3 soft gel capsule. No? Katropa. Santon Plus Coffee Mix. No? Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee. Ang aton nga Cess the Pain. No? Madamo pag-ida sa iba nga mga katropa. Well, obdan ay taliwat buwasa. No? Inisi katropa James King saying, enjoy the rest of your evening. And keep it right here on 103.9 XFM. Bacolod. Good night, everybody!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Visio Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
0: The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Love.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mary Beth. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samsung Gold.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Moneline Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatake ko akong lalis sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Laimbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Excellent!

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rheuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akon siya. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang.
9: Tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang akong ikot.
10: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis. Ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: kung may migraine man kamo, amo ni dapat kapin mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3.

0: Ay, salamat. As pagid man sa gihapon na akong ginhawa.
1: Oo, ikaw pa iya.
0: Amag yung man ako nawa sa mga matag-as taas man.
1: Laba, pagid.
0: Ano?
1: Laba, pasinsya eh.
0: Aw, so sabi ko, laba. Di paano, abi, kung mga paras-paras sa iyo mga taason, mga lipot ko, no?
1: Saan tawon mo?
0: Bigo no, be? Amag ko to no, si Angelo Buas.
1: Nga nakita, ya.
0: Paano nabi ko, no, kung tambo ka na ko, chan?
1: Doon, blok na ko, no?
0: Putot ka tigulang, be. Putot ka tigulang.
1: Ilang taon mo gani?
0: Bokse-bokse kay Tokreon na.
1: Basta makita mo man imo.
0: Oh, sure ah! Okay. Oh, sige. Basta pulihan ko na mo.
1: Wanda ko ba sa?
0: Tipra nung wanda ka di ba? Kaptan ka na mo ni Angelo ni John Lloyd.
1: Lanta mo na. Basta pala sa umang ko sa iyan ni Angelo.
0: Uwa! Ako mo tukre. Ako mo tukre. Ako pa mabuto mo. Ako mabuto mo. Ako mabuto mo ipahungit sa iyo.
1: Umpisa pala na.
0: Ay, bis. Tapaga mo, baby. Hi, everyone. Makiladlaw kita sa alas 12 sa mga gabi. Uy, gabi kita saang?
1: Sa October 12, 20, and 26.
0: Durado ka, October 12.
1: Oo.
0: Ano?
1: Yes.
0: Dali lang yun. Ano nga pizza ang sweldo, man?
1: Pizza, kinsi, Thursday.
0: Sa Webis.
1: Oo.
0: Tama-tama yung masulduhan sa Webis pagka Bernes o yung ta-duty, no?
1: Kabay pa.
0: Sige ah. Para maging healthy ang inyong body every day, hindi ka mo magkalipat nga tumargi ka mo sa mas pinaka-epektibo nga Santon Plus Herbal Capsule. Amoy ng original nga Santon Plus Herbal Capsule nga makabuligid sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, kag kung anuman ang inyong ginasupreher nga mga balatian. Wala na sing iban ang pinaka-epektibo Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Herbal Oil balanyos nga makapadula sa panuot kag panalakit sang kalawasan.
0: Ang Santon Plus Herbal Capsule kag tanan nga mga Yes 12 products sarang mabakal sa inyong mga suki nga mga butika kag amon ginapahibalo sa inyo nga ang mga empty blisters ang Santon Plus Herbal Capsule hindi nyo pag-ihaboy kay may palaabuton ina nga cash prize weekly. Ang Santon Plus Herbal Capsule na siya kag ang Santon Gold Coffee Mix na. Pulo ka sa siya sina ang ama sa siya yung Santon Gold nga ginainom nyo bala nga kape. Hindi yung pag-iaboy na kay may hara kita sing palaabuton nga nationwide promo sang XFM Philippines kung sa diin weekly makabaton ka mo sing cash prize. Abangan! Di ba, Dolph? Healthy na sila. Makakwarta pa.
1: Yes, of course.
0: Mati lang sila permi sa XFM correct. Nationwide. Kaya tanan-tanan makaambit gid sang kabugana sang amon nga bossing
1: Dr.
0: Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Welcome tanan-tanan nga XFM radio station nga naka-hook up na sa phone pal nga programa sa bilog nga Panay kag Negros Island Region. Sa Bacolod, mabatiang kita sa XFM 103.9 na punta si Katropang
1: Judere.
0: Correct. Lili mo na din nga akong GCI.
1: Wala pa.
0: Romaro ka.
1: Itagahan mo kay Kwaidiya.
0: I-minimize ko na yung liante sa magsulod. Sa kaban ka lang, XFM 106.1 with Katropa.
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 with Katropang
1: John Ray
0: Alex. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay
0: James Dean. Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. sa Kalibo XFM 96.5 with katropang
1: Noel Nagyad.
0: Mabatean man kita sa XFM sa Gay 87.5 kag sa television makita kita sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Kag ina nga channel sarang ninyo ma-access sa mga lugar sang Silay, Ibi Magalona, Victoria, Manapla, Kadi, Sagay, kag Escalante. Kag subong nga gabi gin-required na kami nga ginbutangan sing SPG ang amon program. Kay wala kami kabalo kung may bata nga nagalantaw sa television.
1: Ay base pala niya may nagalantaw to o dyan na minor de edad niya.
0: Sana na strong parental guidance is advice.
1: Sala.
0: Ano?
1: SPG.
0: Yes.
1: Sub-sub papagay.
0: Gapo lagi sa amon nga. Gapo lagi sa amon na pilag. May logo kita yung SPG. Sorry lang nga, kaya diraman kami abigas sikat sa amon nga. Sa amon nga dinayupan. Pero kung kamo naman nga mga parents, ang kabalo naman kamo nga muning format sa amon nga program, much better siguro nga i-assist nyo man ang inyo mga kabataan mo, especially ang mga minor, okay? Sige, 9:35 ang oras at bilog ng Pilipinas. We've got how many days until Christmas?
1: 73 It's... days more to
0: wow. Gatoo na sa si assignment.
1: Yes, of course.
0: Pero lang tawa bala sa Domingo, wala kayo masalasala naman isa. It's 73 days, 2 hours, and 24 minutes until Christmas. Mabalik pa ang phone, pal. May gabi. Season's greeting.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Sanson Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Pagpamatuwod sa kaipiktibo sang Sanson Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Ana Marie Kanhang Gatumargin ako sa Sanson Plus Herbal Capsule bilang supplement ko sa akong adlaw-adlaw para magdubo akong kolesterol.
4: Sanson Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant. Gani bakod ang lawas. Sanson Plus Herbal Capsule.

0: Ang oras, it's 3 minutes before 10 in the evening. And you're tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Pero di ka sabong ah. Kadaog ka kaisa.
1: Ha?
0: Kadaog ka kaisa.
1: Sa JN?
0: Subong.
1: Nga man.
0: Ha?
1: Nga.
0: Na bugto ginawa ko. Na okay. Mangkot ka payahaw. Labing batian, nabugto ginawa ko.
1: Batian eh. Abi ko ano yung una ko mo.
0: Ha?
1: Abi ko ano yung una ko.
0: Mukha mo ginapermi, gauna-una ka ginman niya. Matingala ka. Babalik ka sa phone, balo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo, sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapa. Gwapo mga kape ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, tumeric kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Sarama bakal siya masuki, abuti ka malapit sa inyo lugar. Hello and happy listening to Orot Family and Telior. Halin kay Azay. May gabi man kay Juni Jr. Moncada Similiano and Larry Boy Garingo. Good evening. Hibag ta. Hibag man. Anas padahay. Damang. Ano man.
1: Papaibaga. Put sa nai.
0: Ay kay Charles. Grabing outfit ni Dolphy. Ba do gapang alok sang tempered glass sa downtown.
1: Sige lang balda.
0: Alan Abiliana, Jonah Barato, good evening. Kag si ang tirador sa single mom siya gani. Aday lang gida. Mga taga NYGC Blind Drama, mga katropa ko Emilio Magbanwa, good evening. Azuzena Ryan sang Cavite, good evening. Binayaan Vlog. Hi De La Cruz family sang Kabankalan from Braima, from Barangay Mabini, Cavite City. Kag dai lang gida. Si Mark Ronald Besa. Sa diin ko kunuhalin ng mga istasyon, ara na siya kunungadaan sa Subong, ara na sa XFM, ara man lang sa Gyapon si Mark Ronald Besa, ang boy tirador sa mga single mom.
1: Si ano bala si Mark Besa, wala anak kilala siya.
0: Muna gani, ginbasa ko bago lang.
1: That is true, wala anak kilala siya.
0: Sino sa gani?
1: Ang sa ano man sa una sa Iloilo.
0: Hmm?
1: Oo.
0: Tuod? Dahil lang gibla.
1: Gamayo na sa gani nga nagsikyo-sikyo man bala.
0: Ah, tuod?
1: Oo, amo na sa...
0: Security guard sa radio station na sa una?
1: Oo.
0: Oo. Sa Luna Lapas?
1: Oo.
0: Tuod?
1: Mm-mm.
0: Siya ne?
1: Mm-mm. Ah, di pa man ko tala sa konsya na.
0: Ah, madumduman mo gali kayo ba si Mayara makamukin adman nga doha. Hindi ni siya ang na-assign sa transmitter. Sa lubok.
1: Wala ko kabalo ko na kapatransmitter.
0: Si Ricky, ito yan, si Ricky, ito yan sa transmitter yan. May payag-payag to siya sa transmitter yan. Gintory ako to sa payag-payag. Sa tunga-tunga, gandiyan sa punungan.
1: Amo na gani.
0: Ayos-ayos mo.
1: Dito sa bansag yung dalasang isa. Hindi ako mag-bit lang kung sino.
0: Tapos sa katubang sa ano wala, sa transmitter area, tato wala. Transmitter location, transmitter site. Sa tubang na friend ko to bala ang bata sang ano sang tagiya sang tindahan. Ambot kung bukas wala tindahan ah
1: sa lubok na no.
0: Kakadto ah, wala ka patuguro kakadto.
1: Kakadto ko to one time sang pag ano bala
0: amiya minute times kidya taxi pa na diba social
1: ganit man
0: nami ko maguba ang studio ya kaysa transmitter kami kadyo. Oy, dali na. Sa mga gusto mag-intra, tawagan mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Mengab, IKR Lu Ayan La Cuesta, San Roa City, Capiz. Line number 1, good evening.
1: Hello.
2: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Who's this? Cool boy.
1: Hello?
0: Sione?
2: Hello, Troy.
0: Pangalan?
2: Si Jenjeri na ni Troy, ah.
0: Ngayon, tawag ka naman liwat. Naka-intra ka naman.
1: Oo.
2: Iwan, magtawag piho tong iyo.
0: Ah, hindi ko yan magsugot. Yan nga wala piho, ah. Katarong sa ngambal mo nagligad nga. Okay lang single mom. Anay, may single mom na nagtawag. Wala naman piho. Ano kimang bala gusto mo?
2: Mga ina ko liwat sa Troyes.
0: Oh, plug na number mo para matapos ito. Plug na number mo. Kapag-uso si mo. Ano number mo? 09?
2: 93.
0: Okay.
2: 75.
0: Okay.
2: Ano number lang? 0930. 57. 67.
0: Kay ganda, rabing radyo mo. Ay, ang nagtutod mo.
1: Patsyabla, radyo mo, anay.
0: Okay na, tapos na. Okay, ingita kami iba na caller. Hindi ka magsunod sa ngamon gusto, ha? Ambalan nga, daw ano ka na, daw anga ka na, nga, tuduhan mo yung mo radyo, okay man ang tudo radyo mo. Pero kung naka-online ka na gani sa among nga naka-on-air, hindi kita na magintindihan, na kay kung imo palamatinan dito sa radyo, ulihigin ang sabat mo sa amon. So dapat, kung balaan mo nga ikaw nakasulod sa amon, i-mute lang anay kadali. Then pagtapos na itong istoryanay, amon na napagbabas kong liwat sa imo radyo. Para maayo atong istoryanay.
1: Correct.
0: Kaya wala delay bala.
1: Gawin mo man ang amon nga rule number one.
0: Ba, rule number one?
1: Dapat may layita di subo.
0: Ah, toon. Mm-hmm. Ay, nagtawag pag isa yung liwat niya. Hindi na bala magtawag bala. Lingan ko na yan. Sagad ka panawag nga natagaan naman pagkatapos mo man ang Japon ng istoryanay. Di ba, Dol?
1: Kung sa bagay, do, uli anon ta nakaroon.
0: Akiki, bala, Dol, nawala ka magkapangaking man.
1: Ano sige mo di tawag-tawag?
0: Dial ka mo di sa Globo, ha? 0915-8311-431. 0915-8311-431. Smart na ton, Dol.
1: 0912-0076. 793.
0: Kagawa, Don Clown, mayang gabi, kag sa mga kabataan, kag, siyempre, kung arang kabataan, arang man nanay, dahil lang gida, mayong gabi, sa kay, Ma'am Marilyn, Raymondo Jr., Colin Shine, Andrea Raymar, Aileen, Juliana, Coloso, sang Purok, Sambag, Gaman, Calan City. Mayong gabi, line number one, good evening, good evening.
1: Hello.
3: Hello, gabi.
0: Ngayon, ngalan. Ngalan.
3: Kagawad din din.
0: Ay, sus, bago talang kagaling na greet, nagsulod ka man. Oh, ano kagawad? Anong malagad na ikaw na lang mag-greet?
3: Okay na sila. Thank you very much.
0: Sige, salamat.
3: Sir, mayroon ako pero nung sila pagkabla, wendy pa rin kagawad din.
0: Ay, hindi na magreklamo sa akon. Oo. Kay lain man kami diri, diretso mo na lang kay Pastor Winston. Kay may connection na sa ila.
3: Sige, sige.
0: Lamat kagawad. Sige, goodbye. Okay, line number 2. Good evening. Hello?
1: Oo, nga radyo. Ah,
0: naman radyo na naman. Hello, maintra ni o kun manunlog lang. Okay, cancel. Pero, so sabi ko, i-cancel ko na.
1: Sino ni?
4: Badong, Troy.
1: Badong.
0: Taka din si Badong.
4: Yung maayon, Troy.
0: Maayon, Kapis. Pila na edad ni Badong?
4: 30, Troy.
0: Ah. Maayon, okay. Kaya ginawa ka pa sa edad ng 30. Dong, kaluyan dong, no? Ano? Ano na status mo? Balo patay, balo buhi, binayaan, laon?
4: Nagiwalay do? Ah, nagiwalay man.
0: Congratulations!
1: Nga, nagiwalay ka mo, how?
4: May bata, may sato, ya.
0: Imo bata, hindi.
4: Amo kayo sato, ikitawayan na mo ng bat.
0: Dali lang bala, i-plastar bala tarong, kay tarong amon na pamangko. Uh-huh. Imo bata, hindi.
4: Lagi kami nag-away ito sa bata pala. Ay, daw ako daw hindi ay.
0: Ah, daw hindi ka sure.
1: Daw hindi ka sure.
0: Pero isip-isip mo daw imo man?
4: Eh, simpe, ang kalipin ko dati, Troy, straight na niya book. Akong straight man ay.
0: Tapos ang bata, kulot?
4: Kulot.
1: Ay, wala niya sa pa ano-ano, ya. Yeah.
0: Hindi. Tuod may ara man na muna.
1: May, ma, pwede mo siya makuaan nga, ano pa daw siya.
0: Hindi, amo na lang niyo. May ara ikaw, ano, may mga relatives ikaw. Like, for example, imo tatay, kulot ang iyong buhok.
1: O kung si nanay mo.
0: Oo, nanay mo ya, kulot.
4: Street man ang buhok.
0: A street man. Dali lang. Dali lang, anay. Hindi anay mag-conclude. Bala kay ginasubay naton. Ang sa babae nga side ya, nakapamangkot ka kung may ara siya sing mga ano, mga kadugo nga kulot ang buhok.
4: Iya mga girikanan to hindi man kay bisan niya mga utod di man
0: ha. Pila ka percent nga sure ka sa sina nga ambalan nun?
4: Siguro mga 90 Troy.
0: Ah, may 10%. Wow. Ah, hindi mo na lang niyo. Mas maayo na aguro din ay na lang. Di ba, Dol?
5: Kung sa bagay.
0: Kaya siguro duhay na kaysa subong, bala? Amo niyo, pamati, bala, amigo? Sa subong, bala, pwede ka lang yung mapatupatuan istorya sa isa ka babae nga may bata ka mo. No? Natabo ka mo pagkatapos gipaangkon sa imong imo bata. So, depende kung ano nakalawig ang inyong relasyon. Tapos, ikaw nga lalaki ko no, mabalaan mo man na nga nagapanalaytay imo dugo si imo bata. Ano man imo batsagan nga makita imo bata?
4: So, ano man rin, 50-50 man. Ay, dito ginaki kang akong kalibhin kay ginantahan ko, naginduyan ko balang bata.
0: Tapos, ko. Oo.
4: Kinantahan ko nga, kamal ko kalinti-kalinti daw, akong sa daw, akong daw hindi. Sabat yan sa nga akong kalibhin.
0: Siyempre, insulto mo na sa part sa babae. Kay siyempre, wala man takabalo nga ang babae. Ang babae, kabalo na iya nga ikaw gidiya ang tatay. Kabalo na sila. Pero sa subong nga panahon, kung mayara ikaw sing pagduda, pwede na nga diretso na lang dahil din. Eh, kay para 100% ya, ang accuracy niya bala kung bata mo gid o kung hindi. Kay isa ina sa mga requirements kung ang babae galagas imo sing sustento. Di ba, Ladol? Tsakto, Dol?
1: Kani, oo.
0: Kay damo lalaki nga ma-deny na iya sang ano ya, sang ilang hinimuan, ila binagid kung nagaduwa-duwa, tapos balaan man nila, gintandog nila babae, damo nubyo, may kalibin man, di ba? May ara na gani, Migo, Migo. Ngalan niya ni Gai, Dol? Sino ni Gani?
4: Badong, Troy.
0: Si Badong. Migo Badong, may ara gani na tabo sa ano niya, sa Amerika niya, ha? Ang ila bata, twins, Dol.
1: Oo, nang kapid.
0: Ang isa, ang nagapanag-iya, ang iya ba na subong. Pero ang isa, lain ang tag-iya. Kay pagpa-DNA, wala nag-ano, wala nagka...
1: Wala nag-match.
0: Wala nag-match ang isa sa mga ano bala, isa sa pagkakilanlan sa isa ka bata bala, Dol.
1: Mm-hmm.
0: Lain gitudan tataya, Dol.
1: Pero kapid na sila.
0: Pero kapid sila, Dol. Pero lain ang tatay sang isa. Diga katabo na. So, mas maayo para madula ang imong panagupnop, Migo Badong. Padinay ka na lang kay kalaw ay man sa part sang babae nga imo idinay nga gaduwa-duwa kagaling nga hindi imo bata. Amo na bala? Nga, sang pag-upod nyo gaduda kaya hao?
4: Wala. Malpre kayo na nakuhan ko lang sa sapat na ano ko lang kayo ito... Oh, 50-50 kay Kuya nga ako nga ano eh.
0: Ha, hindi
1: ka duwa-duwa kag DJ magamo na 50-50 mo.
0: Ti amo nang reason nga nag ginbulagan kasi mo asawa. Pero
4: 6 years lang.
0: Pila na katuig?
4: Anom.
0: Anom na katuig ti. Wala ka nagid ka kita si mo bata sa 6 years nga na.
4: Nakita ko mga ano sa proyekto sa mga duwat na katuig ay kumakita.
0: Pero sa apat katuig na nga nakita mo do gaagaw-agaw naman sa imong itsura kung layo gid.
4: So, naglayo pa kayo, Troy?
0: Naglayo pa kayo.
1: Kaya hindi mo nabasihan nga galing kay kulong ang buhok sang bata. Hindi na
0: tayo mo. Pero mga panagupnupan asang lalaki, Dolph mo? Diba? Pero amo na
1: bagay.
0: Pero mas safe na iya kag dula dayon ang imong pagduwa-duwa badong. Pa-DNA mo.
1: Oo.
0: Pa-DNA mo. Pila man lang nagason sa DNA idol, mga pila gani idol subong.
1: Hindi lang gid ko ka
0: mga 70k kwan-git. Guro ah.
1: Dira guro ah, 60 to 70.
0: Oh, 50 to 70 ah.
1: Sige, abi.
0: Tipunan mo kay para day lang gid bala nga ano ginang bi ang dako nga question kung bata mo kung hindi kung galuyagay man lang mo sa nanay. Dolph, no?
1: Oo, eh. Pasalamatan pa na isang bata ang kinkilala mo siya.
0: Oo nga, ikaw ang tatay. Kung hindi man ikaw ang tatay, eto siyempre, ginaduyan mo na gani. Diba, Dong?
4: May asawa na sa tuloy, eh.
0: Ate, nangita, gisayagaliya ba na pag...
1: Tiki, wala mo gani, ginako ang bata.
0: Amo man. Te, mayo, patuyagali ang iya na pamana. Subong kay... Biskan ato ya, pihog ito nga hindi iya ang bata iya, pero huwag yung palangga niya. Te, subong ang imo nga ano, ang imo naman niya pagitaon, kasagaran nito single mom gid guro matupa man sa imo. Masaglayo pa gid.
1: Eh karon ko hindi nagdi imo ba?
0: Hindi bala.
4: Mablang kay pero balal ko hindi gid ako niya.
0: Ay hindi gid gali iya tudol.
1: Mm. Sige wala kami aga ano sa imo kun hindi imo eh.
0: Pero base imo nga isip-isip daw imo gid o kun na timingan gid.
4: Hindi ko sure yun doon ako. Hindi ka dya
0: imo niya. Pero wala ka man ka pa-check up nga ano nga makabata ka kung hindi daw something amo na.
4: Wala pa.
0: Hindi amo na lang niyo mapa ano ka na lang. Masugod ta anay sa barato-barato. Dulp no? Mapaano siya? Mapa-check up siya?
1: Kung saan ay eh
0: ano?
1: Bira saan ay isa naman kababae. Busong gani ti imogid. Ibala. Naga mo na mabalaan ng imogid.
0: Sa bagay po hindi mo na ano? Mas less.
1: Ibala.
0: hindi alam mo imo ya. Hindi awa ano siya pa check up siya.
1: Pa-check up.
0: Mapaano siya mapa sperm count?
1: Kung bala ng kung capable pagin siya yung
0: nga makabata o kung hindi. Okay, doktor lang niya makabata.
1: Gani.
0: Pero tsakto mo na ang imong ano, yung mga suggestion. Matilaw gid sa iban nga babayi, itry niya kung makabata o makapabusong sa.
1: Bala.
0: Nga arab lang bantay sarado yung gigag na pabusong niya gid. So meaning, iya ginaya. Tinga nga itong imo, unang asawa, ano, matyagan mo, may karelasyon pagin siyang kamuhaw?
4: Busy mo ko, ako, Troy. Wala. Alos.
0: Huwag isa.
4: Driver
0: na dito, Troy. Wala ikaw gatiner pero may sabalay nyo?
4: O, may mga malayo ka na aming biyahe.
0: Basi na sa lisihan kay Gimanguro ni kumpare. feeling mo, ang ginbaylo sa imo yung pamanay. Subong daw si kumpare na ang ginadudahan mo sa una sa kamupa.
4: Basi man doy, ba daw amo man guro, staring siguro.
0: Di makita mo sa Facebook kung itandi-tandi mong itsura, daw parehas kayo kay kumpare itsura sa ang bata.
4: Anggit-anggit man.
0: Wala buhot si Badu. Pabangdan mo niya dahil ng bagong karelasyon niya. Di, pero kasusinto ka pa.
4: Kung nakikita ko, ano man ko, pero wala magagap.
0: Wala naman sa galagas?
4: Wala.
0: Ati, mayo man na, at least ang babae, mayara na peace of mind. Kag, hindi lang kwarta ang lagas na sa imo, mayara gid sa iya sing kaugalingon, gid yang nga pagdesisyon sa iya nga kaugalingon, kag upod ang iya nga bata, masustento ka man o kung wala, okay lang sa iya, kay mabuhi sila ya. Ti, okay na sa mga babae, kamo na. Pero do nagdako gid ang iya nga ano panagupnop nga hindi gid iya kay ti syempre wala naman gani ga pangayo sustento ang babae.
1: Kun so ti base akong ma ano ya ang babae nang gapangita man bala sang katawhayan bala nga.
0: Oo, sabad naman abi na.
1: Sige lang bayda hindi tanan siya papiliton kay kun sa bagay wala man gani ang kilala ang bata.
0: Oo, sa bagay ti amo na nagaling kay ti ang bata wala nda iya labot. Pero sa subong naman generasyon dapat may proof gid nga imo gid kay ti kung imo na maobligar ka gid yang sustentuhan mo pero kung magapanduwa-duwa ka ang pinaka the best way nga imo buhaton nga willing ka man magsustento pero gapanduwa-duwa ka padin imo na lang
1: amo na lang
0: na ate migo ba dong kaya mo pa din eh.
4: Eh, sir, wala masaya kontrol ya. Ang siyo, yun, mas bulig-bulig ang kukali sa bata.
0: Mang fights na lang tayo. Iba na. Nga, mabalaan tagi dyan nga ato na.
1: Amula ganit yung suggestion ko sa imo.
0: Fights na, tsakto to imo. Amula lang na. Oga, papahits ka mo sa iba, dongga.

0: do ano ka nga mayara kasing mga issue ba lang kung kaisa nga rab lang do hindi mo nagid mas sure kung ang babae stick to one o kung damo man nga gabera bala ilabi na gid kung kilalahay ka mo isa lang ka bulan din natabo sa inyo tapos wala ka kabalo nga pagtabo sa inyo bala ginpaako dayon sa imo
1: gani
0: iti syempre may ara gid na iya tendency nga matimingan nga maduktan dayon ang babae nga magbusong siya. Ti ang babae naman niya, ti basi kun kaisa ang una to abi nga nanubyo niya tas nang nubyo pagid siya daw alang-alang siya to sa una kay daw irresponsible nakita sa babae nga na nga ang lalaki man nga nakabira siya sang bag-o lang sila nga 1 month pa lang sila nga daw ka responsible naman niya. So dito yun na lang gin-focus
1: oo, eh?
0: Sa bag-o niya. Kumbaga, sa lipot na lang yung pamulong-pulong, ginpaako na lang to sa ikaduha niya nga nanubyo.
1: Kung ginako man lang sa lalaki ang responsibilidad sa bata, mas mayo pag hindi ko
0: okay naman. Okay man na, pero sa subong niya, paras na bala si Badong, kapandwa-duwa nga hindi iya, ang pinaka the best way na lang yung buhaton DNA na lang kay para dula dayon ang
1: bagay,
0: pangduwa-duwa sa imo nga panguna-una kung imo gid man o kung hindi. Ikaw nga daan para sa imo dumudamo ang gapait sa imo ti pagbusong mo na bikaron daso na nakilala mo na ang picture sa imo da kilid nga rang kalbo-kalbuhon man daso yun naluyag ka tapos kwartahan man ti dira ka nagupod ya kay makita mo nga may future ang inyo nga bata
1: correct
0: diba
1: oo
0: ti gali kay sa dalalayon para sa kay badong makita yung gadakong ang bata nga daw hindi gid pareho siya itsura naga question sa siya kugalingon nga kung bata o gyud man niyo kun hindi diba So, kay, muna, pa-DNA na lang dayon.
1: Kung sa bagay bala, sa biology, sang una, ginhambal man gani.
0: Arara, biology,
1: sa amon. Bisa, ano pa nakalayo sang, pasabi, ng first generation, kamuya biara na sa fourth generation. May magwa, ginagali iya nga, ano iya,
0: nga jeans
1: iya sang inyo nga mga
0: kaluluhan. Kaluluhan. Oo. Muna ko nga, ang hindi ang talaksan ang buhok kung nagkulo yeah, tapos duha ka mo straight. Dayon yung mga bata, kulong. Pero pag dako yan ha, sa dalalayon, matamat naman lang na straight. Normal lang na sa bata nga kulong ang buhok kung gamay pa.
1: May ara ganit is ang kamunga duwa, tag-as, ang bata nyo ya.
0: Putot.
1: Ano putot. Na kay gali, may sa pumiro itong henerasyon, may mga putot kamunga mga kalahi.
0: Gabi, do scientist ka na subong ba?
1: Hindi ka mo naging explain gani.
0: Sabi ko gani, hambal din nag-comment sa atong ano? Viewer o gabaligya ka lang sing ano.
1: Para sa atin mo. No.
0: Gabaligya ka lang sa tempered glass. Subong doon na scientist ka naman, the way ka mag-explain.
1: May tinun, amat na gamay.
0: Kamudlay, mag-multitask ka lang subong, no?
1: Oo, eh.
0: Amo nang isa sa mga problema, bala nga rin bala mo nagbaligya ka sang ano, tempered glass. Tapos ya, kung may problema about sa bata mo na dumasayan.
1: Ano ko, ano, nakaagi man ko kis sang una, tuon maging paltira.
0: Danda! Wala na bala sumong paltira, no?
1: Ginakwaan na kisla license siya?
0: Hindi, wala gaman na yung license sa mga paltira.
1: Amo na gani.
0: Kay, ano na tawag sila, mga hilot na sila.
1: Hilot na sila yan. That's why gani nga, in case nga gusto mo yung sa paltira ka.
0: Napriso ka.
1: Nan.
0: No, hindi ka na
1: ginakwaan na sila yan, subong niya. Ano
0: agi ka naging subong sa mga midwife na, Mga midwife yan, may ara sila sing
1: licensure.
0: Lisensya kag pwede sila kandol sa mga babae nga mabata naamo na pero kung hilot-hilot ka lang gidya pwede ka maguro ka bulig kung ara na gid nga magwa pero bulig ka na lang hindi kisiling nga dalong gid sa balay mo o kung ikaw nagkadto sa balay sa manog bata nga mapabata oh pero ikaw hilot doktor ka kay manggaranon ka mo no
1: bawa
0: doktor ka no gin bata sa ospital ka manggaranon ka mo bi mo ako ya balaya paltira lang kuya
1: sa una so wala man yung kaso ya
0: hindi wala gani kaso pero subong ginaano ko ginaproblemahan
1: nga
0: kaya nga ara sa ako na birth certificate bala kabalo ko nga daan ng mga agi sa mga paltira daw mga ano bala daw mga
1: sobra pa sa doktor
0: daw mga karawkawan ngayon kamanok agi Norberto na ginatutuod ko nga pangalan pagkatapos sa gender
1: oo.
0: Nasala pag check
1: a babae kagid mo.

0: mail?
1: Oo.
0: Na female lang akong birth certificate.
2: Uy, Berta! Asa ko si Bumberta?
0: Uy, boss, buhay ka tumalang paltira ka mamati.
2: Ako sa diin ka man yung paltira. Tagae kami sa puibang mababae.
0: Pati ka na lang, lahog na yan, hindi na tuod
2: yan. Kabalo man ang mga colors.
0: Hi kay Tita Manlangit, dira sa, ano, sa Torello. Ah. Muna siyang pabata. Sa kuwara pa sa Tita Nora.
2: Hmm. Si Nora man ngalan niya.
0: Oo, si Nora ngalan niya.
2: Wow. Oh,
0: siya na ang nagbutong sa akon halin sa sarakangan sa akon iloy.
2: Ba?
0: Pero hindi totoo dang female ang akon na gender.
2: Mabatian mo gina
0: sa letter. Pero may sala lang yun sa letter sa akong na middle initial. Ang O daw na U.
2: Oo.
0: So, ginpakorek ko gintuya sa ano ya, sa ati ang isa ka litra nga daan sang unot ang isa ka libo. So, mong daw apos na lang guro. So, amo na na-correct spelling asa nga na-approve na akong passport.
2: Mm-hmm. Di pa ano mo gusto yung gali iya?
0: Di pa correct ko. Oo. Nga ano bala ng Arab lang tawa ni gani?
2: Daw ginotaryo?
0: Hindi nang ginpa-correct mo ang letter bala. Nga from O to U do something amo na. Pakoreksyonan ko. Diyan mo to. Subong magkuwaos ang birth certificate, may ara na sa kilid nga naka-reflect nga from O, from U to O, amo nang iya nga middle initial. Budlay subong magsala-sala ka lang letra. Bisan tuldok gani.
2: Correct. Ang mga inye-inye pag
0: ina. Na amo na. Ting akong junior, may ara gina dapat tuldok. May tuldok gina sa mga record-record. Junior ka man, di ba?
2: Hindi ah!
0: Rodolfo, yung mga alan!
2: Alfredo, si tatay! Ano kuro ayan? Pag-inulsol yan. Kina-junior-junior ako.
0: Ako daw, hindi ko ang ngayon, ti Norberto nga daan. Pero daw kung kay isa, dumambal kung maagi daw ng guro. Galing kay daw kalain man, Norberta ang tawag sa ako.
2: Gani.
0: Diba?
2: Oo.
0: Malalaki na lang ko ah. Norberto na lang ko ah.
2: Norts eh. Norts! Tadya ka na.
0: Isa daw, may balasulon mo ko ni isang ako na ginikana, no? Eh nga, ha?
2: Oo.
0: Kaya mo damo sa pangalan nga lipot lang, hindi ka na mayawan nga magsulat sa imong ngalan lang nga pagsugod-sugod mo sa kinder ka kagano. Nga ang agaan ginila sa pilagi kalitra kakapo isulat.
2: Na amo pag ginagali ang mayayamba kung man sa mga ginikanan.
0: Kaya yun na lang tag four letters.
2: Oo, ah. Na sa mga ginikanan, subong. Hindi naman pagtagais ang laba-laba ng mga ngalan ang inyong mga bata.
0: Amo gani.
2: Kasi lagi na pila kaladlaw kaluluoy.
0: Hindi, kaluluoy ang mga maista ka maistro. Huwag magtudlo sa sulat.
2: Isa pagid na. No. Pero namin ko bala, isa ng pilakadlaw, masala ng bata. Kundi hindi na ang ano.
0: Pero kaya man lang ah. Nga, nakalampuwas sa sina nga mo ng stage. Pero nagtinguha gin man ang may mga malag, may matag-as da ng mga pangalan na.
2: Natawa ba si...
0: Ang mga parents, subong dapat tag three letters na lang kamo. Arang yan na lang kininchik mo mga pangalan. Bala, ng mga koy, mga muna.
2: Mga lin.
0: Ano, muna. Kay Ila Pabi, mix ang pangalan ni nanay ni tatay. Para sa imo. Alfredo, Rodolfo. Na si mother mo, nung ngalan niya ganyan.
2: Ramona.
0: Na. Te? Glaba.
2: Oo, natawa ba si ano bala? Natawa ba si...
0: Ann Curtis. Amo na natani.
2: Si Jose Rizal.
0: Apat
2: sa
0: lang.
2: Sa paglaba sa ngalan niya sinagali.
0: Jose Potasio. Mercado.
2: Oo, may mga ano, may mga Alonso. Pala siya sa muna yan.
0: Di, lang tawag lang kayo nalingan sa gin Jose Rizal na lang. Di ba?
2: Oo.
0: Galing kay Tila man iya choice siya. Sila na iya nagbunat. Bahala sila doon. Wala lang, ano, labot lang kami di sa amon nga istoryanay, kay Ti. Parte man to sa bata, di connected mo man.
2: Kay si Badonggit mo.
0: Hindi ko magkalipat, hindi ko pag-iaboy ang empty sachet, isang Santon Plus Herbal Capsule. Kag empty sachet, empty blisters ang Santon Plus Herbal Capsule. Kag empty sachet, isang Santon Gold Coffee Mix. Kay pagabayluhan natin inasing cash. Bantayan nyo ang dugang nga detalye diri sa tanan nga XFM from radio station nationwide. Ang oras 10:26, mabalik pang phone palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang XFM, Katropa mo.

0: Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, si Bawalan ako mag-inom sa kape. Ngud minabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitapid ko sa kape, na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pagpamatuwod sa epektibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Cecilia Pibrahas. Sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon kag regular na pag-atipan sang amon kaugalingon, kabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mango steam kag malugay. Antioxidant gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Balik ka sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hindi ako makalipat. Mag-inom ka mo sing Santon Plus Coffee Mix, ang natural, kag wala sing side effects na kape, para sa aton tanan, kag para man sa aton nga kayong lawas, Santon Plus Coffee Mix.
1: Kag ara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Pwede naka-call ang gusto mag-join sa phone palo programa. Kapangita sing uyab, tigayunon ta. Dial XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Diwat 0915-8311-431. Adela Donina watching live from Quezon City.
1: Layo ba?
0: Ayan o, Raimundo Bermudo. Troy B-Boy, hubog na ya. Mayo mo na gani ang. Para matulogan na nasa. Hindi lang sa magmaoy. Para
1: correct.
0: Hindi nasa ka-distort. Sino si Rodjin man? Sino si Rodjin gani, Dol?
1: Rodjin.
0: Singalan niya ko no si John Stuart Mill. Pero iya ko no pangalan si Rodjin. Sino ning Rodjin man?
1: Yan, hindi ko.
0: Ah, taga Balabaguha, Ro Iloilo. Hindi man yaman yung ginagreet nga taga Balabago.
1: Lain na into yung Raya.
0: Altachera to yung mo, no?
1: May Balabago man.
0: Kapila ka gin balabag sa Balabago. Pero hindi ganyan mas performer ganyan taga Altachera o taga Balabago?
1: Taga Altachera.
0: Hindi mo ganyan mabailo taga Altachera.
1: Yeah.
0: Dahil namihan ka ganyan sa ano, sa yung pistuhan yung kubo-kubo.
1: Oh.
0: Bimula ko makita sa picture.
1: Sabi niya na yun.
0: Ihambal ko pa ang pangalan.
1: Hindi na.
0: So na hindi ka manuginugin sa akin para hindi ka mabukayo.
1: Yes.
0: Tam no? Yung sawa na sa subong.
1: Oo.
0: Pero bago sa mga sawa, ginlawayan mo gid yan.
1: Ha?
0: Bago sa mga sawa, ginlawayan mo gid.
1: Next question.
0: Tod wala. Pila man ang imong naging kapital antes mo siya malawayan.
1: Next question, guys.
0: Hindi ka man guwapa, sabta na lang.
1: Ha?
0: Hindi ka man guwapa, sabta na lang.
1: Susiling?
0: Guwapa ka?
1: Ha?
0: Guwapa ka?
1: Ay, of course.
0: Sino nagkuon ka nimo?
1: Agin na ako, o ganyan ang guwapa.
0: Hindi naman yun. Sino nagkuon ka nimo nga gaga? Hindi ka niya guwapa yan. Hindi Gigi, ikali
1: ha.
0: Pero pilabilog sila ni taga Altachera ang imo ginamat-amat. Kag ang imo gidya ginuna tong si Tam gito ya. Hilae ni Kaduhana.
1: Ha?
0: Kaya do tatlo gito sila kabilog sa
1: tatlo, get?
0: Sa kubo mo. Sino gidila na biktima mo gito si Tam?
1: Ha?
0: Si Tam.
1: Sige lang ah.
0: Never mind. Hindi mo na pwede, hindi mo na gusto nga maistoryahan pa ang maliligan.
1: May respeto naman ng ilang privacy.
0: Wow!
1: Respeto.
0: Noran niya ng peg sa animal. Artista siya. Sa bagay, privacy is matter.
1: Yes, of course.
0: Sa kinanglanon to. Pero galing kay ti, napirmahan mo sa iyong kontrata nga wala diya pa private-private diya ba sa magatubang ka na sa kamera kag on-air sa radyo.
1: Te ano, be, what is matter, be?
0: Ha?
1: What is matter?
0: Matter is a part of molecules in science. Ano gali?
1: Tiyo, insakto mo lang. Nakadaw mo lang, kuya. Pero ang pinakasimple, matter is anything that occupies space.
0: What is atom?
1: Aurelio?
0: Journalist na yan.
1: Oh, correct.
0: What is atom? Bala mo ganyan matter. So meaning, balaan mo man ang ano eh, ang atom eh.
1: Eh, atom Aurelio mo lang nga.
0: An atom is the basic building block of matter and the smallest unit of a chemical element that keeps all of the element's unique properties. So may aral sa Japan matter.
1: Bisaya abe?
0: Ha? Hindi, akin segway ko na Japon. Kaya may matter mo. So, may matter man Japon yung atom. Tiyo mo na lang Bisaya. May matter man Japon ng atom.
1: Correct.
0: What is
1: ano?
0: Neuron.
1: Neuron? Ang mas namiyam, kaya nga pamatian niya, Python. Neuron ang muna siyang negative nga. Oh, di ba?
0: Hindi ah.
1: No?
0: Ah, neurobion na iya.
1: Neurobion man?
0: Neurobion.
1: Neurobion.
0: Oh, vitamins para sa ugat.
1: Ang mabuti. Neurobion ka pa kung may mga kapsulama lang.
0: Kaya muna gani. May mga kapsul muna Japon. Prior ka na mag-inom para ma-prevent man ng kung ano-ano. Basta ano, mamuna yung specialty.
1: Basta sa ugat na siya.
0: Mm-hmm. Neuron.
1: Oo.
0: Oh. Ano na ang sa neuron? Sa ugat na siya nga part?
1: Mostly.
0: Mm-hmm. Nerve cell na siya. Mm-hmm. Mm-hmm. Do something nerve cell na siya. Anong nerve gani?
1: Ha?
0: Anong nerve?
1: Ewa, eh, kumakaya.
0: Hindi mo ma-define ang nerve kay nerd kaya.
1: Oh, nerd kuya.
0: Are you nerd?
1: Huwag mo ako matawag lang na nerve dahil ako isang nerd.
0: Nerd! Okay, then nerd. What is the meaning of nerd?
1: Inungguha lang bala.
0: Anong meaning sang nerd?
1: Sa pinakadalom, get?
0: Yes.
1: Kulang-kulang eh.
0: Lagpat! Hindi ah! Lagpat kayo mo, yaya.
1: Yan naman.
0: Nga maalam na sila, ya.
1: Ba?
0: Yes. May ara na sila nga mga exceptional nga
1: talent.
0: Intelligent. Intelligent, Gideya.
1: Mm-hmm.
0: Nga, kung magsubrahan ka naman kaalam, hindi ka na normal.
1: That is why gani nga kulang-kulang. Hindi ka man normal.
0: Hindi mo mapasubra eh, kaya kulang-kulang, ikaw na iya. Hira pa namin, kulang gani. Na, pero mga ano pala ang mga special?
1: Social na nga ngalan sa ano.
0: Mga special na sila.
1: Sa special child.
0: May ara mga kabataan subong nga tanda-tanda kaya sa mat, pila pa lang nila edad. Diba? May ara mga kabataan nga memorize na nila ang tanan nga kontinente.
1: Yes.
0: Tanan nga mga, ano na gani? Ang like, diba, ang Manila, amo na ang representatives ng Philippines o something, amo na gani? Ano
1: capital.
0: Gani? Capital cities. Mm-hmm. Mga kabataan nga sa ulo nila, yung capital cities all around the world. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Ang mga special na sila. Hindi na matakos ang ila IQ sa talaksan.
1: Di gani ko ka...
0: Nakatry ka na?
1: Sang?
0: Nga gintakos si mo IQ?
1: Wala? Probably, siguro.
0: Hindi ah. Sa may buot ka na yan, natry takos si mo IQ? Ano bing alalbi kung ano bing procedure bing kung natakos si mo IQ?
1: Ha?
0: Ano bing procedure sa doktor kung gintakos si mo IQ?
1: Ano nga procedure?
0: No.
1: Ang gambal ng doktor sa ako niya balik. Ano sa tiyan ni nanay?
0: Basi sa embalmer ka, gawin patako si Mike. O hindi gani, nagpa-autopsy ka nalang rikta.
1: Basi.
0: Ang isabat ko ba, Tani? Kung seryoso yung sabat bala. Oo, kabalo ko. Nag-kanto kuya sa doktor para ipatakos ang akon IQ. Doktor ka pa nga, pwede man lang sa suko. Pwede man lang sa suko, rikta. Ibotopsi.
1: Kamalo ka gitbla ko ano ang ano?
0: Ang ano?
1: Meaning sang IQ.
0: Ano be?
1: Kuno. Na muna.
0: Ay, ang magalingin na ulo sa iyo. Eh, maseryoso, nanti ka rin ang color, ma'am. Kung ga-problema naman sa guab, ma-dentist-dentist man isa.
1: Correct.
0: Kung busong-busong gani, ma-ano man siya, paltira-paltira man siya. Muta daw, hindi ko kabalo, pero ang hambal kinsa nag-comment, nakita yagid kaya nga ikaw gidyaga pa na mamaligya sa tempered glass.
1: Sadiin na yun.
0: Hindi gani.
1: Salupuwes.
0: Hindi ata ito ba San Sebastian?
1: Ang wala gani yung salupuwes San Sebastian.
0: Uy, isip. Ito ba nag-comment? Wala. Grabe, porma. Dolpo sa buwan. Daw manog takot siyang tempered glass. Ang balangan ka naging damo-damo. Ang balangan mga observer, ng mga viewers naton. mga himantayo na sila ya.
1: Pero ako bilang appreciate ko na kay nga ah, siyempre ginabantayan nila kung anong mga
0: costume. Amo na, kinaanad siya sa imo nga nagakolorete ka, nagakonong buhok mo. Di subong na tingala sila sa imo, kaya ang imo pormahan subong daw managtakot temple.
1: Was bala ka na ino. Nakadamo-damo ang obra sa kalibutan ang temple.
0: Siya pag-itunan mo ang lagtakot temple glass nga kurog na din kadaan niya kamot.
1: Hindi na sa kadaan ka takot amo pala.
0: Matunga yung panayal kasi pag siya magtakot sa temple glass bangian.
1: May akong bangian lang ikiwi pa.
0: Ang imbis nga sa una dito sa dalawa.
1: Ara na mabaw.
0: Matapuna na matamata sa kamera. Pag hindi ako lost sa manag-comment. Ako bala, wiri ko na bala. Nga, mo na akong kadagabi bala, Dolph. So, sulit na akong bayo. Pero yung bakla kong sila yung bayo nga damo. Pero pala rehos lang ya brand. Pero ginalain-lain ko. Kaya hindi mo kadya ma-please na iya ang mga tumalan
1: oo,
0: sa aton.
1: Oo.
0: Nga, Arab lang, ti siyempre, naga-video kag audio na aton presentation. So, bong, compare mo sa una. Biskan, naga-chinelas ka lang nakasando ya.
1: Oh, correct.
0: Kami sa Boracay sa una, Dolph. Mga mo niya, purmahan niya. Short lang kadya ya kagsando. Kaya init-init. Oo, ti ato ya wala pa to ya Facebook live. Subong mang pilitan kag idya nga malain-lain gid mo bayo kay ka mga observer ni kada si ila. Maayo na sila mag-comment-comment pero sila wala man inog bakal bayo.
1: Kada mo kata one time nga nagambal ang isa ka viewer tang ano ni siya pre-recorded. Do amo mangyapon bayo ni Dolph.
0: Mahuwi gini sila pulos. Hindi na ako dami maglalantaw, dami ha. Bantayan nyo lang amon kung anong amon nila bang suksok ya.
1: Amo no? Gini eh.
0: Dapat imo to i-maintain ang imong nga galing kayong kaisa. Pauyo pa ano ka man, patabo-tabo ka man. Kay amo ka na gani, nerd ka gani.
1: Sige lang, kay liwa, tonta naman.
0: Liwa, tonta naman. Dahil lang good ah.
1: Ito nagambal pagkat ka pwerte ang itsura ni Dolph ba? Nabata ni Shaolin.
0: FJR Duenas, good evening katropan Troy ka, katropan Dolph. Nakita ako gidman ka mo watching live. Like kag done sharing from Grandpa sang Kalibo Aklan. No, si Grandpa, batian ko ni naka-join sa atin. Lamat gid sir ha. Sa mga wala pa kita sa amon, follow nyo lang kami kag i-like. Dasig nyo na lang kami ma-access. Subong sa una, makatugig mo sa stasyon.
1: Gani para.
0: Subong FB live na lang.
1: Dasig ka pa picture-picture.
0: Follow nyo na lang kag like ang Troy Tisoy XFM. Pero laing gid sa personal kay may libre nga kuot.
1: Nan.
0: Diba?
1: Say imo ya kuot.
0: Imo ya ano, lubot.
1: Imas eh.
0: Abi ko lubot.
1: Sana na bala ka makahimas ka mo.
0: Oh, lagi dyan akong sa personal. Yan ang mga istoryana. Kita ya bala kiti. Amo niya itsura. Sabong, ano na ni, may mga lightning na kami din sa sulod sa studio. Mabalaan nyo kung guwapo gimang sa personal o kung hindi.
1: Kung sa bagay.
0: Laing gini akong sa personal kaya makahikapay gini.
1: Kung sa bagay. Kag sa isa pa, wala man kami ga-filter.
0: Filter. Oo. Wala niya filter. Kamera niyang gadala sa aton kag additional sa mga ano. Mga suga.
1: Mga lights.
0: Plano kayo sa sunod, butahan ko na di puros orange tanan. Para daw may kapamilasyon lang katagabi. Wala kakabalo nga mga artista ilagi na gamit na sa ilang mga mirror na bla. Abi mo kung mirror lang na ang ilagi na tubang. May mga ano na. May mga bulb na da nga puros na nan mga daylight nga ano bla. Ang orange na gani. Na. Amo na, may mga bulb kita mo, wala?
1: Oo.
0: Panati ka ni Nora. Magpamikap tala si Nora. Di ba may mirror na dara? So, ang palibot sa isang mirror, may arada sing mga bulb, mga color orange. Kaya muna kuno mo ang reflex na, amo man na ang imong itsura sa TV.
1: Correct.
0: Nah,
1: na daw may ano ka man, Dumay na ka-make-up ka man ba?
0: Ang imo nga make-up bala, kag magtulog ka sa mirror, kag ang reflex ang mga bulb, kag sa mga light, amo na ang imo nga guwa sa television, kag makuha sa kamera.
1: Sigurado, amo na lang orange, kag bulb, wala ka igpat-igpat. Masalahan tadi macho dancer.
0: Ayun po ito, alas 11 na, nagapadayin sa Gapon ang programa ng phone, palupod niyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Katropan Troy Filangka.
0: Ning XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Lanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Lanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Lanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Plus Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Pagpamatuod sa kaipigtibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Richen Laurencio. Gatumargid ako sang Santon Plus Herbal Capsule. Bilang supplement ko sa akon adlaw-adlaw para magnubo akon kolesterol.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Himo ikan sa mangustin kag malunggay. Antioxidant. Gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: May gabi yan, ay kay ano, kay sino ni Ganeman? Kay Pasita ang kahas, nga pamati na siya subong. Wala untat nga pamati niya sa radyo bilog nga andar, kag wala naman siya tulog-tulog.
1: Inte.
0: Ate ka naging dugang ko na lang wala tulog-tulog.
1: Basta magniwang kasi na.
0: Gani. Hindi ka magkalipat ng mamanyos ka mo sing Santon Plus Herbal Oil ha. Kung ginapanuot, nagapalanakit ang kalawasan, pinaka the best nga... Iha Plus Ibanyo Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag ang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis for sila na pa.
0: Pi ano ta pa ni subong man? Kay ang tanan nga mga Yesol products, sarang mabakal sa inyong masuking ang mga butika malapit sa inyong lugar. May yaraman sa Mercury, pwede mga mga bakal sa Watson, available man sa TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and amo to, Watson's Pharmacy kag South Star Drug Gali. Available ang tanang mga Yesol products kag sa liwat. Amon ginapabalo sa tanang tagpalamatisang XFM nga ang mga empty blisters ang Santon Plus Herbal Capsule. Hindi nyo pag-ihaboy kay bayluan namon ina sing kwarta kada semana. Bali, Santon Plus Herbal Capsule kag Santon Gold Coffee Mix. Pulo ka sa shay sinamon kinahanglan para makakwarta ka every

0: Pati, ano naman na? Wala naman na unod na inom na Manila?
1: Correct. Pati hindi niya pag-ihaboy.
0: Oo, gamito nila entries para sa palabuto naton nga papromo sa radyo.
1: Dili nga daan niya sa XFM. Wala kami unta sa pangatag kwarta.
0: Apa?
1: So, bala.
0: Damo kita galiya kwarta to.
1: Yes na yan!
0: Kag syempre, speaking of promo, Goldie Gold Beer Premio sa Tansan Promo nagapadayon. Yara na kita sa week 11 na, sa Sininga Friday. Week 11, tapos
1: isa na lang dayon.
0: Week, asa lang kita, week 12. Kag may grand draw na kita. Managtag na kita sing cellphone grocery kag cashman sa Gyapon. Paano mag-intra? Baka lang kamo sing Gold Eagle Beer nga King o kon Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang tansan na yung paghihaboy, isulod nyo sa sobre. Kag sulatan nyo sa inyo kompleto nga pangalan, address, edad, contact number, kag sugay itindahan, ginbaklan sang Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa tanan nga mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag sa Panay Island. 5,000 pesos every week ang inyong nga madaugan kung swertiyon ka mo mga katropa. So, mulang to tanan, mapuli na ta.
1: Bala ka.
0: Kamahal na sa kuryente.
1: Amugid eh. Nagurog na ko dito sa katungna.
0: So, that would be all. Madamang salamat sa mga nag-join sa phone pal, kag sa nagpinamati, sa mga wala pa naka-intra. Hindi magkabala ka. Gabi-gabi ari kami diri. 9 to 12 midnight phone pal. Ako si Katropang Troy Tiso.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa ngalan sa ngamon CEO, Dr. Yumilito Uy and Madam Olivine Uy. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias. Yes.
0: Sa mga tech on duty, tungkol

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po, si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sampon Gold.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroon.

0: DCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Dagka

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamang

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilsimee Hepielago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: mall sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa mga tutupan ni Lilo.
4: Sa

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Dala ka.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ya pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clariskin Beauty

0: Podcasts Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag Sansol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag Sister Pain.
4: Muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag Sister Pain.
2: Pangkarang pain,
4: fast and safe.
2: Sister Pain.
5: Symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sansol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Kundi makapauli kuya balas sa glowing gihapon. Good thing may Sansol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
7: Sansol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansol Gold Coffee Mix. Nagkapangita. Pagka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akin titipan ni Lilo.
8: Sa akin ako center agent.
7: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalig na ito sa akong sang Sister the Pain.
7: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibalig sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
6: Santon Gold.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, Irtil, ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pabili
1: sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pina

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa aking pakausa.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rayuma. At magaling na yung paa ko. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: C

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Heidi Retaiti.

0: Hello?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Samphone Gold.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa

0: Strong pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sanfon Gold. Coffee mix.
1: Ako si Rodel Santangulit. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sanfon Gold Coffee mix na.
0: Sanfon Gold Coffee mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: X. XFM.
12: FM.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: When I first saw you.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
3: good news!
2: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, good morning! And of course, sa oras natin, alas 5.14 na! Ready na ba lang mga pamahaw ninyo for this day, Tuesday? Kagati mga katropa, syempre, subong mandaga adlaw. Prepararan naman ang inyong mga payong samtang nagahimos na kamudra padulong sa inyo yung mga eskwelahan and inyong mga olobrahan. Kahit yung mga katropa, ang northeasterly wind flow nag-apekto sa gihapon sa bahin sang northern Luzon sa eastern section na pagid sang Visayas. Lakip dira ang Negros Occidental mga katropa kung ati mayarawan sang mabatsyagan nga magulalumon nga panahon sa pilagkabahin sang probinsya. And bayara sang mga thunderstorm advisory mga katropa diriya sa probinsya sang Negros Occidental. So dalapit bit payong. And of course mayara sang tropical depression mga katropa ang formerly LPA 10A. Isa na ka tropical depression kag ginamonitor sa karon sa Guaya sang Philippine Area of Responsibility. So bit gid payong. Mang maskara ka man o kon magpadulong sa olobrahan o kon eskwelahan. And sa mga katropa pips naton dira subong aga nga nagatutok sa aton programa, comment lang ng comment ha sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Don't forget nga ibutang ni Mandara kundi in ka mga lugar sa bahin sang probinsya o kun sa bahin sang Pilipinas. Agad nga timatamyo mo nato no kundi in ka mo nagapamati sa aton programa diriya sa Exciting Pilipinas. Salamat, good morning, good morning, good morning! Sa mga tricycle driver naton dira, sa mga jeepney drivers naton, agapadami mga nagasugata na kita, may araman sang mga nagbiyahe na libot-libot diriya sa syudad sa Bacolod. And of course, sa mga estudyante na mga assignments niyo dira, ayos na ba? Sa mga katropa pips naton, yung nagbaligya, nagaluto-luto sa mga bakeries, mga karenderiya, galing nagting na sa kusina. Aga pa no, syempre mga katropa kay mga muni oras ka, patsyag ka naman ginigoto. And of course, namin naman na pangapi-ngapi ang muni oras sa mga katropa naton. Syempre nga mahilig sa kape. Gina-endorso gid naton sa inyo ang aton nga premium D3 coffee mix. Ang aton nga premium D3 coffee mix mga katropa, ang isa ka kape nga hindi lamang manami at kag healthy kundi mga katropa manami man, especially sa mga katropa naton nga may mga diabetes, mataas ang sugar, kung may mga high blood grabe no. Kaya mga katropa ini ang premium D3 coffee mix, mayra sang stevia, mangosteen and vitamin D3. Di mo na kinahanglan pa butangan sang kalamay. Bangot mga katropa, ini siya ang meron na sang stevia ang gigingamit ya bilang pampatamis. Magsari kita mapapatamis ng stevia, healthy nga pampatamis para sa mga katropa natin na mataas ang diabetes. Pero bet na bet nga maginom sang coffee everyday. Amo ni ang premium D3 coffee mix. Siyempre sa mga mahilig naman magpainit-init sa ilang mga tiyan kung aga, pero daw alang-alang gid sila sa caffeine o kung doon hindi gusto sa ilang mga sikmura o kung tiyan ang coffee beans, ang caffeine, mga katropa mayara makita sa Santon Plus Coffee Mix. Kung hindi ka sa kafe, basi sa soya ka mga katropa. Kaya ang ating Santon Plus Coffee Mix, wala inisang coffee beans, kundi soya, mangosteen, and malunggay plus santon. Kung sa diin mga katropa nga perfect gid sa bugos ka pamilya, pati sa mga estudyante, pati sa mga elementary dira, oh, perfect gid parisan sang tinapayaga pa ang atong Santon Plus Coffee Mix. And of course, aring pinakabago na itong kape nga ti perfect gid para sa atong tanan. Hindi lamang nga namit ang sabor kag healthy kundi skincare mo pa ang aton nga Santon Plus Gold Coffee Mix. Ang aton nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ang mayara sang glutathione and collagen. Wala labot sa inyong natural niyang ingredients like mangosteen man, chia seeds, turmeric, coffee beans and malunggay. Mayara pagitili siya sang glutathione and collagen para perfect gid sa imo yang lawas. Kapi mo na, skincare mo pa sa aton niyang Santon Gold Coffee Mix.
Tama-tama ta dara init sang kape kag magpangape. Samtang aga musik kita. Ako taga musikahan sa aga. Saliwat ka po din yung si Katropang Wendell Balinario. Diri lang sa exciting Pilipinas kag arewa. Samtang nagadigamo kamo da padayon sa pagdabok-dabok kon sa pagtimpla sa inyong mga niluto. Sa inyong mga kusina kon padayon man sa paghimo sa mga nagahimos. Kung ano man imo kilimuson. Ano man balang kina ano mo da subong no? Imo man wala assignment kon linabhan. O kung kakaon ka na da. Depende sa trip mo this morning. O kung iban, nabago pa lang goro. Nagatulala pa na ibagong bugtaw. Nagakwa pa siyang muta. Arewa, musikahan natin by Viva Hat Babes. Namiss nyo na bang magbasketball?

Papalicious. Tara kasi Papalicious na kamo aga pa ba katrapa with Vong Navarro. Kamusta ang inyong mga sayaw-sayaw sa aga, mga katropa? Te, kamusta, kamusta? And syempre mga katropa, no, sa aton nga dosubong nga, tiyon subong nga, dapat perfect gid ang inyo dira nga mga pamahawa. Kaya dapat amo gid ma-supply sang energy all throughout the day. So don't forget, ha? Ang inyong mga breakfast. Kaunon nyo gid. Pamahawon nyo gid. Dabal nila gani, don't skip your breakfast. Skip mo ng lunch and dinner. Wag lang breakfast. Di pamahaw gid ah. Kita Daisy! Anong ulam? Hindi na ni Ma, anong ulam? Kung dito Daisy, anong ulam dyan? Oras sa ito mga katropa, alas 5:28 na! And dari paapas natin bala ang ato niyang TikTok and video. Usong-uso ni Subong sa TikTok. Duwa na yung uso. Subong mo isa pa lang naubra namun with our friends nga sa out-out. Pero ari, uso ni, kumbaga, like imaginary ka lang nga naga, sir! Yala, ang ako tulukol mo ni mga naga-surf. Ako ng mga surfers. Mga surfing individuals. Tukapos lang, no? Doon nagasakay lang sila. Tapos doon nagasabay-sabay lang sa balod. Tapos yung matalantaw mo sila ganyan matumpilak. Sila mo sila yung kapang, natumpilak, gid. Tukapos lang man, no? Pero mga katropa, siyempre, kabalukit. Hapos lang siya tulukon. Pero budlay siya brahon, eh, no? Ikaw, dabe, try mo, dabe. Te, amo na sa nga, usually, ang mga tao, tinakulbaan man kiti tubig nga daan, tapos mabalance ka pa, tapos may mga dalag ko pa nga balot, di bala? So, ang uso sa bongo ko ng trending sa TikTok kay, wala na sila nag-surf gintutuod to sa tubig, kundi kisa sa salog, sa lapat, sa kahoy, kundi hindi sila makatungtong, pero ginasunod nila ang galaw sa mga surfers. Hey, pero with the music, kag-aria dapat ano niya, OA sa OA. Pa-OA, han, ganon. Dapat ko ito mas OA, mas better. Oo, mga katropa. Aria pala, sample ni sa akin, hindi ko makita ang perfect. Kung ito nakita nga bata, ang nag-surf-surf sa baha, ang dugasakay siya sa salakyan niya, natumpilak siya. Pero daw laway ito, kahit ito matumpilak, balito ka laway ito may arasang malain niya outcome or effect. Ari na lang kay do sa Johnny si Inday. Nag-surf siya sa balas na lang. Live pala sa mga katropa sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik ka na!

0: Oo. Oh. Sino ka dyan? Ano malangal daw duulod? Kaya mga katropa, no? Ti, syempre makita natin doon mga amamugin man, ha? Ang mga galaw. Siyang mga nag-surf sa tubig. Pero ti Aria, ano lang niya, iara lang sa'yo, kapatong nga sa'yo sa surfing board. Kay sus ko na ko, Michael, baan man ko ay, especially kung hindi ka pabikabalo maglangoy, tapos maamu-amu ka ni. Sige na lang, dali na lang ko sa trending sa TikTok, nga pwede lang kuya ka sakay gani sa rug. Ako sa basahan, tapos ma-ging-ging, ano nang music. Basta mo na siya. Usong-uso ni Subo, pati artista na nag-aobra sa hindi nga trend, mga katropa. Kunwari, ga-surf ka, pero kunwari lang. Oras natin, alas 5.31 na. Ga-panurok-turok na manok dapat bugtaw na kamukag naka-preparar na kamo, naka-pangapay na kamo aga pa, mga katropa. And sa mga nag-aupod sa ito niyang programa, Subong sa Exciting Pilipinas, dari sa XFM Macolod 103.9. Ari na mga katropa natin na nga nagpatamyaw ano, sa aton diri nga mga katropa pipso sa ilan ni Ma'am Jeneline Avila Ibanez. Good morning. Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning man. Sa kay Sir Arvi Chris Casiris. Good morning. And of course sa mga katropa naton nga mga katropang listeners and solid supporters nga nagatutok man sa aton. Good morning. Nagatutok sa aton all over Negros sa Island Region. Good morning sa inyo. Good morning man sa mga moms naton diri sa Bacolod City, sa tanang mga chapter sa kada barangay dyan. Good morning, good morning, good morning! Sa mga listeners mo naton na dira sa may Talisay City, especially dira sa may Zone 15, Talisay City, good morning sa inyo! Sa mga katropa naton na dira sa may Bagos City, good morning! And syempre sa mga nagatutok sa aton gida kada aga sa ilang mga tag sa kapanimalaya, hindi naton malawagan. Hindi pa kita kilala sa ilan pero nagatutok kit sa aton dira sa mga solid nga nagapamati sa XFM Macolod. Good morning sa inyo. Ara so ti pagpamahaw na ha, and sa mga may laktan halong-halong kag sa mga nagabiyahe man sa karon, sa mga nagasakay sa ilang mga sasakyan, nagapamati sa aton. Good morning at ingat sa biyahe. Sa mga katropa naton nga nag-ubra na dira, ako naman security guards naton happy dira, no? Mga bago pa lang pulihalin niya sa PPO, sa no, mga call center. Good morning and halong-halong sa pagpuli, kaghalong man sa mga nagpadulong pala. Yun! Thank you so much! 5:34 na! Kita-kits na magkinabuhas mga katropa. Dari lang syempre sa aton programa. Kung mapukaw kon aga, dari lang sa Exciting Pilipinas with katropang Wendell Balinario. Happy, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: News and Public Service Authority.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabel Villanueva, sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus, gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka-professional boxer. Sa dad na matrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.

0: love you.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Sanfon Plus Herbal Capsule.
3: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko sa Sanfon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Sanfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa akin ang tutupan ni Lilo.
9: Sa akin

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga bukika. Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas.

0: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
0: System pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Premium D3. Ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
3: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mabilbili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Panglima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako nung problema ngayon.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan.

0: Line. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangustin at gamma mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
4: The secret of health.
5: Marami na ang natulong.

0: maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.

0: overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Sancton Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: X.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape.

Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:13 na mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sining kamat sa bungubahin sa kalibutan. Welcome, nandiri sa pagpalayag sa itong palatuntunan ng Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropadlaw kita subong sang Martes, Oktobre 13, tuwing 2026, kag subong aaga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Malinari.
1: Kag si katropang Franz Sandro Borgo. Sige, dulo naman sa inyo mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga nagamonitor dra sa ato ng XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radyo. Yara kita sa FM band. Kag sa radio frequency 103.9. XFM Sagay City sa radio frequency 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency 106.1. Kag sa XFM San Carlos City sa radio frequency 98.9. Mga katropa, hindi ka mo magalipat. Bangod, meron kita sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita ang malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa aton nga kung sa inyo nga mga Android phones sa aton nga official streaming app sang XFM Philippines sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo ma-access ang 53 on-air stations sa Linsa, Luzon, Visayas to Mindanao. Mga katropa, libre lang ina ma-download ang XFM Radio Network.
2: Mga katropa, kita man ang mayara sa text line diri sa aton istasyon. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:15 na. Kag mga katropa, atong padulungan ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
1: Sa mga headlines sa balita diri sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
1: 12 pa ka mga emisyon sa na-record sa FIVOC sa Bulkan Calaon matapos ang Sabado ng moderate eruption.
2: Motor rider patay matapos makabunggo sa tricycle kag nabunggoan pagid siya sa taxi.
1: Dalan Lacson, may partial road closure na para sa Mascara Tourism Strip. Sa tanga mga headlines sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Apat na ka mga Pinoy ang kabahin sa mga injured sa Riyadh Airport attack sa Saudi Arabia sang Sabado.
2: Philippine Drug Enforcement Agency nag-ausisa sa natabo nga dako nga volume sang droga nga dakpan sa Laos Airport sa diin isa ka Pinoy nga pasahero ang imbolbado.
1: Sa aton nga headline sa balita sa international,
0: Express Balita International News.
1: Nepal liwat ginbaha, mga residente ginpang evacuate.
2: Sa aton naman balita sa sports, Alex Ayala kag Zainip Sunwiz mag-team up sa doubles sa Wuhan Open.
1: Pag sa itong balita espesyal, kumpot si katropang James King. Ibalon tama katropang istorya sa likod sa ining plastic bag. Pero mga katropa, halinigya sa organic nga source ang nasambit ning plastic bag.
2: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, aton hibaloon kung ano ang sabat ni Julia Barreto sa kung ano ang gusto niya madula in kaso nga may gusto siya dulaon.
1: Alas 6:17 na, mga katropa, nyo nabatian ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginig na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Atong padulungan mga katropa ang detalye na sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Halin sa Sabado, ang moderate eruption sa Bulkan Canlaon, may 12 pa ka mga emisyon ang na-record. Sunong kay Daryl Aro, sa Fivox La Carlota Monitoring Station. May mga magagmay pa nga mga emisyon sa naglunta dalin sa Sabado sang gabi, kag Domingo ng adlaw, lakip man sang Lunes sang aga. Nagatimaan nga aktibong bulkan kang hindi malayo ang mga masunod pa nga mga paglupok ka. Gimpaag ni Aro, nga may ara sa mga parameters man o konbalasihan kung saan makapasaka sang alert level. Pero sa gipakita ang moderate eruptions ng Sabado nga nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan kanlaon, bangod wala man sa mabaskog nga timaan. Wala sang evacuation sa natabo sa Sabado. Kaaga ang padayon nga ginatupaan sang ashfall ang sabahin nga wala masyado sang komunidad. Suno sa Fivox.
2: Patay ang isa kalalaki matapos mabuguan kag malapakan sang taxi sa Dalan Araneta, Barangay 39, siyudad sa Makulod kaagahon sa Oktubre 12. Ang biktima ging kilala sa kay alias Delvin, 26 anyos kag residente sang Barangay Mandalagan, siyudad sa Makulod. Sandig sa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit kun CEU, gikan ang motor sa SOAR kag ini ang padulong sa norte nga bahin sang dalan kag pagkadangat sa lugar sang aksidente. Ini ang nakabunggo sa isa ka tricycle nga ginamaneho sang wala natumod nga driver. Matapos nga mabungguan ang biktima ang tricycle, ini ang nahulog sa ginamaneho sini nga motor kag nabungguan man o kun natabuan man nga mayara sang taxi nga nagasunod kag ini ang padulong sa kaangay nga direksyon kag natigayon ini nga mabungguan. Nakaagom sang seryoso nga pila sang biktima nga nagresulta sa iyang kamatayon, samtang ang driver sang tricycle nagapalagyo apang patigayon o kun natigayon man nga maaresto ang driver sang taxi kag sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan.
1: Dako pang duha ka mga persona nga ginaligar imbolbado sa pagpangawat sang electrical wires sa St. Francis Village, Barangay Tacoling, siyudad sa Makulod, aga sang hap o kon aga sang Oktubre 11. Ang mga natakpan gin kilala sa Kanday alias Bugoy, 36 anyos, kag residente sa Barangay Tacoling, kag upod sining si alias Janjan, 37 anyos, residente sa Barangay Mansilingan, siyudad sa Makulod. Sa next investigation sa Makulod City Police Station 6, nakita sang tagreklamo ang mga suspek na nagapangawat sa mga linya sang kuryente nga naangot sa resort kag gilay nga ginpakigangutan ng kapulisan. Natigay nga maresto ang duha ka mga suspek kag nakuha sa ila ang ginaligar mga gipangkuha nga wire sang kuryente kag isa ka gun replica kag nakaunong nang duha ka mga suspek sa kapulisan. Magapangatubang sa kaso sa paglapas sa R18591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag nagakaigo ang mga reklamo batok sa mga suspek.
2: Mayara na sang pangalan ng kapulisan sang suspek sa pagtiro patay sa isa ka lalaki sa Purok Mabinuligon, Barangay Pahanukoy, siyudad sa Bacolod kaagahon sa Oktubre 9. Ang biktima gin kilala sa kay Teddy Boy Bilaong, 37 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Patrick Capol Lacandola, ang station commander sa Bacolod City Police Station 8, ila ginatipon ang dugang mga detalye angot sa suspek bangod ginatubod sa karon kung ini ang may kaantanan sa pagtiro patay man sa pakaisa ni Bilaong sang tinalikdan nga bulan sang Abril 2026. Dugang panila kandula, nakuha ang pila ka basiyo sang caliber 45 sa lugar matapos ang

0: Average ng 261 calls kada daw ang sarang mabaton sa localized 911. Ang nagkakapuno bangod sa mga prank calls. Ining-ningin payag ni si DRRMO, Dr. Maria Larni Pornan, kung nagadugay ang pag-rescue sa pila ka mga emerhensya sa syudad. Suno kay Pornan, mayra sa mga 50 ka prank calls kadadlaw ang ilang mabaton, rason nga madasing malabot ang limit sa calls. Ini man na may malaking epekto, bangod nga ang mga matutod ng emerhensya ang hindi na mabaton ang mga tawag. Isa sa karon sa ginakonsiderar ang pagbutang sa isa pa ka hotline nga wala nagakinanglan sa gilayon nga bulig para dira makatawag kag para lang sa emerhensyas ang 911. Samtang nagpandaman si Pornan nga ang mga nagaprank calls ang ila i-report sa NTC agod nga ma-block ang mga numero.
1: Ginakumpirma sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army nga nakilala na ang nagapanguna o kon leader sa New People's Army o kon NPA sa likod sa mga pagpamatay sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Eric Alfonso, ang commanding officer sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army, ginbuslan ni Alejandro Montoya o kon alias Kier ang mga napatay nga mga political leaders sa tinalikdan nga mga inkwentro nga naglunod sa probinsya. Dugang pa ni Alfonso, ginapangunahan ni Montoya ang mga operasyon sang hanay sa rebelde sa karon nga ara sa norte nga bahin. Kagini ang sa karon ginatutukan sa militar agud nga matap na ang kalakasan kag presensya sini. Kung madumduman, nagpalabot sang threat assessment ang 3rd Infantry Division sa mga pumuluyo sa lugar nga may presensya sa mga rebelde kag grupo matapos ang pila ka mga insidente sang pagpamatay kag inkuwentro.
0: Ginpasalig sa Negros Electric and Power Corporation na CONEPC ang nga 100% na sila nga preparado para sa posible dalang epekto ng Super El Nino sa rehiyon sa Negros sa Marason nga binulan. Sunod kay Engineer Lumel Tambanillo, ang AVP City Electrification Program sa CONEPC, nagapatay ng ilang mga rehabilitation kaangay sa pag-ilis ng bagong mga linya kag transformers para sa pagpasanyog sa serbisyo sa mga konsumidores. Dugan pa ni Tambanillo, ara na sa masobra 40% ang rehabilitation sa bugos ng franchise area sa NEPC, kag may ara na sang bag-ong mga substation kagay sa Gonzaga sa syudad sa Bacolod. Nagpalabot man sa panumdom sa konsumidores nga tun-an ang gusto nga paggamit sa mga appliances sa gudmalikawan ang pagtaas sa pagkonsumo sa kuryente kag ginalauman nga may ara gid sa pagsaka sa demand sa supply sa tiyon sa El Nino. Ginapangabay man nga hindi maaberiya ang pila ka mga planta nga nagahatag sa supply sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP agud malikawan ang rotational brownouts kag hindi man mapasalig nga hindi ini matabo.
1: Nag-abiso si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa tanan ng mga barangay sa syudad ka dapat perme preparado kag handa nga mag-responde ang ilang mga ambulansya sa tion sang emerhensya. Inikasunod sa mga reklamo sa social media angot sa ginapahayag ka kalawig kung kadugay sang pag-responde sang localized 911 sa pila ka mga insidente sa syudad. Sunod sa alkalde nga magluwas sa 5 ka mga ambulansya nga yara sa idalom sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon DRMO, ginatapman sang localized 911 ang mga barangay nga malapit sa lugar sang aksidente agud mas madasig nga makaresponde sa mga nagakinahanglan sang bulig. Gani ginapahanumduman ni Gasataya sa mga barangay nga dapat masiguro ang kahandaan sang ilang ambulansya agud hindi na makadugang pa sa paghulat sa pasyente kag biktima nga nagakinahanglan sang gilayon nga medical nga bulig. Ginpahayag man sini nga nagdugang ang syudad Bacal sang anom ka mga patient transport vehicle nga electric agud hindi na ma problema pa sa gasolina sa tion sang pagrescue kon may emerhensya.
0: Nagpanumdom si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa mga empleyado sa syudad nga unahon ang ilang mga katungdanan sa trabaho antes magpasakop sa mga kompetisyon para sa LGU Sports Fest 2026. Gilunsar ang tuigan ng Sports Fest ang Lunes ang aga, Oktobre 12, sa Bacolod City Government Center, kadungan sang flag raising ceremony. Nagtambong man sa aktibidad sa Vice Mayor Calapo de Villa kag mga konsehal M kag Israel Salanga. Gintunga sa anum ka cluster ang mga empleyado sa lokal nga panguluhan para sa nakilain-lain nga mga kompetisyon bilang kabayan sa Sports Fest nga nagatuyo sa pagpaligon kag pagbinuligay sa mga empleyado sang syudad.
1: Nagsugod na kagabi, Oktobre 12, sa ang ingress sa Lacson Strip matapos nagsugot na ang syudad.

0: sa Gugma Foundation nga magpreparar sang temprano. Suno sa kay Bacolod City Mayor Greg Sataya nga gin-endorse sa sangko ni Apalunsod sa City Mayor's Office ang pinalga desisyon nga una ginapalabot sang SP nga October 14 ang ilag ginpatod nga pizza para sa nasambit nga pagpreparar sa dalan sang Laksona apang patag sang alkalde nga nagayo ang gugma sa syudad nga timprano pa ang preparasyon nga dapat himuon bangod sa madamo nga mga kiosk ang ipahamtang sa lugar bangod madamo ang mga sponsors subong nga tuig mangin bukas man sa gihapon ang nasambit nga dalan tubtub October o kon adalan basta lang sa aga pagkasugod alas 6 ang aga kag magasirado naman inis ang partial road closure alas 9 sang gabi tubtub alas 5 sang kagahon samtang magabukas naman ang nasambit nga dalan sa publiko kada aga.
1: Alas 6:27 ng mga katropa, inyo nabatian ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na dulon sa inyo mga katropa sa Vision X Plus.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
1: Patulungan tayo ng mga katropa ang detalye sa balita sa nasyonal.
3: Express Balita, National News.
1: Naglabot na sa 4 ang numero sa mga Pinoy nga gin-report nga napilasan sa pagatake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia sa Sabado, October 10. 3 sa mga pilason ang yara sa karon sa ICU, samtang ang isa naman ang natalanan nga i-discharge sa ospital. Sa digsapayag nga ginpagwas ni Department of Migrant Workers ang Domingo, October 11. Wala naman sa may na record nga napatay ng mga Pinoy sa mga pagatake. Suno kay Labor Attaché Dominador Salanga sa Migrant Workers Office sa Riyadh, nag-coordinate na ang ilatalatapan sa mga lokal nga otoridad kag ospital sa Riyadh agud makumpirmar kon may iban pa nga mga Pinoy nga napilasan sa mga pagpangatake.
0: Nagapatdayo naman ang parallel investigation sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa natabo nga pagkompeskar sa Laos sa ilegal nga droga nga ginaligar padulong sa Pilipinas kaging pahayag may kaangtanan sa pasahero nga Pinoy. Suno sa kay Bukit Aman Narcotics Crime Investigation Department Director Com Datok Hussein Omar Khan nagpaambit sa impormasyon ng kapulisan sa PDEA agud nga makabulig sa pagpangita sang Pinoy nga pasahero. Suno sa kay Com Hussein, ang Pinoy nagbook sang flight sa September 23 mga isa ka semana antes na kumpiskar sa mga otoridad sa Laos ang mga droga sa Lawang Prabang International Airport sa October 1. Una na nga gipahayag sa Philippine National Police o PNP nga gina-verify nila ang mga report gikan sa mga dumulong nga otoridad nga ang 521 kilograms nga shabu kon crystal meth ang nagkumpeskar sa Laos sa tinalikdan nga bulan nga padulong kontani sa Manila.
1: Ang lead communication arm sa gobyerno mag-aagi sa isa pa kapagbag-o sa liderato. Pilak adlaw pagkatapos ng issue sa Department of Information and Communications Technology o EICT, gimbuyag ni Presidente Marcos nga si Lino Cayetano, ang General Manager sa State-Run People's Television Network, ang magatalos kay Dave Gomez bilang Secretary sa Presidential Communications Office o ng PCO. Gimpayag ni Marcos nga gin-bypass ang Commission on Appointment si Gomez nga anay Corporate Communications Executive. Si Cayetano ang manginikanong nga hepe sa top government communication arm sa idalom ni Marcos. Magluwas kay Gomez ang mga anay hepe sa ahensya sa italom sa karon nga administrasyon mo sa Nitrex si Angeles nga isa ka abogado kag vlogger Chiloy Garafel subong secretary general sa kamara veterano nga broadcaster nga si Cesar Chavez kag anay reporter sa telebisyon nga si Jay Ruiz.
0: Ginalauman nga mangin maayo ang anis sang humay sang nagligad nga tuig kag malabot ang level sang produksyon sining abulan sang Oktubre kag Nobyembre suno sa kay engineer Rosendo So, chairman sang samahang industriya ng agrikultura o kon Sinag. Apisar nga maayong patubas subong ginatagman ni So nga hindi pa mabatyagan ang epekto sang drought gikan sa Super El Nino nga posibleng mag-igo sa masunod nga cropping season humalin sang Nobyembre tubtub Marso. Bangod sini nagpanugyan ang leader sang Sinag sa mga mangunguma nga wala sang bastante nga irrigasyon nga magtanom-anay sang high value crops agud mabuhina na posibleng kapierdihan sa ila pala nga buhiana. Dugang paniso nga ginhatagan man sa importansya ang paghatag sang fuel subsidy sang temprano pa antes magumpisa ang bago nga planting season agud magamit ini sa gilayon para sa nagakinahanglanon sa uma.
1: Alas 6.31 na inyo na ba tayo mga katropang detalye sa balita sa National. Kaginigin na doon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 everyday.
1: Madulungan tayo ng mga katropang detalye sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ang mga pumuluyo gin-evacuate sa higad sa Budi-Gandaki River sa Nepal matapos ang nangliwat na nagpagluntad sa pagbaha na nagresulta sa pagkaguba sa mga puluyan kagiban pang mga istruktura sa lugar. Nagpagwas ang immediate evacuation order ang National Disaster Risk Reduction and Management Authority sa Nepal kag nagpaandam sa mga residente nga magsaylo sa mas luwas nga mga lugar samtang ginamonitor ang level sa tubig sa suba. Wala pa sang may na report nga napatay o kunapilasan tutup subong samtang padayon nga ginaimbestigaran sa mga otoridad ang kabangdanan sang hinali nga pag-awas sang suba. Isa sa mga mayor nga alagyan sang tubig malapit sa sentro sang Kathmandu. Ang pinakauli nga kalamidad nagabot samtang ang Nepal nagabangon pa gikan sa makalalit nga mga pagbaha sang nagligad nga Agosto nga sa dulunan sang Nepal, China nga nagpatay sa masobra 1,400 ka individual.
0: Sa ginpatkita nga report sa United Nations International Organization for Migration, hindi magkubo sa 139 ka mga individual, laki pang 15 ka kabataan na napatay pagkatapos nga nagkulob ang sakayan nga may kapin sa 300 ka pasahero sa baybayon sa Djibouti. Natabo ang insidente sa Sea of Aden samtang sakayan na padulong sa Yemen, halin naman sa Djibouti. Halin sa 80 ka mga naluwas nga pagkalunod sa barko ang lunsay mga Ethiopian samtang ginapangita pa sa mga otoridad ang 84 nga nagapabilin nga missing. Suno sa IOM nga ini ang trahedya, isa ka pagpahanumdom sang dako nga katalagman nga ginatubang sa mga migrante nga nagapangita sang trabaho kag magluwas sang pagpangabuhi sa Middle East. Ang mga rescue teams naman padayon nga nagabulig sa mga survivors kag nagapabaskog sa mga tikang agod nga malikawan ng isa ka aksidente sa nasambit nga ruta.
1: Alas 6.34 na mga katropa, inyo nabatian ang detalye sa balita sa International. Kaganing ginadulon sa inyong mga katropa sa Cesdapain.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Cesdapain. Palanakit sa lawas, i-Cesdapain mo na. Cesdapain, available sa mga drugstores.
1: At ang napadulungan mga katropa ang detalye sa balita sa sports.
3: Express Balita, sports.
1: Piwat nga magating maap ang Filipina tennis star nga si Alex Ciala kagang iabyan nga si Zeynep Sanmez sang Turkey sa doubles final sa Wuhan Open sa China nga pagahiwaton sa Oktobre 12 tuptop 18. Sa first round, natubangon nanday Ciala kag Sanmez ang kombinasyon nanday Angelina Kalinina kag Diana Yastremska sang Ukraine. Uli nga nag-upod si Ciala kag Sanmez sa doubles sa Madrid Open sa Spain sang Mayo. Considering nakalabot sila sa ikaduha nga hugnat. Magluwas sa doubles. Magkapaindis-indis man ang duha sa singles event sang Wuhan Open. Si Ciala magkabalik sa WTA Tour pagkatapos nga magdaog sang bronze medal sa women's singles sa 2026 Asian Games. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulon sa inyo sa ang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Alas 6.35 na mga katropa, at ang padulungan ng balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
0: Sa ito naman nga showbiz balita mga katropa, Julia Barreto may ginpahayag kung ano ang luyag niya dulaon in case nga pwede niya ini wadula. Ini matapos mga katropa nga timera sang interview si Bianca Gonzalez kay Julia Barreto mga katropa, may angot ya sa kung ano ang one thing kuno online nga wish ni mo, kung pwede ni mo ma-erase sa internet, ano ini. Ang sabat ni Julia Barreto mga katropa nga luyag niya ang mga interviews kag everything ko no nga na-post online sang 2019 nga timera sang third party issue between sa iya kay Bea Alonzo kag Gerald Anderson kay suno sa iya mga katropa. Excuse me. Ang ini nga mga ara sa internet ang balya it's like for life na kuno nga good line na ikwao no kon i-erison kumaga mayara na sang ano no, sang mga ebidensya, di ra. For example, nga hindi mo na makakaspa. Kahit iluwas lang niya kung ang system gadya ang madula nga makakasya kay hindi mo niya makakas ang post ang isa ka account ang isa ka tawo bisan ni report mo kaysa ara lang sa gyapon pagdamo-damo to nga posting mga katrapa way back in 2019 ko sa diin nga golpe lang nangin sila ni Gerald Anderson kag wala kabalo si Bea Alonzo to yang break na sila gali ni Gerald get in that time si Gerald kag si Julia updanay na mga katropa so may ratos ang issue nga ti third party si Julia Barreto sa ila relasyon so ti amo to gali ang luyag ni Julia Barreto nga i-erase ko no in kaso pero ti asa subong why to gani na patod gid no kon ano gitong natabo to kay Gerald to nga abi ni Bea sila pa kay wala sila ito yan nagbreak ya ko no tapos si Gerald ya gahambal ya nga biyaya na si Julia Barreto kag sa karon tay daw wala naman mga katropa si Julia kag si Gerald pero tay si Bea ya ang kasado na tay mga katropa mo na no ang naging sabat niya sa iya nga question kay tay daw kahambal niya kaluya eh, magkabata kasi uli, makita dira ang mga amusin na balang post online, just like what happened to Patrick Garcia, mga katrapa, nga ti ang bata, yeah, ara sa gyapon, sa bagay gani, at that time, wala pa to amo nakausog, gid ang social media, akong internet, gid TV, palang ganito, pero may ara gyapon sa mga resibo, ti how much more, subong sa internet, so amo nang naging pahayag ni Julia Barreto, so ti amo na mga katrapa, no, so muna hindi ka mo mag-post, post mo daa sa mga post nga makaguba sa isa tao kay ti budlay na i-delete in kaso. Oras na ito mga katropa, 6:38 na kagangaton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa atong mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang atong nga Santong Plus Herbal Soap. Ang ating Santong Plus Herbal Soap ang maka-help gid nga mag-prevent sa early signs of skin aging. Makadula gid mga katropa man sa mga germs sa inyong alawas bangod ini antibacterial plus ang natural sining mga ingredients. Madula gid ang germs kag baho sa inyong alawas with Santong Plus Herbal Soap. And syempre ini man ang mga katropa para gid sa bugos yang pamilya. Mayraman kita sa isa pagid kahabon para sa mga mahilig naman sa glutathione and Kojic kung glutathione Tan Kojic Plus kinimpunan siyang virgin coconut oil kon siyang VCO ginisa sa isa kahabon sa ato naman yung Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
1: Alas 6:39 na mga katropa nyo nabatian ang detalye sa balita sa showbiz. Kagato naman ni padulungan ang balita special ko po si katropang James King. Kay balon tani mga katropa. Gabing abilidad sa sininga persona kay ti ano walang pag-imo sa plastic no kinanglan giniadaan niya sa mga synthetic yung mga materials niya para makaimo kita sa plastic bag pero rin mga katropa ibalong tanong story sa likod sini kay plastic bag himo ko no sa cassava katropang James King nagamit mo na
2: XFM Balita Espesyal Balita Espesyal
4: plastic nga himo sa balinghoy ginaproduce ang isa ka kumpanya sa Indonesia. Isa sa mga problema sa bisan diin man nga bahin sa kalibutan ang paglapta sa mga higko sa palibot ilabi na ang mga plastic. Sa Bali, Indonesia nangindalayawon ang isa ka ubra sa isa ka negosyante nga biology graduate agud masulbar ang muna nga problema. Nag-produce ang iya kumpanya nga Avani Eco sa mga goods lakit ng cassava carrier bags na makabig nga biodegradable plastics. Suno kay Kevin Kumala nga isa man ka driver kag surfer, imo ang iyang produkto sa ginpudpud nga balinghoy. Hindi ka nga isang kinandaan na plastic, madasig lang matunaw ang ginaproduce ang iya kumpanya gani hindi ini makahalit sa palibot. Sakto gid ni katropa, maglikaw na gid man ta sa plastic nga halip. Ina aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa ikayong lawas, pangitaon ang urig nga Santon Plus Herbal Capsule. Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: Mambala man nagaling iban basi bla hindi bakod no basi umabuslot ni galing niya kay kum synthetic naman niya ang ano ang I mean bala no hindi organic bala ang pagimo dugay naman sa ma ano do hindi na gani madunot so may rason na ganing nga gin paagi sa mga organic mera ganing ginatawag na nila bala mga plastic ng mga oxo biodegradable mga plastics. I don't know kung tuod gid man na kinagakadunot radio kasaba makaon pa sang isda kunya boys dagat no. Dumayara na ganing mga ano pagid dumay na ba tema ko na ganing pang Mendel do mga seaweeds bala ginhimo man for mga plastic bala mm-hmm. Oh lean sa seaweeds na damo sa mga ano subong no mo nang dapat suportahan sang gobyerno taya kay para mas malesen ang aton nga ano bala no problema sa solid waste management at ang plastic ko oh, gasiling bala nila zero waste bala galing din sa ginamaligawan kay tingang balang kalabanan sa aton mas convenient same bala sa mga fast foods kay wala na sila sa plastic straws mga papel na nga straw no? Ang aton nga maano mamangkot may plastic straw why na kami gagamit sir plastic straw no paper ano lang paper straw na lang. Kung wala straw at turosa. Alas 6:43 na. Mga katropa, inyo na batayan ang istorya, espesyal kapod kay katropang James King. Kagaton padulungan ang mga produkto sang Yes to Health mga katropa and also sa mga nag-monitoring sa aton dirawa. Katropang Mendel,
0: yan sa mga nagawpod subong sa itong programa. Good morning sa ilaya ni Sir Jelwindra. Good morning. Mayong yes. Aga sa inyo, Dra. And of course, sa ila direyo ni Mama Ila si Mayna, si Yadora Dumipig. Mayong aga sa mga moms, Dra. Yeah, sa mga tatay-tay chapter. Good morning. Sa kay Sir Arvi Chris Casires. Yes. Good morning, man.
1: Good morning.
0: Sa kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Mm-hmm. Sa ila ni Sir Luna Valles sa mayong aga, man, Dra. Sa mga katropa man naton.
1: Good morning.
0: Yadra, sa may Zone 15 sa may Talisay City. Good morning. Sa mga katropa man naton sa ilaya ni Sir Randy Santisas. Good morning. Sa ilaya ni Nung Jo Dra. Good morning, man. Sa ila ni Mama Elvira Gilugo, Mama Lia Lombrado, mayong aga sa inyo. Kay Tatalisi, mayong aga, anong ulam natin dyan? Kag sa tanan yung mga katropa nato na nagatutok sa aton subong sa mga miyembro sang class all over Negros Island Region, mayong aga!
5: Wow, ka-perfect!
1: Good morning sa inyo. Sa mga katropa naton dira. Sa mga nag-celebrate kailin sa birthday today, happy birthday!
6: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
1: Mga katropa nato no happy birthday and belated happy birthday dekali kay Tuparta no kay Alex Reluta das Barangay Kabog happy birthday belated happy birthday no kag sa mga naga-celebrate sa birthday nila today October 13 happy yes. Birthday sige lang ug ta lang pagtuo mo kami ara gid na. December pa man ha. But how many days left before Christmas? 74 days na. Ito do 75 to kapon, isip na mo, no? Wala na, 74 days na lang. Merry Christmas na. In advance, Merry Christmas everyone. In advance, Happy Birthday. XFM News. Correct, no? 74 days na kita. Oh, 74 days, no? Gito, guy. Maninde na, katropang Chris. Maninde na, gito, guy. Makibot na sa... Uy, maninde naman ko ba? Importante, kandila sa birthday. Oh, makasinde, di ba? Alas 6:46 na mga katropa. Pinabatian ang mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagintay na magkalipat, no? Ang mga produkto sa Yes to Health, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Kaya sa Medalan, Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag mga katropa, tanayin ninyo ang mga produkto sa Yes to Health. Dapat may tatak Yes to Health Kit. Kung wala Yes to Health, sigurado hindi na original. And also mga katropa, ang Santon Plus Herbal Capsule nga produkto sa Yes to Health. No? Ninyo nag-iapol mga katropa, mabakal. Kag kag mo na sa karon ng mga ginapangita gid sa mga butika, no? Amo gina ginapangita. Basta magkadto sa butika, ihambal bala Santon Plus Herbal Capsule. Dan kay hatagan kag ginadayon. Di na kamo mangita sang iban pa basta Santon Plus Herbal Capsule. Wala na sang dugang, no? Santon Plus Herbal Capsule. Amo lang gina makatropa. Kay dugay-dugay, mayara na kita sa bagong produkto nga magwa, no? Sa aton nga mga sa mga leading drug stores. Ipakilala man na namon sa inyo dugay-dugay ang bagong produkto sang Yes to Health. O kung mga bagong Santon Prad. Saliwat mga katropa! Bantayin ninyo kay magablusang-bulsay. Kagsubungaga kami yung mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinari.
1: Kag si Katropang Franz Sandor Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinos, Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
7: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
7: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
10: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Rodel. Damo ang pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Plus. Casino Plus, your trusted gaming friend.
1: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay. Mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad dyan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
3: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Parlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Premium D3, ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
3: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald. May bago ko ang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
16: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
17: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Vision Next! Marami na ang natulungan!
20: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
19: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
21: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga bukika. Love.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold.

ikawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. X

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugta ko balita dayon mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na no, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bugta ko lamay ara kay mga balita. Labson ari bigit mga DJ sa lalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Na XFM kid how?
4: Timo.
3: FM 103.9.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw at trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
12: Sister Pain, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Laimbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Nga, XFM, kidhaw.
1: Kay pagbugta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bugta ko. Lamayara ko yung mga balita. Labson, amin bigit sa mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how.
4: Timo!
3: FM 103.9.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat po ko sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcia sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Sa gari, sa ka-service ko, may arato sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
10: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold.

0: FM. Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Ang bata, tapos

Mangyagawa, katropa, mangyaga sa aton tanan. Welcome na sa pagpangalagad na liwat sa Bullseye. Paribagong adlaw, mga katropa, it's Tuesday, October 13, 2026. Welcome sa aton programa. Welcome sa aton nga pagpangalagad, subonggit nga aga. Kumusta? Ang aton kira ka mga kuto na sa binog nga Negros Occidental. Marabutan sa pagpangalagad ta. Magmarabutan sa aton nga signal. Kaga sa mga kulturan ta sa ilang mga tagsa ka mga paribaray mangyaga. Sa mga office workers, sa aton nga mga kulturan nga sa mga opisina. Nga nagamat-amat na subong sa sako na mga katropa on a Tuesday. Ganyan talaga. No? Pero kung nakapangmaskara kagab, nakalagaw sa Maskara Festival. O, kung nakalagaw, sige, hipos na landa. Relax na lang. Set naman sa mayroon daw mga katropa. Anyway, this is the highlight day sa aton nga Maskara Festival. And we are looking at the number of days before kita mag paalam sa bulan sang Oktobre kag mag-abi-abi naman sang bulan sang Nobyembre. Antes ang Christmas, mag-hiwat kita anay sang kahiwatan pag dumdum sa mga nagtaliwan ng mga miyembro sang aton pamilya. It's November 2, 1 and 2 eh, no? There is Negros yang aton nga namat-an ang pagbisita ta sa mga nagtaliwan ta nga mga himata every first eh, sang November. Pagka dos naman niya, amuni ang pahuway ang iban nga mga kultura ta gabag-os ang ilang mga schedule. Kaya pagka November 1, gutok-gutok na sa pagka ano na, ng bugat na, ng mga inadlaw. So, pero antes na mga katropa, muna na medyo dulhog na ta. Pakadto sa bulan sang Nobyembre para naman sa pag-celebrar sa ating Christmas mga katropa, no? What's a wait for sa November? Kag sa December mga katropa, ang aton nga mga resorte gambals na Mayo ayan ang kabuhi sa December. Amo na mga katropa ako gapamangkot ko halin sa una sang lamharon pa ta gapamangkot tas kog lingon ta. Anong may ara sa December nga kanami sa pagpakabuhi? Anong ara sa December nga okay ang aton nga sitwasyon, no? Daw ka mag-an sang aton nga pagpakabuhi mga katropa. Galingti, amo na blakong kiss ang mga katropa, kita mo, may extra ang tao. Kung may extra sa gali, like isa ka swalduhan nga sobra, mga katropa, nami, gali ang epekto sa aton ni kumpanya. And it applies sa aton nga pagpakabuhi sa adlaw-adlaw. Kung may sobra ang tao, babakalgit saya, no? Wala ka mahimo mo, no? Kinahanglan mo gastuhon kwarta mo. Kung wala ka sa gastuhan sa kwarta mo, mga katropa, IT na ma daw kasubo man, no? Ang attitude sa tao sa Pilipino, may kwarta magwagi dyan mo, no? Makadto sa mga mall, makadto sa mga balaklon man, makadto sa mga ano to gani, sa mga fast food chain, no? Kaon-kaon to gamay para mag okay man, no? Sadya-sadya. And that what life is all about, we have to make the most of it. Sa aton gahinunod na ta, ang aton nga mga remaining days, mga katropa, ginaalay ta lang na sa mga bagay nga makapahalipay sa aton, di ba? Ginahantong ta, malipay naman lang ta. Amura gani, gipamangkot si Bob Marley, mga katropa sa una, are you a rich man? Abal ni Bob Marley siya, what kind of rich? No, anong definition mo sang rich? Dara? Money, properties, and amuna identify to ya ni Bob Marley siya. No, I don't have that richest you mentioned. No, wala kay way siya sang manggad nga parus na, no? But my riches are

0: friends or amuni good relationship ang iyang pamilya ara sa iya amuni nga ako niya rich niya no ti amuna abing pinaka bagay nga daw nagapalipay sa iya mga katropa pero galing ti lain tao eh no may ara mga tao yang nagakalipay gidya sa ano sa kwarta nagakalipay gidya sa anong may ara sila pagkatapos muna akong kisang kwarta mo maning ugat sa antaran ng mga kadainan sa kalibutan mo no dara na nagasugod ang greed ha hisa ang ugot init kag kunano pa kailangan ta kwarta mga katropa in order for us to survive no sa sining dutang luhan kay kinahanglan ta magbakal sa pagkaon ta sa mga kinahanglan ta pa-eskwela ba bata ta no ma-provide ta ang aton pagkinahanglan sa pamilya no pero more and above mga katropa kung damo kaya abyan damo ka sa mga nagaplangga sa imo this is one ang hindi matakos sa ang manggad katropa sa imo ha wala ka kontra mo oh pero you have also the may ara ka you have the option to choose people around you nga kun may mga tao nga nagabugat do sa imo you have to let it go na lang no kay you know these negative feelings mga katropa nagakontribute man sang sakit sa kabuhi mo no sakit sa ulo ta damo na tagi na paminsar dugangan pa so sa mga tupad balay mo da no pirmi ka mo nagabais da pirmi ka mo naga sinabtanay why keeping that friendship if hindi man sa worth it mga katropa, di ba? Oo. Sige lang, move forward kita, no? Kabalo kita, damo pa yinada sa mga amuna ka mga tao, mga katropa, no? 7:30 sa pagpangalagad ta sa aton paratuntunan dari sa Bullseye. Off the right kita mga katropa, tumtum alas 9 imidya, no? Kaupod natin sa technical side, katropang Chris Librando on a Tuesday. Ako naman sa katropang Win Salinas, talakay kita. So, pinaka-latest update, mga balita mga katropa sa aton nga paratuntunan, mga abyan. Saka sang presyo sang petrolyo gatong diri sa sa aton pungsod mga katropa epektibo subong adlaw. Ibaron ta pila ka latest development karon sina mga katropa sa aton nga pagpangalagad sa aton nga programa Bullseye. At the same time mga abyan sa aton nga mga kauturan sa mga abyan naton nga nakatutok man mga estudyante ba? Mga ginikanan kabalo kita may ara sa mga ginikanan nga daw ginakulukulbaan tungod sa mga nagkakalatabo diri sa Negros Occidental sa mga eskwelahan no ang aton nga provincial okon aton nga Negros Occidental Police Office naghatag na sang assurance mga katropa sa pag deploy sang ining mga pwersa sang aton nga mga kapulisan sa pagbantay sa mga eskwelahan diri sa Negros Occidental especially sa isa kabulutuan dira sa Bago City ini matapos nga nagwa naman to sa social media ang isa ka shooting threat nga naglapta kag nag-angkon sang mga kakulba no sa aton pila ka mga sa mga estudyante sa aton nga mga ginikanan mga katropa mga abyan no so nang taon-taon pila ka latest na karon sa aton pagpangalaga diri sa Bullseye kung ara may ara kita makuha karon nga updates ini ipakigbahin natin as much as possible mga katropa because ang ini nga mga sitwasyon ginalantaw ta hindi man natin madiscuss thoroughly ang tanandri mga katropa mo no because we have also to protect sa mga estudyante sa mga persona nga natuhoy ang ining pamahog sa social media. As of now, wala pa ni mabalaan kung sino ang nagpalapta sa mga katropa, mga abyan, sa ining mga pagpamahog sa isa ka bulutuan diri sa Negros Occidental. Gina-check pa natin ang mga available details, mga katropa. At this point of time, I hope makuha naman ang Department of Education, Negros Occidental Division, karon para magkomento sa amo sining mga pamaagi. Nagligad, nagpuas-puas na ni, why na ni, nadula na ni mga katropa ang ining mga isyo pero nagwa naman ho, ha? Tungod sa kaugot ba na kung kisa asang tao, why takabalo kung di na naghalin, no? kay kung i-trace na ito, eh, medyo mahapos-hapos mo lang nimo, tani mo, no? Ang ining mga tao, no? Kung sinuto ka mga maestra, may ara sang nagpagwa sang kaugot mga katropa sa isa ka, o kung isa ka ginikanan or estudyante nga nagpagwa sa kaugot sa mga manunudlo sang isa ka bulutuan dira sa Bagos City. Samtang mga katropa, pila ka mga latest update natin na ang ash emission sang Bulkan Kanaon padayon sa gihapon mga katropa. Ginamonitor natin ang pila ka mga updates sini dugay-dugay kay para mahibal-an natin, madiscuss natin ang pila ka mga precautions kung mahimo ta ang ini nga mga pamaagi para mapalayo kita sa mga ano, mga kalautan man eh, no? Oo. So anyway, pinapa ka mga balita natun ho sa aton nga national mga katropa sa impeachment trial. Kahapon, nag-invite ang, pagwa ang prosecution mga katropa sa panibag-o nga, ano, nga witness mga katropa nga gin-istoryahan to ang ining mga financial flows, no, sa mga kumpanya ni Vice President Sara Duterte kag sang asawa sa asang bana sini nga si Attorney Mans Carpio nga nag parang iya mga katropa sang daragko nga mga stake, no, sa pila ka mga kumpanya nga ara ang mga ngalan sang presidente, vice presidente. Okay, gin-invite ko kahapon ang isa ka forensic financial analyst mga katropa, si Attorney Alexander Cabrera mga katropa. Hibaloon tabi, sino si Attorney Alexander Cabrera karon kay ga grabe ang dating niya sa ano mo sa korte. Gin-sunod niya pa to ang mga termino ni Attorney Bel Zamora. Hambali siya oo, ang barrel. Oh, pero grabing kontinido mga katropa, grabe mga revelations do, no? Sila ni in charge mga katropa, ginakuha sa mga kumpanya para mag-trace, maglantaw nga ang isa ka kumpanya nagapamurdoy. Nga ang isa ka kumpanya may ara sa mga flaws sa ilang financial records mga katropa, no? Ano ang cause of mga losses sa mga revenues, no? Sila ni nagkuha, nag-investigar mga katropa. Sila man ang ginakuha sa mga corporate ng mga kumpanya para maglantaw sa financial record kag takay uhon ang financial flow nila. Di nami ini mga katropa, grabe, no? Ang sirap tanay. Ang question is natural na nga practice sa isa ka korte nga nakakuha sa mga eksperto para mag-explicar. May bearing ba ini mga katropa ang mga eksplikasyon o kung ang pagpaatag sa mga eksperto ng mga individual kinagapungko sa korte? Is it binding? Is it part of the process? Nag-matter siya sa diskusyon kag sa mga inhusga sa husgato mga katropa ang ina mga patag? Kay hindi man siya direktang na-involve abi sa operasyon sa mga kumpanya ni Vice President Sara Duterte, no? Wala man siya sang relasyon sa mga pamilya Carpio San Davao, pero ginpakita tong pinaka mga data sa iya, naghambal siya nga may ara sa mga intent to conceal, ha? May ara sang tuyo nga taguon ang pila ka mga kwarta sang mga kumpanya kung saan may ara sa mga stock ang pamilya Duterte dito sa Davao, mga katropa. Lantaon ta man karon ang pila ka mga latest developments sila mga katropa sa pagpangaragadta, istorya-istoryahan natin ang ining mga bagay, no? Pero antes sila, mas maayo gid kung nakainom na ta mga katropa sang aton nga suplemento, ang Santon Herbal Capsule mga katropa. Amo na yung bulig tayo sa pagpabakod sang aton nga immune system, no? may ara na sa sang component ang mangustin mga katropa, may ara sa Santhon, nga nakabulig sa aton, bato sa mga free radicals mga katropa para ang aton nga mga body cells hindi siya totally exposed ta, sa mga oxidative kuno mga free radicals no nga amat-amat nagapatay sang aton nga mga selula sa lawas no. Though nga nakita naton ang aton lawas siya may mga proseso kid man mo no nga gina-dispose niya ang iya nga mga selula sa lawas pero gina gabuhi naman ang bag-o nga mga body cells so may ara sa mga refill gakatabo mga katropa sa lawas naton pero ini nga maproseso ang apoptosis kag ang angiogenesis mga katropa nga maproseso it's a natural process ng aton lawas mga katropa ginabuligan niya no para mag-rejuvenate ang aton lawas mga katropa recreate no sa mga body cells liwat no pero kung ikaw may arat na sa mga ginakabig na pre-existing conditions, may mga ginabatsyag ka na, wala ka nag-anugali, wala ka nag-regenerate sa mga bag-o nga mga body cells. That's why ganubo ang imo nga immune system. No? Piragi sa mga suplemento sang, o konbinpisyo sang mangustin kag marunggay mga katropa, nagabakod pa ang aton nga lawas. Kag hindi kita dali-dali matapdan sa mga masakit. Ang purpose gid man mga katropa sa mga supplements is to at least no mahatagan ta liwat source ang lawas ta access sa mga pagkaon nga may mataas nga sustansya nutrients mga katropa isa da ang barangay no kun maghambal ka barangay damo na da sang mga benepisyo nga mahatag sa balunggay mga katropa mga abyan no maghambal ka malunggay mi arad sang mga vitamins and minerals mga katropa ario ang balunggay mga katropa taas man sang vitamin A B complex vitamin C no may ara sang calcium potassium iron magnesium kag phosphorus no ang ini nga mga nutrients gabulig sa aton palakod sa lawas naton no antioxidant man sa mga katropa no because ang presensya sang beta carotene kag iban pa nga mga ano nga mga suplemento o kung mga nutrients mga katropa gabato naman niya sa pagpatay o kung pag-away kontra sa mga free radicals dito ni Makwa sa opisina sa mga trabaho sa mga bagay nga that's why mga negative thoughts mo naman katropa no nag-contribute na sa mga abyan sa oxidative stress no so likawan ta na mga katropa no kagbuligan talawas naton may ari ta nga kinarekomendar sa inyo ang Premium D3 no kaya ang Premium D3 mga katropa isa naman sa mga suplemento nga makabulig sa aton release kag reproduce sa mga happy hormones naton sa paminsaron ta para hindi kita dali-dali igo sang anxiety kag mga stresses mga katropa mga bayan okay ang Premium D3 source of vitamin D naton sa aton lawas nami ni siya nga magpabakod sa aton nga bones nami man ni sa aton heart nami man ni sa aton brain kaya amo na bala nagdugang o kon ganami ang aton production sang happy hormones naton sa aton lawas mga katropa para happy all day di ba babakal nyo ni mga katropa sa mga butika malapit sa inyo mga lugar pwede ka mo kabisita dra sa mga Mercury Drug Stores sa Southstar Drug TGP generic drug stores nationwide no bisitahin nyo lang pagkatapos magkadto ka mo bakal ka mo sang ininga mga suplemento naton diri mga abyan mga kautura no nami man siya anti-inflammatory man no because ang presensya sa barangay amo ni ang gintawagan ni nga miracle tree tungod sang iya nga mga grabe nga mga sustansya nutrients nga kinanglan sa lawas naton kung may barangay gastupad ba akong sa ugsaran mo eh bulubunyag-bunyagi lang na para mabuhi man oh di ba para sa ulihi kung magdako na may ara ka man pulupuknit-pukniton nga mga masustansya nga mga utanon mga katropa no? Oras naton 7:42 sa pagpangalaga naton diri sa Bulls ay mga katropa direktora dire-diretso ta sa mga latest development karon sa aton nga patrol mga komersyal lang ta haboy ta aton nga mga obligasyon pagkatapos gid lamang sa mga panumdom ha? Stay with us
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo
12: sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyo
13: magaan.
6: Sister Pain.
14: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix.

0: Alton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isong pasalaya.
0: Ini ang Bullseye.
3: Kay katropang Lloyd Novales, morning si mo. Salamat, Git, ha? Good morning, katropang Winsignia. That's what we call life. Like a hurricane, a typhoon, Yolanda on November 8, 2013. Sometimes very strong and sometimes very weak naman. Sige, ah. Oo. Morning sa kayo, Sir Lloyd, Tristan Yat Gulay, Melka Tumbos Makalalag. Thank you. Salamat, Git. Nakatutok mo ni Slow sa aton para tuntunan mga katropa sa aton programa. Kag iban pa nga makuturan ta sa kay Ma'am Jovi Amodente. Mayong aga sa imo, Ma'am. Thank you, ha. Halini sa New Zealand. Nga nagpamati man. Sa kay pare niya PLG, mayong aga. Thank you. Kag sa kay Junior Alegria, nga nagtutok man sa programa ta. Sa kay nagpag-greet lang siya. Sa mga nagkapi-kapi, dira sa overflow sa Moises, kung sa EB, Moises Padilla. Sa kay Bisaya ni Bay Ramil Mamilya. Naga tipon-tipon na nila. Ti anong topic ko na? Anong istorya? That's boom. Para mabalaan taman mga katropa, no? 7:49, check on ta ang mga latest development update mga katropa sa ating palatuntunan with katropang Franz Andrew Burgos. Ang mga latest balita naton sa sining adlaw mga katropa ho, Aryo, mga kapulisan nagapadayon sa backtracking sa pagtiro patay sa lalaki sa barangay Pahanukoy. Tanong tama latest development updates sa mga katropa sa aton patrol. XFM Live Reports. Just time kaupo nato sa katropang France, Andrew Burgos. Katropang France, morning.
4: Katropang Irvin, before kita mag-proceed sa ato ning ulang kita balita.
3: Oo.
4: Aryo, dinagaling kita mo sa may Sumag National High School.
3: Oo.
4: Dari sa syudad sa Bacolod.
3: Oo.
4: Kahit kagabi, Katropang Irvin, nakapatol na nila ang online threat.
3: Uy!
4: Oo. So nag-bisita kita dito sa Silangan, nakita na ito ng sitwasyon.
3: Oo.
4: Kay kagabi pa kinabaton,
3: mm-hmm.
4: So may lang na, ano na, no, na pigayo na nga makasuspende.
3: Oo.
4: Ang klase ng Tumaag National High School.
3: Mm-hmm.
4: Kay kahapon, o kung kagabi ka ito sa Irwin, din pamangkota ni si Police Captain Ricky Cayao.
3: Oo.
4: Ang sa isang commander sa karon sa Bacolod City Police Station 9 kasi confirm niya sa aton na inanabato na ni ang ining mensahe kasi sang sininga social media user.
3: Oo.
4: O kung isa ni ka persona Farwin nga ginhingadlan.
3: Mhm.
4: Kay Maik.
3: Maik.
4: Git.
3: Oo. Oo, may nang wenog mao, iba.
4: Gani. Ang kaugdad sininga ta Farwin sa iyang nga post ariyo. Gin-post siya doon ni Kabilog na na-post niya, no?
3: Mm-hmm.
4: Una yung na-post, pahibalubwa sa Sumag National High School,
3: mm-hmm.
4: Bacolod.
3: Mm-hmm.
4: Bumanda, kabutanan buwas,
3: mm-hmm.
4: Kahit pang tirohon sa kamo.
3: Grabe ba?
4: Dua ka pusil kag isa kasundang.
3: Oho, oho.
4: May dipo kamo. Mm-hmm.
3: Oho.
4: Ng mga guard, pang tumbahon, tagig kamo buwas.
3: Mm-hmm.
4: Good luck, boss.
3: Mm-hmm.
4: Make sure ang CCTV na on, diskan ano pa himuon ninyo, boss, mahimuit kuya ways para pasyon ka mo.
3: Hindi namin.
4: Tapos nag-post pagin siya, ikaduwa nga post,
3: mm-hmm.
4: Dito kamo tanan, mga mm-hmm. maestra,
3: mm-hmm.
4: Karin nyo kami kinapahuyan, mga estudyante,
3: mm-hmm.
4: Ari kay pagtumbahon sa kapoy sa isa.
3: Oho.
4: Itanay lang tabuas, good luck.
3: Oho.
4: Ako ng post ni Maik Git kaya nga social media katropang Irwin.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nabato na mismo sa Bacolod City Police Station 9 yung sang Sumag National High School na di kapagdanan kumong ipaiway anay ang klase.
3: Mm-hmm.
4: Suspende ang klase subong sa Sumag National High School. So, di katropang Irwin gin pagkikanguta natin si Police Captain Ricky Cayao. So far, gin ongoing pa man ang investigation nila sa karon kay Tropang Irwin. Kaya gintinguan ka man siya nga makuhaan sa dugang detalye. But, gin-confirm nyo lang man sa aton na may amugid na niya siya na baton, silang information.
3: Tapos
4: na nasambiting na pagpamahog naman sa Sumag National High School sa Bacolod. Kaya kahapon, ang bago, isa man to ka, I think, high school man to bago.
3: Mm-hmm.
4: Nakabatol man to ka, province ang pagpamahog, inutong sa Victoria City, high school man.
3: Mm-hmm.
4: May nakabatol man to sa pagpamahog, online, Petro Pang Irwin.
3: Mm-hmm. Although, kay bago, last time to may aram mo, no? Oh, no, gapon to.
4: Gapon to, oh. Di gin-suspend na itong klase.
3: Mm-hmm.
4: Ginpang sugat na itong mga kabataan nila. Petro Pang Irwin. No?
3: Oho.
4: Dara, sa sulod sang Sibilahan.
3: Mm-hmm.
4: Kasi mismo sa Victoria City, National High School, I think, no, doon nakabato naman ito sa pagpumahog, man, Petro Pang Irwin. But may mga information kasi nang hindi pagwa lang gid mga komento sa mga bulutuan nga na lakit no kasi nga pagpamahog nga ginhimo sang wala ni na identify nga mga persona
3: sa
4: Katropang Irwin.
3: Oho. Pero why may natabo so far?
4: So far ano wala nakili ni wala kit no apo kini na pangabay ta.
3: Oo.
4: Kay hindi na to masundan ang natapo dito sa may Mindanao to eh.
3: Mm-hmm.
4: Doon pila na to ka mga insidente kaya pa Irwin ang nakabot sa Mindanao kanan mo. Doon tutuwag it.
3: Oho.
4: Insidente sa Mindanao.
3: Oho.
4: Isa dito sa may bahay ko sa sa Tacloban.
3: No? Mm-hmm.
4: Isa sa Tacloban, doon na sa Mindanao katropang Irwin.
3: Oho. Oho.
4: So, yan muna hindi na ginagusto nga matabo diri sa aton sa Negros. Kaya katropang Irwin, tako niya na ng epekto sa panan mo. No?
3: Mm-hmm.
4: Pagkos kiniya sang kangawa kabangdanan ang mga estudyante matikwa man ng ilang pagtuon kaya posible nga masimadlok na magkato sa iskinaan kasi kung matabo man bala akatropang Irwin no? Ito may ano sa daan niya may long term siyang effect sa tanan mo no? Na may matabo din nga masyutin sa sulod sang isang name man na college sa school but sa talagang mga papublikong mga lugar kay Tropa Irwin.
3: Oho, grabe no. Pero na subong may mga pulis naman kay Tropa France.
4: At ito kay niya, nag-lagtaw pa ito.
3: Oo.
4: Yung bisitantang lugar.
3: Oo.
4: Na gindulong talang ang sitwasyon dito, Siningaadlaw, Siningaaga.
3: Oho,
4: so, oho. Na ito kay Tangan sa karoon sang Sumag National High School.
3: Oho.
4: Subong Niingaadlaw sa Martes kay Tropa Irwin.
3: Suspended kay Tropa France kay may nagpamakot niyo. Suspended no?
4: Away to klase.
3: Away to klase.
4: Kaya dun to, may ibang tungan siyente kayo nga nagpanapit. Pag-away ko rin nila na ibaluan.
3: Mm-hmm.
4: Naging suspending klase anay.
3: Mm-hmm.
4: So, ito yung iba, nagpanapit.
3: Mm-hmm. Okay. Ngayon ka-hassle ni Blan Permiga pamahog mo? Apektado mga ang klase sa mga estudyante to? Pero way pa naman suspect ito pang France, no? Way pa... May na dayday nga anong gakatabo katropang France kusin o mga tao sa likod sa mga pamahog ni.
4: At amo ginang gusto gid sa kapulisan katropang Irwin nga mabalaan.
3: Oo.
4: Kay gusto gid nila matagal sang leksyon ang mga tao nga sa likod sini, no?
3: Mm. Mm-hmm.
4: Kay nagka-post gid niya katropang Irwin sang serbisyo.
3: Correct.
4: Pero sa mga ano eh sa pag-istilas mga kabataan sila nga pagtuon kay imbes nga amo ni nga oras ni nog ano na ni nila nog ka na nila
3: opo
4: ni nog ka tuon na ma ano pa malangalang pa sa pangod sa natabo ng mga pagpamahog ano eh no na mag tutas ang kapalaka sa publiko sige ni kanan mga manunod doon so sa inay mga kabataan ka sa Irwin.
3: Oho. Ay nako. May tari mga madara na dakpa ni parang balanta kung ano kay isog nisla kay ka sa social media sa pag-iisog ng mga tao. Pero abot lang kung tutuod ah. Maamo man nisla ng Japon niyo?
4: Parang katropang Irwin, no?
3: Mm-hmm.
4: So, ginaloon to na ito. Mata lang update sa Bacolod City Police Station 9 angot sa sining online threat naman eh.
3: Mm-hmm.
4: Nga ginatumod naman ang sumaga sa light school katropang Irwin.
3: Oho, oho. Grabe, grabe. Sige lang.
4: So, gasta na lang ni Katropa Irwin kahit na nagligad ko ng Biyernes balas ng gabi akagaon sang Biyernes Oktobre 9 to. May natabo nga shooting incident Katropa Irwin dramis po sa may Bangaaning balas.
3: Oo.
4: Bangga purok matinuligong Bangaaning parang kahit ano po yung Katropa Irwin kung sa entry in call ng isang kalalaki na ginapatigan si Tiro ng motoriding suspect, no?
3: Mm-hmm.
4: Kag naka-agom ni Katropa Irwin sang mag-sang pila-kapila sa tugas ng pagtirong bitima na nag-resulta ginit sa iyang na matayon. Kung matutupan ang bitima, nikilala ni kay Teddy Boy Bilaong. No, si Teddy Boy Bilaong, 37 anos.
5: Oo.
4: Ito sa Irvine, resident ni Sanya. Purok Maginirupay, Banggaan, ng Barangay Panukoy, resident ng sa lugar.
5: Uh-huh.
4: So sa information nga di-provide sa Makulod City 3 Station 8, ang suspect ito pa Irvine is naling ka na-identify ka person nagasuntok sa green raincoat kag may aras helmet kag nagasuntok inikuno sa Yamaha N-Max na motor.
5: Oho.
4: Tumalik kayo tanong istorya sa record sini, kaya pa Irvine, na suspect ni Kono, doon nagpakatupakarita, naglabay niya tapos nagsalik. Kung katuwa ko ng kapetres, pala magbalik-balik, tira.
5: Oo.
4: Kaya posible nga din batayan din yung biktima.
5: Mm-hmm.
4: So, sa ngayon niya na-confirm nga ang biktima to, kaya ang biktima ni Kino Farwin, nagwa ni mo, nagwa agad na magpa, nani, magpa-cash out pala. Kaya nga nga online wallet. Kasi mo to na tabuan kay Trooper Irwin nagresulta it ini sang nasingkuhan kita suspect kagilayon ini nga gikuhan sa oportunidad ang pagkatay sa biktima.
5: Oo.
4: So pila ni ka lupok ni kay Trooper Irwin ang natapian sa lugar.
5: Oo.
4: At yung biktima doon nagdalagan pa ini pro galing kay nata sa suspect kagilayon na lang yung nagsiro na mga pinakabintes
5: na
4: nagresulta sa iyang kapatayon. So ang atong ring update from Makulod City Police Station 8 sa Tropang Irvine, gipayag sa Attorney Police Lieutenant Patrick Pola Candula, may mga ginadunhan na sila karon ng mga identity, tinatipo ng mga nagkakaigong ebidensya angot sa posibleng suspect sa pagpapaisin ni Kedilao.
5: Sa
4: Tropang Irvine, kay may ginatrace ni silang ng kaso, no? Last April, sininga 2X, ang pakaisa sa biktima, ang gintiro patay man.
5: Oho.
4: Dara sa lugar.
5: Oho.
4: Last April to Patropang Irvine, no? Kaya ginalantaw dere ni Police Lieutenant Lacandula na ang biktima, kagang biktima last Friday, kagang biktima sa April, same
5: apelyido. Oho.
4: Kaya gali, ito pa Irvine, ang biktima last October 9, kagang last April, magpakaisa ni sila. So, ang ginalantaw na rin nga aagi sa Makulod City Police Station 8, ang mga empty shells na na-recover sa crime scene last April and crime scene last October 9. So, tira sila nag-alantaw kahit yung gina-cross-match ni nila sa Farwin ang empty shells na ginapatihan caliber 45 ng pistola.
3: So, mabalaan, Katropang France, kung isa lang ang armas ginagamit?
4: Posible na Katropa Irvine kay Tidri sila nag-attack sa ila. Ang caliber 45 naging gamit last April 2026 and last October 9 na shooting incident is posible nga hindi gina-link nila. Sa nag-tribute din ngon na base isa suspect sa pagtiro patay sa pakaisa ni Dilaong sang April kag sa kay Teddy ni sang October 9 Katropa Irvine.
3: Okay. Bao, medyo dalom-dalom ni nga story yan eh.
4: Tiyan mo ni sa kapang Patropa Irwin, ginatutukan sa Makulod City Police Station 8, but may name sila pero hindi na nila ma-disclose kahit wala pa yan sa bastanteng ebidensya.
5: Oo.
4: And kulang pa ilang informasyon kahit subong pag-insindi, tanong sa ilang investigasyon.
5: Oo.
4: Doon rin talang gini sila nagatutok sa cross-matching sang bala eh.
5: Oo.
4: And pag kuha ko rin sa lugar ng detalyangot suspect si nagpatayon man ginatipon pa nila ang mga dokumento kung ikaso mapamasundaan kag matumol na nakita sa Irvine ang suspect nga sa likod ng sinig ng mga insidente kaso nga nagkakaigong kaso batok suspect posible nga i-file man sa kapulisan na batok sa kanman
3: Katropang France, tagadiin ang suspect, ginaday-day nila?
4: Buhay pa nila na siling, di pa nila ma-disclose kung tagadiin ini. Di pa nila mahambal kay Tropang Irvine kung sinugit ini kag kung tagadiin ini. Yan mo pa ni ang ilang ginanugit, ginatingguan man, makatipo na sang masanting na detalye kay para mapasakaan na ni sa kaso kasi matigayon man yung maras ko kay Tropang Irvine. Para matumod ko, ano ginisabi? Gunman, gun for hire
3: ni siya?
4: Ano lang kita? Kasi may kantanan man sa Tropa Irvine sa kumano pagining ng mga illegal ng mga bagay o kong transaksyon.
3: Pero
4: sa information nga gipagwa sa ato ni Police Lieutenant Takandula,
5: si
4: Teddy Boy Bilaong at Tropa Irvine, damo na nagaligunong sang reklamo sa barangay, especially sa kapulisan, angot sa pagpangawat ka tropang Irwin, no?
6: Okay. Oh, may record. Ang biktima, may record naman gali ng pagpangawat.
4: Muna, siguro si doon nag pagmaguro sa servisyo sa lugar.
6: Oo.
4: Pero siguro ito pa rin, may nalingaan na eh.
6: Oo.
4: Kaya siguro nag involvement din eh, diba? Sina biktima yan man.
6: Mm. Pero
4: lang to. Kung ito pa rin ito na lingaan na guro, kung ito kasapad na din.
6: Mm-hmm. Doon kasabad na.
4: Wala ni Kabalo, no? Kung ano giningamot, anong pagiging rason. Dati ka na pa rin, why na ginatula sa kapulisan,
6: mm-hmm,
4: ang ginalantaw.